0: May dahil nga agahon ka itong tanan. Hay, ragumanda itong programa, Journey Gospel Hour. Kibahan ninyo rin yung kubos nga tagapaghambay makaroon nga agahon, Pastor Philip Roldan Alfaro. Senior Pastor, Journey Church, Caliba. Happy Sunday, everyone! Praise the Lord, nakabalik ko man kita sa kahanginan. Agapit-chapit sang buwan, nawa kita nakaprograma. Pero God is good, God is great all the time. Ibigin niyo kami sa isang oras nga programa ko dayang istasyon. Magadaga kami sa kahanginan nanungod sa paghigugma ko atong Ginoo. Good morning sa tanan nga mga taga Journey Church sa Philippines. Aga sa tanan nga mga kibahan naton sa Journey Church Calibo. Happy Sunday ka, tantanan. Maman sa mga nag-monitor at nagpamantaw live sa aton nga cable television. Happy Sunday. Nasa may Islat Boracay, good morning. Mga amigo naton una, ng mga kapastoran. Maman sa mga nagpamati sa aton mga karadyohan, makaroon nga agahon sa 88.5 Todo Radyo Calibo. Happy Happy Sunday ka, tantanan. Adlaw it Domingo, adlaw it pagpamagandong naton. Adlaw it pag-ato sa mga kasimbahanan.
1: It's time for solos.
0: Adlaw it pagpangamuyo at pagpasagamat.
1: Oh yeah.
0: Nga kabayro Ginoo, magatao katot proteksyon, magahagong, magaprovide ko atong kinangan sa adlaw-adlaw. Kabay, ibhan kita sa aton mga endeavors in life.
1: Let's give it up for keys.
0: Aga kabayro Ginoo, rumaga baka maayo kata. Good morning kay Pastor Christopher Acabo. Thank you for watching.

Praise the Lord, aga diretsuhon kita sa aton nga buhaton makaranga agahon. Before kita mag-aumpisa, magpasalamat anay kita sa aton makaako. Paagi sa pagdayaw, pagsimba ka na, paagi sa mga langit ng nakarantahon. Are you ready, Mark? Give us a beat there, come on! Buksan natin ang datong tagipos na nagpanghuna-huna. Adlaw'y Domingo, adlaw'y pagpamarandong. Mag-worship kita, magpasalamat sa Ginoo, paagi sa mga karantahon. Agdaya, Hayharad, Journey Church, Music Department. Paagi sa aton nga Journey Church Philippines Music Team. Pamatayan natin din mga karantahan.

Salamat sa iyo, Panginoon, for another Sunday na ibinigay niyo po sa amin. Salamat, Panginoon. Sino po dito yung nagpapasalamat ka na ikaw ay nandito, nakapagpuri, nakasamba sa ating Panginoon? Amen po ba? Amen. Pwede po bang humanap kayo ng tatlong tao? Kamayan niyo yan at sabihin niyo, masaya ako kasi nandito ka. Amen. Amen. Praise God. Praise God. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, God. Meron po tayong mga bagong mga kasama later po. Gusto po namin kayong makausap, pero we are happy that you are here with us. Nasama-sama po tayong nagpupuri at nagpapasalamat sa ating Panginoon. Sino po dito yung ngayong umaga nagpapasalamat ka sa Lord? Ano man ang dahilan mo, nagpapasalamat.

praise the Lord. Aga salamat sa ding mga kagantahon aga kabay nga dayang adlaw nga Domingo natawa namon kamo itpagpadumdum, no? Adlaw it Domingo, adlaw itpagpamarandong naton, adlaw itpagpasalamat. Aga salamat kid sa ding mga kagantahon aga aton anay nga ginatamyo it good morning, no? Nasa may Isabela City, no? Si Kuya Dens Kuyop, no, thank you for watching. Of course, unaman

0: Journey Church, Philippines. Pamatayan natin.
1: Ang topic natin ngayon is standing together. Okay, sabihin nyo nga po, standing together. Napansin nyo po ba yung poster? No, yung pinaka, okay, standing together. Pero ang picture po ay nakaluhot at nagpe-pray. Alam niyo ba mga kapatid, no, meron po ako nabasang isang quotation. Sabi po, those who kneel down in prayer will be able to stand the test of time. Ulitin ko, those who kneel down in prayer will be able to stand the test of time. Yung mga tao daw marunong lumuhod sa panalangin, sila daw po mga kapatid yung makatatayo. Okay? Yung bang posture natin, kapag ka ho tayo nasa harapan ng Diyos, with our humility, with our acceptance, na hindi natin kaya, yun yung pinakagustong-gusto ng Panginoon. Alam mo, kinakailangang aminin mo na hindi mo kaya. Aminin mo kapatid na may kulang sa'yo. Aminin mo kapatid, higit sa lahat, kailangan mo ang Diyos. Amen? Pwede nyo bang sabihin, I need you, Lord. Sige, lakasan natin. Sabihin mo, I need you, Lord. Especially when you are at the end, no, of the cliff. No, at the end, di ba, ng, sabihin natin, at the end ng street, at the end ng lahat ng mga solusyon mo, ginawa mo na lahat. Yun yung pinakagustong-gusto ng Panginoon. Alam mo, kahit na unbeliever, naalala ko, meron isang testimony na isang gumagawa po, mga kapatid, sa building, no? Patong-patong, ano ba yung tawag doon? Yung pinagpapatong-patong na bakal. Ayan, scaffoldings. Tinima, mga kapatid, ano, ang taas ng scaffoldings, okay, nasa pit floor, tapos bigla siyang nahulog. Okay? Alam niyo po ba, kahit ito ay manginginom, okay, no? Okay, no? Kahit na ito ay nambababae, okay? Pero nung moments na yun, nung nahulog siya, sumigaw siya ng, Panginoon, tulungan mo ko! Okay, no? Alam mo, something happened. Bigla po siyang sumabit, no, yung paa niya sumabit, mga kapatid, sa nakalawit pang tubo. Hindi siya tuluyang bumagsak. Kasi alam niyo, gustong-gusto ng Panginoon yung ating total dependency sa Kanya. Amen po ba? No? Kasi minsan, nakakalimutan natin dumepende sa Diyos kasi dumidiskarte na tayo sa sarili nating paraan. Tama po ba? No? Kaya po, yung pinakita kong picture sa inyo mga kapatid, no, standing together, ang ibig sabihin, ang background po niya mga kapatid is, we're going to kneel down together before the Lord. Amen po ba mga kapatid? Diba? Every great and mighty move of God, sabi diyan, is the byproduct of earnest prayer. Tanin ko kayo, gusto nyo bang gumalaw ang Diyos? Mahina. Gusto nyo bang gumalaw ang Diyos sa buhay mo? Gusto mo bang gumalaw ang Diyos sa iyong pamilya? Gusto mo bang gumalaw ang Diyos sa simbahan? Diba? Every move of God is the byproduct of earnest prayer. Yun ang lagi mga kapatid, yung pundasyon ng lahat ng galaw ng Diyos ay nagmula dun sa masidhing pananalangin. Kamusta po ang prayer life natin? Tanoy mo ay katabi mo. Kamusta prayer life mo? Nagpe-pray ka pa ba talaga? Diba? Kasi alam niyo mga kapatid, ito po ay individual. Individual life natin kay Lord. Amen po ba? No? Kaya kung gusto mong gumalaw si Lord, kamustahin mo yung prayer life mo. Another one, sabi diyan, almost all historic event of revival has the foundation of powerful prayer. lahat ng revival, kahit balikan

0: from the Old Testament, even the life of Jesus, even the life of the man of God whom God used in the Old Testament, laging ang pundasyon nila ang tindi ng prayer. Amen po ba? Na makikita mo gumagalaw ang Diyos sa mga taong mapanalanginin. Alam niyo ba, God is no respecter of any person. Kahit bata ka, kaya kang galawan ng Diyos. Kaya kang gawa ng Panginoon ang mga supernatural work, supernatural miracle of God. Bata ka pa lang, pwede mo na ma-experience yun. Because God is no respecter of any person. Ayoko sisiryosohin mo siya. Amen po ba, mga kapatid? No? At alam nyo, when God is about to do great and mighty works, God would always call for a man to lead. Napansin nyo? Pag may gagawin ng Diyos, lagi yung may tinatawag. Obserbahan nyo sa Biblia. Pag may gagawin ng Diyos, when God is about to do, God is calling for a man to lead. Amen. May tinatawag talaga si Lord. At alam nyo, when God calls for a man, He always puts someone along to help. Laging merong katuwang. So we're going to talk about Joshua, the leader appointed by God after the death of Moses. Alam na alam po natin ito sa mga nagbabasa ng Bible. Okay? Una, sabi dito, Joshua witnessed the great leadership of Moses. Kasi si Joshua nandun na. And Moses is a great leader. Bakit po? No? Bili mo, pinamalaan niya ang halos 3 milyong tao. So si Joshua witnessed that great leadership of Moses. Joshua witnessed the powerful display of God in the life of Moses. Totoo naman dun. Kasi si Joshua was on the side habang si Moses is performing a great display of God's power. Tama po ba? Eh lalong-lalo na nung nahati yung, di ba? Dead Sea. Ayong Red Sea. Amen? Ang daming miracle, yung 10 deadly plagues. Na-witness ni Joshua yan. Pangatlo, Joshua witness also the stubborn heart of the Israelite people. Okay. Yes, nakita niya yung leadership ni Moses, yung mga display. Pero alam mo, na-witness niya rin kung gaano katigas ng ulo ng Israelita. Hello? Pero nga ako nakita ang picture ni Moses ay talagang nagmukhang sobrang tanda na. Okay. Pero at least hindi siya nakalbo. Okay. Ha? So yung buhok niya lang, mga kapatid, eh, parang hindi na nagsusuklay. Okay? Mahaba yung bigote. Di ba? Pero hindi nakalbo. Tigas ng ulo ng mga Israelita eh. Reklamo ng reklamo. No wonder why, mga kapatid, no? Nung pumalit si Joshua sa kanyang leadership, ang tindi ng encouragement ng Diyos. Amen? Di ba? Ang hirap palitan ang isang Moses. Kaya makikita natin dito, mga kapatid, yung 3 encouragement of God to Joshua. Okay, madali lang naman ito. Number 1, mga kapatid, basahin natin. Ano yung encouragement number 1? Be strong and courageous. Lakasan naman natin. 1, 2, 3, go. Be strong and courageous. Diyan po sa Joshua chapter 1, 3 beses binanggit yan. At ito yung una. Sabi niya sa verse 6, let's read. Be strong and courageous because you will lead these people to inherit the land I swore to their ancestors to give them. So unang encouragement po ng Diyos kay Joshua, mga kapatid, is all about leadership. Sabi niya, maging matapang ka, okay? Maging matatag ka sa iyong pangunguna. Kasi being a leader, mga kapatid, kinakailangan talaga na ikaw ay matapang at matatag. Di ba? Sa lahat sa inyo na nangangarap maging leader, mga kapatid, no? Masarap maging leader, pero mahirap din. Hello? Di ba? Kasi yung iba susuko na, pero ikaw hindi ka dapat sumuko. Minsan sa vision, matatagpuan mo yung sarili mo, ikaw na lang. Parang ako na lang ata ang nagsasagwan. Di ba? Kasi na kaya yung mga kasama ko, nagsasagwan pa ba? Di ba? Ganun ang leader. Kaya sabi ng Panginoon, be strong and courageous. Second encouragement, basahin natin. Ano sabi po? Let's read again. Lakasan natin. 1, 2, 3, go. Okay. Yun lang naman na sinabi ng Diyos. Okay? Inulit niya. Be strong and courageous. Sabi niya sa verse 7, be strong and very courageous. Be careful to obey all the law my servant Moses gave you. And do not turn from it to the right or to the left, that you may be successful wherever you go. Sa pangalawang encouragement po ng Diyos kay Joshua, sabi niya, be strong and courageous not just in your leadership, but also in your obedience. Kinakailangan mga kapatid, maging matapang ka sa pagsunod. Why? Along the way kasi pwede kang mag-sway. Ang mahirap kapag kayong leader na ang umayaw. Ako mahirap yun. Ikaw ang leader eh. Amen? Kaya yung obedience importante hanggang sa dulo. Amen. I pray in Jesus' name, di ba? Na lahat tayo hanggang dulo susunod tayo sa Panginoon. Walang mawawala. Iba yung walang magsasabi nung ayoko nang magpastor. Walang ganun. Amen. Di ba? So, sabi ng Panginoon, maging matatag ka sa pagsunod. Kasi minsan, alam nyo, matetest yung obedience natin. Tama po ba? Minsan, pwede tayong mag-compromise. At pangatlo, palagay nyo ano yung pangatlo. Okay. Ano? Okay, basahin natin. Be strong and courageous. Pangatlong beses. At alam niyo sa Biblia, kapag kao pa ulit-ulit, lalong-lalo na tatlong beses binanggit, ibig sabihin, it is of high importance. Mahalaga talaga itong mensahe na ito kay Joshua. Talagang pinapakadiin ng Diyos sa kanya. Be strong and courageous. Sa pangatlo, anong sabi po? Have I not commanded you? Be strong and courageous. Do not be afraid. Do not be discouraged, for the Lord your God will be with you wherever you go. Pangatlo, mga kapatid, that Joshua need to be strong and courageous for the vision. Sabihin nyo nga po, vision. Okay? Kasi po ang vision ng Diyos kay Joshua, ihatid ang Israel sa lupang pangako. Amen po ba? Di ba? Ngayon mga kapatid, Journey Church, sa atin ibinigay ang vision ng Project Inheritance para sa buong Journey Church. Amen po ba? Okay? At hindi tayo papayag. Can I hear amen? Na ito'y sinimulan natin tapos aatras tayo. Hello? Ha? Parang wala na ata akong kasama doon. Okay? Kasi yung vision, binigay ng Diyos. Kaya sabi ng Diyos kay Joshua, magpakatatag ka Joshua. Kasi ihahatid mo ang Israel sa lupang pangako. Amen. Tayo mga pastor, ito ha. Ang panawagan natin bilang pastor. 'Di ba? Mula sa Egypt na bilanggo ang Israel, tinawag ng Diyos si Moses para ilabas. Okay? Ang Egypt is a place of not enough. Sabi nyo nga po, not enough. Ngayon, dinala sila sa wilderness. Wilderness is a place of enough. Sapat lang. Pero hindi pa rin yun ang panawagan ng Diyos. Ang panawagan ng Diyos dahil ng Israel sa Promised Land, sa Canaan. Ano yung Canaan? A place of more than enough. Yun yung nagiging sukatan ng isang lingkod ng Panginoon sa kanyang nasasakupan. Hindi pa pwede, mga kapatid, na naging miyembro kayo ng church, mahirap ka, tapos after 10 years, mahirap ka pa rin. May mali. Naintindihan niyo po? Kaya kami po, ako, kagalakan ko na kung kami ay nananalangin ng bagong bahay niyo, ng bagong sasakyan ninyo, ng mga negosyo ninyo, yung umuulad ang yung buhay, yung mga kabataan na kakatapos ng pag-aaral, kagalakan namin na maikasal kayo ng tamang panahon, hindi yun dahil nabuntis lang. Alam niyo, ganun po ang panawagan ng isang pastor na makita niya yung kanyang kongregasyon na nararating yung panawagan at plano ng Diyos. Amen? Kaya gusto ng Panginoon, mga kapatid, na mapagpala ang buhay mo. Amen po ba? Kaya natutuwa tayo pag may gumagraduate, yan, no? Pag kami nakakapasa sa board exam, kagalakan natin yun kasi that is what God calls us to do. Amen po. So hindi pwede yung may mali. Di ba kaya nung unang-unang kong sampa dito eh, di ba? Sinabi ko na sa kongregasyon, may mali sa paglilingkod natin kung hindi natin mararanasan yung kasaganaan ng Diyos. Diba kasi ang sabi ng Biblia, Job 36:11, if you obey and serve, hindi lang serve, dapat may obedience. Amen. Diba? Hindi pwede yung serve tayo ng serve, hindi naman tayo nag-o-obey. Tama po ba? Amen. So the vision is to bring the Israelite to the Promised Land. Kaya po, kagalakan namin yon, mga kabataan. Pinagpe-pray ko kayo na kayo ay makagraduate. Matapos ka ng pag-aaral. Amen po ba? Ma-achieve mo yung success. Kasi your success is also my success. Ibig sabihin, naging makabuluhan yung pagpapastor. Amen po ba, mga kapatid? Okay? Now, tingnan natin, meron kasing 3 major calling si Joshua. Kaya matindi yung encouragement sa kanya. Alam nyo, pagka meron kang gagawing matindi sa kaharian ng Panginoon, matindi rin po yung pangako ng Diyos sa'yo. Para siyempre, matindi rin ang labanan. Tama? No?
1: Praise the Lord, aga salamat sa ding mensahe, aga kabayro Ginoo ro magapakamaayo, no? Aga sunod yuman nga pagbalik nato, no, sa ding programa naton Journey Gospel Hour, no? Mabatian naton to part 2 ko dayang mensahe nga ding paabot katon. And I hope natawaan namo kamo it pag challenge, no, hamon sa diyan nga bagay nga atong gintunan, no, kaangay sa kabuhi ni Joshua, no? Aga makita naton do hamon o challenge ka na, no? Be courageous, no? Pinakaimportante nga aspekto sa kabuhi naton, especially sa makarang panahon, no? Nga rubawat isa katon hay nagapangatubang sa iba-ibang mga obstacles in life nga atong ginatubang, no? Aga wa nga ni pinilian, no? Tanan hay pwede, no, nga makaranas it mga pagtilaw sa kabuhi nga wa naton gina gauman. Pero rohamon, no, sa bawat isa katon maging mapag-on kita sa anuman nga mga challenges ag pagtilaw sa kabuhi naton. Aga kabay nga dayeng nga mensahe ay maging buhi, no, nga testimony, no, sa bawat isa katon. Sa pagpadayo naton, aton anay nga tamyawon, it good morning, no, si Pastor Aga Malayas, no. Una sa may Metro Manila, no, aga salamat kid, no, sa pagpamati ag pagmonitor sa dayong programa naton, Journey Gospel Hour. Maman si Gab, no, Sartega, no, thank you for watching. Si Pastor Jeffrey Firmino, no, thank you for watching. And of course, sa tanan ng mga taga Church of Christ, no, Tangalan, no, thank you for watching sa dayong programa naton, Journey Gospel Hour. Aga good morning man, no, sa aton nga amigo, no, dating kagawad at barangay estancia, former kagawad Hill Reyes, no, thank you for watching. And of course sa anang mabuot nga asawa si Ma'am Rosani Reyes. Aga good morning man, no, sa aton nga nakibahan nga pastoro na sa may Antique, no. Aga happy anniversary advance, no, na kay Pastor Gary Ducalios at Journey Church Barbasa Antique, no. Sabay nga maging masinadyahon, nag-successful do inyong paghiwaton nga anniversary sa pag-abuton nga October 18, no. Good morning man kay Pastor Boy Angel una sa may Buruanga. Aklan, no, ro aton nga amigo na nga pastor it Assemblies of God Church, no, kay Pastor Boy Angel, good morning ag sa bilog nga congregation una. Good morning man, no, kay Ma'am Gemma Ramos. Good morning pagid, no, kay Pastor Jess Magno, no. Umayad gid nga agahon kimo aga kinapaton nga tamyawon. Aga good morning kay Rindy C. Mahagdoy. Aga thank you sa pagpamati sa dayong programa naton, Journey Gospel Hour. Aga of course good morning, no, kay Pastor Christopher Acabo una sa may Kamansi, no, Mansia, no. Sa mga taga Church of Christ, Kamansi, no, Mansia una, good morning. Kay good morning pagid, no, sa kay Bro Ruben ano nga nira? Lacerna, no, thank you for watching. Sinsya ga kalipat yung kita. Aga praise God, no, aga kabay nga Ginoo permi maga iba katon, maga pakamaayo katon, lubos-lubosun nga anay naton do mga pagtamyaw naton tungod nga ni nga pilang ka Domingo, no, nga wa kita nakaprograma sa dayan nga aton nga regular program it Journey Gospel Hour. Kay Ma'am Analisa Quadernal, no, thank you for watching. Kay La Loves Arlene, no, thank you for watching. Aton mga ginatamyo, it good morning, no, si Bro James Villanueva it Kalibo PNP, no, thank you for watching. Si Pastor Lito Peren, no, thank you for watching sa ating programa na ton, Journey Gospel Hour. Sa aton nga mga kibahan, no, sa Journey Church Kalibo, no, 9 o'clock ro aton nga pagpanimbahon. Sa sunod nga buwan, no, iyong kita adto sa atong transition. May mga bago kita nga mga programa, no, nga gina-introduce sa aton nga iglesia, no. So nag-start do aton nga pagpanimbahon alas 9 imedya hanggang 11:30 through adlaw, no. Siguro sa sunod nga tong buwan, ito Nobyembre, no, may aton nga daywang ka service, no, sa first service naton ay para sa mga kabataan naton, youth service naton. Sa second service ay regular service naton para sa mga adult, no. So i-pray naton, no, kabay ro Ginoo ro magabless ag magapakamaayo katon ag good tayo yon da aton nga buhaton, no, sa pagpanerbisyo sa aton nga Ginoo. aga sa mga agapangutan na, no, kabi nag-chatabi si Makita Rojourney Church Kalibo. Makita Rojourney Church Kalibo sa second floor, it Hotel Metro. Iyagamang sa may Tuting Reyes Street, no, do, Hotel Metro. So, una sa lobby, no, may aton unang signboard. Aga pwede ka mo mag-inquire sa front desk, no, aga ituro nanda ka mo, no, sa aton nga ano nga nera, sa aton nga fellowship center na sa second floor it Hotel Metro, no. So nag-umpisa kita at 9:30, no, aga nagatapos kita at 11:30. So sa sunod nga bugan it Nobyembre hay daywang ka service ang kita, no. So may youth service sa gahon, and then the second service naton 10 o'clock ay iya sa mga regular service naton nga adult, no. Sa mga nagapangutan na aga nag-chat ka to, no, kung siin Makita to Journey Church Kalibo. Aga aton man nga gina inform, no, ro aton nga mga kibahan sa Aklan Churches Ministerial Movement, no, or ECMI, ro aton nga Bless the Pastor hay sa pag-abuton nga December 14, no, iya sa Aklan Training Center sa Old Busuang, no, man siya. Old Busuang Kalibo, Aklan. Pasensya git. No, aga sa aton nga mga kibahan, no, gustong mag early registered bukas, ro aton nga pag pre-registered temprano, no, agod maakomodar kita tanan, no. Inquire nga mong kita sa aton nga finance committee, no, Pastor Noli Unayan, no, kung may mga gina-query ka mo, or pwede ka mong mag-inform o tumawag sa aton nga secretary, no, kay Pastora Faith Di Mateo. Sigamat gid, no, sa atong mga kibahan, no, sa Aklan Churches Ministerial Movement Incorporated, no, nga ro aton nga third year na pangatlong dagon yun naton nga Bless the Pastor ay sa December 14. So pwede ninyong bakantihan do inyong mga kalendaryo, agud maka-join kamo ug maka-attend sa doing nga event naton. Ag makarang agahon before kita mag-end, no, maghahayad ani ako sa bilog nga kanon song, no, kanon gospel song, no. Ag and I hope nga naka-prepare na akong uwahe atong hugtawaton, no, kung sa atong nga partner iya, na kung okay yon. Aga praise God, aga salamat gid, no, sa bawat isa ka katon. Aga salamat man nga ro Ginoo perming magapakamaayog, magabless ka to, no. Tama ra kay ina, no, aton nga word of encouragement, no. Permi naton ipangamuyo ro Ginoo, no. Aga magapangamuyo kita kana, no, sa adlaw-adlaw nga tanan, no, tungod nga ni hambagan ni prayer changes things, no. So i-pray naton do atong nasyong Pilipinas do kalinong agpaghidait, ipangamuyo man naton do bawat isa katon. Pamatian naton day nga kahintahon bago kita magatapos.

Praise the Lord. Aga pagi sa tayong kahintahon, di ka rayaman kita hasta. Aga salamat kit, no? Katong tanan. Aga kabayro kito, magpakamayo katon. Ay raro yung ibanghod sa kahinan. Pastor Philip Roldan Alfaro, Senior Pastor, Joint Church, Kalipo. Happy Sunday.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Sa iyong mga pagkakamali, hindi ka namin iiwan. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: Zulweta, Kevin Digay, impormasyon sa ikaaling lawas. Maligaw ka na, ma-edukar ka pa. Hosted by Jean Paul Generoso. Ini ang impormasyon sa ikaaling lawas.
1: Good morning sa tanan-tanan. Greetings of peace, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabayang pagkidait, pagpakamaayo sa nag-aisanon nga Diyos mangin ara sa atong tanan. Welcome kamo sa informasyon sa ikaayong lawas. Diri natin pakaisurian mga pagkaon nga dapat kaunon, mga pagkaon nga dapat likawan. Of course, mga healthy lifestyle nga gidulong sa aton sang aton mga panel speaker sa sini nga kaagahon. Upod sining mga aton nga mga importante mga individual, si Brad Paul, no? Sir Jean Paul Generoso, kag of course si Sir Boy Zulweta. Pakaisurian ta ining mga bagay-bagay informasyon sa ikaayong lawas. But before anything else, DTX 500. Mayong aga, Brad Paul.
2: Oo. Mayong aga sa imong Jenner. Sa ato mga tigpalamati, good morning. Mayong aga, Sir Boy. Now, we will almost close na ang atong topiko sa colorectal cancer.
1: Okay.
2: Kinatapos na ang mga signs and symptoms. Na-describe ta na ang nahatag ta na ang numbers kung ano kadamo ng mga Filipino ang may colorectal cancer.
1: Statistics.
2: Now, dili na kita sa ngaa gatubo ang cancer sa imo tinai.
1: Okay.
2: Inaaton mga topiko kag paano na dili makabulig sang dako ang DTX 500 for the prevention.
1: Okay.
2: Good morning, Sir Boy.
3: Good morning, Brad Paul. Good morning man, Engineer Albao. Mayong aga sa aton mga suki, Isil North, Isil South, Isil OFW, mga pinalanggata nga KSS supporters, kag Slow Rubs. Mayong aga sa inyo, kabay pakampyon ng lawas, kay naka DTX 500. Ang gapahubin sa aton sila, muna yung itawag naton nga Ultimate Cell Protector. It protects the body from the foundation of sa pinakadalungkid, no? Which is your cells, no? So basically, it helps you to stay younger, right? And it prevents ginatawag naton nga premature aging. Hindi naman gituod mapunggan ang pagtigulang, pero mapahinay-hinay ta na kung naka DTX 500 ka. Ang paaman, kampiyon sa blood sugar, ha? May ginatawag nga ang palaya extract nga gapanubosin mo blood sugar naturally. This is not a drug, this is a food supplement that naturally help your pancreas, ha? Para mapanubo ang imo blood sugar. And of course, parisan mo na sa ginatawag nga Mighty C, the alkaline vitamin C, ang pinakapaborito nga vitamin sa imo immune system para makabato sa mga ginatawag natin mga invaders sa atong lawas that causes diseases and sickness, no? And para sa nga dala sa mikrobyo, mag D3 Bio. Karon sa D3 Bio sa Talk ni Dr. Suryahanta, ha? Kapamati ko sa GP gapon, may nakasulod, may dala armas, nga bata, nakapatay. Ang lawas na bala, may metal detector man, o kumbaga, may ano bala ginatawag nga detection system nga pagsulod sang kontra sa lawas na
2: intercept.
3: May intercept dayon. Ang muna ang topic ko ta karon.
2: Sige. All right, Engineer, kanto na ta sa nga aga sugod ang colorectal cancer. Now, una gid, Engineer, pinakauna gid na. It starts with cellular mutation.
1: Okay, sa cells gidya.
2: Again, the most basic structure sa lawas. Why na iban? It's cells.
1: Okay.
2: Ang pinakagamay-gamay nito. Microscopic.
1: Mm-hmm.
2: Cellular. You are made up of around trillions of cells.
1: Okay.
2: Ang imputinae are made up of cells. Tanan nga cancer starts with a single cell.
1: Okay.
2: Ilan na natin ginambal ni Sir Boy. Ang cells are programmed to die. Kung gulang na.
1: Uh-huh.
2: Inatawag na
1: natural cell death.
2: Natural cell death or apoptosis. Mapatay siya. Siya mismo.
1: Kung mature din siya.
2: Oo, okay. Gulang na.
1: Okay.
2: At hindi na masampuslan.
1: Uh-huh.
2: Halimbawa, sina your skin.
1: Okay.
2: Ang skin mo, pag nag-mature na siya, mapatay siya. That's why gashid off, pababaw, kakakakas. Gay
1: okay.
2: Mo buling.
1: Okay.
2: Gay mo buling. Ang imo naman nga ibang nga parte sa lawas nagamature man aton nga cells.
1: Mm-hmm.
2: That's why like your red blood cells, ang iya lifespan is only 120 days. Now, your intestinal cells works the same. Tabot ang panahon, matigulang na siya. Siya mismo mapatay siya kung lingon.
1: Okay.
2: Pero may mga ara gene mutation or cellular mutation. Ano ba't ko si lingon? Naglain ang instruction sang cell. Nga instead, tani mapatay na siya ya. Okay?
1: Okay.
2: Mabguba na siya. Ma-self-destruct siya. Uy, ga-tribe si engineer.
1: Nagatingwa mabuhi ah.
2: Hindi siya gusto mapatay.
1: Uh-huh.
2: Hindi siya gusto mapatay. Kag ang lain pa, hindi komo nga hindi siya gusto mapatay, siya ya ang nagadamo.
1: Nagamistastasize.
2: Bayla na, ilay na, it's a different topic. Dito okay. Na yung nag-proliferate, gadamo.
1: Gamultiply siya. Add.
2: Now, ang problema, ang surrounding niya nga mga cells, ang iya nga mga neighbor,
1: okay.
2: Mga bago niya nga cells.
1: Okay, healthy na yan.
2: Healthy. Mm. Siya ya, tigulang, kagang i-produce siya, pareho man siya kagulang.
1: Okay.
2: So nagadamo sa nga nagadamo, kikaroon ang imuon sang immune system, iyan ang kudalan.
1: Okay.
2: Kudalan. No, kiging kudal niya, amuna nga tingala ka mo ang cancer, wala, doon na putos ni saya.
1: Okay.
2: Doon na putos, kagay mo siya bukol.
1: Okay.
2: Anong ginahimo sa immune system once may invader sa lawas? Ginakudalan. For example, kagton ka sang subay. If an ant bites you, anong atabo? Naga bukol.
1: Okay.
2: Kaya ginakudalan sa immune system ang toxins halin sa ant, okay. Sa kagat sang subay, ngayon hindi siya maglapta. Same man ako kagton ka sang lamok, nagahabok, kaya ginakudalan sang kagton ka sang tanga, gahubag, kaya ginakudalan sa immune system, ngayon hindi siya maglapta. Same na sa cancer.
1: Mm.
2: That's why gay mo siya bukol.
1: Okay.
2: Now, question. Nga, naga, mango ang selula. Una, base genetic mo.
1: Mm-hmm.
2: But sa lingon, halin sa mama, sa papa, sa ginikanan.
1: Mm-hmm.
2: Base, may tiyo ka, may tiya, may lula, may lolo. Gene anomaly. May aragi ka mo ya history.
1: History gidya.
2: Uh-huh. That's why kung canceron ang pamilya,
1: may prone.
2: Likely. May aragi ganito kilala, engineer nga, kung mga mama na ilabata, gina-check nilang family history.
1: Hmm,
2: basi. Maalalaway ang pamanahon sa ilang sining bata.
1: Basta mayo lang genes.
2: Basta nami ang gene. Kaya hindi sila gusto mag-suffer ang ilang apo.
1: Mm-hmm.
2: Kung may cancer ang members ng family, hindi na sila gusto. Ngayon, hindi lang ita lang iban. Kay time will come ang imo apo, ang imo bata, ang amon apo, masuffer. Kaya basi magka-cancer. Amo na!
1: Pero isa mo lang atong ginikanan, si Lula, iba mo lang to.
2: Hindi na lang pag-ibalik. Ah. Na to. Ah. Oh, ano ba? Buto mata kay Muhammad. Oh. Now, engineer, again, why labot sina, may ginatawag kita nga environmental factors or amuniyang imo nga or acquired.
1: Aha.
2: But silingon, tinuig mo nga abusar sa lawas. Example, tinuig ka na, dinikada ka na gainom.
1: Aha.
2: That will cause gene mutation. Chemicals, may nahaklo kabing asbestos nga very carcinogenic.
1: Mm-hmm.
2: Nahaklo mo na. Magka-cancer ka sa lungs. Chemicals, pesticides, imo nga mahaklo. Sige, uyat, magka-problema.
1: Mga external factor na yan.
2: External factors. Or imo ginakaon.
1: Aha.
2: Nakaon ka sa mga processed food.
1: Aha.
2: Oh, sige, maninga. Which is very unhealthy sa lawas. Later on, it becomes, it will mutate the cell. So, muna, ano nga itong paraganda? Simply, DTX 500. Nga, protector sa cellula.
1: Okay.
2: Ang DTX 500 will work its way through your cells. Pag inom mo sina, i-distribute na sa imong cells. Same with all antioxidant nga innate sa lawas ni mo, it will protect all your cells.
1: Mm-hmm.
2: Tidamo-damo the cells. That's why, need tadamo nga DTX 500. Di paglimitahe lawas mo. Inom ka dabi 3 times a day, aga o 2 gabi. Well, why naging budget? Hindi na twice a day. Tiwai na giti once a day, supplementuhan mo lang, utan.
1: Mm-hmm.
2: Ang atong pangontra sa cancer, utan. Nga sakit imo tiyan, kanto ka sa doktor. Dok, sakit yan ko, dok. Mambal ang doktor, pilay mo edad. Yadok 50, sobra. Again, cancer develops around 50 plus. Mm-hmm. That's why ang prostate cancer, pagka edad mo 50 o 45, ganit, dapat gina-screening ka na for
1: Prostate PSA.
2: Prostate specific antigen. Kedra nagasugod ang cancer sa mga 40 plus at 50 plus. Okay. Oh, check ka na itong adaan. May history ka mo sa cancer, sir? Mama, magpapa? Yes, sir. Tiyo ko.
1: Okay.
2: Anong gainom ka? Yung sir, plainom ko, beer, kag whiskey. Ano na kadugay nga, mga 30 anos na unche.
3: Okay.
2: Yung kasi karilyo ka. Yung sir, pito, unche. Yung pala kaong kakarni. Lakaong ka karni, huwag ka kaunutan, yaudok, lakaong ko karni, o, che.
3: Nag-contribute.
2: Huwag ka ga-exercise, uh-huh. Wala. Hindi. Tanan nga mga precursor for cancers, ara.
4: May pamangkot ang doktor nga, wala na implant, ni Sir T.
2: May
4: multiple sex partner ka, kaysa prostate, it's either you don't have it?
2: You overuse it,
4: or you don't use it.
3: Okay.
4: Hindi na mag-veer away sa colorectal cancer, no? Ang ngambal ni Sir JP, kung may if he allows me, no? Ang pinakanamig ito, utan. Mm. Utan. Nga ang utan, besides the vitamins and minerals that it carries, it is high in fiber. When it comes to your colon and your rectal area, the most important is fiber. Kaya ang fiber, amunig aksang scrub, amuni ang tinlo sang imo tinai para magwato tanan pag hindi na mabinlanda para for mutation, Sir JP, no?
2: So sige, utan, detects fiber, that is the best.
3: Okay.
2: For cell mutation about sa detection sang lawas kung may
4: Sige. Accommodating kay Sir JP.
2: Yes. Mm-hmm. Gusto ko hindi masayang imong again research. So engineer, sa atong tagpalamati, for now, let's deal with that mutation sang cellula. Ang answer, hindi magsigarilyo, hindi mag-inom, healthy living, DTX 500 with Mighty C, and utan.
3: So see you. Nga nagatulo, kag hindi kay Sir Boy, kumusin ka sigarilyo, ha?
2: Do wala, man.
3: Wala.
2: Do pariyo ka lang magambal si Boy nga, nga about to sa padamo-damo sang sex, to. Gatulo ko diyon si mo. Do! Kabalisyoso.
3: Basta kung sobra sa sex, 7 ina, or 8,
2: amo na daw. Kulang, 5 lang.
3: 5.
4: So yan ta subong, no, paano ba mag-react ang aton immune system when it comes, when it comes in defending our body from microbes. Oy, 'di ba uso subong, no, nakita nato ni mga indiscriminate shooting sa mga kabataan sa sulod sa
3: eskulahan
4: nga abala wala na check sang guardiya, nga abala nakasulod ini.
3: Mm-hmm.
4: Tingin rasonan nang usually nga tam-an ka damo, bisya sang sudante.
3: Wala sakto nga protocol para may eliminate.
4: Hindi namo may isa-isa, biskan mambal, isa-isa, biskan mambal, pa may sakto nga protocol, pero hindi ma-check tanan.
3: Uh-huh.
4: That's why makalusot din kisa. So, there is, mismo, sa entrance sa palang sa eskulahan, may problema na. That's why makasulod ang mga delikado nga armas nga makapatay.
3: Tingala ko, so, may isa kay university dire, gapila estudyante mo, bug checking.
4: That is good.
3: Uh-huh.
4: Delayed lang, pero ma-maintain ang safety. Kag ang main problem gini, what does, anong laga motivate ni sa mga kabataan ni for this kind of violence? Amo na dapat i-check gid, no?
3: Uh-huh.
4: Pusubong adlaw ya, check kunta. Kung paano bala mag-check ang lawas ta sa iya gate. Nga bala pagsulod pa lang sa mikrobyo nga mga lain sa lawas, nga armado, nga makaguba sa lawas, ma-check dayon sang aton lawas. Kag ano bala mabulig sang ginatawag nga D3 bio in defending your body from these invaders nga makadala sang masakit, no?
3: So dapat Sir Boy medyo intelligent, maalam nga itong mga cellula, taga-active, Sir Boy?
4: Of course, engineer, ang number one gidaya, ano klase nga cellula ang dapat active? Your cell, your immune system is 1% of your cell population. Sila niya ang dapat ang maging active.
3: Uh-huh.
4: Ito gwardya man. Uh-huh. Mabalang gwardya. Isa lang ko serabi sa shin. Waiting, di ko na maanugap. Kung aton immune system niya is very efficient. Question, how fast can our immune system detect a harmful organism? Or a mapabakterya man, mapavirus man, mapapunjay man. Ano bala kadasig? Ha? Ambasang research and science, it will take only a minute to an hour para ma-detect sang immune system mo, oy, may makahalalit nga virus kag bacteria na nakasulod.
2: Hindi, paano bala? Paano?
1: Hindi pala sir boy nga naka-memory na ni tanan?
2: Hindi.
1: Hindi pa.
2: Paano siya ka-form memory kung wala pa na experience?
1: At yun ko na ang bago. Ang bago. Pero ang mga daan niya may memory na nasa. Bata,
2: kapag wala pa memory ang imo ano eh.
1: Okay.
2: Ay wala pa memory ang imo tawag sinigani ni ang imo immune system.
1: Okay, stand corrected. Okay.
2: Ang ubrahon ni gapon sang ang natawag sang immune system mo, there is ang ini nga mga virus kay kini mga bacteria nga kasulod sa lawas mo. May mga profile ni. Meaning to say, pagsulod pa lang sang ila sang microbio, ang ila panit ni, ang ila ginali ang ila lipid bilayer ni, kay or ano man dang ila panit nga na, gasten na dayon signal sa atong immune system, ma-detect na dayon sing imo innate immune system.
1: So, okay.
2: Mga neutrophils mo kag macrophages, oy, may lain ginhawa nakasulod.
1: Okay.
2: Katuan na nila dayon ang site kundi ay nakasulod to siya, might be sulod sa, nakasulod sa imo ba?
1: Mabuti nga sir boy, pag hindi nila recognize, amo na mag-send sa dayon sang signal?
2: Hindi.
1: Ang mga invaders ba? Hindi nila ma-sense ba?
2: Pagsulod pa lang nila mismo, kumbaga may dalanan na sila yung abaho.
1: Mm-hmm.
2: Kung if pinakasimple yun mga form, may ari na sila yung mga chemical signals.
1: Okay.
2: Nga ma-detect dayon sa immune system okay, sa mga okay. Macrophages, mga neutrophils. Uy, may nakasulod. Ang baho na, ang una na ma-check sina, ang imo macrophages kag imo neutrophils. Tubangon na nila kung sino man ang invaders na ina. Kung hindi na matap na, da na da masulod ang imo adaptive immune system. Your T cells and your B cells. So, ano bala ang analogy sini? Ang ato niya body is equipped automatically. Duway niya gambal nga tulog sa uya ubra.
1: Okay. Duway
2: niya gambal nga, ay, tamang kadamok. Mismo sang due type pa lang, kung hindi man nadamo ang nasulod sa imo, ikagapadamo, malang na kung nakasulod na gito sa lawas mo.
1: Okay.
2: Mismo pagsulod pa lang mismo sa mga bacteria kag virus ni, gina-check na dayon kung hindi kaya sang macrophages, kag sang imo innate immune system, ang invaders, masulod na ang imo secondary and more efficient nga dipinsa sa lawas mo. Amo na ni ang inatawag mo nga adaptive immune system. May second wave, may second battalion nga matubang sa ginatawag nga mga viruses na kagbakterya, which is your T cells and your B cells and your memory cells. No?
1: Okay.
2: Ini amo na nagasulod yung general ginambal mo ang memory cells. Mga bal memory cells, ay, kilala ko ni siya.
1: Mm-hmm.
2: Ay, may ari ko din.
1: May antidote na ko din.
2: May antidote ko din, may armas ko din para siya.
1: Ah.
2: Or mambal ang T cells nga, ang memory cell nga, uy, hindi ko na siya kilala. Oh. Ay, kuhain nyo ka bisampol.
1: Oo.
2: Ha? Kuhaan na sa ginatawag dendritic cells. Makuha na sa sampol. O, ari siya, amunin siya, paano niya siya patsyon.
1: Oo.
2: Amuna ka specialized. Amuna ka efficient. Amuna ka komplikado sang dipinsa sang aton lawas. Ti, ang lain da, kung magdamo na. Kaya kung magdamo na, hindi na kaya sang aton immune system or kung immunocompromised ka, kung diabetic ka, ha? Hypertensive ka, you're fighting cancer, hindi nakasarang ang imo immune system. Nga, again, let's go back to the facts. Only 1% of your cell population protects the 99%. Kung ang invaders mo ya, sobra-sobra ka damo na,
1: overwhelmed
2: ang lawas mo. Maputang na dipinsa na yung lawas mo. Anong una nga dipinsa? Git? Pahila naton ka.
1: Okay.
2: Ay, pa-increase.
1: Inflammation pa gid.
2: That is, inflammation, fever, all of those are defenses by the body to prevent nga magdamo ang ginatawag nga mga viruses ngayon eh. Kaya, according to research and studies, during kung ginapataas ang imo hypothalamus, which is the control center of your brain regarding your temperature, ganun, hindi makapadamo dayon ang mga viruses and bacteria.
1: So ang init, pagilanat ka, defense mo na?
2: It's a defense mechanism. Mm-hmm. That's why, ang ibang gambal, kung kainit ka, kung medyo kaya bata, kung ginakubaan ng bata, ay makumbulsyon.
1: Okay.
2: Kung medyo may edad ka na, ay pailanatad na. Papabatuan ang lawas.
1: Mm-hmm.
2: Para matap na ang ginatawag nga invasion nga ina. Di pala kasulod ang D3-bio da. D3-bio, when you say labot, kung pigaw, immune system mo, kung tigulang ka, bata ka, may cancer ka, diabetic ka, kung if you're immunocompromised, ang D3-bio yaw ay da ilabot.
3: why man siya ganit, tulokon niya malang ng immune system mo. Buligan niya ng immune system mo, pwede siya mga ayaw yung bulig. Kaya ang medium chain fatty acids nga rin sa ditibayo, nga ginihimo sa lawas sa sang ginatawag ng monolurin, monocaprilin, and monocaprin, ammonia. Ammonia ang gatapas sa ginatawag nga mga invaders ato lawas, no? Ammonia mga bacteria and viruses. Ina sila, ginawasak kini ang mga panit sini para hindi na makatapik, hindi makapadamo, kag hindi na makainfektar. Amuna ang kakampyon sa natural remedy. Remember again, just a reminder, D3Bio is a food supplement that has superb antimicrobial properties. Natural. Hindi yawe natural ya. Himo niya sa nature kay alin niya sa cold pressed extra virgin coconut oil. That's how efficient it is as a food supplement. Hindi mo makita nga ang D3Bio ya is a specialist kaya when once against ang ginatawag nga invaders sa aton lawas ng mga viruses and bacteria. And what's good is it does not only fight those harmful microorganisms, but ang ginagawa pa ginagaan niya gatong, ginagaan niya pagkaon ang imo mga immune cells para full of energy alin na sa medium chain fatty acids. That's so, why
1: isakto na Sir Boy nga ang ining aton nga D3Bio makabuligin sa aton mga selula kung kaisa ang aton nga autoimmune Sir Boy bla ng autoimmune disease do hindi na sa makarecognize, hindi na sa maalam kundi gina-ignore yan na lang ining mga kontra Sir Boy.
3: Ang autoimmune disease is an overreaction. It's an overreaction of your immune system. Even yung mga normal cells mo gina-attacke ya. Remember, your immune system are soldier cells. Armado ni. Kung sino man makita nila nga selula nga feeling nila
1: kontra.
3: Ha? Kung nagbuang na,
1: nagbuang na
3: ng immune system mo, pati ang mga healthy cells nga dapat nila protektahan, gina-attacke nila. Oh. But again, that will be a topic mo another day, no? Kung paano na, no? Ang ato niya ang ginapunto tadi nga ang D3Bio boost your immune system by giving it energy and it becomes a secondary defense against microbes. That's why dali ka mag-ayo kung ikaw naka D3Bio. Kung sa tangkaso ubos ipon kagilanat ay may permanent security guard ka. Security guard nga makadetekta dayon sang armas sang ginatawag ng mga mikrobyo para matapna dayon kung ikaw naka D3Bio.
1: Salamat, no? So isa ini ka highlights nga ginahatag sa aton nga ang D3Bio suplemento ini para makabulig sa aton mga innate nga mga fighters, no? Nga mag-atubang sining mga microbes or ining mga bacteria nga nagahalit sa aton lawas. So D3Bio ang kinahanglan. Pero Sir Boy,
3: amo maning gatapna sa mga mikrobyo nga gatuga sa ginatawag nga body odor. So you stay fresh longer kung ang imo habon DTX beauty soap. Regarding beauty properties, hindi matawaran, may papain.
1: Ang paputi.
3: Papaya extract nga gapaputi sa imo skin. May anak pa ginatawag nga skin whitening amplifier, key rich in vitamin C, key may guava extract, which basically whitens your skin from the within, ginapataas ang glutathione level, and of course, dasig ang repair, kagdayo ka sa wrinkles, key ginapataas mas ang vitamin C, nga rin sa guava extract, nga sa DTX Beauty Soap, ang imo collagen production. So diin ka pa, mumot ka na, hamis ka pa, kunang imo habon, DTX Beauty Soap. Mag-klinika D-Fresh.
1: Sige, no? Pero kada agaya, mga Pilipino, Sir Boy, grabe niya mga pi mo. Pero ang ginarekomendar ta nga kapi, ha, nagkakapi ka na, ginag-detox pa ang imong internal organ, Sir Boy, labi na ginang aton nga intestine. Ha? Kinanglan, mga pi kita, D-Tex Coffee Mix, kay may chia seeds ni siya, taas ang fiber, nga nagatinlo mismo sang aton sulok-sulok, Sir Boy. Nami pagin siya kay nami ang aroma. Sir Boy,
3: ang pinakaimportante kid may DSE ang ginatawag nga DTX coffee mix that basically helps fight detox your cells naturally, no, against oxidative stress. So kung aga pa gusto mo fresh ka all day, ha, natinloan pa imo chan, layo ka sa colorectal cancers kay may chia seeds, ha, mag DTX coffee mix, kakapi ka na, ga detox ka pa. Kung gusto mo niya double barrel,
4: nga antioxidant ang imo kape, kay gusto mo yung maghubin, gusto mo yung maghagan-hagan ang epekto sa mga bisyo mo, ha? Mag DTX Premium Coffee. Nang DTX Premium Coffee, may ergotayonin ngalin sa gano mushroom, no? The herb of immortality. Basically, ang nga antioxidant nga sa DTX Premium Coffee, ang buong pinakadugay ang

0: sa lawas mo kontra sa bisyo mo. Mag DTX Premium Coffee. Diretsyon ta na ni kung gusto mo yung nami. Ah, nami ang imumut taga-agaga yung home ka ay isli ang kape mo. Dapat ang kape mo pre-bio coffee. Ang pre-bio coffee may ginatawag nga as pore-forming probiotics. Ngayon niya kapatay sa init ng tubig sa imo kape, kag sa asidus ng tiyan mo. That's why you get the full benefits of probiotics in your gut, which basically improves your mood by improving your happy hormones production. Ang serotonin, melatonin mo ang ginatawag nga dopamine gali. Kasaka na, ha? Kung ikaw naka-pre-bio coffee. And kung gusto mo yung kampyon, ang gusto mo yung i-repopulate, ibalik niya ang natural flora sa imo gut. Remember, your gut is really important, ha? Your gut is your second brain. It produces a lot of enzymes and hormones that your brain needs, and to drive not only your brain, but your gut is in charge of your metabolism, your digestion, and everything. Anong gapamayo sa imo gut? Probiotics. Anong the best nga probiotics? Spore-forming probiotics para you get the full benefits. Kung ining itawag nga Clinica Sporebiotics has 80 billion colony-forming units of different kinds of spore-forming probiotics working together. Ha? Working together para magnami ang imo metabolismo, nami ang pag-usasang antioxidants and vitamins mo, nami pag-produce ang gut-derived vitamin Bs, and pinaka-importante sa na, nami ang ginatawag nga pag-usap sang imo energy. And remember, your gut is also the alarm system of your immune system. That's why, layo ka sa masakit kung ikaw naka-Clinica Sporebiotics every day.
1: Tama na, no? Kinanglan ta nga aton nga gut aron ang mga maayo nga mga kuan mo nga mga bacteria, good bacteria ara sa aton nga gut. Dapat pakan-on man ini Sir Boy sining aton nga mga Clinica Sporebiotics, no? Para maging healthy sila, para maging active sila, alam sila, para maka-function sila sing nagakaigo sang dugo. Speaking sa flow sang dugo, Sir Boy, ano ang maayo?
0: In front of the second gate sang paglaom stadium, no? So, hindi kayo maglipat, adlaw-adlaw, mag-DTX 500, mag-Mighty C, the alkaline vitamin C, sa ginatawag yung mga trangkaso, ubo, sipon, kagilanat, kay tag-ululan na, mag-D3 Bio.
1: Salamat
0: sa... Ako si Boy Zaweta, Gambal, good morning, and God bless.
1: Okay, no? Salamat sa inyo pag-upod sa sininga programa. Ako naman si Engineer Rooney Albao. I-Albao mo. Salamat, kag mayong aga sa inyo, tanan-tanan.
2: Impormasyon sa ika... Ito ang Radyo Todo, 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
3: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga panahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
2: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo, 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Spearhead Times, trial programang makahatod kinyo at mga impormasyon nga may kaangtanan sa atong responsibilidad sa pagpangapin sa kalinong at probinsyang Afgan at sa iba pang parte at atong nasyon. Spearhead Times, sang oras sa pagtalapay at mga nagkayanabo, mga makataong aktividad at iba pang mapusdanong hilikuton nga roo intensyon ay masuportahan at mapangapinan do garantiya at konstitusyon samtang nagapanindugan sa produktibo nga pagpadayon at kauswagan sa atong mga komunidad. Ag makaroon, hayra ro inyong mga angkorman.

0: Lupang hinirang perlas ng silanganan, katawhan una sa tanan. Man aton karang partner amat sa late nang silibrar kahapon. By the way, sa kinandan sa aton mga amigo na sa kabukiran padaos-do sa aton nga baybayon, may dad nga gahon ng kinyo tanan. Gabay pa nga ro aton karang panyimpo ay makatauman ka aton karait bugna. Sa mga amigo tayo sa may porsyon it balite. So, panuwang ko nakatayang manuna. Ay kabay pa nga makabalik kita no. Sa mga friends na tunay sa may pagtuit Hamindan Kapis. Nakawarang man kita sa ato na yung mga kabats una ag sa mga amigo tanay sa komunidad. Pilang dagon man kita nga wakag. So si Amat, kili sa pag-abibar ka ito na, nagatutok yun sa damakaroon. Sa mga friends man ni Tantan, ay late mo ko, nagsilibrar, abi kahapon to, ito anak, karang anibersaryo sa pilang dagon na sa pagpanerbisyo man. Aga siyempre, no, na yung mga... May mga ano ra, may mga konsekwensya kung amat yung sakit ring ugo ay pasin mo kaabot makarang agahon. So sa mga migo taman sa may porsyon it ibahay, baon din ako mo maisa-isa ka na. Kay Kapudong una ag sa aton nga the farmer no kay friends una sa may area kara it bugtong bato. Sa mga amigo na kay kay bahan it ni Jobert na. Tinorio sa aton anay nga Kabayan Action Group agar mga amigo taman sa may porsyon kara it poblasyon ibahay kumusta lang kayo tanan sa makaroon nabing tiyempo nga ra ay may inahit man kita ron nga mga ginatanaw-tanaw ng aktibidades it pihak nga grupo nga ra kung mga nagtaliwan pagid nga to nga mga inadlaw tanan lang abi kara ay ginasilibrar mananda pati iro death anniversary ni Che Guevara. Picha Jess ba to? O tama, 9 ag Jess ang dakaran nagkuhan eh. Pulong-pulong umandaaton karang mga kabataan. Kabay pang may matarong kumukulikong hibuog. Nagbago na ito nila italakayan daton karang mga kuano, mga balita regarding sa kakatabo man sa insurreksyon. Agar atong karang suporta sa aton karang padayon nga pakipag away legal sa grupo nga right mga Chinese government troops no? Nga nag-aagaw sa aton karang West Philippine Sea ay aton lang anay karang padumdumon atong mga amigo na sa New People's Army nga nagapadayon na aton karang gobyerno sa pagbaton sa mga nagapanaog. Nag-iaman sa aton karang area karait Panay Island kung hindi man aton maabot do area karait Negros ay nakikita na aton nagnasusundan nga pipila na lang gid ro anda karang mga elemento o nyan isa nakarat focus andang koleksyon ro mga saligal lang doon do nagapanaog kara aga nagatao kara it suporta kanda alin iya sa sentro it Banwa nga nagapadagaman kanda kara it anda itong makaon sa kabukiran. By the way yan iranda kara mga lideres no aton kara nga aklanon man kilaga gid naton buhi pa man imaura kabay pa makauli imaura kun bukon mo sa lisor mauli iya mo mauli ra sa may New Washington hopefully ay makauli man imaura it buhi. Hindi magpareha sa anang atong asawang na disgrasya sa inkwentro sa area karait Central Panay. Agro niya ni, doon may mga gintawan it assignment makaroon. Oktubre yun daw, kapit lang. May 1 month pa kamu karang ning preparasyon para sa inyo karang may plano nga mag-immersion sa November 30. Juan Gidray, anibersaryo it kabataang makabayan. Bati naton to sa aton karang mga Maya sa aton karang mga amigo man na sa grupo manandaron nga naghotot gid sanda nga may mapasaka nga mga kabataan kung hindi gid man mahalin sa eskwelahan ay siyempre masyado makaroon nga massive ratong information dissemination nga pagtapna sa anda karang ginaubra karang recruitment hindi man gid naton 100%. Pero usually karay, yung mga sa kabataan naton sa eskwelahan na hindi man doon ba siguro magpundo sa pag-eskwela kung hindi nandagid madaga. ang inatanaw naton karang pagpadumdum naton always sa kahanginan ay makabulig ra bisan sang kire, no, bisan sang dangaw ang abibaga nga raton karang mga kabataan nga ginahilo nanda nga magsaka sa kabukiran kapingkit sa mga slum areas, sa mga urban poor o yaman sa mga pamilya nga right mga manguma ay magiyahan aton nga hindi ra magsunod. Sang kire na lang gidabi mga katodor aton karang mga amigo sa bukid nga bukod paras ka to nga platon by platon ay makita mo sa kada area. May mga lugar nga nakita mo sa dato sa sangka porsyon it Libakaw mo nag-aagi. Ay dati ano ginabalita for mga past 5 years no. May una nga tigya sa Sintaro counting. Kato anay ron mga tong chimpo gapos o pagto itapas. May una man karang di ka to man makita sa may area it Antique iba man yung grupo. Especially sa may Halin sa Leon pagto to sa may Igbaras. Pero sa makaron, nariyan sa abo nga nagtabo, namatay randang lideres, abo nga nagsurrender openly, abo nga nagsurrender covertly o tago. Ginadudahan yung nandaranda karang mga kapamilya man nga naging ahente man it gobyerno. Ag abo man karang nga naglaylo tungod sa mga abong dahilan. May nagnabdos, may una mga nagmasakit, may una matungod yan sa may mga tama kara hindi on ka bilhot o na balian to sa kabukiran agro ibagid kara higin pangayo gid sa partido nga magpahuway. So na istorya ko man ro iba karang kung nagtaliwan nga inadlaw na istorya naton do iba karang nagpaganaog nga anay dati aktibo sa karsada especially sa Karapatan ag sa Kilusang Mayo uno sa Panay Island ay masgin pa ano nanda pasugabi nanda makaon nga mag-asawa nga magpatawhay ay hindi on makita sa media hindi man mapansin sa piyak nga grupo basta randa karang gaong ay kapahuwayo ta kami gusto man namon magbalik sa amon karang nga pamilya ramong unga ay gaeskwela gusto man namon maubayan galing may una pagig man nagpabilin siguro nang isip ra kwantidyon man na kami. O siguro ay nahuya man karang bawion da anda karang mga ginbuhian nga hagambagon sa anda karang sigka pareho sa kabukiran. Nga mauna pa sa panaog sa anda karang gitutunan ay una sa na nagapabilin. Or rupax nga may kwarta. May kwarta sa na ginapaabot, ginasaligan. Although nagsangkiri makaroon, no koleksyon kara ni Ruben Lorca. Mayroon nag-extorsyon na iyakaton ka to. Dahil bakas pangayo iya sa probinsya Takayan, no? Dahil nagapadaga, itsugat, naano man abi ay, naano man kalang alalay iya sa probinsya nato na ay, alalay man ay congressman. Ay, alinon mo, kung mauron gilang kung amat, kung mabuhi, gidmat araw komunista, nga raw mga NPA, nga raw kung may mga politikos likod. So, nagapadayon, daton ka nga paggagas kanda, kuha na itong ginauntate, ginpangkasuhan na sanda makaroon. As of now, although may una sang kiri nga mga diferensya, may mga ginaaligar kita kara or napamatudan or ginaproban man kara it sgado nga kunaibans it aton karang akusado, agro aton man kara mismong una sa sugod man doon it DOJ, ay para malikaw o malisya ay ginhalin. No? Makaroon na aton karang kaso, update ang naton kinyo ginhalin nyo taro aton karang nga hearing ito sa kwan do court ito sa Negros ginhalin ta sa may San Carlos para at least ay makatanaw kita ng bukot wa baga it bias sa atong pananawan sa aton karang do yung ginausoy ng hostisya. So dagagan man gihapon sa paggagas naton kara sa it atong gobyerno. Okay, ako mamba na akong paggagas naton doon dahil yan ako witness man ako karay. Sa bilog kita sa primary witness sa rayang arang kaso. Gahutuhot din kita nga mapanindugan, mapadayon bisan may isang kiri kitang kuba, ang isga na tong buot karay, piktado man atong pamilya. Nga panindugan ro pagkontra sa terorismo. Ang ratong gara ka ginbuian nga pangako sa National Task Force to End Local Communist Armed Conflict nga siyempre, voluntaryo na itong dugang ron, abi, nga pamatuod, nga ratong gobyerno, karahay, dapat masuportahan it mga katawhan sa kausa sa pagkontra sa aton karang dayang arang ginatubang kontra sa terorismo. So as of now, ginauman nato no, do mga nabilin pang remnants sa bukas ro aton karang National Task Force to End Local Communist Armed Conflict, ro aton karang local government, ro especially the ALG sa pagbaton sa mga may plano. Agto ang kamo sa may planong ara mag-surrender nga katapo it New People's Army sa bilog nga Pilipinas ra. Yabi, hindi na akong mahamba nga neat and clean gidro aklan. Ay, abong aklanon ng NPA. Huwag sanda iya sa aklan. Pero una, sanda sa area it, Panay Island. May sambay ko ni Kaina, no? Araton ka sa bilog, sa pinakamataas. Siguro, imulang karubuhi eh. Kung di rin mo makauli sa Liso, pwede mo kauli sa New Washington. Babata, kumanda eh. Iyaman di kara sa huyaw-huyaw to kung sa inyo mo makaroon to. Dati nakikita ko parang gabaligya it chicken ano na nag chicken pit o kaya taga mingko ano bang raw mingko gin prito ng mga manok may chicken joy sa Jollibee about chicken joy chicken pit nga ron o kaya ron nga na nga ron isaw pang ginagaha nanda or gabaligya manyanit balot. Ikaw makakulihin, na-discovery man naton, haus kadungan lang man kami kara pagsugod naton sa armed forces, ay naduga man mo sa clan. Nag-separate ways kami kara. 1, 2, 3, apat. Sa bilog, agto to sa ibang paksyon, mga makaroon ay nagbalik mo sa government. O tatlo, nabilin kayo sa NPA, ako agto kita sa aton karang armed forces. Eh, nagsipak kita eh. Nandugaan kita at amor sa anda karanggit pang ubraman. Nandugaan kita it bilib. And so far, iwong kami nagkilita it matawai. Kita man doon ay galing ay gagirian eh. Kita man ka, last na akong kita kay Kwan nga ra, kay Gudi to sa Kwan eh. Sa may bumbu. O sa may tubang it bumbu radius klibo. Si Aldrin, iyan ako nakita sa may post marketing sa Iloilo City. Sa bagyaan nga ron ito, may Plaza Ulitagay. At kuan ginto eh, dinagyang. May timing man itong siguro parehas na mong aiwanan na mong armas sa counter. Ay parehas kami nagagan doon, ay magsigusoy man ka among bag. Iyawan makita talagas kay, iwan na ito nadakpan kung siya nagsuot sanda. So, hopefully nga makapanaog sanda ra, makabalik, may pila umang dagon. Kung nagsugod sanda ko 2001, nag-apply mo ka to eh. So, more than ano gon, 24, no? 24, 25 years yun. Anda karang dagagan it pag kamang-kamang una sa kabukiran. Hopefully, randa karang pamilya ay matawag sanda tuman. Hindi ako magpating wat komunikasyon eh. Nakapadaga pa ganit kwarta, nagpa-eskwila ganito nga. In fact, katong bagyo nga itong Yolanda, uli pa ganit mo isa andang panimagay sa may kalatutse o sa bilog sa ako nyo nung ipangsambit. Ang nagdaga pa it yero sa anda karang bagay para repair na ng bubungan. Istorya ko kasi nanay nagtatay ng pamalibat. Kung kita't mahimo, ay doon nyo talang nangiging padayon. Ako malang ginabalik tanaw ko malang raro mga tao nga rang kaibahan sa atong nakikita ng dapat ay manaogon. Agree ba pa ron nga, wow, to sa atong panahon, bukod manamot katalirungan nga nagsiyaka sa kabukiran, ngahalin iya sa aton karang probinsya. Eh so far ay kwanda eh, dayaro, kagambago niya ni naton nga sikreto o biranda karang pagpang-recruit. Okay. So, yung kita sa aton karang talakayan, no? Ro, uman nga pagpatay, it mga katapo nga right New People's Army sa may Southern Front, igto sa may Barangay Yaw-Yaw sa Puruk Uno, Kupitsa Utso nga to. Lugar na ito, Kawayan, ha? Probinsya ito, Negros Occidental. Puruk Uno, Barangay Yaw-Yaw, Kawayan, Negros Occidental. Ito ako ha-assign sa lugar nga rin. Kupitsa 4, maging patay uman sa andarang nga sang kamanguma nga ginbaril nan dara aga unya ni ron wat kaguoy ra nga gin bugat kabuhi ag nagsustener da it abo nga tamat bala tungod yani sa dayon nga natabo hay namatay. Masakit man dang hambago no. O anda bikarang rason ha matandarang inpatay hay kuno hay nang rape nag-ubright saga na sa komunidad. So raya ra anot na aton karang atanawon nga talakayon na haman nga bisan matuod binatuod rin nyo rong andang pagsugod sa pagtaot hustisya in pangayo man ganda o andang voluntaryo nga ginubra ay mahambag naton nga may illegal, immoral, bukod ita sa etikal nga pamaagi nga dapat hay sundon danda karang patakaran kung una sanda sa komunidad. Bago na tondon dalakayon partner, iyaw nag-abot raton karang wag itag palibak raton karang si Sarge Nita no.
1: Alin ni partner hay pag-abot sa may katunga-tunga iya sa may boundary altabas hay mabsant ang ngayit ko ano? Gasolina?
0: Ay na, nasing ko mating nagpanood. So, nakabot ka to sa may kwan ay. Nagbuwag kita ko siyang adlaw. Nakabot ka to sa may, ano aning barangay, di karoon yun pag to it. Sa may talon?
1: Oo.
0: Ay ko si Kampoy.
1: Ay, wag kita kita ay ito.
0: Oo, sa bilog pa naton, galiron nga kwan, si Edgar Kampoy. Oo, ay, siyempre anak, akong pagkaintindi ka, na anak karoon nga pamilya, gahangad man doon si tatay na kin.
1: Yes.
0: Makuli sa anda. Ay bisan matuod nga pagambagon tang NPA ron ay ama gihapon doon. So pinapangamuyo na aton partner no, sa may edad yung manabito ay hopefully makapanaog imaw ya sa aton karang sa bakit gobyerno ag maibalik imaw sa normal na nakarang pangabuhi.
1: Mm-hmm.
0: Partner sa imo kali karang pahabol sa greeting sa aton talaka yung tinduna ro ray nga uman nga pagpanghalit it New People's Army sa Puruk Uno, Barangay Yaw-Yaw, bawin na ako karang pirami ka to.
1: Grabe talang
0: birayin. Kawayan, Negros Occidental. Partner, tamyawan, ito na nga manog sponsor sa kape.
1: Siyempre, partner, na unagi kay Auntie Inday Pertarilo Nabara kay Auntie Nabs. Siyempre kay Master Sergeant Clay Nabara kay Tatay Nabs una. Ag, siyempre siya na mga unga ang kapamatay mga sa itong programa kay Nikki Pearl, Nicole Faith, ag sa dangkit kay guman ko yung si Bibi Maro. Ag siyempre partner, basi malipat kita sa ato mga amigo ya sa may Dumlog, New Washington, ha? Ag sa may porsyon ni Tambak, sa may poblasyon ni Washington, ya kay Sir Andy Norada, ag kay Sir Oscar Chudusio, ha? Ag pamati permi, ag siyempre basi malipat kita kay Sir Victor de la Tonga, ag permi kita pa man si Sir Victor, nga inusoy ka ito, haman man na, what ang manakamusar si program, ha?
0: What abi kita gatabok ni Karakon Amat, kasi ano pagigali, aton karang ning gatao katon permit taga ba, what abi kat may gatabok kung sa may batan, kung amat ay mabuhay, ro tabok it baruto, ay.
1: Mga 30 minuto, sana abi, no?
0: Kung oo, ay, yala ta kami gaagi sa may altabas.
1: Ay, kung libuto mga partner, from batan going to Kalibo, ay medya, may isang oras pa taron.
0: Kung makasakay ka tingagi sa Baruto,
1: ay okay ta.
0: Dasig ta. Paabot mo sa Washington, 20 minutes, iyakot sa Kalibo eh. Huwag ani 20.
1: Wow, mapit lang eh. Nga nasa 15, halin sa Pierre Garon. Ag siyempre kay Major Swalog, no, sa i-issue Makato ROTC unit. Kay Major Candelario, o Commandant, ita Altabas ROTC unit. Kay Sir Herman Baltasar, kay Ma'am Jane Makabales, kay Sir Margil Villanueva, kay Nubiray, ita Napukasya. Sa atong friends, una sa Napukasya. Kay Sir Jobert, the Farmer Tenorio. Bawa, kamusta na
0: eh? Kaya na, huwag tawa, magparamdam si Per Jobert. Basi, basi po kung ano to, nadainan na nang atong sa...
1: Si Kay?
0: Kay ba?
1: Hawa, madya. Madya may anang ginasikaso partner. Siyempre, sa ikaw may magpaldi ni pamilya. May pamilya man. Oo, ay medya balita ko ay ginasikaso man na si Mrs. Nana.
0: Oh, ay, ho, gali. Galing galito sa ospital.
1: Yes. Kay Boss Eddie the Farmer, ha? Aro partners in crime ni Sir Jobert nga na. Eh, kamusta ba anda ka ng mga tanong una? Ha?
0: Ay, nag-uwan-ugan ko pilang arang adlaw. Eh. Kamay pa nga makapanano mo sa Marguso. Eh. Manami kita partner, magkaon it Marguso nga libre, no?
1: Ay, siyempre ka na, may ilat araw.
0: Pero kamudlay, tagaligala
1: ka. Kamudlay,
0: ta. Ayawan ka tinggalit, bunyan.
1: Maintenance.
0: May maintenance na rin. Puno.
1: Yes.
0: Pasukay it yapok, nga bugan it halimunon.
1: Kay Ma'am Bisigbel Sigobia sa President it Kabayan Action Group, Ibay Chapter. Kay Ma'am Maricar Tanyuan, kay Sir Daris. Kay Ma'am Rosali, Sir Magnot, Sir Rile, kay Sir Aurel, kay Boss Rami, kay Ex-Cap Odong, kay Sir Jelry, Sir Gary, Sir Richard, Sir Bato, Sir Junior, Sir Junjun Oliveros, kay Sir Sinti, Sir Lloyd, Sir Silongko, at siyempre kay Sir Warren Mangilog. At basi malibat kita partner, unang kapamati sa itong programa kara kay Auntie Maylin, ha? Placido, ag kay Maisel, ag kay Marjeline Placido, ag siyempre kay Junicio Placido nga kay Kayuli, ag siyempre sa anang amigo man karanga si Uncle Samuel Francisco.
0: Nag-acto, nakanda kong ama doon.
1: Yes.
0: Ang, from time to time, may nag-bisita, kita kanda ki.
1: Mm-mm.
0: Kay Kap man gani, sa Sugnod.
1: Yes, o kay Kaprandi. Ag sa Kabayan Action Group, Boracay Chapter, una kay Sir Jerilee Manso. Sa Kabayan Action Group, Malay Chapter, sa Misambiray. Kabayan Action Group, Buruanga Chapter, kay Chairman Ray Barrientos. Kay Atong, kay Chief Bongbong, kay Boyboy. Kay Toto, kay Benji, ah, kay Ganggang.
0: Ibat ang Benji ron, ha?
1: Ah, ibat ang Benji, partner.
0: May kilala, tabi kitang Benji, ang ungas.
1: Abot, aray nga, partner. Oo. Bukont at Manakaw, ra?
0: Ah, Bukont, ah.
1: Bukont, ah. Oo. Kay Ganggang, kay Uncle George Valentin, ha? Kay Boss Rio na, ang pamati sa itong programa. Kay Nang Geraldine, ag kay nung ipi si Rizzo, sa si Rizzo Pamilyo na, sa may barangay Kawayan, New Washington, ag siyempre sa atong Kawayan Vendors Bayanihan Association. Una man gyapon malukit sa barangay Kawayan, New Washington. Kay Nay Liling, kay Nay Sining, kay Auntie Nining, kay Mami Lawrence, kay Uncle Al, ag siyempre kay Auntie Vivian, una sa atong mga sponsor from USA. Ha? Ag siyempre kay Sergeant Boy Rudiano, ha? Kay Sergeant Fernando Rudiano. Musa na si Sergeant Boy Rudiano nga ra, medyo busy kita mi more. Oh,
0: paubra to tindo ko.
1: Oh, wa medyo busy tao, mahaba ra nang live kara ka to, ito kung abora nang hauman.
0: Ha? Pamanday man imaw.
1: Mhm. Ay gobra no mo partner nit mga pugo. Na kung may gusto mag-order kay Boy Rudiano man ami anang ko nga mga sandoko, kutsilyo. Ha? Mga siyaw ag mga panghiwa bang partner ro. Katayong, ag matibay kit, gintisigan ng musgansa ngay gaangkit ah. Puto ganit na naro, dos nga to. Kay Uncle Rex sa may Tambuan, ag kay Tinyinti Madarang, una magigapon sa may barangay Tambuan, Malinaw. Ag siyempre sa atong Facebook Live kay Sir Adrian Ken, ha? Basi malipat kita. Ag siyempre partner, likewise, gapon sa atong mga listeners, unang especially sa mga mga kabataan nga ra, nga gapamati eh. Actually, na, may naka-istorya ako ng partner sa yaman sa kalibong ay kamo tagi man sa roga radyo na sa kada Domingo. Dili kita man kami magpinamati kinyo ay siyempre katagbu ano iko no ugaling hay may nabubuman kuno sandang ideya aron yung tagi man makarasel sa mag-recruit ay online yuta.
0: Mga may rapol yan iko partner.
1: Aba?
0: May rapol sa basta nakatuto ka di kaon sa andang aron nga edok sa online.
1: Oo.
0: May rapol, may gadaog it cellphone, may gadaog it load. Ay, ayos pa ba
1: ko? Pwede man andahan ako, imitahin ko ang partner dahil sa sur pa ko, cute eh.
0: Ha? Acute ko, tingin ba
1: pa? Acute, ay although madya gagawang-guwang mo man kita nga ra. Pero nasa sa sur pa dahil... Baka
0: pa about 835.
1: Wa pa, wa
0: okay. According sa anda karang libro ha, sa andang consideration sa kabataan is 13 to 35 years old.
1: Ay, sur pa.
0: Pero sa aton, abing National Youth Commission, sa Youth Building Act itaton karang 8044 doon yung RA 8044 ay 15 to 30
1: asul gapon ako
0: so yan aton karang SK mga magugang kung makaroon partner so na sobrahan yun da sobra 40 siguro edad
1: mungkin na SK sobra 40
0: ay o sobra sa kagugangon ay halin sa 15 sa ita 30 daywan ang nabutuhan.
1: Yes.
0: Sa SK ag sa regular doon nga voting.
1: Yes. So ag sa itong Facebook Live partners mga comment section na to kay Sir Andy Norada, good AM Sarge Malan and Sarge Nathan. Sa diin, ha? Kamusta? Sa diin, sa sinyo yung guro kita kara partner pa sige inabangan kita si Sir Andy nga ra.
0: Wa man abi kita kita. Okay, bisita
1: ka. Busy kita ang bigay. Pero makachansa sir ah. Oh, basi mga chance kami ay side ka man may iba pa aming lugar nga sa portion it apply
0: kan. Abaw kay tatay abi kuno hindi yung wa kita kaagit uman sa may New Washington. Ay kun gadali kami ag may kinapitan kami sipre may side ka man tay nga may agtunan kami nga sa may area Karatal Tabas. May kinatika-tika man kita una ron. Dati ito kami nga pinoko sa may pagto it western side. Hay makaw iyang kami sa eastern. Yes. Sa iya na mo nakikita ratong amigo eh. Basta pati ka niya sa libakaw, no partner, gaag to imaw.
1: Ah ba?
0: O gadaga ka panupod, patawad grocery, agbugas. Ato na si Ose Awon doon, ato. Imaw migo ba nga itong support? Ay, support, nanuman.
1: Ay, kilaga ko. Nga isip ko rin kung sino, mako. Basi mong gadagan mo rat ispi?
0: Basi may mga plan, matasanda. In preparation, sa anda karang party list siguro ron. Dahil na simple yung pangkumpanya, partner.
1: Mm-hmm.
0: So, partner, no? May atod pang taga
1: Mayapa. Mayapa kay Sir Nimisio Rimbulat, no? Shout out kaming taga Ibao Liso. Thank you. Bawa oh, kay Sir Nimisio Rimbulat.
0: Okay, lagi man kita di kao, no?
1: Mm-hmm.
0: Kasi kiri na lang si Mintohon, itanda karong kursada.
1: Ay, mga pit langgit, no? Ginapangamoy yung may tawar nga kabay mga madiritsyo.
0: Kaya namin na nga shortcutan.
1: Katawahay.
0: Liputos nga raw.
1: Mm-hmm. Katawahay kami mga motor-motor kapartner mo, dyan iwas ka sa mga disgust siya manami rikaroon dahil walos mga dagong sakya nga gaagi.
0: O ka, panginiwas ka sa LTO, ah, panginiwas sa LTO.
1: Ay, sa...
0: Pwede maagi, no? Ikaw lang ka maagi.
1: Pwede, pwede, sa mga checkpoint.
0: Pwede, pwede. Uh-huh. Tsa, di ka lang kita gaagi kung daga kita at motor nga wa na restore.
1: Oo. Kay Sir Arbitore, ha? Manami, taron ka pin na... Tinakawan mo ag tinugang daga manok bao ah nami ta magkaon ay may tangad pa ayo oron ana kita nga pare sa biro tinugang ara manok kapaya ag rutangad ag siyempre ko may malunggay o dahon sili
0: oo
1: mm-hmm.
0: Ugat ni yog mo sa kere nga gata
1: ay bas adobo tara
0: oh. Pero dahil na, ay ko figo pin matagdat sa bawa. Thank you gali sa ano nga to ha, sa sponsor kabi it
1: yes,
0: rupa.
1: So, mm-hmm.
0: Oh, nami kita gahigo partner it manok kung libre.
1: Ay syempre, oh, bisan sayon man kita magadto basta libre gan nami kita.
0: Ay ano pa ba native? Pero ako nakita ko tong naisip pa kung may bayad din yung abulay gahigo pa.
1: Ay basta kung may bayad din isang iwa lang.
0: Oh, may libre ta ay may sa sandukon mo tanan no.
1: Ay.
0: Oh. Magbayad gid matalo manugha.
1: Ay syempre, all the way from Maayon Capiz ko no to eh.
0: May gid matalo atong manugha ay.
1: Mm-mm.
0: Eh, by the way, happy listening lang galing na kay, ano, kay sa Greenland Builders, ha?
1: Mm-hmm.
0: Sa Pito. Ito pa siguro sa Las Boracay, eh.
1: Mm-hmm. Nag-a-concert na karo.
0: Oo. Ganguyangoy pa ito.
1: Mm-hmm. Basi ng bakasyon.
0: Mm-hmm. And, of course, sa aton mga amigo man sa, kwan, sa taga-DPWH. Thank you. Mm-hmm. Salamat pa lang kita kakilita, para. Kay Mark Ace Bautista. Kay,
1: sa aton, kay SP.
0: Oo, oh, SP. Kamusta lang kinyo na. Kay Capnel Candelario sa poblasyon. Ay, agon tagala sir nagali ah sa aton no, na nga sa Prok 1 ag Prok size. Hopefully ay ano ato no na nga bulldozon ha, kopirargang ay sakri mo lang una pag nasibintoy balik galing kita at parking. Nag-extra-extra bi kita to partner sa anda karang ginaubrang kasada.
1: Aga bubisita
0: ka na. Naman kita, nag-tuk-tuk mong kita, nag-negosyar kita, nga pwede ay mabawas-bawasan atong mga bubungan, may isdog na itong haligi, matransfer na itong bomba, ang makukutputan na itong karang pathway para makaagir na itong karang
1: silikon. Drainage, manager, para drainage para, partner.
0: O sa pagto sa drainage.
1: Yes, so. Ay, so, kung ito ka partner, may duda ko nag-tika-tika o nag-tagaling aswang, wa mata.
0: Wa man wa dati to nag-agto-agtoy mao pero ako nga kilaga man imo partner amigo ta kami
1: ah ambud lang may partner kung hi hutika yung manimot mga ginawa ba
0: hindi siguro ay may mga masot buot
1: ay ay madali man partner pag gadto ka ito always ka madala it injection nga may ano era kat pampanam pampamanhid
0: pampamanhid
1: oh ag syempre hindi magkalipat it gunting. Hadlock kita rin mo magapit han.
0: Ah, hindi siguro magapit ko, eh, basi puko na mun to.
1: Agiday na. Agiday na.
0: Sila ali na to pagliba ko sa kangin, oh. Basi mahambag mo grabe mo, no, gahipos man ako ya. Wa man ako katabing kinyo.
1: Ano man apre, may jigin personal mo mata man na. Wa. Amigo man atin mo.
0: Sa aton kali nga mga kontrad no. Aton nga lang partner nga yung kwan, insurance kay ina.
1: Yes. So.
0: Nabalitaan naton to ko Pizza City nagpagawa its statement to Andre si Andrea Guerrero spokesperson it NP Armando Sumayang Jr. Command sa Southwest Negros Guerrilla Front naghambag imong randa karang pagpatay kay Natoy hay makatarungan so no kanda ha taginhambag ba kay ina karang ginpatay nang daigto sa may area kara it barangay Yauya o sa may Prok 1 Kawayan Negros Occidental Kupitsa 4 nga suno sanda karang aligasyon hay ginsintensyahan it People's Court ay sino ba lang ng korte ka partner?
1: People's SPL? Court? Sino man? Ay, yaban nun?
0: Pagtiyog ka, abig to, pangutanon mo ro, sino man ro korte? Ba't kapitan ka ra? Take note ha, di ba, may ginpatay man itong kagawad?
1: Hmm, yes.
0: Tagla tong supporter it, di yun nga, NTFL Cup.
1: Mm-hmm.
0: Supporter it, raya nga rang APIS.
1: Mm-hmm.
0: Kagrupo man gyapon to tanday, Jeffrey Celis, no? Nga rana ta katong handuman ay mabuligan ra na karang kasimanwa na makaaguman itang mga barangay development project. Ay raya guman, oh. Nga pagguwa guman sa Dakarait, ang Dakarong karang hostisya para sa Banwa, pagi sa pagpatay, direkta, abiron, ng kang garo justice, ang Dakarang ginubra, jumping into a decision without correct due process. Ay, siyempre, ang Dakarang karang pamatian ka na, kung naging aligar, tanang kuno abigin rape, tama man doon ubukon, pero sa mata ka rin tusgado, kung atong sundon, gilalayi, itaton ka rin makatarungan ng republika, ay
1: medyo dapat process. Ay
0: may proseso nga makahambay ka. May proseso nga maka-attend ka. Ay kung sintensyahan ka nga wa ka-attend, okay lang kung tama permission da. Ay paano kung saga? Paano kung aligasyon tanan ag sa kamatuoran galing na personal datong tao? May masakit man doon sa pamilya at kinpatay. Kay granting raya. Na maaring tama sandang ginhamba nga may rape nga natabo. Ro akusasyon nga ro preparasyon bagat anda karang pag-imbisigay. Naging tama rana karang ending. Ay ano rana gusto ko ra partner nga ipakita? Bisi mo may pananawan, ano gusto na da karang ipakita para sa sangka komunidad?
1: Pero siyempre, andang ginapakita nga una gyapon sanda, may pwersa.
0: May pwersa.
1: Mabaskog, garo niya na andang ginabuhos na suporta sa masa.
0: Siyempre, kung ako na ako'y pamantawon, partner, nagka-clear sa natkahadlok.
1: Yes, so, of course.
0: Ay, kung ka-clear ka at kahadlok sa sangka lugar, gusto na mo nga patihon ka. Okay lang, kung di mo karang Pinoyino, ay tanan matarong ron nga nag-rearkat kahadlok para sa bukot makatarungan, nag-rearkat kahadlok sa mga nag-aubrat saga, ay paano kung ga-rear kahadlok sa wata na ilang usporta kay mo? Abay, hanba ako, dito magtaokin mo't bugas, hambawon mo't anang, ah, ikaw, wakati nga suporta ka ako, na isaga ron, ay matlukan ako rin kay mo. Maroon, abay, ay tama ba ka? Sa imo pananawan, tama ba garon?
1: Sa gitaron, eh, may right na kita kung sino itong suporta ng hindi.
0: So, doon na akong linya ang kinatanaw. Kung daya rin gairal sa sangka lugar, natabura sa aklan, ha? Natabura. Di ba may kaistorya kita to sa kabukiran, pag to sa may boundary it malinaw, ibahay. Nga, manami man ako una, sir. Nga, mahambang ni mo kung ikaw karahay, normal imong kaisipan, ha? Kung ikaw man ay sangka unga, o sang ka binatilyo, makakahambag ka nga, ay siga, tama na rin, ginapati, tama na. Kali kung tatay ko tinggali man na, nagapangabuhi ka, ag tanan ay nakadepende sa desisyon at NPA, ay makahambag ka nga, ginhugtan ka ting sa liyog, para sabi man na, gusto mo mampanaog sa Banwa, tawan ka timot oras kung hinuno ko mabalik. Kung hindi ka makabalik ya, gidudahan ka timo, may kaistorya ka timong iba to. O sa pagduda ka, gimana, ay ano lang tama na ka rin, hindi ta kita ka rin makipag-istorya sa atong mga parente. That's the reason man na ka to nga, what nabilin nga tao iya sa kabukiran, nagpanaog pa na sa sentro at Banwa. Ulihi ko tagin balikan man na mong lugar nga rin, nagkakuprat ang mga dati iya ka rin NPA o nagkapakaon sa NPA, ko suporta sa NPA. So amon man ang mga niyog ka to, ramong mga
1: tanong.
0: Apaka, amon mga tanong, may
1: kasapatan.
0: Na, makasapatan, it ibang tao.
1: Yes.
0: Nga, opportunista,
1: Sip-sip.
0: Ay kami man nga lang gusto namong maging malinong, kapatid na kami sa patakarat gobyerno, gusto mo namon nga matuman among handong nga makiswila namong maunga, ay hindi tapili. So raya nga ra, ano lugar at barangay yaw-yaw? Sa milaw ko sa pinakapubre, kabukiran ni Maura, nga lugar sa may Southern Negros. Abot ako di karay, operate ako di karang arang lugar partner. Ito kakita at skwilahan nga nang haligi ay hindi akma para sa second floor. Nga kung dumagagan ka sa may second floor na gaoyog ro anang eskwilahan ay taogang kabay pa na muslo kung congressman nga to. masakit man ang hambago no, may buhi ro corruption, nakikita na to, nakikita kita anay, nag-assign. Nga naging dahilan, nga makahambag ro tao, nga justisya ay magayo para kanda.
1: Yes.
0: Naging dahilan man nga man it sa unang pamaagi ay naging objektibo ro pagpati nanda sa NPA tungod sa mga isyo di karon it kakugangan it pagpanerbisyo sa it gobyerno opinion gid sa pagpanupod partner it kagugtaan. Pero kuulihi taghatauan yo jugtaro iba ay katukunta siyempre kung ako rin NGO, no, kung NGO gin man abi siya, non-government organization in PE nga ra, and the rest of his of their legal organization ay hindi na ko mangayo. Siyempre atong buli gani upliftment it kabuhi sang katawo ay. Like the government gakanda kita kara it community support program. Pagkatapos na to tao kan daon bahala on kamo. Panamion ninyo alalayan namon kamo pero kung hindi ron mag prosper ay wa man kami kinyo gapanukot. Amon nga panumdom may konsekwensya ron basi hindi yung kamo kauman. Kauman. Halata taga kinatabo partner ito. Pag once nga makaposisyon yung sagugta rin yung mga tao, nga kuno abigin buligan itanda karang legal, especially itanda karang September 21 movement. Kailangan man siguro si Father Gore. Mm-hmm. Kaguoy man kayo si Father Gore ka to yung gamit man anong pangagan. Roque MP, kilusang magbubukid ng Pilipinas. Ito pa siguro si Pilipi. Ito ako nakita mo si Pilipi hilihing, ha?
1: Wow,
0: muna kaya ba ito? Wow, tama. Mabatian ito, eh. Iba pagiging ito nga mga grupong associated sa raya nga nga NPA. Ay uli na nanabatyagan nga sir no brat aman na kaming katasan may amon ta karapalmi man nga monthly dues may amon ta man karang nga kontribusyon nga need namon nga itao after man nga makaani kami o gabayad pa man na kami kara et siyempre mingko gratis lang ron sa amon karang abogado nga kuno abi nagapadayon sa amon nga rang kaso ag akibot aman na kami sir may ginsingit ang mga tawo nga tawuan man amot parte sa among hibuo nga gugta. Ag later on napansin nanda nga wa taga sugot ro NPA nga i-split program randa karang gugta. Di ba may kita ka man gaon split program ro atong mga klowa. Ay ro indo katoro do sakon katong nakita igto. Do indo naging resulta it anda karang pagsuporta. Now tagamat amat yung kuno sa natbugag. May mga tawo nga gapanindugan nga dapat bumugag usan dai. Kato na umpisahan ang dang maintindihan do postisya nga gustong matabo it NPA. Pag sumuway ka, patay ka. Hay, kita nyo na ako noon, matamot kulong, di ko nga mukahamba, nga kung yuok ka mo, galikramo ka mo, hugot yun.
1: Mm-hmm.
0: Oh. Eh, gusto niya abim ako na instant noodles eh. Now, it goes on and on. Wa pa kita na sugod sa armed forces eh. Malala ka to. Agulihin nga rin napahaganhaga natin pero wagid imaw na duga tungod yan eh nga runa sa bilog sa nagabuhi kanda politician nga una man sa lokal.
1: Mm.
0: So naton karapirming nga ginapaintindi sa tao no dahil nga rin pag-interbinar pag-intra sa pagtaot hustisya kuno abi it NPA sa sangka lugar kabay pa hindi magbalik sa aklan. Ay bukon tarat dahil yan eh, gusto nanda nga maging makatarungan rong tanan. Kundi maging matarong ra ng pag-exister para sa darong matuman. Hindi mo lang kasimple. Ay, i-evaluate na ito na, wasa na naila ang resundo tao ay gobyerno. Wasa na naila nga makita itawo nga ro gobyerno ay may pamaagi nga ana. Wasa na nakita ang ro tao ay maintindihan na daro ro hustisya nga ginausoy ay may proseso. Bukod sa proseso it na daya nga rang patyon mo ta direkta. Pwede ba siguro na rin dinako para ipakulong? O anda lang abi to nga, oh, umako ka ito ha, mag-plead guilty ka, may siya mapati pa ako partner.
1: Mm.
0: Nga ang baon na, sige, taong ka na mo chance ha, mag-talk to police, mag-plead guilty ka. Mas, mas mapalakpak pa ako. Ay kung mag-talk to ito, matodro ako sa doon, sir, mag-plead guilty ko ta ako. Pakulong ako, ay may siya, oh, maako ako, nga ako ka nag-ubra. Hindi, kulong patay mo to. Ano man abing tao, may pagbago man da. Hindi man natin mahambag. Ito nga, makasasaga kahit sa pagabuton, makikit pagbago. Maliba na lang gini siguro kung doon lang imong gusto. Pero, tanan may chance eh. Although, kita ganit, no? Bisan may kaaway kita, kinabunuyayaw natin iya. O, kinapahimtan ta pang yagson. O, kinayahangkat pa natin da. Kung bisan sing kita magkita. Pero, at the end of the day, we'll always speak sa bagatyagon bilang tao. Ano ron? Do chance nga piding itao it gobyerno tungod may layi para di karon sa ginatawag naton karang hustisya. Pero hustisya man para kana nga magbago. So hindi kita kahamba nga oy. Bisan wa ta man na imo yay sintinsyanta, naga patay kun don. Ay naila kita mo karoyon. Ay tama ang rogam bago nit mga manginagamon katong kung iya magdominar do NP wa at kulungan da.
1: Mm.
0: Limpyo ta man kita karatanan ay. Sana hadlok ron. May balik kita sa una, gira guman na. Kung may isog, matapsoko, saka balik kita. Sa dais dagom, kita spokin. Eh, facts na lang, nga gakatabo. And that's the deeper reason why we always contradict the reason, the ideology, stand of the CPP in PNDEP. Partner?
1: Aga, idugan ko pa, partner, no, ro, saling natabo nga pagpatay, ha? Nga kung sa sinya ging kumpirma ita Kawayan Municipal Police Station, ro, pag inokpanan, ita alas 5:40 agahon, ita October 4, inaroon niya sa may barangay Yaw-Yaw sa may Purok Uno. Aga, ro, raya ka nung arang farmer, ay ginakilala nga si alias Natoy. Aga, ro, niya ni, nakasustain imora ita abo nga inikon bala nga nagresulta sa anang immediate nga kamatayan.
0: Kita mo to picture kagapaon mo to sa may umhan. Naga toy mo na wagit ki siguro nagpuwot ka na idika to.
1: Actually partner kung madumduman imo ha igtor sa negosyo pero iya sa aklan na kung madumduman imo ani katro mga nagkatabo ha. Especially raya nga may tawong na akiki mo. Kabayin pa kung waga suporta sa NPA ha. Pro-government ka, ba ikaw kapitan o kaga-suporta sa NPA, di ka magtao. Ay, dumduman mo taga-kapitan sa may barangay Taihawan Leso.
0: Oy,
1: si kapitan nga si Aguirre. Nga kung sa sinya niya ay ging istorya imaw ita NPA nga magsuporta kaya kamon. Ay, rusabat anikap Aguirre nga ito, hindi taman ako. Yet aman ako sa simpe ako man ay gobyerno ay representante ako at gobyerno tapos mo suporta ako NPA ako may gapamanabalikan sa ulihi karon so what imo nag support agaro niya ni ging trader imaw it NPA nga ra imo man sa ano sa agumahan anda
0: di ba gitagin patay man nga to nga ni Kunchara ni tato sa
1: yes sa may Madalag
0: Madalag oh di same man to
1: nasinto sa Palipyason
0: binuno na to binaril nagbinuno naman.
1: Always ang partner basta in pay ka to yes akla na ro andang pinaka ano tawag signature or mark nanda sa crime scene ay binarel kagon umbukot binuno inabo ay ging laslasan ng liog
0: or ya tag aton ni karang pinaka pulso
1: yes
0: o kaya sa lima partner karang nakita ko nya gin patay nanda yan ang gin bu ano pagka barrel binuan dayon iyat
1: kuan gin ay sure
0: bull. Kapitan niya tong ginpatay sa may Bagtik. Bagtik ano na basta sa unahan pat Bagtik sa may area it na Negros Occidental. Saka lugar di karon ay manduhuyo sa Manhuyod. Atong atong ginpadupa na imaw sa Barangay Hall. Tapos ay sunod ka tong inadlaw ay wa sa nagasugot ka first kagawad ng suporta to sa kapitan sa ano sa gasuporta sa NPA ay pinatay mao kwanto ay August 30 kwan gito linggo na buwan ng wika no lang kami sa unahan magapit na tong kampo di kato kwanto igturo taga 15 IMB that time eh sanda turo ko nagresponde at the same man nga method pagka baril ka na gin buno imot punyong sa may liyong
1: Moman, aga yaman sa may barangay San Ramon Malinaw man anay partner. Same gapon. Pero mangunguma ay wa ka suporta sa NPA ay gadto sa nang umahan, agahon pa kuno eh. Yung baril sa likod ang ginabo.
0: Katorong mga chimpo ang basko.
1: Yes, kato.
0: Duyo na naging dahilan man nga haman it abo nga pamilya anay katong wa nagsuporta sa pila paid out sanda.
1: Yes. Sa nagkagadugaw ang senaryo. Agaro niya kinapartner na sa imong hinambang ato ka sa kabukiran nga minatod aron dahil may isang kamagulang akong historia no hamba ko kanugon ama ko ninyo nga gugta sa bukid to ha mga nasa 36 to 40 hectares ani ka to ha ay kanugon ama ko noon ay giiwanan ta ninyo ay manatoto di bali lata ginakinubaan ta mi manako ay inabalik-balikan tabi man nandara ako nga daywang kakwan ano ra unga ay roonga ang ato ay nasa 14 partner 14 anyos ay ro 14 kato sa bukid ay basko gitaro tuhod gawok do ta
0: dakwa tu taro sinako
1: sinako ta
0: ay mag 17 16 17 asawa gud
1: no oh horon
0: ga may akilagat ang kato Ama ko na it, wakabati mo it, 30 gali, no? Ning, di mo unga, hay makaraw, taridad, hay batap, ang isawa mo na, 14.
1: Ag, ito sa bukid, ay, noybi, noybi, hasta 10 anyos, ay gatugo niyo ta? Naiwan na yun sa nang mga igmangod, kanang ginikanan, siyempre, sa umat, aron, ha? Agro niya ni randang nakubaan ay gamilig balik ag ro chimpo ko nung dati hok balaha partner ringgit ako nung ginakadlokan anda ro hok balaha ko nung aray anda ko nung record ko nung dati iya sa may mga nabukid ng portion ay kapinang rape kapamatay o ag kaulihan niya ay ringpay yung mga rung nagbuhos ha pag hindi ka magsunod san hindi ka magpati kanda hindi ka magsuporta ay patyon ka sugaan ang daing bahay. Pati ikaw dira kayto sa suod ay maling kagid na naog lang gid man na kami sa semi sa data gron
0: dai man charuin man ang habatian kadto kanay lola nay nga tagi sa may San Ramon bagalin may mga dahilan man kadto nga matagpaganaog sanda anyway partner no iyang kita sa punto nga ra oh kailang minuto so ato nabi karang bagat yagon bilang nagasuporta sa ELCAC nagasuporta sa pagkontra sa komunismo may ano ray may kangtanan da sa ideolohiya. May kangtanan da sa panindugan nga nagatuhoy sa socio-economic at cultural activities si taton karang komunidad. Nga raya ro pinaka-target nga i-exploit o samaron o gamiton yung propaganda sa kaguba man ni taton karang gobyerno. Gro mga kaubra karay ra ginahambag naton pirmi nga hindi nyo man mabatyagan, hindi nyo man makita, oh, wa man ninyo na historia, pero sigurado kaming buhi rin ang organisasyon, do CPP and PNDEP, nga nagahugat yung itsansa nga makabalik, nagahugat yung itsansa nga makagamit, itsang ka-historia, sang ka-panaysayon, sang ka-hitabo, para maging relevant yung mansanda sa kasaysayan ni Pilipinas. Agrayar wa nakita na ila nga magbalik pa iya sa promisa takgan nga sobra gon 15 anyos nga aton ginabantayan partner sa insurgency free nga probinsya. Aton nga ginapanindugan nga raya nga rahay kinangan suportahan it tanan nga mabuot nga ban nga ano nga katawhan it aklanon no? Sa banwahanon nga pakipagsuko naton sa raya nga ra nga kaibahan it kausa nga ra sa anti-terrorism. Sa hagambagon nga nagapati kita nga hindi kita kabuo it hustisya kung atong patihan karay ro na yung mga komunista. So, sa umando kabataan nga ginatina aton pirmi partner nga ginahambag no nga magapadayon it kausa naton nga kontra sa terorismo kontra sa CPP and PNDF ay kabay pa na ubayan it Ginoo andarang maintindihan nga regalay obligasyon sa aton karang probinsya partner.
1: Yes, so agaro niya sa partner sa uma ginapadumdum ko mga ginikana no especially ro may mga inunga ang raga edad ita 13 pa taas especially kung madya bukon ba at mayadro may unang bikong partner mostly sa na-recruit ito sa Elliot Negros ay broken family agro iba karang mga inunga ang tao may mga problema sa pamilya eh nga kulang sa pansin but pamilya ay kung sa sinya ni ay nahagaran it barkada nga ambe ma sunod ya mag atin mga kita sa teach in hasta kolehi eh. Nag-INPE yuta nabugtaw na takunan ng kaisipan nga gabuyit sa nakarunot armas ag hindi yung kapanaog dahil ginahadlock awans kung manaog kuno sa naig tayo dakpon kuno sa police dakpon at army torturon para magsugid ag patyon rin taro ginahilo it INPE ito sa kanda si babaw eh siyempre nagka-trauma taro mga inunga ito ay rin ginarimay ginatanong ha, mga barkada ito yung mga inunga ha, especially yung mga organisasyon nga ginasood
0: nga ha? Organisasyon nga nagataot libre
1: oh nagataot libre ha, ingawa kami libre
0: may bugas may grocery may imbitasyon pa ron ha
1: may
0: film showing pa partner ay tatanawa basi ko may mga ismo kang hibatihan di karon
1: na basta pag may ikto sa topiko nga taro ginabaliktad ko nung tatsulok, kayo yun doon. Doon yun doon, saan daw yun doon?
0: O, diba? Kapangumpanya, sikrito. Ay, maano kita, magduda kita. Mangutana kita, mangunsiho kita kung sino saan dara.
1: Yes.
0: Kapin pa, organisasyon nga nag-agtok inyo, iwan na ilang sa ira ni Kapitan.
1: Na, aron saan daw.
0: Patay ka.
1: Saan dagi doon? Ay, dumdumay ko yun sa may bakaw partner, naglibot saan daw, kapang-recruit saan ng grupo, ito, mga mangingisda.
0: Oo.
1: Yung ayuhan it kuno kagawad it ID what ginakuan no, turo
0: pakilaga
1: ano man ang inyong papel nga ginapapirman wa matiding wa gasabat ag tumalikod ag pumanaw doon sandaron
0: may ubra man andaron sa kuan sa may pinamukan
1: sandaron
0: ni Washington
1: gapa pirma kinyo ita membership pero wa matiding
0: mo man sa may hawili no bra man andaron
1: sindikato ah.
0: Eh, partner, mga tat oras, no? Salamat kisa itong tagpagamati makon sa Radyo Todos Edition nga partner. It, October 11, 2026. Onsay ba, partner? Pasi sa
1: yes. Kita. Yes, oh.
0: Sa uman, kami rin yung karang mga amigo sa Kanginan. Sarge Nathan.
1: Sarge Malan.
0: Mayad-ayad nga agahon.
2: Mga kasimanwa, inyong habatian do pinakabagong edisyon sa Spirit Times.

0: Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. 100% all natural to support digestive wellness and a healthy immune system.
1: Sip it, love it, power your day. Glow from within, fuel your winning day.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agod nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan.

0: sang San Miguel Beer Products. Intra na! San Miguel Beer and Wine Promo. Magkatsasa nga magdaugsang GCash. Kung magbakal ka, sang anong kabutilya o cans, sang 320, 330, o kung 500 ml. O kung duha ka 1 liter na butilya, sang bisan anong nga nakakasakop ng mga produkto sang San Miguel Beer. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
1: Southbound Gold Coffee Mix.
2: Ako si Ansa Sumag, isda ka studyante. Kadagabi upod ko sa pagpula, kagpagtuon ang Southbound Gold Coffee Mix. Kagpa-active, kagpa-sharp sa mind. Kagmay collagen, kagglutathione.
1: Southbound Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: in osoy koro kalipay, sa guwa kuwi mga gandong, aggay om itkasubo, ro akong nakita. In bagay koro akong mga handom, sa guwa kuwi mong mga plano, agbisan pa nga naabot kuraya nga kadalagan, uwa kugid maagom, rumatuod niya kalipay. Nagkasaga ako kimo o Ginoo, yabaw sa mga saga nga ginhimo ko kontra sa ibang mga tao, o mga saga kontra sa akon niya kagal. Maguhi ka kakon Ginoo, sabi nga ko, haksa ako, bato na ako ituman sa imong panimagay. Kun hindi mo ako mabaton bilang sangkaunga, bato na ako bilang isagang kaulipon. O Ginoo, bisan ulipon, basta'y mo akong ginabaton. Bisan ulipon, basta'y mo akong ginaangkon. Bisan ulipon, basta baon ako it ginapangayo.
1: Kabayin ka, mag-uwi ka to na Diyos nga mga gaom sa katananan sa pagpatawad na ako aton niya mga saga. Kabayin niya kiyahan o daghoy ginana kita sa kabuhi nga wait kitapusan.
0: Amen.
1: Kung tandaan mo ang amon mga sala o Ginoo, sino bala ang makalikaw? Apang sa imo may kapatawaran, kagbangod sina, ginatahod ka. O Ginoo, nagapangabay kami sa imo nga ang imo grasya sang mag-una. Grasya mag-una ka mag-upod sa amon. Agod matapos na mo singhimpit ang mga pangamuyo, kagbuhat nga amon ginsuguran, bangod sa imo. Pagi kay Jesucristo, imo anak kag amon Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo sa kaisahan sang Espiritu Santo, Diyos sa tanan niya mga tuig sa mga katuigan.
0: Amen.
1: Amen. Amen. Para sa ato niya, Liturgy of the Word, o liturya sang mga pulong, aton yun niya umbisahan niyo na pagbasa para katuntanan. O na yung unang bukasawan niya makaroon ay igataon natin do, ay yunan kay Brad Binor para sa bilog nga kalibutan bro, basa para kamon do, unang bukasawan.
2: Ang pagbasa gikan sa libro ni Isaias nga propeta. Sa bukid sang Sion, ang Ginoo sang mga ngaway, mag-aaman sang isa ka bangkete para sa tanan niya mga kapungsuran sang kalibutan. Isa ka bangkete sang labing manamit nga pagkaon, kag sang labing maayo nga bino. Diri pagapanaso niya ang galom sang kasubo nga nagalikop sang tanan niya mga kapungsuran. Ang Ginoo nga gamhanan magadula sang kamatayon sa walay katapusan. Pagapahiran niya ang mga luha sa mga mata sang tagsa-tagsa, kagkuhaon niya ang kahuyan nga ginantos ang iya mga tawo sa bugos nga kalibutan. Ang Ginoo gid amo ang naghambal. Kun manabo ini ang tagsa-tagsa magasiling. Siya amo ang amon Diyos. Nagsalig kami sa iya kag ginluwas niya kami. Siya amo ang Ginoo. Nagsalig kami sa iya kag karon nagakasadya kami kag nagakalipay tungod kay ginluwas niya kami. Ang Ginoo magaapin sang bukid sang Sion. Ang pulong sang Diyos.
0: Salamat sa Diyos.
1: Salamat bro. Ang bakon para sa atun niya salmo sa pagsabat o kalantahon sa pagsabat makigbahin di kita maigmangod namun kay Kristo palihog namun kay Kristo palihog sa pagpamuno sa mga nibird paing bro.
0: Salmo sa pagsabat. Ang imo balay mangin akon puloyan sa walay katubtuban.
1: Ang imo balay mangin akon puloyan sa walay katubtuban.
0: Ang Ginoo amo ang akon manugbantay, yara ang tanan niya kinahanglan ko. Iya ko ginapapahuway sa mga latagon, may malagtong ngay lamon. tag-iya ko ginatuytuyan sa mga linaw sang matinaw nga tubig, kaginhatagan ni ako sing bag-o nga kusog. Tabat?
1: Ang imo balay manginakon puluyan sa walay katugtuban.
0: Gintuytuyan niya ako sa husto nga dalan, suno sa iya ginsaad, bisan pa sa pamag-agi ako sa dalan nga tama kadulom, hindi gid ako mahadlok. O Ginoo, kay ikaw nagaupod sa akon, ang imo baston kag ang imo sungkod nagaapin sa akon. Tabat?
1: Ang imo balay manginakon puluyan sa walay katugtuban.
0: Ginbutangan mo ako sa lamisa sing madamo nga pagkaon, sa diin makita nako sang tanan ko nga mga kaaway. Ginisuan mo ako sing lana ang akon ulo sa pag-abi-abi sa akon, kagin paawas mo ang akon kupa. Tabat?
1: Ang imo balay manginakon puluyan sa walay katugtuban.
0: Sa pagkamatuod, ang imo kaayo kagugma, mangin akon samtang nagakabuhi pa ako. Kag ang imo balay, mangin akon puluyan sa walay katubtuban. Katapusan niya sabat.
1: Ang imo balay, mangin akon puluyan sa walay katubtuban. Siya mangin bro, para sa ito niya, kay Wang Bugasan, madayadra no, ay ginambayin ka ni St. Paul, nga kag ang akong Diyos sa iya bugana nga manggad pagi kay Kristo Jesus magahatag sa inyo sang tanan ninyo nga mga kinanglanon. Pagi kay Scriptures, basa para katun na lang do kay mga bugasaon paliyog.
3: Ang pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo nga Apostol sa mga taga Filipos. Mga utod, nahibaluan ko ang pagpangabuhi nga pigado kag ang pagpangabuhi nga bugana. Natunan ko ini tanan, agod nga sa bisan diin, kag sa bisan ano nga kahimtangan, kontento ako, bisan busog ako, ukon gutom, bisan sa kabuganaan, ukon sa kapigaduhan. Makasarang ako sa pag-atubang sang tanan nga kahimtangan, paagi sa gahom nga ginhatag sa akon ni Kristo. Pero kaayo gid sa inyo, kay ginbuligan ninyo ako sa akon mga palaligban. Kag ang akon Diyos, sa iya bugana nga manggad paagi kay Kristo Jesus, magahatag sa inyo sang tanan ninyo nga mga kinahanglanon. Sa aton Diyos, kag amay, ihatag ang pagdayaw sa wala sing katubtuban. Kabay pa. Ang pulong sang Diyos.
1: Salamat sa Diyos.
3: Aleluya, aleluya. Ang amay sang aton Ginoong Hesukristo nagahatag sang kapawa sa inyo. Agud inyo mahibaloan kung ano ang paglaom sang iya pagtawag sa inyo. Aleluya, aleluya.
1: Ang pagbasa sa Santos Ebanghelyo suno kay San Mateo.
3: Himaya sa imo o Ginoo.
1: Si Jesus naghambaliwat sa mga tawo paagi sa mga palaangiran. Ang ginharian sang langit kangay sa isa ka hari nga naghanda sang isa ka punsyon sa kasal sang iya anak nga lalaki. Ginpadala niya ang iya mga sulugoon sa pagtawag sa mga inagda sa punsyon. Pero ang mga inagda hindi magkadto. Gani ginsiguro, ginsugo niya ang iban niya nga mga sulugoon kag ginsingganan. Singganan ninyo ang mga inagda nga akon punsyon, handa na. Ang akon mga baka kag mga tinday nga pinatambok na ihaw na. Kag ang tanan, handa na. Gani karikamo kag mamunsyon. Pero ang mga inagda wala magsapak kag naglakat sila. Ang isa sa iya uma, ang isa sa iya barigyaan, samtang ang iban nga mga inagda nagdakop, nagbunal, kag nagpatay sa mga sulugoon. Ang hari na akigid, gani ginpadala niyang iya mga soldado sa pagpamatay sa mga nagpatay sang iya mga sulugoon kag sa pagsunog sang ila banwa. Dayon gintawag niya ang iya mga sulugoon kag ginsingganan. Ang akon punsyon sa kasal handa na. O galing ang mga inagda indi takos. Karon kadto kamo sa mga dalan kagagdahan ninyo sa punsyon ang tanan nga inyo makita. Gani ang mga sulugo nagkadto sa mga dalan kagintipo nila ang tanan nga ila nakita. Malain kag maayo. Kagang kalan-an sa punsyon na puno sa mga inagda. Nagsulod ang hari sa pagtanaw sa mga inagda kag nakita niyang isa ka tawo nga wala makasuksok sang bayo para sa punsyon. Kinbamangkot siya sang hari, abyan nga nakasulod kadiri nga wala makasuksok sang bayo para sa punsyon, pero wala siya magsabat dahil ang hari nagsugo sa mga sulugoon. Gapusa ninyong iya kamot kagtiil kagihaboy siya sa kadudulman sa guwa. Dito maghaybi siya kag magabagrot sang iya mga ngipon kag sa katapusan si Jesus nagsiling kay madamo ang mga ginagda pero pila lamang ang mga ginpili. Mga igbangon na mong kay Kristo, dumayday niya balita at kagawasan kung ato niya Ginoo.
3: Dayawon ka o Ginoong Heso Kristo.
1: Kabay nga sa pagbasa at santos nga mga ibanghilyo, mapatawad kita nando ato niya mga saga.
3: Amen.
1: So man, may niya gawon sa mga late tuners. Welcome sa programa Divine Mercy sa Kabuhi. Ginaambangan niya natong dang programa right ato niya mga ka Diyos para katuntanan. Kumbaga, pares ko sa ibanghilyo, nga palanggiran na ay para ra sa tanan. Amen? Amen. So, para sa tanan. Tanan kita, kamo nga kapamati, kami man nga mga ya sa announcer's booth at todo tila radio, ay tanan kita ay instrumento at ato nga mga ginyos para matuman at ana maruan ng mga kabubuton. Amen?
3: Amen.
1: Siguro, kung balikan nato di Ibanghil, pang apat yung tanga Domingo, no? Apat yung Domingo nga tanan do anang ebanghelyo aton nga Ginoo Hesus Kristo ay paagi sa palanggiran, paagi sa parables, paagi sa mga halimbawa. Amen.
3: Amen.
1: Kung nagtaliwon nga tong Domingo, ano nga ni katuro panggid? Julipat ako sangri para sa ano nga nito? Oo. Ano nga nito panggid kito? Kung nagtaliwon na bing ato ay magpatawad. Kung nagtaliwon nga Domingo ay jo nablanggo ako makaw na. Oo. Ano man ito? I-review na itong daton nga.
2: Buhat.
1: Oo.
2: Sa kwento, bro?
3: Ano?
2: Talamnan.
1: Ha?
2: Talamnan.
1: Ah, nagpangangay.
2: Palibot.
3: Nagin pamatay, Ruan.
2: Nagin padagang
3: nga sulugoon.
1: Sulugoon. Ganyan, nagin kuragan na lahat.
3: Amen.
1: Ano nga, ubasan, nagin pabayaan na lahat. Amen.
3: Amen.
1: Ay kung natong balikan da ito changkiri agrodaya makaron nga ra nga palanggiran ay mga ginambang na kon nga sa akon ang personal ha masa tanan ay ito palanggiran at Ginoo nga kung nagtaliwang nga rang inadlaw ay tanan ay propesya.
3: Amen.
1: Dahil propesya ay maghalin sa mga Diyos di ka ganin nato magkita o misteryo baga kung mga pugong itaton yung mga Diyos nagkatabo sa makaron niya panahon. Amen. Sa first reading di kara ito na ay plaster ka ito ni Brad Binor di ba ay gina may address kara sa Ginoo ay di ba imoro ano ani hari imaw it mga hangaway.
3: Hangaway.
1: Amen.
2: Amen.
1: Maroon nga sa pilang edition nato yung programa ginaba nato nga haman palangga it Ginoo na palangga kita it mga Diyos to mga Israelites. Amen.
3: Amen.
1: Palangga, tapos makaroon ay ginagamit na sa pagkapakig-away. Amen?
3: Amen.
1: Puro gira-girat ang mga involved do Israel, di ba? Amen. Pero mga nga ni ginaba natin nga, maski may ideya kita bilang tao, ay Ginoo nga mga nakasahid kong tanan ko anang mga tinutuyo. Amen? Mga nga ginaba natin, pwede sa spiritual aspect ron, pwede man nga sa religious aspect. Amen?
3: Amen.
1: Oh, pero kung aton nga ni nga balikan, no? Luday nga nga ang maroon nga ni nga ginabuhay natin masamiron nga kung busy pataro mga Israelites sa pagsunod yung kabuto nila itong mga Diyos pagi sa andang pag-away ay maroon nga dahil nga dapat kita nga mga hintil ay magtinguhagid hamba ni St. Paul nga kita ada ro mag pasanjog kita ro mag paligon ko ato nyo pagtuo. Amen.
3: Amen.
1: Mahimo nga ni eventually mag-abot kita sa punto nga bukod niya itatun niya kaugalingon nato ihigugmaon kundi ihigugmaon nato na itong isigkatawo ag higugmaon nato na itong mahal nga Diyos. Amen. Amen. Ayan sa first reading ay grabe ro hambalit mga tao, grabe ro pagtuo tao. Tungod kay ginluwas niya kami ang Ginoo mag-aapin sang bukid sang siyan amo pang manami nga mga siya ang amon Diyos nagasalig kami sa iya kag ginluwas niya kami siya mo ang Ginoo mga mauron ta kun tara atong mga dagamiton makarono. Amen.
2: Amen.
1: Magaling sa ebanghelyo nga ni kun atong pamangandungan balikan nato di ebanghelyo eh. Padayon gihapon nga nagaagda para atong nga mahal nga Diyos sa ginpaangkit na ra sa punsyon itkasal. Diba? Amen?
2: Amen.
1: Ako nagtaliwan nito ay ng mga binugan ay dinago, nag-ahamba mga kami umpisa ito sa pagsimba. Ha? Ay, siyang Domingo, nag-ahamba mga dyan ay ako nga bago rong tanan ay bago kita magsimba, kundi natin masarangan ay di karangkin kita sa kwan ano ay sa paghinuso, sa pagpaubos. Amen?
2: Amen.
1: Ay, kun aton nga kun atong tawan it katumanan tro ginabuhan na naton nga propesiya pagi sa paganggiran aton nga mga Dios ay mihiganda ko santos nga misa, di ba bro Benor, no? Mihiganda ko santos nga misa nga kun sa sin ay agos ginaagda kita.
3: Amen.
1: Ginaagda kita kada adlaw nga Domingo. Umpisa nga nit Martes doon sa Sabado sa Domingo kung may huwag, di ba?
3: Amen.
1: O, pero hamba nga nit di kara sa Ebanghelyo. Pero mga inagda, wala magsapak kag naglakat sila ang isa sa iya uma, ang isa sa iya baligyan. Samtang ang iban nga mga inagda nagdakop, nagbunal kag nagputay sa mga salugon. Pwede pa nga nit dugangan dahit. Ang iba nagkado sa beach, ang iba nagkado sa mall. Di ba? Amen?
3: Amen.
1: O, iba nagkado sa birthday. Di ba? Amen?
3: Amen.
1: Pasibukon pa katot. Oras ano panahon it mga celebration mga birthday nga dapat mall siguro ka to no nga diwa ka wa butang ni Jesus do nga halimbawa paangkit di ba. Amen.
3: Amen.
1: Oo. So ano ro aton nga halimbawa no ano ro aton nga mangin pugos kun magsimba kita ano man do aton nga mangin matabo ka doon kung hindi kita magsimba. Hindi ba ro katumanan ko katumanan o pamatuo dito ato niya Ginoo kung kita ay nagahigugmaon ka na ay hindi ba ro pagtuman ko anang sugo.
3: Amen.
1: Amen.
3: Amen. Amen.
1: Ay ipabasa natin kay Esther Garin. Esther Garin, kalit-kalitan tayo. Iyay mo eh. Dasig yung orang magbuga di Biblia. Hararo sugo ay. Unang Korinto 11:6 23-26 Sugo ra'y Ginoo. Hamba ra't Ginoo. Pugong ra'y Diyos. Amen?
3: Amen.
1: Raya ay sinugatan ni San Pablo ra, pero basahon taman ni Luna, kumbaga ay ginhambagin ni Kristo ra, ni Ginoo Jesus. Pag-ibasasis. Unang Korinto 11, versikulo 23-26
3: Kay ginbaton ko halin sa Ginoo, ang pagtulunan nga ginpaalinton ko man sa inyo nga si Ginoong Hesus sang gabi nga gintugyan siya nagkuha sing tinapay nagpasalamat sa Dios nagpamihak-pihak sini kag nagsiling ini amo ang akon lawas para sa inyo himuan ninyo ini sa akon handumanan sa amo man nya bagay ginkuha niya ang kupa sa tapos ang panihapon kag nagsiling. Ini nga kupa, amo ang bago nga kasugtanan sang Diyos nga ginsilyuhan sang akon dugo. Sa inyo pag-inom sini, himuan ninyo ini sa akon handumanan. Kay sa tagsa kation nga nagakaon kamo sini nga tinapay, kag nagainom sini nga kupa, ginawali ninyo ang kamatayon sang Ginoo, tubtob nga mag-abot siya.
1: Mm. So, isiyang ka siyang katuman nun, imo, amen?
3: Amen.
1: Parang yan eron nga, kinahanggit siyang katawo, bago yung mga ordinan ay, kinahanggit, ano nga, imo? gasud sa seminaryo, gato ni mo ti, ano, theology, sa sugun it, pilang ani, 12 anyos, rupina ka manubo, di ba? Amen?
3: Amen.
1: Di ba ani, mga pare, na kami yung naghamba nga, may naabi man na rakong, may naabi man ng IQ ay 14 anyos man ako, kung naman may 18 anyos, kung naman, siyempre, kasi dayway mo kung mapadayin mo kung hindi mo. So, bukod ni sacrifice, bukod basta nga sacrifice sheet ato niya, isang katawo, no?
3: Amen.
1: Bago magpari, amen?
3: Amen.
1: So, sino rin ka-ubra ko raya nga rin ginbasa ni Sister Karen? Di ba natin mga kaparihan doon ka-silibre Santos ng Misa?
3: Amen.
1: Amen. Ay, kung aton man nga, kung aton nga pamagandong nga, no? Kung iliteral na ito na yung Ebanghelyo, sino nga katabo makaroon sa kalibutan da? Amen?
3: Amen.
1: Sino naka-experience ka rin nga naka-aten gini mo it na yung rin nga punsyon ito sa Bukidichyon? Di ba? Wa man, di ba? Amen? Amen. Ganay, kung aton na nga i-actualize sa makaroon, ay nagkatabura ay sa Santos Camisa, sa aton mga simbahan. Amen?
3: Amen.
1: Pasinsyang runa sa mga aton yung mga ikmangoron nga wag atin, no? May ibang matasan ng pamaagi sa pagsimba sa aton niya Ginoo. Amen?
3: Amen.
1: Pero sa simbahan, Romano Katoliko, ay isang runaing pag-celebrate Santos Camisa, ay isang pagtuman, buko niya man kung ano, ay para nga makahagad kita, para makailis kita sa banaming igambong, kung birthday natin, o gusto natin magsimba, buko niya tara, para makaambit kita, kuray nga rin manamit nga mga nga pagkaon. Amen?
3: Amen.
1: Ito sa punsyon, unang Santos nga misa, ano pinakamanamit nga pagkaon? Rugawas ag dugo, kato niya Ginoo, pagi sa sakramento, pagkalawat. Amen?
3: Amen.
1: Mga ginahamba namun ko una, nahamba namun ko una, nga aton nga ginaambit nga ron nga sagrado nga usya pagi sa consecration. Hindi natin explicar o consecration, mahabaw tabi nun eh. Ay aton mismo karon nga ginaambit, ay ro gawas ag dugo ko aton nga Ginoo pagi sa usya mismo.
3: Amen.
1: Nga una man doon nga balaan nga espiritu, ang siyempre paro anang pagka-Diyos mismo kung ato niya ginawin Yesu Kristo. Amen?
3: Amen.
1: Ang sa inyo kita karon may kung divine mercy kang matuod, kung tanda pa natin doon, ako tanda ko pa, 20 years ako, ginaturo ka doon nun ito, nga rugamisa it ana, rugamisa, ga celebrate misa, kung bukon it, ga the Father, ay si Lord Jesus.
3: Amen.
1: Rado nga rin mga kapariyan ay in persona Christi, sanda yung ro, sanda ruga ato bangka doon, sanda atong hababatian, pero actual kita ang gamisa, ay the Father.
3: Amen.
1: O si Lord Jesus. Amen?
3: Amen.
1: Diba bro, may mga pictures pa ngayon karoon nga, kita nga sa iran nga, sa Santos ng Misa, una si Mama Mary, una rin mga santo. Amen?
3: Amen.
1: So, kung ma-picturize na doon, ay, kung kita ron, punsyon kita, di ba? Amen?
2: Amen.
1: Kita man na doon kung may magsimba man ng isang gatos bilog, dayong gatos bilog, yes, kadlibo katedral, limbawa man na. O, ay kunda, synchronized na, bilog ng Pilipinas, bilog ng kalibutan. Amen?
3: Amen.
1: Minilyon doon gasimba. Milyon doon ginkangay, tato nga Ginoo para sa rin nga rin nga anang bangkete. Agin na rin sa first reading ay. Amen?
3: Amen. Amen.
1: So, di karangani natin magkita nga, pero kinangin basahon kin naton do first reading, second reading, agud ta maintindihan naton do kahugan it ebanghelyo. Amen.
3: Amen.
1: Ay ro may uliro katapusan niya buhay ni Jesus digara sa ebanghelyo kay madamo ang mga ginagda pero pila lamang ang mga ginpili. May digara medyo masakit pangani digara nga nagrengin pagwa gid nga nga siyang katawo. Ah,
2: Gingapos.
1: Ay, dayro, dayro makaroon doon matagi na practice ka ato nga nasa simbahan na ito, no? Ay, amen. Tanan, welcome, makasasaga ka man, o bukod ka mo't makasaga. Ay, welcome.
3: Amen.
1: Amen.
3: Amen.
1: Ay, yaman yan, iho, nakasugat di ka rin sa pag-anggiran nga, siyan buga rin nga, do you know nga, dayon ang gintawag niya mga sulung kaginsigiran. Ang akon punsyon sa kasalan na galing ang mga inagdahin di takos karon kadto kamo sa mga dalan kag agdahan niyo sa punsyon ang tanan nga inyo makita gani ang mga sulugo nagkadto sa dalan kag gintipo nila ang tanan nga ila nakita malain kag maayo. So butang bagon makasaga kita o buong kita makasaga. Welcome sa ray nga punsyon butang bagon sa Santos nga Misa.
3: Amen.
1: Amen.
3: Amen.
1: ay ito nga ni Ronay, bati ano natong gina, sa pag-umbisya pangit misa, di ba ay ginapon kita, preparar kita ka ng mga kaparian, ginapreparar kita at santos ng misa nga, di ba may ato nga rin nga mas confession, tagroon yun nga, agot-anga, bagay kita magbato man ako, misteryo ka itong mga Diyos, ay hinugsuan kita na yung manan aton yung mga saga, di ba?
3: Amen? Amen.
1: Di ba, kumpisar kita at, eh, sa'yo yun ka mo karoon na. Nagkumpisar ako sa Diyos, yung mga gawa mo sa ngataran, kag,
3: sa inyong mga utod.
1: Sa inyong mga utod, kayo nakasala akong utod sa nauna, sa pulong, sa buhat, kag, sa pagpantubaya, di ba? Sa akong sala, tagroon yung kina, uli ka pag naton na aton yung tugan mo karoon. Dapat pupunta naton, amen?
3: Amen.
1: Ay, di ka rin, yeah, sa mga first few pages, ito yung nga misalit. Ginapukpok ito ang nadigaw na dugan. Amen?
3: Amen.
1: Sa butang bago na para maipakita naton sa Ginoo o papabatsyag naton sa aton yung kagulingon, kung ginapukpok naton atong dugan ay nagapaubos kita ag nagahinusog atong mga saga. Samtang nagakumpisar kita ka atong mga saga. Sa una-una, makamunta ro, no? Paano makalibre ka na? Eh, una-una pa lang, masiwanin mo yung umbrahay sa buhat, sa ano ani?
3: Pulong.
1: Pulong ag sa pagpatumbaya. Amen?
3: Amen.
1: Oo. Ay, maroon doon. Ngani ay, maroon doon kahugan yung ginambang nga paanggiran ko ato niya Ginoo, do aktual nga pagkangay na nakaton, saray nga rin nga ginbasa ni Spergari nga kaina nga to sa unang korento. Pagi, agad makalaro sis, kung ano rin ang buhay Ginoo sa Mateo 26 bagid. Abo ron ay Mateo 26, una mo sa sunatan ng San Lucas, pero hindi ka rin sa kuhan. Sa Mateo 26, versikulo 26, sa 29. Pero itong inaginbasa mo ay sinful to ay. Eh. Anong korintoon siya, hindi ka sa Mateo 26, sa 29, ano rohan ba't Ginoo? O na ron. Ay, atong gusto yan. Ay, o na ron ay. Mateo 26, versikulo 26, sa 29, ano ang buhay ni Jesus?
3: Sang nagakaon sila, nagkuha si Jesus.
1: Sa last supper na tabo ron, di ba? Amen. O, sige.
3: Nagkuha si Jesus sing tinapay. Nagpangamuyo sa pagpasalamat. Kag iya ginpamihak-pihak ini, kag ginhatag sa iya mga gintutunan. Nagsiling siya, kuha ka mo kag magkaon sini, ini amo ang akon lawas. Dayon, ginkuha niya ang kupa. Nagpasalamat sa Diyos, kag iya ini ginhatag sa ila. Nagsiling siya, tanan ka mo mag-inom sini, kay ini amo ang akon dugo, nga nagasilyo sang kasugtanan sang Diyos. Ang akon dugo nga ginula para sa tanan nga mga katawhan sa kapatawaran sang mga sala. Nagasiling ako sa inyo, hindi na ako mag-inom liwat sini nga bino. Tubtob sa sadto nga adlaw nga magainom ako sing bag-o nga bino, kaupod ninyo sa ginharian sang akon amay.
1: Oh, nalikarin yung sis kita. So, nagpamihak-pihak. Amen?
3: Amen.
1: Si Jesus. Gipakalawat na na, di ba? Gipakaon, ginungit na na ng mga apostoles, di ba? Amen?
3: Amen
1: bro. Di ba rin yung ginaubra ka to nyo?
3: Amen.
1: Bukong niya tanga niit mga liminister do ginapahungit. Kundi ay, dahil ko kumabog ka simba nga ra, linibog ka simba, ay mga liminister yung gahungit ka to, gipakaon ka to, di ba? Amen?
3: Amen.
1: Amen. Ay, gina-allowed mata eh. So, confirmed do ginabang ni Saint Paul sa unang Korintoon si sa ginhambang makaroon ni Jesus sa dahil nga rin Mateo 26, amen? Makita pa na ito sa Marcos 14, sa Lucas 22. Amen?
3: Amen.
1: Maroon doon. So, maroon na amon pagplastar makaroon. Ako pagplastar ganyo, kung dahil nga rin pag-anggiran nga, pero gusto nga bawin ka rin ako kuwato niya gino, magandang nabay ko rin niya, bukon niya at palanggiran, kundi propesiya kita. Ang nagkatabo sa bilog ng kalibutan, maroon ginhambangin ni nato nga halin sa St. Peter Square, St. Paul's Basilica, hasta ron sa mga katedral, sa mga kabanwaunan, sa mga simbahan, sa mga kapilya, sa mga kabaranggayan. Amen?
3: Amen.
1: Kung atong pamagandungan, no, absorbahan ba nato nga, maroon nga ni ginhambang ni St. Paul sa Hebreo 4:12 nga, ang pulong sang Diyos buhi kagamanan. Amen?
3: Amen.
1: Ay di karong gilang nato makita ro, mabatian do po ng Diyos. Amen?
3: Amen.
1: Of course, sa mga prayer meetings, mabatian man natin, di ba? Amen?
3: Amen.
1: Ay, harangan niyo, oo. Aman it ginatawan it, igtagupang do po ng Diyos. Amen?
3: Amen.
1: Ay, araw sa Juan 6, nagrato ba yung, ano nga niro? Aman ni Jesus, di ka sa verse 38, ito Juan 6, oh. Kaya nagkari ako halin sa langit, hindi sa pagtuman sang akon kabubuton, kundi sang kabubuton sang nagpadala sa akon. Buta ba na yung Father ang nagsamba, di ba? Amo ini ang kabubuton sang nagpadala sa akon, nga wala ako sing madula sang bisan isa sa sang iya mga gintugyan sa akon, kundi nga akon sila banhawon sa katapusan nga adlaw. Oh, see? Yung daro katuyuan ko ato niya ginoong sa Kristo, anong pag-antos nga niya, anong kamatayon sa krus, di ba? Mm-hmm. Ipanginmatsyan na kita. Mm-hmm. Ay, sa pagtuman kabuto ni the Father, di ba? Amen?
3: Amen.
1: O, banhawon kita eh. Sa verse 40, kay amini ang kabubuton sang ako namay, ang tanan nga makakita sa anak, kag magtuo sa iya makaangkon sang kabuhi, nga wala sing katapusan, kag akon sila banhawon sa katapusan nga daw. So, ay siya nga ni, kung wa kita gasimba, hindi kita tambong sa pag-agda katon. Sabi nga punsyon it kasal nga ginpaanggit iya sa Ebanghelyo. Amen. Ay di karoon na itong mabatian doon po ang Diyos.
3: Amen.
1: Na ginapamangduan ka atong mga diakono, ka atong mga kaparian, atong mga obispo, at eventually ka atong nga Santo Papagid sa Simbahan Romano Katoliko. Amen?
3: Amen.
1: Hoy! Oo. Maroon doon ay. Ay di karoon ka umpisaro atong nga pagtuo. Di karoon gin magatubo ato kung nakaumpisa ko nagtubo ay di karoon gin galigon ato pagtuo sa Ginoo. Amen. Ang eventually maabot yung kita sa punto nga magahigugma kung kita kana. Amen. Kung masunsun yung ato pagpimatik ang mga po medyo nag-atom kung bagar ato niya pagkatawo has taon sa atong tagipuso na ipuno na atong tagipuso na atong mga huna-una hibot gina niino kitang ibaw ang kita gaduda nga tanan na itong kinangangan nun, para sa ganit sa second reading doon nga, abo ni St. Paul nga, kaya nga kung Diyos makahatag sa inyo tanan ninyo nga mga kinangangan nun, di ba? Amen?
3: Amen.
1: Ay, hindi man natin mabatian nun sa party-party, di nga ron nga haba ni St. Paul nga, pero gataw gali ko, manami nga ni pamatian sa English doon, ano rambo sa English ka, my God will fully supply what you need. Amen?
3: Amen.
1: Ay, riba nga ni Gaton, kung Domingo, ay, maroon nga ni Ron, gatrabaho pa da, ganigusyo, gaparty-party, agto sa beach, tagay-tagay, amen, gabirthday-birthday, amen, ay, wakasimba, amen,
3: amen.
1: Balikan tagaling rin, doon na, sige, gapanguya ko si Brad Binos, ang Domingo, tapay preparation ko, first reading, sige bro, go ahead.
2: So, manong, may niyagahon katong tanan, brothers and sisters, kung atong balikan na itong first reading ay kapalihas man sa atong niya Santos ng Ebanghelyo, ay di kara ay mag-aaman sa isa ka bangkete para sa tanan ng mga kapungsuran sa kalibutan. Raya, ginaaman ka itong mga Ginoo sa Bukid Sanksyon. Ang Ginoo sa mga ngaway, mag-aaman sa isa ka bangkete para sa tanan ng mga kapungsuran sa kalibutan. Isa ka bangkete sang labing manamit nga mga pagkaon kag labing maayo nga bino. Raya, brothers and sisters, kung atong pamandungan da, bilog nga kalibutan, kung adlaw nga Domingo, bisan bukan matadlaw nga Domingo, tanan do mo bagasahon, gro ebanghelyo, pagariho ron. Agraya, ay ginasilibra natin kada Domingo, raya nga bangkete nga ginahambay ka atong mahal nga Diyos.
3: Amen.
2: Dire pagapanaso niya ang galom sang kasubo, nga nagalikop sang tanan nga mga kapungsuran. Ang Ginoo magamhanan magadula sang kamatayon sa walay katapusan. Pagapahiran niya ang mga luha sa mga mata sang tagsa kagkuha niya ang kahuluyan nga ginantos sang iya mga tawo sa bug-os nga kalibutan. Ang Ginoo amo ang naghambal sini. Kon atong pamandungan dayaw, pagapanason gid man daton nga mga kasubo kun ano na. Kung kita nga ni, ay, di ba sa atong Santos nga misa, hambakin na ni Brad Books, may una nga absolusyon niya, confession, bago mag-umpisa sa Santos nga misa. Ay, kung kita, haywa kita nag-surrender katong dugalingon, ay kaparehas ra, brothers and sisters, sa atong isayang ka nag-attended ponsyon nga ginpadakop imaw, ginkutana imaw ko, hari haman, ito imaw ka inuporme, huwag makasok-sok at anang gambong nga para sa raton nga kasag o bagkiti. Ay, ro yun doon na sambit akarabrothers and sisters nga gambong na nga ginasok-sok. ra nang ginasoksok nga kinaugali, brothers and sisters.
3: Amen. Amen.
2: Nga dapat pakasugod kag makita ka sa pagkitit ana nga funksyon ni atong mahal nga Dios ay raton niya tagay pusoon ay preparado sa pagbaton ko ang mga butang.
3: Amen.
2: Bukon et mahigko raton nga mga kwan mo niya ni maginatawag nga ambay kayo na kalaya nga pagapanason lugay om sa atong niya kabuhi tanan-tanan mga kasubo nga nagalikop sa bilog nga ng kapungsuran nga mga
1: Baro nga ni Bruno gina-require kita una nga hamit lang ko naton na naton doon ay nga kung may mo gina-require kita kaping kita yung masamiyot ang kasimba
2: o
1: nga dapat magsimba kita ibukot physical ba ya kundi spiritually dapat ro atong ginagamit ay maski sa atong mga pangamuyo sa atong pagpasalamat ay tagipusoon ita na. Amen.
3: Amen.
1: Nga puno it pagtuo, pagtahod, pagpaubos, paghinusog. Amen.
3: Amen.
1: Tagipusoon ay klaro nun nga sa unang Samuel 16:7 karo daw ro Ginoo sa tagipusoon nga mamantaw. Amen.
3: Amen.
1: Pero nay kun puro ta pormaporma kita nga sa angas kita gasimba kita kanugon yang ratong nga oras sa pagsimba. Amen. Any more tama bro, diretso na kita to. Magsimba kita nga gamit atong tagipusoon nga matinuhon, mapainubuson. Amen. Amen. Amen. Bro.
2: Doyon do ginambay nga doyon na atong ginasoksok sa atong kogalingon. Bukon ta panami nami kita tiyambong, pero ra atong kogalingon baga sa atong tagipusoon ay bukon ta it na nga antop sa atong pagsimba. Ay mayon na tabi kita mga kakaigmanguran nga nagasimba ka taro na ay birthday ko man karon ay masimba ako. Karon ay siyempre ginatawag ka atong mga kaparin ko na matay. May bindisyon imong ginapangamuyo para sa mga nagaselebrar at birthday. Hey ko na matay. Ratong tagtagipuso ni kagayo tabaga sa anang kwan at atong mga Diyos. Hey, di man naton maambit do yung mga butang. Agbasi mahimo kita nga rikato sa palasko sa punsyon niya to nga.
1: Pero, Aaron bro, so, one size, no? Tagrato ba nga nagwali si Ginoo Jesus nanungod sa pugong gawad, nagatawit kabuhing awat katapusan? Ay, kundi hindi kagubot na anak ka nga mga apostoles ay. Sa verse 65, bro, kag nagsiling pagin siya, amin ang kamagdanan kung nga nagsiling ako sa inyo nga wala sing may makakari sa akon kung hindi siya pagtugutan sang amay. Tungod sini madamo ang mga gitutunan ni Jesus ang nagbiya sa iya. Amen.
3: Amen.
1: Buko niya nga niit, wa magagto, naiwan pa mo. Kag hindi na magupod sa iya, dayon nagsiling sa Jesus sa 12 ka mga apostoles. Duyag man bala ka mo magbiya sa akon. Si Simon Pedro nagsabat sa iya, Ginoo, sa kay sino bala kami makadto? Yara sa imo ang mga pulo nga naghahatag sang kabuhi nga dayon, everlasting Amen. Life. Nganira aton nga ron nga pagtambong santos nga misa nga pamati kita ko po ng Diyos. Masisara yung programa, Divine Mercy sa kabuhi. Kabuhi nga wat katapusan taraan na karang katumbas. Amen.
3: Amen.
1: Kung magtuo kita sa Diyos nga mga gaom sa ngatanan. Amen.
2: Amen.
1: Kagkaroon nagatuo kami kag nakahibalong nga ikaw amo ang balaan halin sa langit. Hambal na ni St. Peter, dapat makaroon siguro malipayon raton nga Ginoo kung tanan kita ay makamit lang kung akaraya ang ginhambal ni St. Peter.
3: Amen. Amen.
1: Nga kagkaroon gato kami kag nagakahibalo nga ikaw amo ang balaan halin sa Dios. Kung tanan kita makahambal karon wholeheartedly, din siguro raton nga tao wawon siguro at mas manami bakaroon nga pamagi nga bilang pagpasalamat sa mga Diyos. Malipay karon siguro aton nga Ginoo, di ba? Amen?
3: Amen.
1: Ara pagida ng hambayo ni si Jesus nagsabat sa ila, hindi ba lang nga ako ang nagpili sa inyo nga 12, pero ang isa sa inyo yawa. Nagambal siya na siya nanungod sa kay Judas, anak ni Simon Iscariote kay si Judas, bisan isa sang 12 ka mga apostoles, magaluib kay Jesus. Kaniron ay dumdum naton tanan gidulga simbahay. O may una mong karong Judas. Amen.
2: Amen.
1: Kani ay pares ko sa ebanghelyo tagin mid lang ni mo bro nga tong yung pagwai mo gin gapos pay mo
2: itagbong sa matagudol
1: ay gabay nga hindi matabo katon. Amen.
3: Amen.
1: Hindi kita mangin Judas. Amen.
2: Amen.
1: O tanan kita pares kay St. Peter nga kailangan nga imaro Dios nga halin sa langit. Balaan halin sa langit. Amen.
2: Amen.
1: Tapos ano pa ba nato ni Mitlang ron nga Lord, ikaw ro balaan nga Dios halin sa langit nga kimo tanan do amo nga kinahanglan na kimo gid dagalin tanan do iya ko na halin gid kimo. Ano mo, kabugay ka ito, no? Ay, ipahugasan kita mga nanamon da. Oh. Duguag hugas, may uha pa mada. Ngayon, nagmanggaranon gamit, maura. Sini mo ron? Ay, kung basahon mo ro, 1:15. Ano gani? Ang ba ni Jesus sa 1:15? Tanda mo pa, Sir Garen? 1:15? Ay, basahon, halipatan mo gali. Tanda namon doon. Tanda ko ron. Oo. Oh. Tanda, paboritong bersikulo ni Brad Paing ron. 1:15.
3: Ako amo ang puno sang ubas. Kamu ang mga sanga. Ang bisan sino nga nagapabilin sa akon, kag ako sa iya, magapangmunga sing madamo. Kay kun wala ako, wala kamu sing may mahimo.
1: Nan, sinay mo, Senyor, Prof. Nan, wagi kita't mahimo kun wa si Jesus. Amen.
3: Amen.
1: Amen. Si Brad Mayor, maubos na itong oras ka akon.
2: Kung manabo, Rabro, nga kita ay magbalik sa kabubuton it. Mahay nga Diyos nga itong isuklob, isoksok bilang ngambong ro mahigog maon ag mahinulsolo niya tigil pusoon. Maambit na ito na yung mga grasya ang gitao ka ito na itong mahay nga Diyos.
3: Amen.
1: Kinagubaan ito, Sir Gary nga ito, maubos ba itong oras ka raw?
2: Dali lang na bro. Ay, rin ka raya, sa pastrini nga na, di sa Ebanghelyo, may itagbo nga ito yung sa kadudolman, magabagrot, anang ipon, ag anang...
1: Ang tricycle, kitabi mo, pagtuyak, inag, masahe mo, malin sa aliso.
2: Ayaw man sa ito niya, first reading raw, galing ay ginuto, do verse 10 ka na sa ako, no? Ang Ginoo mag-aapin sang bukid sang Sion, pero ang mga tao sang Moab, pagatasakon pareho sang pagtasak, sang sang dagami sa ipot, mabudlay itong mga panda. Di ba ka? Sa verse 11, sugpon ko lang bro ah. Sa verse ko lang. Magkakapay-kapay sila nga daw malangoy. Pero ang ila bugal, magabutong sa ila paidalom sa tagsa nila kakumpas. Kakaway-kabay kita, kapay-tabang. Pero ratong bugal, imaw kabutong paidalom katon sa impyerno, brothers and sisters. Amen. Kundi kita magbalik sa kabubuton nito itong mga nga Diyos. Amen. Siguro ay bukon pa man it oras nga bukon pa man it ulihirong tanan
1: ay ano niya may anagin niya Santos Kamisa nga may punsyon sa kasal gito yung opo may ginapaanggit ay ikarong gilang natun ma ikarong kita natun maguwas natun nga pagalingon sa impyerno. Amen.
2: Amen.
1: Kung ikilaga ko natun ay wow
2: agon mambit natun do kabuhi nga wait katapusan brothers and sisters. Amen. Nga niron ay akong niya ginahambari ka na anggit man si Banghelyo nga magpangayo kita tabang ay di kita baga makabangon o kung ano man pero may chance agi hapon doon hambay ka itong kabrader nga ito nagtaliwan bisan sa bad list lang mana at sa confession sa katapusan na ng biyahe maambit man na nang hindi mawag mo sa
1: impyerno
2: nga ni brothers and sisters bukot do yun yung sistema itong gaton balik kita simba kita sa atong sa bangkite ko atong mahal nga Diyos
1: ay kung bad list na tamaw na hindi ko tingka kumpisar abi karon. Amen.
2: Amen.
1: Enjoy ta naton do kabuhi nga una ta kita sa gahom sa grasya ta tong mga Dios nga kaibahan naton do Ginoo. Amen.
3: Amen.
1: Kun nga kaon dagdag man nami bukod ta during ngaron nga geting hak kala ti abi igto ka magkilala sa Ginoo. Amen.
2: Amen.
1: Oh, kun ba ta pas ka kun kudawon bukod sang dagon, limang dagon na buong dagon. Enjoy ta naton. Amen.
3: Amen.
1: Kaibahan do Ginoo. Ag di karon naton mapamadudan do yung ginhamba di karon sa first reading. Di karon naton mapamatudan nga raton nga mga saga nga to raton mga bukod madayon nga binawatan nga makahuya
2: pagapanaso
1: ay mga panaso. Amen. Ay pero daya hapa ko nagbuot si Bogs nagbuot si Binur si ma si Bayang Utamana nagbuot siya nagbago ta si Sir Karen man o patapos sa takima na imo ka mga unga o hindi ba nga. Amen.
2: Amen.
1: Alilipatan nyo takaroon doon mga ina doon mga binawatan ko ay nagbago ka eh.
2: Amen.
1: Iba doon Ginoo ag Ayaw kita mag-attempt nga sa atong ikasarang ngayon, baguhon nato na atong kuligun. No way! Mga ni Haba ni Jesus kayo na, 1:15, wala agad ka mo sing mahimo kung wala ako. Isalig na natong kanarutanan. Amen?
2: Amen.
1: Ay abo nag-umpisa, mana Diyo, mana Puday, Eh, pahit kita bantah kami rakun nga. Eh, siyempre, sumpra sa inom, di ba? Eh, sumpa pa rin sa asawa, sumpa pa sa... Hindi ko taman ako mag-inom. Amen. Ay, may tangay man to, hakamlit yung mga sit-sitan yung mga birthday pray, lagay pray. Well, amen, balik ko man. O, sa ito yung kasaranggit na natin mga bago

0: kung nagapamatay kita kita, ang nagatuman sa kabubuton ni Diyos, at attend kita, balik kita kada Domingo, kung mag-ambit, kung bangkiti, kung atong mahal nga Ginoo.
1: Amen.
0: Abdi karay ako bro, agabukin niya sa gamat.
2: Salamat bro, sincha na misis, sige muna, second reading kita. Manami na, second reading muna.
1: So, may dahil nga agahon sa uman mga brothers and sisters, ag, balikan natin daton nga second reading, ag, daya hay surat man gihapon ni San Pablo nga apostol sa mga taga Filipos. Ako na nga matandaan ko siyang Domingo, heray man doan nga kasugpon kara bro. Nga anang mensahe ko siyang Domingo hay ipasayid kuno naton sa atong mahal nga Dios ro aton yung mga pangamuyo. Ipabati naton kana, ihamba naton kana. Agdi kara makaron ni adlaw nga Domingo mga brothers and sisters hay naghambay kato si San Pablo nga raya nga ra nga anang nga sugat hay ta ibahanda sa anang pagpasagamat sa mga taga Filipos. Agraya naghambay mo ikarangan sa verse 12 nga naibaluan ko ang pagpangabuhi nga pigado kag ang pagpagabuhi nga bugana. Natunan ko inistanan agud nya bisan diin kag bisan ano nga kahimtangan, kontento ako bisan busog ako o kun gutom, bisan kabuganaan o kun kapigaduhan. Dahil nga nahambaran ni San Pablo mga brothers and sisters dahil sana nga pagpasalamat sa mga taga Filipos kasana nga tiyempo nga padayon ka na nga nagabulig kasayad man kita sana nga sitwasyon ni San Pablo nga dahil sana nga pag pagbantala mayad nga balita na hanungod kay Ginoong Hesukristo hay imaw hay na priso agro mga tawo nga ra nga anang ginapasalamatan hay padayon nga nagapadaga ka na itbulig agraya nga nang hamba nga bisan ano nga kahimtangan hay said na sa pigado imaw kung sa buganay said na naro ro nya sitwasyon agud nga abersin imaw hi agto hay maka-adjust ro ana nga
2: amen
1: lawas agruin do ginapaabot kato ni San Pablo nga
2: bukod ito agruin nga kun wat kwarta kita ay gay na tong butasan kun may kwarta ay gain man amen
1: amen bro
2: kun may kwarta kabut buot kun wat kwarta sige kasay jud ka mo karon
1: amen bro
2: agda
1: oh agraya nga ra mga brothers and sisters, ginahamba ni San Pablo nga, makasarang imaw sa pag-atubang sa tanan nga nga kahimtangan, dahil paagi sa gahong maginhatag ka na ni Ginoong Hesukristo. Dahil romisyon nga, uban ni San Pablo, rin na gintao ka na nga misyon ni Ginoong Hesukristo, mga brothers and sisters, ag kasayid imaw nga, kaibahan komisyon nga ron, inaan ang gahong ni Ginoong Hesukristo, inaaro paggiya at pagtuytoy nga ni, ginapatihan na ginatuuhan, ginanaroon nga, mga brothers and sisters nga ni ro ahambay ni San Pablo nga ro mga taga Filipos ro anda nga pagiging maayo kay San Pablo ro ana nga pagbulig kana nga ginbuligan gid nanda si San Pablo kung sa tanan na kinahanglan hay nagahambay si San Pablo sa verse 19 nga kagang akon Dios sa iya bugana nga manggad paagi kay Kristo Jesus magahatag sa inyo sang tanan ninyo nga mga kinahanglanon. Daya ro bagos ni San Pablo mga brothers and sisters sa mga taga Filipos nga nagbulig kana sa tanan nga nagbulig kana ana nga ni hambag ya bro sa way man nagakot sa atong readings nga iya sa verse 17 na nang hambag indi tungod kay luyag lang ako magbaton sa mga dulot kundi luyag ko nga madugangan ang inyo maayo nga mga hinimuan yari ang resibo sang tanan nga inyo ginhatag sa akon kag sobra na ini wala na ini sing kulang sa akon. So, ginapaabot ni San Pablo sa mga taga-Filipos, mga brothers and sisters nga. Sa piha ko, ana nga, habaton yung mga bulig. Hay, makaroon, hay, ginatauna na ro-resibo. O ana ginabalik na naro, ana nga, pagpangamuyo sa atong mahal nga Diyos para kanda. Nga ana nga ning hambay, nga ro ana nga Diyos. Hay, sa ana nga bugana nga manggad pagi kay Kristo, hay, magatao, itanan ninyo nga mga kinahanglanon. Ag-ihatag natin sa Diyos, amay, ro pagdayaw nga white katubtuban. So mga brothers and sisters, ay, ro mensahe katon makaron nga para katon tanan nga ro atong mahay nga Dios ay kasayid imaw ka atong mga kinahanglan mga brothers and sisters. Kasayid imaw ko sugod ko atong nga tagipusoon. Kundi ro ana makaton nga ginapaabot. Pero aton nga pagtuman ko ana nga tinutuyo pagtuman aton sa anang kabubuton. Doon nga ginapaabot itong mahay nga Dios. Ag kita mga brothers and sisters, bisan sa anong sitwasyon kita, sa kapigaduhon man o sa kahamungayaan, pero atong mahal nga Diyos, mga brothers and sisters, nagapadaga it mga tao nga magabulig ka ton, magapadaga

0: isang katawo nga wa mamatya ni bro tag uwa natong ginahuna-unaa nga tawo hay imaw ro magaabot wa natong ginasaligi hay imaw ro nagaabot nga magataw katong itbulig.
1: Amen.
0: Basta kita gang mga brothers and sisters hay nagatawag sa atong mahal nga Dios, nagapagapit sa atong mahal nga Dios. Kaparehas ko ana nga pag-imbita sa atong ebanghelyo. Tanan kita.
1: Makarinig kita ko sa ginhamong mga ron sis ay tagin istorya ko niya ni Brad Paengke na of air. Ay tagre shayd magamo kon ano ang ginabaligya for me.
0: Amen bro.
1: Akong soki what a maka pero tag natong nagbakag ako niya inagbaligya kapon. What na akong ginigaw may maron do Ginoo. Amen.
0: Amen bro. Amen bro. Amen.
1: Buot ani mo choke nga gabakag imong produkto ay mo taro nagabot. Amen. Ay nagsabay nga to may man sa bilong nga to.
0: Amen bro. Amen.
1: Abaampo nga ba uyahon it mga itabo sa atong kabuhi nga matuod si mo ginabang ron.
0: Amen bro. Ginoo
1: aboy mo sorpresa, aboy mo misteryo. Maron gagamhanan do aton nga mga Dios masibot imo ro gatod katong kanang mga kinanganon may mga tawo imo. Maski
0: nga ginagamit. Oh, ginagamit. Amen, bro.
1: Para nga mga madumduman nato, batyagan nato nga, una imaw sa oras nga tanan para ka.
0: Amen, bro. Ratong mahal nga Diyos, mga brothers and sisters, basta inaan kita nag-unong ka na, nag-atuman, nag-atinguha nga, matuman doon.
1: At aras yun sa, sangkiri lang itong oras.
0: Amen.
1: To. Kunwari, hamba ni St. Paul di gawin sa Philippos 4:19, and my God shall supply all your needs. Diba? Amen. Amen. Kompleto ron ay hagos broad doon ay pwedeng spiritual doon, pwedeng material.
0: Amen.
1: Pwedeng physical. Amen.
0: Amen bro.
1: Oo. Ay, kung naman gambag ito yun, sinimba man, may una kung naman tayo, naikansyawan ay gaway panganin ng mag-asawa, ay nagsimbangin man ay ano yung inuli, may tugunan yung mana kita, may sugangan mana kita, di ba? Amen.
0: Amen bro.
1: May gastoon mana kita sa kung ano-ano pa, may mga party-party. Oo, di ba? Amen.
0: Amen.
1: Ay, mga material doon ay, di ba, amen? So, klaro sa Santos nga Misa, unang the spiritual nga mga kinangan nato, di ba? Needs nato, di ba, amen?
0: Amen, bro.
1: Ay, hama ni Jesus, harama to, Matthew 6, sa material, o, simple hararo, basic, Matthew 6, 28-33, sara, nga, bala, magpalibog ka mo, nanungod sa inyong mga bayo. Amen. Pilipin natin ta.
0: Amen, bro.
1: Hasta utara, sa mga bunyot, ginasuksok natin sa sudbagay, sa may okasyon ko di, pati uniforme natin karo sa trabaho, pati uniforme ra sa aton mga estudyante, di ba? Amen?
0: Amen, bro.
1: Nga bala, magpalibog ka muna, nanungod sa inyo mga bayo. Tanawa bala kung daw ano ang pagtubo sa mga bulak sa latagon, wala sila nagapangabudlay. O kung naghahimo sa ilang mga bayo, pero nagasiling ako sa inyo, nga bisan pa si Salomon, sa iya kamanggaran, wala makasuksok sing bayo, nga subong kataom sining nga mga bulak. Nga bugak talo na, gimpangin sa bugak mo na. Ang Diyos amo nagpabayo sa mga hilamon nga nagatubo karon kag buwas idapong lamang sa kalayo. Hindi bala siya magpabayo sa inyo? Bunyat hilamon nga ginapabugak it Ginoo, di ba? Amen. Kabaabo nga tanom nga ginapabugak it Ginoo, ginapabunga it Ginoo. Amen.
0: Amen.
1: Kamapuslan itawo. Hindi bala siya magpabayo sa inyo? Ay kadyutay sang inyo pagtuo. Gani kung ga problema kita permi ko rin kung ano rato nga pagginawi sa law-law. Ay hikayan kita at Ginoo karon. Ay kadyutay sa inyo pagtuo hamba ni Jesus. Gani sa verse 31, gani hindi ka magpalibog nga nagasiling, diin bala kita makuha sang aton kaunon, ukon sang aton ilimnon, ukon sang aton mga bayo. O, ayaw ko nung kamutambay ka ron, hindi ka magpalibog. Ay, hamba ni verse, sa verse 32, naka-enclose parenthesis para hamba ni Jesus. O, amo ini ang mga butang ginapaligpan permi sa mga hintil. May una pangani karon nga, may una pangani sa ibang Biblia nga, amoy ni ang mga butang nga ginapaligban permi sa mga pagano, di ba? Amen.
0: Amen,
1: may mga verses sa Biblia karon. So pagano tagali, rato ang halimbawa kung problema pagkita karon. Stargaring karon halimbawa, sa kabaabot na Santo Rosario kara, tagan mo kami sing kanon namo sa kadlaw. Ay taga-ibaw ay pinaugtukan kita mo nga ni, di ano nga ko, sa printing ka bagay. Apa? Di ba? Amen?
0: Amen, bro.
1: Interviewan niyo, Sister Karen. Sa Santo Rosario, Pilagiro, may namon ni Karna. Atagan mo kami sing kanon namon sa matagatlo. Itawan mo, Ginoo. Sa ibaw, pangunta niyo sa ibaw, mga kasimaryo na. Printi ka bagay, may co-op sa isda, rungong niya, can you say, no?
0: May manok to, bro.
1: May manok to, makaroon. Bako mo ron, what gutom? Arahan ba ni Jesus, ang iyo amay sa langit na kaybalo nga kinangalan niyo ini nga mga butang. May anang man niya hamba ni Jesus. Verse 33, sa paylo sini, ubahan ninyo, unahan ninyo ang pagpangita sa ginharian sang Dios.
0: Amen.
1: Kang iya katurungan kag hatagan ni kamo sini tanan ng mga butang. Tayo ba ginakanta nato no?
0: Amen.
1: Simbahan sa Santo Sumisa. Seek ye first thy kingdom of God and all this and his righteousness and all these things shall be added unto you. Hallelujah. Nakanta nato di ba?
0: Amen, bro.
1: Amen. Bukod niya itong pasta kanta. Nakakuan aron nakasuwat. Amen.
0: Amen.
1: Subot so, naman kung ginakanta natin sa Santos ng Misa, doon na ginharian. Amen.
0: Amen.
1: Why na kita kasimba karon basta nagsimba kita. Dahil obligasyon o whatever o ano rason man. Amen. O, di ba?
0: Amen, bro.
1: Kundi, hey, nagapasakop kita, kasuwi kita sa ginharian ni Tatong Yamahal ng Diyos. Amen.
0: Amen.
1: O, aron, klaro. Ano ba itong problema? Eh, tanan na ba ni St. Paul, ano? O, Flavus 4 ni Sinibi. Tandaan na itong mga kinanganon ay ginataoy at ginoo.
0: Amen, bro.
1: Ay kita yung rubugagon, huwag kita gapangayo ka na.
0: Amen.
1: Huwag kita gapangitloy ka na. Amen. Dahil haman huwag kita gapangayo ka na. Huwag kita tsalig ka na.
0: Amen, amen, bro. Amen.
1: Pero haman ni Jesus sa 1:15, huwag ba na kamot mahimu kung wako. Ano sa kabugay ka ton, mga imakon natin kay Kristo, namun kay Kristo. Amen.
0: Amen.
1: Oo. Ako na patangkin yung nagbugagon. Galing makaroon ay medyo ibang doon. Yes.
0: Amen. Then mga brothers and sisters ngani ay sa makaroon ni Domingo ro ginasugid ni San Pablo ro grasya itatong mahal nga Dios gintaot anana katon iyaot akaton hataot anana ro aton niya ang tinguhaon hay ringan nga mga usuin naton do anang ginharian usuin naton do kung paano kita kana makapagapit ag makaistorya naton imaw ag mga brothers and sisters hay ro anang ang ginharian nga ginaaman kanon katon tanan kita hay ginawelcome tanan kita ginatawag nana. Tinguhaon niya naton, agipa, dahil natin yung pangamuyo nga matuman naton, roan na nga kabubuton. Hasta lang ko rin karun, brog med ayad nga agahon sa
1: amin. Amen. Siya ba yung sis? Oo. Medyo okay man. Okay yun. Ay, okay yun kayo mo. Bawi yan yung pamasahe kayo na sa Garisigo. Yung sa Lesyo, pangkay sa Kalibo. Oo. Ay, maroon mga ibang unang mong kay Kristo. Kung magtambong kita sa Santos ng Mesa, magsimba kita. Ay, ginapangin tato niya gino, punsyon sa kasal, ginaimbita, ginana kita.
0: Amen.
1: Amen.
0: Amen.
1: Oo. Ay una, kumpleto na una, ama ni San Pablo, una rin tanan, tanan do sakramento, una di nga rin santos nga misa. Amen.
0: Amen.
1: Rukugan mo lang karon ay, roaton nga, pakigbain mo nga ni, matuod kita rin, hambang nga rin ni Jesus sa verse ano ra, taposan nga versikulo it ebanghilyo, tagray nga rin nga, kay madamo ang mga ginagda, pero ni, pila lamang ang mga ginpili. Ayaw kita, ayaw kamatando mga pili, pinili kita. Importante, tumuguo kita.
0: Amen.
1: Amen. Nagigugma kita kay Jesus at nagigugma kita sa atong nga sigkatawo. And anabi kung amat nga ni ay bukon masiyan atong kaugulingon nga ni ay kuha natin ginahigugma haman. Amat mahambal kung kuha natin ginakon amat ginahigugma atong kaugulingon. Ay wakit nagasimba. Amen.
0: Amen.
1: Ay kung ginahigugma natin atong kaugulingon, tumanan natin ang ginahaban ni Jesus.
0: Amen.
1: Amen.
0: Amen.
1: Ay klaro, di ganun, gibili na kito santos ng misa. Amat wakit nagasimba. Basi bukon natin, kuha natin ginahigugma atong kaugulingon. Amen. Ay paano pa kita makigugma sa ating isang katawag kung mismo ratong kaugliyong ginapabayaan natin.
0: Amen.
1: Sagaw mit saga. Sagaw mit kamatayon. Amen.
0: Amen.
1: Ay wato kita sa pamaubos sa itong oras. Ito, ubos tayo rin eh. Pangamuyo sa mga tumuluo. Mangamuyo kita. Labing hiniguma ang mga utod sa ato namay sa langit. Pagi sa iyanak kag sa Espiritu Santo. Agad niyo magtuon kita sa pagkilala, paghiguma kag pagalagad sa ating isang katawag. Sa tagsa ka pangamuyo ang aton sabat. Pamatii kami o Ginoo.
2: Pamatii kami o Ginoo. Agod nga ang mga sumulunod ni Kristo mag-isa sa ila kabalaka para sa mga kinahanglanon sang ila isigkatawo naga pangalaba kami.
1: Pamatii kami o Ginoo.
2: Agod nga ang tanan nga mga tawo magtuon sa pagtamod sa isa kag isa sing may kalulo. Pagtahod kag paghigugma naga pangalaba kami.
1: Pamatii kami o Ginoo.
2: Agod niya ang tanan nga nagaalagad sa mga nagabalatian kag nagakalisod mangin takus sa pagbaton sang padya nga ginsaad ni Kristo para sa ila naga pangalaba
1: kami. Pamatii kami o Ginoo.
2: Agod niya ang tanan nga ginahingabot tungod sang ila pagpaninguha nga mapaluntad ang katarungan mangin madinalagon sa ila kabudlay naga pangalaba kami.
1: Pamati kami o Ginoo.
2: Agod niyang tanan nga tanan namo niya mga minatay magupod sa himaya sang pagkabanaw ni Kristo nagapangalaba kami.
1: Mabati kami o Ginoo. Uamay ang Espiritu ni Kristo nagatulod sa amon sa pagpaninguha sa mga butang labaw sa amon masarangan. Buligi kami agon masunod namon ining Espiritu wag mabuksan namon ang amon mga kasing-kasing sa mga kinanglan sang amon mga utod pagi kay Kristo nga amon Ginoo.
3: Amen.
1: Amen. Bow. Skip mo man naton natong karang healing and salvation prayer doon. Amen. Pero kabay nga tuuhan naton daya. Kabay nga binisyonan kita natong mahigugmaon, mapinalanggaon, matinatapon, nagabugong ka doon sa oras ng tanan, kay bahan naton sa oras ng tanan. To Diyos nga mga gamo sa ng tanan ng Amay, kagang anak, kagang Espiritu Santo.
3: Amen.
1: Salamat ninyo, maigmahon naman kay Kristo ag huwagin naman ginaotaro yung katapusan yung pagpasyamat sa Todo Teleradyo sa anang bulig, bunyat kamon kundi para sa rayong programa kundi para sa aton nga mahal nga Diyos nga may banta lagi doon anang may dayat nga balita at kaguwasan para sa tanan.
3: Amen.
1: Salamat kid sa inyong pagpamati.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Patuloy kaming magbibigay ng kulay sa buhay mo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo. Today's best music
0: all weekend long. 88.5 ang radyo na kaibigan mo.

0: Radio Todo. Radio Todo. Ito ang Radio Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Sa mga panahong hindi mo na kaya, may mananapitan ka. Radio Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Coffee, may napatsyagan ako sa akong ngawas nga nagnami akong tubog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Coffee. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami ro impact sa atong lawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods. Nabas Public Market. Joy Joy Store. Tangalan Public Market. Bilyones Store. Makato Public Market. Antonino's Drug Store. Malinaw Public Market. Lezo Multipurpose Cooperative. Lezo Public Market. Maipas Drug Store. Poblacion, Numancia, Aklan. Carol's Pharmacy, Barangay Bulwang, Numancia, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Mia's Drugstore, Mabini Street, Poblacion, Calibo, in front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poong, Calibo. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Tesla Car Store, Madalag Public Market. Nicknick Store, Libacao Public Market. Yukid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Life Extension Vitamin D3.
4: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
5: Yes. Hindi, nagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
4: Okay.
5: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
4: So, tinake ko niyo yan?
5: Ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung, yung Q10.
4: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
5: Siguro mga 1.5 months.
4: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
5: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, Dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang nag-opera sa akin, anong tinitake mo? Gumanon lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga niriseta ninyo sa akin.
4: Uh-huh.
5: Sabi sa akin ni nanlog, okay naman na, wala ka naman problema. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Mm-hmm. Kasi hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako yung vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
4: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
5: Senator Inahe.
4: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
5: 57. Ay, sa akin, sasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
3: Life Extension Vitamin D3. The number number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
6: Nagausay ba kamo itmanami pero barato nga frozen food products? Hindi ka gid magsaga, basta tatak na vara. Karami turn, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, foot long, ag skinless. May andaman nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karami ton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef tapa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwa sa andang main branch sa Bacow Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sina Serna Street, Calibo. Ag Osmeña Avenue, Calibo. Ag sa Gumamera Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manaming frozen food products, patatak na vara.
7: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold. Mampibili sa mga butika.
8: Santon Gold Coffee Mix.
9: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Santon Gold Coffee Mix.
8: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. May family history ba na kamuusang diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! DTX 500 ang may powerful compound nga nagapanubo sang imo blood sugar. TDX 500, garantisado, epektibo, aramis. TDX 500.
10: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
11: So, si Jamie po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
10: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
11: Yes po. Nakailang kahuna po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirot nito sa pagiliran ko.
10: Opo, tapos?
11: Parang yung UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
10: Wow.
11: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinakainom ko na rin siya ng rice cookie. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
10: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
12: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
13: Parang pamilya ka na sa amin. Hindi namin pinipili ang iyong pagkatao, maging sino ka man. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo. Today's best music
12: all weekend long. 88.5 ang radyo na kaibigan mo.

0: Santhon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Ansang Sumag, isa ka sudyante. Kada gabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Santhon Gold Coffee Mix. Kagpa-active, kagpa-sharp sa mind. Kag-mycolagen, kag-glutathione.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkapag

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
2: Ako po si Elviro sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol, tapos narinig ko sa programa mo ang Rice Coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako rin, Kuya Boy, ni October, naglaboratory ako, second laboratory, awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumihit ng prostate ko.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
4: Hindi kami umaasa ng kapalit sa mga ginagawa namin para sa iyo. Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
3: Today's best music all weekend long. 88.5 ang radyo na

0: mas lalong sumasaya ang araw mo kapag kasama ang kaibigan mo. Siyempre, Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
1: Ito ang Radyo Todo, 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
2: Hindi lang sa dami ng pinagsamahan, kundi sa kalidad ng ating pagkakaibigan. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
1: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Magandang hapon, probinsya ng Aklan, Banwa at Kalibo, maidayad at mainit nga hapon katong tanan. Salamat sa Ginoo, no? Nga gintawan kita ita grasya nga makaalagad, but una sa tanan nakabugtaw kita kay inang agahon mga inigugma ag gintawan kita ita pribilehiyo ituman it Ginoo naton nga makaibahan ninyo sa kahanginan, no? Pinaagi sa aton nga istasyon Radyo Todo 88.5 Aklan. Ngani mga inigugma, no? Inyo kami nga sundan sa aton nga programa sa sugod itsang oras. Umpisa alauna it hapon hasta alas dos it hapon adlaw it Domingo. Agraya ro inyong programa, The Voice of Hope, mga hinigugma. Sa ngayon ni daton nga host, Pastor Dan Paderes of Landmark Bible Baptist Church, gapabot gid kami it mabaho agwa it untat nga pagpasagamat sa aton nga CEO ag President it aton nga Radyo Todo, si Sir Jonathan Cabrera, no? Sir Jonathan, kung nagapamantaw ikaw ag nagapamati, we are thankful gid and grateful nga makabahin sa inyong istasyon ag maihayag naton sa aton nga mga hinigugmang mga kaprobinsya, mga kasimanwa rong ebanghelyo ni Kristo nga suno sa sinulatan ni Apostol Pablo rong gahumit Dios sa tanan o sa katanan o sa kaguwasan sa tanan nga nagatuo pinaagi kay Kristo Jesus. Ano man ikaw nga rasa, whether you are Filipinos, whether you are Chinese, whether you are American, whether you are Europeans, no, we can only be saved by the same gospel of the Lord Jesus Christ, and that is His death, burial, and resurrection. Alright, no? So ginatamyo naton ro aton nga mga kaigmanghuran na sa Landmark Bible Baptist Church, no? I believe, no, kakatapos yang man itandang panimbahon, ginaabi-abi naton si Pastor Dan Paderes ag sa October 25 mga hinigugma ga celebrar sanda itandang church anniversary. No, nalipat niya ako kung ikapilagon, but I think it's their 34th or 35th church anniversary, no? So makaroon pa lang gina tamyaw naton ag gina-congratulate naton ro aton nga mother church na sa Landmark Bible Baptist Church sa pagpaguna it aton nga pinalangga nga Pastor Dan Paderes, no? Kaibahan it mga kauturan na ga pamati man ag nagasubaybay man si Ma'am Rose Paderes, also my mother-in-law, no, may daid nga hapon ag ginatamyaw naton ro mga regular naton nga mga tagpagamati, no, sa aton nga radio station, una sa may Fulgencio Balete, una sa may Tangalan, ag I believe, no, sa nagakagainyain pa nga parte it aton nga probinsya bangod Radyo Todo is the number one radio station, no, iya sa probinsya it Aklan, no, and we praise the Lord for that. Ginapasagamatan man naton si Ma'am Sol Cabrera, no, ra aton nga station manager, agrutanan nga mga katapo it Radyo Todo 88.5 Aklan, gabigun gid ra aton nga mga technical guys, no, nga naga bully gid katon, naga assister katon, no, para matigayon rayang programa, no? So standby ka mo mga hinigugma ag mag-aumpisa na kita sa pagpangamuyo, no, siguro Sister Casey, and after that, no, tawa naton it kahigayunan nga i-greet ro aton nga mga avid listeners or followers it aton nga rang programa.
2: Okay, let us pray. Lord, Heavenly Father, gracious and loving God, we thank you, Lord, sa dayang oportunidad uman, Lord, to

0: speak here on air, Lord, to share the gospel, the voice of hope, Lord, that is in you, Lord Jesus Christ. We pray, Lord, nga ikaw gitrumanguna sa kada isa ka kamon, Lord, nga imuramang, Lord, nga katotohanan, dumamutawi, Lord, sa among mga labi, Lord.
1: Mm.
0: And help us, Lord, to answer the questions by the word, by your grace, O Lord. And we pray that those who will listen will be edified and hopefully they will be saved.
1: Amen.
0: Apart from you, Lord, we are nothing. We ask for guidance, Lord. This we pray in Jesus' name. Amen.
1: Amen.
2: Amen.
1: O sige, Sister Casey, give it away, no? Nga, ma-greet naton raton nga mga supporters.
0: Ginagreet naton na raton. Siyempre, the De La Cruz family.
1: Mm-hmm.
0: Nasa, yes, sa Pastrana. Pastrana, no?
1: Yeah, Lacerna. Lacerna.
0: And the aton unang mga neighbor sa Oreta Road.
1: Mm-hmm.
0: Kasi yung doaton mga church. And syempre, doon mga avid listeners natin sa Polensio Norte, kay Lola Reni, kay Lola Victor,
1: mm-hmm.
0: and kay Rica Babes, kay Rica sa Tangalan. And sino po, Pastor?
1: Si Manong Lu, no? Pamantawin ka aton sa atong Facebook Live, no? May dayad nga Udto Adlaw, no? Kay Manong Lu, aton man nga igmang huduna sa Tangalan, no? Thank you for watching. Ag sa mga kauturan naton or sa aton yung mga kasimanwa nga nag-standby sa andang mga radio monitors, no? Pero kung may pagkakataon ka mo, mga hinigugma nga, magpadagayt inyong mga pangutana, magpadagayt inyong mga greetings, no? Tawaan gid naton kay higayunan, ruyon nga mga butang. Of course, umanuman nato, no, nga rong Landmark Bible Baptist Church magahiwat itandang church anniversary this coming October 25, no? So raton nga mga kasimanwa na sa may ibahay, no, kun luyag ninyo or basihandom ninyo nga mas makilaga pa si Jesus Christ, bukas gid rong pertahan it Landmark Bible Baptist Church para ihayag kinyo rong ebanghelyo ni Jesus Christ, pwede gid kamo maka-attend, no, sa andang church anniversary. And of course, we are also grateful sa Ginoo man na kaina, Brother Errol and Sister Casey, sa anaman nga bugana nga grasya sa aton nga panimbahon kaina. We thank the Lord for giving us again several visitors, no? Nakakita ko naton rubunga it aton nga pagpapagal, no? Sa aton nga street preaching, sa aton nga pag-imbita, sa aton nga soul winning, or sa aton nga gospel tract distribution. Nagduyin gid ra amon nga handom mga inigugma. So sa aton nga mga kasimanwa ya sa Banwa it Kalibo, kung nagapangita kamo it simbahan nga mas makilagan nyo si Jesus Christ nga ginawali halin gid sa pulong it Ginoo, no, bukas gid ra aton nga church na sa may Oreta Road Bible Baptist Church Kalibo, no, every Sundays, no, nag-aumpisa kita it 9:30 sa aton nga Sunday school, ag nagatapos kita at 11:50 or 12, no, sa aton nga panimbahon. Bukas man kita every Wednesdays sa aton nga midweek service, no, nag-aumpisa it alas 6 hasta at alas 8 it kagabihon. All right, no, so
0: Pastor, still Panaligan family.
1: Oh, hindi di natin pagkalipatan rong Panaligan na family. No, iya si Brother Aryan Jones sa Panaligan. Basi, Brother Aryan, gusto mo i-greet rin imong family members, no? Iya mo, Auntie Ami, ag Uncle Arnil, gahuhibayag, no? Ag gina-greet kagit, no? Na gina-greet gika mo ni Brother Aryan Jones, no? Nasa may Aliputos, numan siya Aklan. Si Auntie Ami Panaligan, si Uncle Arnel, no, kibahan nyo na ro mga kapamilya, no, ag kaigmanghuran ni Brother Aryan, ni Brother Christian. Ag sabugid nga sagamat dahil usually gina-welcome nyo gid kami, no, ag kahapon sagamat sa merienda, no. Hindi kun bagay ikaw Auntie magkabagaka, no. But kalipay namon to ministers, minister to children una sa may inyong area. All right, no, so hindi kita magdugay mga inigugma dahil madasig ro oras aga kunin nyo ng tagupangdan, no? Nag-start kita sa pila ka mga pangutana last week. Na ginumpisa naton sa pangutana, no? Dahil nga ni nag-proaton nga rang discussion, iya makaroon mga hinigugma, ay nag-ugat raya sa isa ka nangin viral man nga post sa social media account wherein a woman was seen preaching, no, inside the train station, and he was or she was prohibited, no, to continue, no, or hindi na daw kailangan ulit, no, na ulitin, no, itong pagsasabi or pag-preach or paghayag ng ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo. So doon po tayo nagsimula ng atin pong katanungan, did Jesus and the apostle actually preach publicly, no? At nasagot po natin 'yan, and then sinagot din natin yung pangalawang tanong, kung ang Biblia ba, does the Bible command believers to preach the word, no, or the gospel, no, publicly? And then nasagot din natin yung tanong, did the apostles preach outside the church or the synagogue? Wherein, I think, dyan po ang ugat ng ating usapin. Dahil kailangan ba nating ipagsabi? Kailangan ba nating i-preach or i-declare ang ebanghelyo ni Kristo publicly? Kasi po may mga kababayan tayo na sinasabi nila, no, na ang pag-preach daw ng gospel ay kailangan, no, sa loob lamang ng iglesia or simbahan. Pero ano nga ba ang katotohanan, sapagkat we are Bible believers? Itutuloy po natin itong usapin, mga kaibigan, and if you have any follow-up question, no, you can post that in our Facebook live chat box, Radyo Todo 88.5 Aklan. So, Brother Errol, let us continue this discussion. Did the apostles preach outside the church synagogue, no? I think hindi natin natapos yung tanong na yan. No? And then we will proceed this afternoon. Does public preaching mean Christians can preach anywhere, anytime, regardless of rules?
2: Let's take a look at Acts 17. Actually, nakita kami itong mga versikulo. We almost answered the question, I think. Acts 17, verse 17.
0: Acts 17 verse 17. Therefore disputed he in the synagogue with the Jews and with the devout persons, and in the market daily with them that met with him.
2: So you see, nakipagmatuwiran siya sa sinagoga sa mga Hudyo. And the church obviously is a body of believers. But ngayong araw alam natin ay parang Usali.
1: Oh yeah.
2: But before it became a building, it was called out assembly. That is what the word in Greek ekklesia means. That's where you get your word in Spanish or even sa Tagalog, iglesia, from. Mm-hmm. It is a called out assembly. And a called out assembly for the Jews in that time, lalo ang gusali ay sinagoga. So he was there. Imagine a Christian going to a Muslim mosque and start preaching the gospel sa loob ng isang mosque or sa cathedral, sa ibang church, like Roman Catholic Church. But look what it says there. Sa makatuwid ay nakipagmatuwiran siya sa sinagoga sa mga Hudyo at sa relihiyosong mga tao. Mm-hmm. He did not just preach in a public place. He then went to the synagogue and also with religious people.
1: Right.
2: But preacher, if a person is religious, doesn't that mean he is already devotional or devoted?
1: Mm-hmm.
2: Well, anong gumawa ni Apostle Pablo sa loob ng itong sinagoga kay mga relihiyosong tao?
1: Mm-hmm.
2: And in the market, at sa pamilihan, araw-araw sa kanila na nakikipagita sa kanya, and with the devout person, and in the market daily. So every single day, the Apostle Paul, ang kanyang trabaho was to

0: probiotic 8-in-1 coffee mix. 100% all natural to support digestive wellness and a healthy immune system.
1: Sip it, love it, power your day. Glow from within, fuel your winning day.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Tomatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyaga na ako, nag-ugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako kabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it pilag it ang bilog na akong ginatake nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako ng More Power Coffee, hay do yun latarakon nga ginano nga kada agahon na akong ginainom. Wow, na ako nag-ano it take it, ibang vitamins, kaya More Power Coffee lang.
3: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods. Nabas Public Market. Joy Joy Store. Pangalan Public Market. Billiones Store. Makato Public Market. Antonino's Drug Store. Malinaw Public Market. Lezo Multipurpose Cooperative. Lezo Public Market. Maipas Drug Store. Poblacion Numancia Aklan. Carol's Pharmacy. Barangay Bulwang Numancia Aklan. ANC Drug Store. Calibo Shopping Center. Carol's Pharmacy. Stall number 24, Calibo Shopping Center. Traje Pharmacy. Martelino Street, Poblacion, Calibo. St. Anne's Pharmacy. Regalado Street, Poblacion, Calibo. Mia's Drug Store. Mabini Street, Poblacion, Calibo. In front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy. Mabini Street, Poblacion, Calibo. Vitamed Pharmacy. Mabini Street, Poblacion, Calibo. Allen One Convenience Store. Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poo, Calibo. J33 Drug Store, Banga Public Market. Testa Car Store, Madalag Public Market. Niknik Store, Libacao Public Market. Yukid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
5: Nagausoy ba kamo it manami pero barato nga frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karamiturin, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, footlong, ag skinless. May andaman nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karamiton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef tapa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwas andang main branch sa Bakhaw Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo, ag sa Gumamela Street sa Banwa Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manaming frozen food products, dapat tatak na vara.
6: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Tododo.
1: Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu ala man ittaba' al-huda. Ang lahat ng papuri at pasasalamat ay para lamang kay Allah Subhanahu wa Ta'ala, ang siyang Panginoon ng lahat ng nilalang, at naway ang kanyang biyaya

0: Kaya pagpapala ay mapakay Propeta Muhammad, sumakanya nawa ang kapayapaan at ganoon din sa mga kanyang mga sahaba o kanyang mga kasamahan at ganoon din sa kanyang mga pamilya na umalalay sa kanya at sa bawat mananampalataya na tumahak sa tinahak nilang landas, kapayapaan sa sino mang tumatahak sa landas ng gabay. So alhamdulillah at andito na naman ang programang Ang Busis ng Islam sa probinsya ng Aklan, sa live tayo ngayon sa Radyo Todo 88.5 at insyaallah ay magtatalakay na naman tayo ng mga ilan na patungkol sa relihiyong Islam. So bago natin simulan ang ating mga nakahandang mga tatalakayin at simulan ang pag alam sa buhay ng ating kasama kung ba't siya nag-Muslim, insyaallah ay binabati muna natin ang ating mga tagapakinig. Una-una sa ating mga kababayan na mga hindi pa mga Muslim, binabati natin sila ng magandang hapon sa lahat at nawa ay magkaroon pa tayo ng talakayan patungkol sa ganitong mga usapin dahil kumbaga nandito tayo sa lugar na kung saan napakarami ng mga Muslim at marami na rin mga hindi Muslim. So ang gusto natin dito ay magkaroon tayo ng magkaroon ng kaalaman sa bawat isa. So andito kami at nagpapahiwatig at nag-aabot ng mensahe ng Islam para ipaintindi o ipaunawa kasi yun nga, palagi nating tinatalakay dito na napakaraming mga kumakalat sa social media, ganun din sa mga balibalita at kahit nga sa ating mga sa kapaligiran, may mga nagsasabi na ganito daw ang Islam, ganito daw ang mga Muslim, ganito daw ang turo ng Islam at yun pala ay mga haka-haka o hindi tunay na ganun ang relihiyong Islam. So andito kami sa abot ng aming makaya ay unti-unti naming lilinawin at bigyang linaw ang ilan sa mga maling pag-unawa at maling akala ng ating mga kababayan. So antabayanan niyo po kami sa oras na ito hanggang sa matapos ang oras natin. So yun ang gusto nating unang pambungad sa mga kababayan natin na magandang hapon sa lahat. At syempre ay nais din nating batiin yung mga kapatid nating mga Muslim na kung saan ay palaging nakaantabay sa atin at handang matuto at handang makinig patungkol sa mga kaalaman at mga pagkakaroon ng ideya sa mga pananampalatayang Islam. So saan man silang dako ng mundo ay binabati natin sila ng ating pagbati sa Islam ng Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, ang kapayapaan ay sumainyo lahat. So siyempre una-una nating babatiin ay yung mga kapatiran natin dito sa Kalibo, yung mga pres natin diyan, si Abdul Wahab Simban, yung sila Angay, sila napakarami din mga kapatid diyan na pangkalahatan. Assalamu alaikum sa inyo diyan dito sa man sa Nur Ala Village sa Kamansi. Yan sila Sheikh Gabriel, sila Ustad Jamil, sila Pres Sulaiman Haji Unos. At yan din sa Boracay, sila Imam Sulaiman tsaka si Pres Faisal. Binabati natin lahat yan dito sa Pinamukan at siyempre sa buong mundo na mga kapatid natin na nakikinig sa atin ngayon. Assalamu alaikum at magandang hapon sa lahat. So inshallah, bago natin simulan ang ating mga tatalakayin, siyempre gusto ko ring magbigay din ng pagbati ang ating kasama ngayon na magbigay din siya ng bago natin talakayin kung bakit siya nag-Muslim at sa napakarahaming relihiyon, Islam pa ang natagpuan niya. So bago natin talakayin yun, gusto muna natin siyang magbigay ng pangbungad na mga pagbati at pagpapakilala. So inshallah, Brother Jack, salamu alaikum.
1: Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Salam.
1: Binabati ko po at nagpapasalamat po ako sa binabati ko po ang ating mga
0: kapatid
1: na sa pananampalatayang Islam na Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. At binabati ko rin ng ating mga kapatid na mga non-Muslim at tumatangkilik sa programang ito, ang Boses ng Islam sa probinsya ng Aklan.
0: Mashallah.
1: Magandang hapon po sa inyong lahat.
0: Mashallah. So itong si Brother Jack, sa totoosin lang, ginamit siya ni Allah subhanahu wa ta'ala, ang ating Panginoon, na sa kanya po nagsimula ang programang ginamit siya ni Allah bilang sa sabab o dahilan, kasi siya po yung nag-asikaso nito at nag-request kay Boss Jonathan Cabrera, at alhamdulillah sa taufik ni Allah ay nagkaroon po tayo ng programang at nagkaroon ng slot dito sa Radyo Todo sa programang Ang Boses ng Islam, at alhamdulillah ay umabot na po tayo ng 3 taon.
1: 5 years
0: na ba?
1: 5 years
0: na?
1: 2022 to eh.
0: Oh, mashallah, hindi ko napansin. Ang tagal na pala. At nawa ay, kumbaga, maging mahaba pa, at nawa ay marami pang magabayan sa pamagitan ng programang ito. Allahumma amin. So ngayon, Brother Jack, doon na tayo sa mga katanungan na kung saan alam natin nandito tayo sa lugar na napakaraming hindi Muslim. At napakarami sa paligid natin na relihiyon na inaaniba ng mga tao. At maraming nagsasabi na ang Diyos daw ay ganito, si ganito ang Diyos, si Allah, si God, si El Shaddai, si Yahweh, si Jehovah. Napakarami. So ang gusto nating unang itanong, ba't sa napakaraming relihiyon, Islam pa ang napili mong pasukan? So inshallah.
1: Magandang katanungan yan, Ustad Jamal. Kung bakit kay dami-daming sikta o reliyon
0: nagsilipaglaganap o ba na nasaksihan mo.
1: Pero Islam yung napasukan yung reliyon. Kasi ganito yun. Nung nagre-repair ako ng cellphone.
0: Technician
1: kasi ako dati. Kasi nag-apply ako ng technician sa ating kapatid din na si Ustad Nestor Abdul Karim Bujibud.
0: Oh, yung isa sa mga kasama natin dati. Oh. Ustad, masala, sana'y makabalik ka rin dito sa lugar natin at makasama ka rin namin dito. Yung inuupuan natin dito, siya po yung talagang pinaka-anchorman namin.
1: Doon tayo nagsimula sa kanya. Kasi nung hindi pa ako Muslim, wala talaga akong naintindihan at the time. Kasi nung nagre-repair ako ng cellphone, may isang customer na lumapit na bumibili ng casing.
0: Accessories
1: sa kanya. Hindi naman pwede kasi itong si Ustad Abdul Karim, palaging nagbibigay ng mensahe yon. Kahit sino
0: ka, pinapalaganap niya talaga
1: yung Islam. Ngayon, nasabi ko sa kanya, bro, doon na lang kayo magkwentuhan kasi hindi ako hindi ako makakonsentrate sa ginagawa ko kasi ganun. Sabi ko, parang baka masira ko yung cellphone. Rin ako sa may-ari ng cellphone. Sabi ko sa may-ari ng cellphone, pwede ba, ma'am, balikan mo na lang after lunch? Kasi parang naiwagaan ako sa kwento ni ng ka-brother natin. So ayun, sabi sa akin ng nagpaayos sa akin ng cellphone. Sige, bukas ko na lang. At doon ako
0: nag-focus sa pakinig.
1: Nakinig na lang ako. Kasi wala rin, useless din . Kaya nga pinaano ko na nga yung isang customer. Sabi ko, wala na akong kikitain ito. Sabi ko ganun. Patay na naman ang kinikitain ko. Pero hindi ko alam, yun pala sa punto na yun na masubra pa pala sa kinikita ko yung
0: Allahu Akbar.
1: Nung nangkinig lang ako.
0: Mashallah.
1: Pinakinggan ko siya at doon ako naiwagaan at doon ko na-realize na tama ka ko itong taong to.
0: Mashallah.
1: Doon ko na-realize. Tapos, ilang days na nakikinig pa rin ako sa kanya, parang may punto to. Sabi ko, sige. Sabi ko sa kanya, bro, ako naman yung anuin mo. magbigay ka rin ng paliwanag sa akin na tayo lang dalawa.
0: Ibig sabihin, nung time na yon, technician kanya, sa iba siya nagpapaliwanag, hindi pa siya nagpapaliwanag sa iyo.
1: Hindi pa. Ako lang kasi self-ako. Nagpuporsige rin naman ako kasi kaligtasan yung inaano natin. Kahit sino man namang tao, kaligtasan naman yung inaano natin. Inaangad. Wala namang iba, wala naman tayong inaangad, kundi kaligtasan na naman . Kahit dyan, lasinggiro dyan sa kanto. Kaligtasan din pa rin yung inaangad dyan. So doon nagsimula, sabi ko, sige, naintindihan ko na ang Islam, pinaliwanag niya sa akin lahat na ito si Kristo, ganito. kumakain, natutulog, nagpapahinga. So hindi ka pala tunay siyang Diyos.
0: Oo.
1: So isipin mo nung nag-ano ako, nag 3 days and 3 nights hindi ako nakatulog. Bakit? Doon ka na, nakita ang dati kong sinasamba ay hindi pala totoong Panginoon.
0: Mm,
1: 'yun yung ba? Na ano ko na ano ko sa
0: Islam.
1: Sa Islam talaga.
0: Mm, kumbaga, siyempre simula pagka panganak sa atin tapos ilang taon na 'yun ang sinasamba natin tapos biglang may dumating na isang tao, tapos sabihin mo hindi pala tutunay
1: hindi
0: na Diyos. Tapos nagkaroon ka talaga ng hindi nakatulog.
1: Napaisip ako. Hindi ako na makatulog kasi palagi ako gumigising ng kalating gabi, ating gabi. Kasi bago ako nung magmaligo, nagsa-sign of cross ako eh.
0: Mm-hmm.
1: So ngayon, kahit na nagsyahada na ako, nagsa-sign of cross pa rin ako, pero siyempre, hindi pa natin...
0: Hindi pa mawala-wala eh.
1: Hindi pa mawala-wala. Oh. So ngayon, doon ko naliwanaga na yakapin ko na talagang
0: Reliyong Islam.
1: Reliyong Islam. At sabi ko, sige, Ustad, tumawag ako sa kanya. Lasing pa ako noon.
0: Oo.
1: Mag-ano ako, papasok na ako sa Islam. Sabi ko. So ano ako ang mga kondisyon papasok sa Islam? Sumuot ako, naligo ako,
0: nagporma ka kumbaga.
1: Nagporma talaga ako. Parang may date ba?
0: Oo.
1: Ngayon, nung pumunta na ako sa shop na, sige, Ustad, anong oras tayo mag-ano? Sige, saksi ka lang. Saksi sa ano?
0: Masya Allah.
1: Di, saksi ka na. Walang ibang Panginoon na dapat sambahin maliban kay Allah. At sumaksi ka na si Propeta Muhammad ay alipin at kauli-uli ang sugo ng tagapaglika, ang Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi ko, ganun lang. Nagulat ako. Ganun lang pala kasimple ang pumasok
0: sa Islam. Kasi may mga sekta o may mga relihiyon na kapag pumasok sa kanila, mayroong mga ritual na ginagawa. Alimbawa, mayroong mga nilulublob sa tubig at mayroon ding mga pagsamba na dapat kumpletuhin mo yun bago ka pumasok. Sa Islam kasi napakasimple. Yun nga ang ginawa kay brother. Siguro akala mo noon, brother, bro Jack, yung dadalhin ka sa lugar ng sa masjid, dadalhin ka na mayroong ritual na. Kumbaga, sa oras na yun, kapag yakapin mo ang Islam o gustong-gusto mo mag-Muslim, pwede ka kaagad pumasok sa Islam. Ganun ang kasimple sa pagpasok sa Islam. Masha'Allah.
1: Doon ko na-realize, kahit sino mang tao, pwede mag-Muslim. Kasi kung saksi lang naman ang titingnan natin, lahat ng nilikha ng tagapaglikha, ang Allah subhanahu wa ta'ala, ay magiging saksi sa iyo. Katulad ng mga puno, hangin, tubig na nilikha ng tagapaglikha na sumusunod sa kanya. Yun ay magsasaksi na sa iyo. Hindi yung tao. Kasi kung minsan, kung gusto mo talaga mag-Muslim, kasi nakakalungkot lang talaga pag tayo ay doon pa rin sa kinagisna natin at hindi pinaliwanag ang Islam, wala talaga silang alam. Wala talagang ano-ano.
0: So, mashallah, napakagandang kwento na kung saan hindi mo akalain, nagre-refer ka lang, pero Allahu Akbar, ang gabay ni Allah ay hindi natin alam kung saan na niya ipadaan sa isang tao. So, inshallah, may mga natandaan ka pa doon, Brother Jack, na mga bukod sa na-prove mo na si Jesus Christ ay hindi tunay na Diyos. Ano pa yung nag-push sa'yo na yakapin ang Islam o mas nagbigay linaw sa'yo na ang Islam pala ang totoo at ang religion ko pala dati ay hindi tunay. Inshallah.
1: Dati naman kasi, bago ako pumasok sa Islam, kasi hindi pa ako noon na strong o either ano pa yun, naghanap ako, at least, nagsyada na ako. Naghanap pa rin ako ng, pwede pa akong, kung tutusin, pag may nakita akong mali, pwede pa akong umalis.
0: Lumabas.
1: Pwede pa akong lumabas. Dahil sabi sa akin, pag pinasok mo ang Islam, hindi ka na makakalabas. Yun ang sabi sa akin. So, bakit hindi makakalabas? Sabi ko, yun palang ibig sabihin, pag pinasok mo ang Islam, dahil hindi ka na talaga makakalabas, ikaw mismo sa sarili mo ang magdedesisyon kung lalabas ka o hindi. Kasi kung alam mo ang katuruan ng Islam sa loob niya, ikaw na mismo magdedesisyon sa sarili mo kung lalabas ka o hindi. At doon ko pinag-aralan ko muna ang Biblia at saka iniambing ko yung Quran. Kasi ang dami ko noon, tutok kasi ako doon dati sa dawa. So doon ko nakita na si Maria ay nakatalukbong sa Biblia mismo.
0: Oo.
1: At saka yung doon rin sa Biblia rin, bawal putulin ang dulo ng ating mga balbas.
0: Masyaallah.
1: Tapos sa Biblia rin, si Kristo ay pinadala lamang sa bayan ng Israel, hindi sa Pilipinas. Kung si Kristo ay pinadala sa bayan ng Israel, siyempre ang nakakilala sa kanya ay taga-Israel, hindi taga-Pilipinas. So masubra nga ang welcome ng taga-Pilipinas sa kanya, ginawa nilang Diyos eh. Pero kung Diyos talaga si Kristo, ba't hindi siya sinamba ng nanay niya? Ay siyempre, yung nanay niya ang unang nakakaalam sa anak. At hindi pwede lumuhod ang nanay sa anak, kundi
0: hindi pwede bagtos,
1: yan. Ang dapat lumuhod ay yung anak sa nanay. Yun lamang po.
0: So masyala, kumbaga, doon sa pag-aaral mo rin sa Biblia, kasi kahit ako rin noong una, nung ako'y bago pa lang sa Islam, alhamdulillah, nakailang taon na rin ako ngayon sa Islam, doon din isa sa mga na-prove ko na Islam ang katotohanan. Kasi kahit sa pag-aaral sa Biblia, makikita mo yung mga way ng pagsamba, way ng mga paniniwala ay katuraan talaga ng Islam. Yan nga, sabi ni Brother Jack na yung si Jesus Christ, siya ay tinatawag na bawal yung naka kumbaga sa si Jesus Christ doon na ay siya ay sinugo lamang sa bayan ng Israel o sa lugar niya, hindi po siya isinugo sa ano, kasi ang mga propeta may mga kanya-kanyang lugar na isinugo sila ng Diyos. So kung si Jesus Christ lang ang babasihan natin na sa kanya yung kaligtasan ay napaka ano naman, kumbaga paano yung mga naunang mga propeta, sila Moises, si Abraham, si Noah, sila po yung mga lahat ay mga sugo ni Allah subhanahu wa ta'ala. So ibig sabihin, kung ang point natin dito, doon sa pag-aaral sa Biblia, makikita na si Jesus Christ ay sugo lamang. Ang pag-ahit ng balbas ay bawal sa Islam, bawal din po. Yung pagsusuot ni Maria ng kumbong, kung titignan natin, yung takip ay mga Muslim lang po ang sumusunod hanggang ngayon. At doon din sa Biblia, makikita natin, bawal din po yung baboy doon sa Leviticus 11:7. At ganoon din sa Biblia, yung mga way ng pagsamba, yung pag-aayuno ni Jesus Christ, yung kanyang pagpapatirapa, andyan po sa Biblia. Kaya kung talagang nag-aaral ka rin ng Biblia, talagang makikita mo rin yung katotohanan, inshallah, sa gabay ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi doon din makikita na mayroon pa talagang mga katuruan sa Biblia na andun pa talaga sa original niya at makikita yun. Pero siyempre, hindi natin na lahat yun maano, kasi nabago na ang mga kasulatan na yan. At alam naman yan ng mga Bible scholar. So, ang Quran, ito na po yung pinakahuling revelasyon na kung saan malinaw na ito na yung guide natin sa tamang paniniwala natin. So, inshallah, bago natin yun ipagpatuloy, medyo napakagandang pagtalakay sa buhay ng pagbabalik Islam ni Brother Jack. Bago natin yun ipagpatuloy, nais muna nating batiin yung mga tagapakinig natin. Binabati natin si Abdurrahim, ang kanyang sinabi, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Jamal Isidro and Bro Abdullah Briones. Sabi niya, Masya Allah, Brother Jack, watching from Barangay Katabana, Madalag, Aklan. Islam is perfect, alhamdulillah. Shout out Ustaz Mr. Abdul Karim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kay Brother Abdurrahim. Masya Allah, isa sa mga masigasig din itong brother na panay tanong talaga ito sa akin, Masya Allah. Kumbaga, andyan talaga sa kanya yung willing na matuto about sa Islam. Nawa ay adaliin at dagdagan pa ni Allah ang iyong kaalaman. At ganoon din, nais nating batiin yung mga takapakinig natin dyan, ang aking asawa at mga anak dyan na nakikinig sa atin, si Nian Villanueva, at ganoon din sa aking anak na si Mujahid at si Aisha. So, inshallah, bago natin, Jack, ipagpatuloy yung mga natalakay natin, paalala sa bawat isa sa atin, sa mga kapatirang mga Muslim, na kung saan tuloy-tuloy dapat yung pag-aaral natin. Kasi, alimbawa nga, example kay Brother Jack, diba, sa pagyakap sa Islam, andyan pa yung pagdududa natin kung Islam ba ang tama, ano ba ang totoo. So, kapag nasundan mo na ng pag-aaral, ikaw nang magdedesisyon sa sarili mo kung lalabas ka hindi. At hindi ako maniniwala, kapag nag-aral ka ng Islam at naunawaan mo ang pananampalatayang Islam, wallahi, sumpa man kay Allah, walang matinong Muslim na nag-aral ng Islam na lalabas pa sa Islam. Kasi nandun na yung napaka napakalinaw ng gabay, napakalinaw ng pananampalatayang Islam. Perfecto talaga. Kaya nga sabi ni Propeta Muhammad, sumakanya nawa ang kapayapaan, na yung Islam na iniwan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itinuro sa atin na nakaabot sa atin, yung liwanag niya ay para ding yung gabi ay parang umaga, sa sobrang liwanag ng Islam. Ganun po ang pananampalatayang Islam. Kaya yung mga tao na naghahanap ng katotohanan at nagsaliksik na hindi bias, kumbaga ang hangad niya talaga ay makita ang katotohanan, hindi ako maniniwala na hindi niya makita ang Islam ang katotohanan kung tunay talaga siyang naghahanap ng katotohanan. So inshallah ngayon, Brother Jack, yun nga sa pagyakap mo sa Islam. So ano naman yung pinagkaiba nung dating hindi ka pa Muslim at nung ikaw ay Muslim na, inshallah?
1: Halos, Ustad, ang layo eh. Ang layo ng pagkakaiba eh. Ang pinagkaiba ko dati noon sa nung hindi pa ako Islam, mga Muslim. Kahit nag-Muslim man tayo ngayon, hindi tayo perfecto eh. Nandyan kasi talaga yung tentasyon na hindi natin mawawala kasi kinagis na natin. Ganun. Pero may ano yung buhay natin. May direksyon.
0: May guide.
1: May direksyon niya. Tsaka kaya mo nang kontrolin yung sarili mo. At saka may kinakatakutan ka eh. Doon tayo eh. Eh dati nung hindi ako Muslim, wala akong kinakatakutan na Panginoon eh. Dahil hindi ako nagsisimba. Dati rin ako pag may charismatic, pag hindi ako niyayaya, hindi rin ako pupunta.
0: Wala rin.
1: No. Wala. Eh, nung nag-Muslim ako, palagi akong excited. Every Friday.
0: Mashallah.
1: Palagi akong excited. Nag-prepare talaga ako. Wala akong inaano ko muna yung mga gawain na yan. Pagkatapos ng simba, ng Jumaa, doon ko na ginagawa kung mamasada ako, kung
0: Maghanap buhay.
1: Maghanap buhay. Doon ko ginagawa kasi binibigyan natin ng importansya yung ano natin, yung Panginoon na naglikha sa atin. Sa atin na nga, yung anim na araw, isang araw lang nga sa kanya eh. Hindi pa natin may bigay. Kaya yun yung kinaiba nung hindi ako Muslim.
0: At ngayon na Muslim.
1: Na sa Islam ako ngayon. Palagi lang ako excited. Ngayon, sabi ko, sarili ko, palagi kong dinadasal sa tagapaglika na naway yakapin ng magulang ko yung
0: Islam,
1: pananampalatayang Islam. At alhamdulillah, niyakap niya yung Islam, pati pa yung father ko.
0: Mashallah.
1: Ngayon, ano na sila sa Islam. Ngayon, nagre-research na sila sa Islam.
0: Mashallah.
1: Sabi ko, kung may mali ka ko ang Islam, sabi ko, kahit katiting na mali lang dyan sa Quran, ipakita mo sa akin at aalis ako. Sabay tayong alis. Kung may makita ka, sabi ko, alis tayo. Wala naman makapagpigil sa atin kung alis tayo. Dahil gusto natin ang katotohanan at kaligtasan sa kabilang buhay. Eh ngayon, sabi ko, kung wala man lang tayo nakita, pagpatuloy natin. Kasi, di ba, ang sabi nga ng ating mga ulama, mag-aral kayo mula duyan hanggang libingan para makamit natin ang kaligtasan sa kabilang buhay. Yun lang yung ang mensahe ko sa mga hindi Muslim. Ano yun na natin? Lubus-lubusin natin at saka huwag na natin i-accept natin to sayang. Dahil abutan tayo ng kamatayan na hindi tayo mga Muslim. Hindi nga ako perfectong tao, pero sinasabi ko talaga kung ano ang na ano ko sa mga ulama natin. Yung mga na rinig natin at yung mga na nagpayo sa atin. Kasi pag hindi daw, kasi hindi naman tayo agad na paraiso eh. Lahat dadaan pa tayo sa impyerno eh. Di ba? Yun nga. Sabi ko sa daddy ko, alhamdulillah, niyakap ninyo ang Islam. Kayo na po kako, hindi na po kako ako makaano dyan. Kung isipin mo, Ustad Jamal, sila na rin ngayon yung nagpupursige sa akin na magsimba tayo, mag masha ano tayo. Allah, kaya, eh na pinapanalangin ko pa yung mga kapatid ko na mag, amen, amen. Mag Muslim, hindi lang mga kapatid ko, hindi lang kapamilya ko, kundi buong sangkatauhan, oh, buong mundo, oh, na mag-Muslim yun lang po.
0: Oh, mashallah. So, kumbaga, yung mga nangyari sa buhay ni Brother Jack, kumbaga, andyan yung mga pag

hanggat hindi pa tayo nakakapasok sa paraiso, hindi pa tayo pwede maging kampante. At yun nga, sinasabi natin na ang Islam ay relihiyon na katotohanan. At yung mga tao ay hindi po perpekto. Lahat tayo, wala pong perpekto. At lahat tayo ay palaging nagkakasala. At ang sabi ni Propeta Muhammad, sumakanya nawa ang kapayapaan, kullu ibnu Adam khata wa khairul qata'in at-tawwabun. Ang lahat ng anak ni Adan, si Propeta Adam, ay palagi ang nagkakasala. Ito yung likas sa atin. Walang perpekto sa atin. Ito na nabanggit na nga eh, na lahat tayo ay nagkakasala. Subalit, ang pinakamainam sa mga nagkakasala na iyon, yung palagi ang nagbabalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala. O palagi silang nagtatawba o umihingi ng tawad kay Allah subhanahu wa ta'ala. So, ito ang kainaman ng Islam. Tayo bilang mga tao ay palaging nagkakamali, pero andyan din si Allah na palaging nagpapatawad. Palaging nagpapatawad. So, mashallah, alhamdulillah. At ang isa pa sa napakaganda dito na ang kainaman natin sa Islam, kahit makagawa man tayo ng kasalanan, basta hindi shirk, hindi pagtatambal kay Allah. Pero hindi natin sinasabi na gumawa kayo ng kasalanan. Ang gusto natin ditong iparating na kapag halimbawa lang nakagawa ng isang Muslim ng kasalanan, pero hindi siya nagtambal kay Allah, darating sa punto na paparusahan siya ni Allah din sa kasalanan na ginawa niya. Subalit darating sa oras na siya ay hahanguin sa parusa na yun o sa impyerno papunta sa paraiso. Unlike sa iba na napakabuti naman nila, subalit sila ay nagtambal kay Allah. Kahit gaano pa sila kabuti, dahil hindi sila sumamba kay Allah habang buhay sila sa impyerno. At yun ang kainaman ng Islam. Bilang mga tao, tayo yung nagkakasala, nagkakamali. Pero ang importante, tama yung sinasamba natin, tama yung relihiyon natin. So yun po ang kainaman ng Islam at ito po ang gusto namin ipaanyaya at ipaabot sa mga kababayan natin. So kababayan natin. So inshallah, bago natin ipagpatuloy yung pagtanong kay Brother Jack, ay gusto nating batiin ulit yung mga tagapanood natin. Mashallah. Binabati natin, shout out kay Abdul Malik Ismail Dilpiral dyan sa Laguna. Assalamualaikum dyan, brother. At ganoon din kay Sister Annalisa Espino, isa sa mga kapatid din natin na dating Kristiyano na siya ay nagbalik Islam din na taga dito sa istansya na siya po ay nasa abroad ngayon, mashallah. So sabi niya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I like this episode. Man, napapa-English tayo nito. This serves as an inspiration to all, especially for non-Muslims. Inshallah, it will continue para maging gabay sa iba. We can call this my journey to Islam, mashallah. So, inshallah, si sister ay, inshallah, kung may mga oras man na makauwi ka dito, inshallah, magtulungan tayo na ipalaganap natin ang ating reliyon. Nawa ay pangalagaan ka ni Allah subhanahu wa ta'ala dyan. So, ito nga ipaalala sa bawat isa sa atin, lalo na sa mga hindi Muslim, na ba't ang dami ng balik Islam? Ba't ang dami ng mga Kristiyano na nag-Muslim ngayon? So, isa na ito sa mga, kung sila ay magtataka, ano nga bang Islam? Ba't maraming nagbabalik Islam? So, pag-aralan nyo po ang reliyong Islam. So, inshallah, ganun din, nais natin batiin ang ating kapatid dyan sa barangay Pinamukan, Purok City, ang ating makisig na kapatid. Salam, Ustad. Mabuti kasama mo si Bro Jack. Galing kay Aladdin, di vlog, di lantawi. So, inshallah, brother Jojo, Aladdin, di lantawi, at dyan kay Sister Nina. Inshallah, may oras din na makabisita tayo dyan, makabisita kami dyan. Inshallah, kasi ngayon ay medyo busy pa tayo, mayroon pa tayong medyo dapat tapusin at unahin. Pero inshallah, pinag-uusapan na namin yan ni Brother Jack na inshallah dyan kami makapagsala ng Jum'a at dyan tayo mag-salo-salo inshallah. Okay, so inshallah, bilang siguro panghuling katanungan na ito, Brother Jack, dahil sa tayo ay, kumbaga, nandun na sa episode na na-prove na natin na Islam ang katotohanan. So bilang mga tao, yun nga sabi mo, na hindi lang sa pamilya yung dapat i-share ang kaligtasan. Bagkos, hindi, bilang mga Muslim na tayo nasa katotohanan, hindi tayo pwedeng maging selfish o tinatawag na sarili lang natin yung iniisip natin. At gusto natin na lahat ng tao ay magabayan. Ganon din ang mga propeta, di ba? Ang gusto ng mga propeta, yung mga tao lahat ay magabayan. So tayo ngayon, sa yung kalagayan na na-prove mo sa sarili mo na Islam ang katotohanan, ano yung masasabi?

0: masasabi mo at maipapayo mo dun sa mga tagapakinig at mga tagapanood natin ng mga kababayan patungkol sa reliyong Islam? Inshallah.
1: Ayaw niya, Ustad Jamal, no?
0: Oo.
1: Magandang ano yun. Sana gabayan tayo ng Allah Subhanahu wa Ta'ala.
0: Amin.
1: Bigyan tayo ng tawfik. At bigyan tayo ng habag at awa ng tagapaglikha at nayakapin natin ang agama Islam. Kasi wala nang, ang sabi kasi nila, walang reliyon na makakaligtas. Pero sa akin, mayroon. May reliyong na makakaligtas. Kasi normal naman sigurong walang makakaligtas na reliyon kung ang kasulatan ay may mali. Dahil bakit? Ang tagapaglikha hindi nagsasabi ng kamalian eh.
0: Tama 'yun.
1: At ang tagapaglikha hindi nagsasabi ng putol-putol. At ang tagapaglikha hindi nagsasabi ng kasinungalingan.
0: Tama.
1: Kung ang tinuturo mo talaga sa kapwa mo, sa brother, isang ka-brother, may mali na kasulatan. Totoong ang isang reliyon na hindi ka talaga makakaligtas.
0: Tama 'yun.
1: Pero kung ang isang reliyon ay nagtuturo na walang pag-alinlangan,
0: walang kasinungalingan,
1: walang mali, walang yun ay totoo.
0: Masyaallah.
1: Totoong reliyon. At yun ang gabay natin sa kaligtasan. Dahil lang, ang religion is gabay. Gabay sa pagbalik-loob sa nag-iisang Panginoon na dapat at karapat-dapat sambahin. Yun. Hindi nila kasi tinuturo to eh.
0: At hindi nila naunawa kung ano ibig sabihin ng reliyon.
1: Ang reliyon, ang ibig sabihin ng reliyon is gabay sa pagbalik loob sa nag-iisang Panginoon na dapat at karapat dapat sambayin. Gabay nga eh. Gabay sa kaligtasan. Kaya, sa mensahe ko lang sa non-Muslim, huwag na nating, kung gusto lang naman natin ang kaligtasan, walang problema, dyan yung mga kapatid nating mga Maranao, may mga pisto dyan. Magtanong tayo, malapit yung masjid dito, may masjid sa Pinamukaan, may masjid sa Kawayan, may masjid sa Kalibo, may masjid sa Camansi Norte, sa Numansia, may masjid sa Naba, sa Boracay, o dito rin sa malapit sa atin sa Kulasi. Doon kung gusto natin ang katotohanan, na gusto natin ang kaligtasan, puntahan natin sila. Kaya pinapaabot niya namin itong radio station para kahit saan mang dako ng Pilipinas o saan dako ng mundo, mapabot namin ang mensahe na about Islam. Yun lamang po.
0: Masyaallah. So, napakagandang pagtalakay natin sa buhay ni Brother Jack at isang napaka malasakit na pagpapayo sa ating mga kababayan kung saan itong reliyong Islam ay katotohanan at nawa ay kapag alam na natin na itong katotohanan ay yakapin natin at yun nga sabi ni Brother Jack, napakadali na pwede nating lapitan. Halimbawa sa mga lugar natin hindi mawala na mayroong mga Muslim lalo pa sa Kalibo at may mga sa ibang lugar, yun nga may mga masjid na dyan. Ay, inshallah, pwede po kayong lumapit sa kanila o di kaya sa mga masjid, meron po tayong mga imam dyan o mga ustad na pwede nyong pagtanong. Kung dito lang din naman po kayo sa Kalibo, inshallah, pwede nyo po kaming kontakin sa page namin na Busis ng Islam sa probinsya ng Aklan o di kaya sa mismong account ko, yung Jerwin Isidro. O di kaya, puntahan nyo po ako dyan sa Kalibo Masjid. Hanapin nyo na lang po ako dyan sa mga kapatid natin. O di kaya pwede nyo po kung puntahan dyan sa pisto natin sa malapit sa Nobo, sa likod ng Ramboy, sa harap ng Pricey Gas, inshallah. At sa mga gusto pong humingi ng mga babasahin na aklat patungkol sa Islam, pumunta na lang po kayo sa shop o kontakin nyo po ako para kung malapit lang ay pwede natin yan ma-deliver. At libre po yun, walang bayad. At ganun din na nais ko rin ipaabot sa mga kapatid natin na mga Muslim na gustong humingi ng mga Islamic books, at mga pamphlets ay napakarami po tayo galing sa Saudi Arabia na pinadala sa atin ng mga kapatid natin doon. Inshallah, pumunta lang po kayo doon sa shop natin. Mayroon po tayo doon na mga maikli lang na mga pamphlet na pwede natin yun ibigay sa mga kamag-anak natin, sa mga malalapit sa atin, katrabaho o mga classmate natin na kung ganun ay inshallah ay maipabot natin sa kanila yung pananampalatayang Islam. Sa kahit sa ganung kaliit na kasimple na mga gawain ay hindi natin alam na maaring doon ipadaan ni Allah yung gabay, at sa pamagitan mo ay may taong natagpuan ng katotohanan.
1: At huwag mahiya, Ustad Jamal, huwag mahiya, kasi ang pinag-usapan natin dito is kaligtasan. Dahil dito sa mundo, ang sabi nila, ito is kulungan ng mga mananampalataya. Ang tunay talaga na pamumuhay natin, yung inaangad natin na paraiso sa kabilang buhay, yun talaga ang tunay na habang buhay tayo doon.
0: Mashallah.
1: Wag lang mahiya na magtanong, wag mahiya na magano, kasi mahiya tayo sa tagapaglika. Dahil bakit? Kumpletong binigay niya sa atin. Lahat binigay niya sa atin. Wala siyang pangangailangan, tayo ang nangangailangan sa kanya. Ang Islam, inuulit ko lang po, hindi tayo kailangan ng Islam, kundi tayo mismo ang nangangailangan sa Islam.
0: Allahu Akbar. Taba yan. Allahu Akbar. Taba yan. Mashallah. So, inshallah, bago natin tapusin ang programa, mayroon pa tayo ilang minutes. Batiin muna natin yung ibang mga tagapakinig natin. Si Sheikh Abdurrahman, si Sheikh Manikan, o si Abdurrahman Manikan, na monitoring siya ngayon, mashallah, nakikinig. Isa sa mga, inshallah, Sheikh, naway makasama ka namin ulit dito sa programa, inshallah. At ganoon din yung ating brother na palagi ding sumusuporta sa mga ganitong mga sitwasyon o ganitong mga, kumbaga, hindi nagpapahuli na kahit siya ay mula sa tribu ng mga Maraw, pero pagdating sa mga da'wa, napakasipag niya rin. Walang iba kundi si brother, si Alex Alaw, mashallah. Salamu alaikum, mga ustad, sabi ni Alaw, alaikum salam, rahmatullahi wabarakatuh. At ganoon din sabi ni brother Jojo, salamu alaikum. Aladdin di vlog, salamu alaikum ustad, maganda at katuwang mo si Commander Jack. Alaykum salam, warahmatullahi wabarakatuh. Siyempre, nice din nating batiin ang ating butihing Sheikh na si Sheikh Abdurrahman Baiz, na nakasama natin ito nakaraan. Inshallah, naway pangalagaan siya palagi ni Allah, at naway makasama pa natin siya ulit sa pagbalik niya dito. Siyempre, nice ko rin batiin ang ating kapatid na si Yusuf Ilig. Inshallah, malapit-lapit na siyang umuwi dito at makasama natin ulit dito sa programa, at makasama natin sa mga proyekto na kung saan mga programa patungkol sa mga ganitong pagpapalaganap ng relihiyong Islam. So, alhamdulillah, siguro Jack, bilang panghuling mensahe na lang, anong masasabi mo sa mga ano natin, kumbaga, may mga abangan ba sila, anong ang bilang mensahe mo sa mga kapatid natin, at ganun din sa, siguro, unahin mo muna sa mga non-Muslim, at isunod mo na rin siguro din yung mga kapatid nating Muslim, inshallah.
1: Sa mga non-Muslim, ang payo ko lang is, wag na nating patagalin na abutan tayo ng kamatayan, kasi ito na talaga ang kaligtasan natin. Sa kabilang buhay, at makakamtan natin ang may ano naman talaga yung Allah, eh. May kumbaga may inihanda naman talaga sa atin, pindi lang naman sa mga gawa natin, pero pag sumikapan natin na naway yakapin ninyo ang pananampalatayang Islam, yun lamang po kasi. At sa mga kapatid ko, mga Muslim, magulang at kapatid ko sa pananampalatayang Islam, ang pagtatagumpay natin dito sa mundo, lalong-lalo na sa kabilang buhay, ay may isagawa natin ang kautusan ng tagapaglika, ang Allah subhanahu wa ta'ala, sa pamamaraan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi
0: wasallam. Alam
1: mo po. Tsaka shout out sa nanay ko, sa nanay ko kay Miriam Nimia Briones.
0: Masyaallah.
1: Salamu alaikum, at sa daddy ko kay nakalimutan ko kasi yung ano nito, eh, yung pangalan niya. Salamu alaikum, at sa mga kapatid ko dyan, Habib, maihapon kitin doon na manok itong suwa.
0: Masyaallah. Oh, katayin niyo na. So, alhamdulillah, may ilang minute pa tayo. Siguro, bilang paalala na lang to sa mga kababayan natin at ganoon din sa mga kapatiran. So, bago natin yun tapusin, no, sa pagbibigay ng payo, gusto ko munang batiin yung ating butihing ustad dyan sa Boracay. Sabi niya si Ustad Munib, Assis Ali. Sabi niya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Jazakumullahu khairan watching from Tambisaan, Boracay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, naway pangalagaan kayo palagi ni Allah subhanahu wa ta'ala at pahabain ni Allah ang inyong mga buhay na punong-puno ng mga pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Inshallah, kita-kits po tayo ulit pag makapasyal kami dyan sa Boracay, inshallah. At kung may oras tayo na makabigay din tayo ng ulit ng khutbah o sermon dyan sa Tambisaan, sa masjid dyan, inshallah. So siguro bilang panghuli, nais kong ibigay na payo dun sa mga kababayan natin ay kumbaga andito na ang relihiyong Islam na kumakalat sa social media. Napakarami ng mga nagsasalita ng mga duat o mga speaker patungkol sa pananampalatayang Islam. So sana pakinggan natin. Inshallah magkaroon tayo tinatawag na mag-isip-isip tayo sa sarili natin na paano na kayo yung buhay natin pagkatapos ng kamatayan. Kasi masyado na tayong naging abala sa mga trabaho natin, sa mga business natin, sa mga anumang makamundong ginagawa natin. At minsan nakalimutan natin kung tatanungin natin sila anong gusto natin sa buhay. Yung iba, makamit yung pangarap nila, makapagtapos yung anak nila, makapunta sa mga ibang mga bansa. So balit, kung titignan natin, yung purpose ng buhay nila hindi na dun sa pinakadapat na maging purpose. Although, okay naman yan, walang problema na tayo bilang, kahit sa amin bilang mga Muslim, naghahanap buhay kami para sa pamilya. Kami ay may mga pangarap din sa buhay. So balit, yun ba yung dapat nating maging layunin sa pamumuhay natin sa mundo? But kumbaga, doon na lang umiikot yung buhay natin. So meron tayong nakalimutan. Yun po ay ang nabuhay tayo dito sa mundo para sambahin ang ating tagapaglikha. Sambahin natin yung tagapaglikha. At yun po yung pinaka-purpose natin sa mundo. Ano ba yung purpose natin dito sa mundo? Ba't ba tayo nilikha? Ba't ba tayo nabuhay? So ang purpose po natin dito sa mundo ay para sambahin ang tagapaglikha. At yun po ang gusto kong ipaunawa sa bawat isa sa atin. Kung sino po yung tagapaglikha na yun. Kung sino po yung dapat natin sambahin. Maari po kasing yung sinasamba mo ngayon ay hindi pala yan ang tunay na Diyos na dapat natin sambahin. At meron pong katangian at meron pong tinatawag na para masabing totoo yung sinasamba mo, dapat pumasok sa mga kondisyon na ito. Ano yung una na yon? Dapat ang Diyos natin ay nag-iisa lamang. Yung tinatawag na Diyos na absolute one o tanging nag-iisa lang. Hindi yung isa na naging tatlo o tatlo na naging isa. Talagang litera na nag-iisa. Pag ang Diyos natin hindi isa, nagkaroon pa ng dalawa o tatlo, hindi na po yung Diyos natin. Kasi kung titignan natin, kung magkaroon tayo ng Diyos na higit sa isa, malilito tayo ngayon kung sino yung sasambay natin. Isa pa lang na kapitan sa barangay natin, nagkakagulo na tayo, paano pa magkaroon ng dalawa o tatlo, di ba? So, napakalaking epekto nun. So, halimbawa, kung magkaroon tayo ng Diyos na dalawa, ang gusto ng Diyos na isa, magkaroon ng tag-ulan. Yung isa naman, tag-init. Ngayon, kumukombine yung weather. So, hindi pwede. Talagang isa lang ang nagkocontrol ng lahat. At yun dapat ang sasambay natin. Dapat sinasamba natin ay tanging isa lamang. Okay? Hindi si isa na naging tatlo, tatlo na naging isa. Literal lang na nag-iisa. Okay? Kung ang Diyos mo yung nag-iisa, tama. Pangalawa, dapat pumasok din sa kanya yung katangian na ito. Yung Diyos dapat natin na sinasamba, dapat po ay wala siyang pangangailangan. Pag ang Diyos natin ay nangangailangan, hindi na po dapat natin sambahin yan. Bakit? Kung ang sarili niya ay nangangailangan siya o meron siya mga pangailangan, paano pa niya tayo maliligtas? Eh, sa sarili niya nga, hindi niya matustusan ang sarili niya. So, kapag yung sinasamba natin nangangailangan, malaking problema po. Halimbawa, kung ang Diyos natin ay nagugutom, nauuhaw, natutulog, malaking problema yon. Kasi hindi po yung katangian ng tunay na Diyos. Dapat yung Diyos natin ay wala po siyang pangailangan at hindi po siya dinadalaw ng antok. Kasi kung ang Diyos natin inaantok at makatulog siya, sino ang magkukontrol ngayon ng kalangitan at kalupaan? Bakang yung mga kalangitan ay babagsak sa kalupaan. So napakalaking problema yon. So dapat yung Diyos natin ay wala po siyang pangangailangan. Pangatlo naman ay yung Diyos dapat natin na sinasamba ay hindi po siya nagkaanak. Hindi po siya hindi siya ipinanganak at hindi rin siya nagkaanak. So ibig sabihin dito, kung yung Diyos natin ay pinanganak, ibig sabihin meron siyang magulang. At kung yung magulang na yon, kung ang Diyos na yun ay may magulang, ibig sabihin Diyos din yung magulang. At siyempre kung mga anak din ang Diyos na yon, marami ngayon yung Diyos natin, may Diyos Ama, may Diyos Anak, may Diyos sa tuhod, may Diyos sa dapa-dapa, mayroon sa kuko. Marami na, marami at malilito tayo ngayon. So kung titignan natin hindi ito angkop sa ating na sambahin natin na magkaroon tayo ng maraming Diyos. At ganoon din, hindi rin pwedeng yung Diyos natin magkaanak. Bakit? Kung Diyos natin mag-anak, manghihina yung Diyos natin pag manganak siya. Yeah. At ang problema nito, ang Diyos natin ay sinasabi nila na tinatawag nilang ama. Kung mayroon bang lalaki na nanganganak, so malaking problema din yan. At ang panganak ay malaking panghihina sa panghihina. At ang panghihina, hindi po yung katangian ng dapat nating sambahin Diyos. At panghuli naman yung ang Diyos ay wala po siyang katulad. Pag sinabi natin walang katulad din, wala pang kailanmang nakakita sa kanya. So, ang ibig sabihin natin dito, ang Diyos ay wala po siyang katulad. Hindi po siya rebulto, hindi po siya kahoy, hindi po siya hangin, hindi po siya apoy. Wala pang nakakakita sa tagapaglikha. So, yun po ang katangian na dapat natin sambahin. At alam nyo ba na yung mga katangian na nabanggit natin, ayun po ang nabanggit sa Quran na katangian ni Allah na hindi po nabanggit sa ibang pananampalataya, na si Allah, siya po ay nag-iisa, siya po ay walang pangailangan, na siya po ay hindi nagkaanak at hindi rin pinanganak, at siya po ay walang katulad. At yun po ang gusto naming ipaunawa sa inyo na dapat nating sambahin. So mayroon pa tayong tatlong minuto bilang panghuli na lang siguro ay paalala sa mga kababayan natin, sa mga kapatid natin. Kasi ang paalala ko sa mga kababayan natin na sana napakaraming Diyos, hanapin natin ang totoo. Kasi yun lang po ang kailanman na hindi mapapatawad ng Diyos na sumamba pa tayo sa iba. Kasi bilang mga tao, nilikha tayo ng Diyos, dinustusan tayo ng Diyos, siya lang dapat po ang sambahin natin. Kasi halimbawa, kung meron tayong magulang, at dinustusan tayo ng magulang natin, at iba yung tinuring natin ng magulang, ano maramdaman ng mga magulang natin? Sila po ay masasaktan, sila po ay magkakaroon ng hinanakit. So, ganun din po ang Diyos. Sobra pa kaya nga merong impyerno sa mga taong magtambal sa Kanya. So, sambahin po natin yung sino po yung tagapaglikha natin na walang iba, yun po si Allah subhanahu wa ta'ala. At ganun nga, magbibigay tayo ng panghuling mensahe doon sa mga kapatid natin na Muslim. So, inshallah, ang payo ko siguro, gawain na ito, ito po ay da'wa, yung tinatawag sa Islam na pagpapalaganap o pagpapaabot ng mensahe ng Islam tungo sa mga tao, balik kay Allah subhanahu wa ta'ala. So ito pong gawain na ito, ito po ang gawain ng mga propeta. Lahat ng mga propeta, ito po ang gawain nila. At sinasabi natin sa ating mga sarili na tayo ay sumusunod sa mga propeta, so dapat buhuwag natin iiwanan ang ginawa ng mga propeta, ang pagpapaabot ng mensahe ng katotohanan ng Islam. So inshallah po, tayo po ay magtulong-tulong bilang mga Muslim, mga kapatid ng mga Muslim, na kung alam natin ang katotohanan, magtumulong tayo kahit sa anumang uri ng pagtulong. Ito man ay physical, ito man ay financial, ito man ay panalangin, wala pong problema. Ito po ay walang ibang makikinabang sa da'wa, kundi ang ating mga sarili. At itong da'wa, hanggat meron tayong buhay, meron tayong hininga, dapat isumpa natin yan sa ating mga sarili kay Allah na hindi natin ito iiwanan kahit ano man ang mangyari, kahit ikaw na lang mag-isa. Dahil ito lamang ang magagabay sa atin patungo sa kaligtasan ni Allah subhanahu wa ta'ala. So yun po ang gusto kong ipaintindi sa bawat. Inshallah, magtulong-tulong tayo alang-alang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Naway pagsamahin tayo ni Allah dito sa mundo hanggang sa kabilang buhay sa kanyang paraiso. So hanggang dito na lang, inshallah. Ako po ang inyong kapatid, kababayan na Jamal Isidro.
1: At ito rin si kapatid Jack Rolin Abdullah Briones.
0: At ito po ang programang Ang Busis ng Islam. Magandang hapon po sa lahat. From
2: From the busy streets of Calibo to the

Calgary White Sands of Boracay. Iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Kaibigan, isa ka sa pinakamalaking biyaya para sa amin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo. Today's best music
0: all weekend long. 88.5 ang radyo na

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo
1: ang radyo na kaibigan mo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyaga na ako, nag-ugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako kabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it pilag it ang bilog ra akong gina-take nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako More Power Coffee, hay do yun latra ako nga ginano nga kadagahon na akong ginainom. Uwa na ako nag-ano it take it ibang vitamins kaya More Power Coffee lang.
3: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods. Nabas Public Market. Joy Joy Store, pangalan Public Market. Bilyones Store, Makato Public Market. Antonino's Drug Store, Malinaw Public Market. Lazo Multipurpose Cooperative, Lazo Public Market.

0: Bypass Drugstore, Poblacion, Numancia, Aklan. Carol's Pharmacy, Barangay Bulwang, Numancia, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center. Raje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. St. Anne's Pharmacy, Regulado Street, Poblacion, Calibo. Mia's Drugstore, Mabini Street, Poblacion, Calibo, in front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poo, Calibo. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Tesla Car Store, Madalag Public Market. Nicknick Store, Libakaw Public Market. Yukid Store, Altavas Public Market. Tandaan, more power probiotic 8-in-1 coffee mix. Your cup of success.
1: Life Extension, Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Roberto Bunhayag.
2: Pwede ba makausap si Sir Roberto Bunhayag?
3: Ah, yes po. Papa ko po.
2: Okay, so meron siyang complete na heart blockage raw?
3: Sa heart pulse rate niya po, mababa.
2: Yung pulse rate niya mababa. Nakatulong ba ang Life Extension na product sa kanya, especially yung Life Extension Vitamin D3?
3: Bali pang upat na makapala. 4 months ka na, nag-take ng...
2: Paano mo masasabi na nakatulong? So ano yung improvement na nakikita mo sa kanyang medical condition ngayon compared before na hindi pa siya nakagamit ng mga products ni Life Extension?
3: Cramps, good yung paa niya, sir.
2: Oo, tapos?
3: Yung pulse rate niya po, nagtaas na po siya, hindi na po mababa masyado.
2: Before po siya pumunta sa Life Extension, naka-visit ba siya sa ibang mga medical clinics?
3: Na-admit po siya pa, ano man po, kasi daw siya na ano, cheesemaker.
2: Pacemaker, oo. Okay, so that's why pumunta kayo sa Life Extension kasi narinig nyo sa radyo.
3: Nakikinig kasi sila sa radyo.
2: Nung pumunta kayo sa Life Extension, binigyan siya dito kasi sa record ni Sir, binigyan siya ng 4 na Life Extension products at isa po dito ay yung Life Extension Vitamin D3 po natin. So,
3: opo, yan na po yung maintenance ng papa ko.
2: So ngayon, makakalakad na ba si papa mo?
3: Nag-garden na nga siya. Hindi na siya hinihingal.
1: Life Extension Vitamin D3. The number 1 trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
4: Uy, mare, kagwapa, gilupi ka makaroon na. Ikotin mo man abiro imo sikreto ka kon.
5: Uwa ako it sikreto, mare. Alagang La Marqueza Facial Care and Spa ro ako niya rang itsura. Kompleto abi una it servicio sa pangkagwapa. May andang special treatment. Facial, peel off and collagen mask, facial with diamond peel, warts removal, ag Irish perm. Agharap ah, may anda pa nga tato para sa eyebrow, upper eyelid, ag lower eyelid. Agkasayod ka, mare, nga alagang La Marqueza man si Congressman Carlito Samson Marquez. Kita mo, huwag giga ko pa sira kagukuhon. Ag baby face, imaw gihapon.
6: Ag harap pa, mare, alagang La Marqueza man si Papa Jess Marquez. Gwapo na, maalong pa.
5: Ikaw, alagang La Marqueza ka ba? La Marqueza Facial Care and Spa, located at 2nd floor ALG Building, 19 Martyr Street, Calibo, Aklan.
7: My family history ba na kamuusong diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! Mag-TDX 500! Ang may powerful compound! Ganagapanubo sang imo blood sugar! TDX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis Whoa. TDX 500!
8: Samphone Gold Coffee Mix.
9: Ako si Malu,
10: isa ka teacher.
9: Nabatian ko ini sa radyo ang Samphone Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahaganhaga na ang akon joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit na sabor.
8: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
2: Ako po si Elviro sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, ang coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako at Kuya Boy, noong October, naglaboratory ako sa isang laboratory. Awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumihit ng prostate ko.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Sa pag-retiro, tiyempogon raya para mag-enjoy ang magpahuway. Pero bisan retraduon, mas mayad gihapon nga may extra income kita. Hindi ba ga? Kung nag-usoy ka ay kapital para mag-umpisa at may isot nga negosyo o gusto mo ang mag-loan para sa imong mga plano, JGM Finance Corporation. Roy mong masaligan, pwede ka makahugam gamit rin mong SSS o GSIS pension bilang kolateral. Agro interest, 1.67% yang kadabugan. Agro white advance interest, simple gang reproseso. Ipakita gamang roy mong ATM card, valid ID, ag co-maker. At kung kinangan man ro mas mabaho nga budget, ro JGM Finance Corporation, hay nagabaton man its salary loan applications. Safe, madali, agpatas ro serbisyo. Ro JGM Finance Corporation, hay makitan sa ground floor Humabo Building, Poblasyon, Kalibo. May mga branches man sa Sitio Tabon Highway, Barangay Katiklan, Malay, Saldivar Street, Pandan, Antique, ag nationwide. For more information, tawag lang sa 268-2245. Sa JGM Finance Corporation, fast release and low interest rate.
4: Ito ang Radyo Todo, 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
5: Hindi lang sa dami ng pinagsamahan, kundi sa kalidad ng ating pagkakaibigan. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo. Today's best music,
4: all weekend long. 88.5, ang radyo na kaibigan mo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Rockfly Todo.
1: Ang radyo na kaibigan mo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Pakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit nga mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Ako gali si Mildred Consantino, taga Camansi Norte.

23 years old. Dati, hay, akong nga problema, hay, hindi normal lang akong pagkawas. Nakilala ko ang More Power, Kopi, sige na kong ino.

Kaya ang maraming mandaanang lasa at maraming mandaanang binipit sa itong lawas. Dahil no sugar, imaw. Medyo may tamis, imaw. Dahil sa stevia. Kaya sa mga yawa para kainom, try yung kamuhay. What madula ang maraming binipit.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
2: Ako po si Elvira sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, ang coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako at Kuya Boy, noong October, naglaboratory ako sa isang laboratory. Awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumihit ng prostate ko.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
4: Hindi lang sa dami ng pinagsamahan, kundi sa kalidad ng ating pagkakaibigan. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: lalong sumasaya ang araw mo kapag kasama ang kaibigan mo. Siyempre, Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
1: This is going out to the whole wide west side. Know what I'm saying?

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi lang sa dami ng pinagsamahan, kundi sa kalidad ng ating pagkakaibigan. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Parang pamilya ka na sa amin. Hindi namin pinipili ang iyong pagkatao, maging sino ka man. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo. Today's best music
0: all weekend long. 88.5 ang radyo na kaibigan mo.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Sa iyong mga pagkakamali, hindi ka namin iiwan. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Praise God. Isang maganda at mapagpalang hapon po sa ating lahat. Muli po ay samahan niyo kami sa programa ni Yahweh El Shaddai. Tayo po ay mapapakinggan at mapapanood tuwing araw ng Linggo sa ganap na ika-apat hanggang ika-lima ng hapon. At tayo po ay nagpapasalamat, nagbibigay pugay sa pamunuan sa management and staff at pamunuan ng Radyo Tulo 88.5 FM na kung saan ang radyo ng kaibigan mo. At nagpapasalamat po tayo sa kanilang CEO na si Jonathan P. Cabrera at ganoon din po sa pakikipagtulungan po ng ating butihing sangguniang panglalawigan member, Brother Jupiter Galienero.
1: Amen. At isang pinagpalang hapon po sa lahat ng mga taga-subaybay at nakikinig sa programang ito ng ating dakilang El Shaddai dito po sa Himpilang Pinagpapala, ang 88.5 Radyo Todo ng Aklan.
0: Magandang at siyempre pa po, mga kasama natin ang at sa technical side, ang ating kaibigan si Dingdong Rubiso. At ngayon po ay bago tayo lumako sa ating pambungad na panalangin, makakasama po natin ang ating masisipag, magigiting na mga lingkod ng ating Panginoon, ang masipag na ama, ulirang ama, at isa rin pong ulirang ama ulit. Ang magpakilala po muna tayo, mga kapatid.
2: Opo, si Brother Richard Satiel Sabay na makakasama niyo po sa loob ng isang oras sa pagpapahayag ng mabuting balita ng kaligtasan. Diyan lang po kayo, samahan niyo po kami at ating pagnilayan ang mensahe ng Panginoon na ibig niyang ipagawa sa bawat isa sa atin. Magandang hapon, magandang tanghali, magandang gabi o saan man kayo naroroon. Sa mga sandaling ito, God bless.
1: Amen. Magandang hapon po sa ating lahat, Brother Jenny, Brother Richard. Ako naman po, Brother Randy Solano.
0: Well, ako naman po ang inyong kapatid, Brother Jenny Falco, na nag-aanyaya sa inyo na samahan kami sa pakikinig sa mabuting balita na ihatid ng ating mga kapatid. At sa ating mga kapatid po na nakaantabay na sa programang ito ni Yahweh El Shaddai, sa ilang sumandali po ay ating maririnig ang ebanghelyo at mabuting balita ng ating Panginoong Hesus. Bago po tayo dumako sa pambungad na panalangin, tayo muna po ay kung meron kayong announcement na mga mahalagang announcement sa inyong mga area or ano yung mga activities, go ahead.
2: Praise the Lord at maraming salamat sa Panginoon sa katatapos lang po ng youth gathering sa opisina ng Yahweh El Shaddai sa Linabuan. At successful po, maraming salamat sa mga nagsuporta, mga bata, sumama ng mga parents na nagsuporta sa mga kabataan. At inaanyayahan ko po ang lahat na kung saan dalhin natin ang ating mga kabataan sa gawain ni Yahweh El Shaddai upang sila ay makakilala sa Panginoon, upang sila ay sasambahin ang ating Panginoong Diyos na lumikha ng lahat ng bagay na kung saan kailangan natin ang Diyos sa ating buhay. Kaya binabati ko po ang lahat ng mga bumubuo at lahat ng pumunta at nagsuporta sa araw na ito ng youth gathering. Ganun din naman ay binabati ko ang aking sister wife na dyan nakikinig, kung saan ay si Sister Ana Lisa Ignacio. At lahat ng nasa Nabas sa ibay ang nakakilala sa akin ay binabati ko po kayo dyan lahat.
0: Brother Randy, batiin mo na rin yung area natin, yung lahat ng area. Brother Randy, go ahead.
1: Amen. Lahat po ng mga nasa Area 5, composing Ibahay, Pragante, Nabas, Tabon, Boracay, Borwanga, at lahat po ng mga manggagawa ay welcome po ngayon sa pakikinig sa programa ng ating dakilang Yahweh El Shaddai. Of course, mula Area 1, 2, 3, 4 ay tayo po ay magsama-sama sa gawain ng ating Panginoon. At yung sponsor po pala ng Diocese next month, November 7 ay ang Area 3.
0: Yes, na kung saan ang monitoring council at saka monitoring preacher dyan ay sino nga, Brother Richard?
2: Si Brother Ray Ruiz at saka si Sister Elsie.
0: At yan po ay sa darating na buwan ng
1: November 7 sa Absta Center po ang venue mula umaga hanggang hapon. At loobin ni Lord, tentative schedule. Advance announcement po ito this coming December 13. Depende pa po sa mapag-uusapan. Ang tentative venue ay Aklan Catholic College. At yun po ay diocesan. Gaganapin ng second Sunday of the month together with our Bishop Cyril.
0: Okay. At magandang balita po yan sa ating lahat. Ano po? At siyempre pa po, inaanyayahan namin kayo sa tuwing araw ng Martes po. Meron tayong banal na misa dito sa Calibo Cathedral. Nagsisimula po yan ng alas 5:30 hanggang 6:30 po ng hapon. To be followed po yan ang gawain ni Yahweh El Shaddai. Family appointment po, 6:30 to 7:30 ng gabi. Every Tuesday po yan, mga kapatid. At siyempre pa po, yan po ay sa pangunguna ng ating kapatid, ang kanilang coordinator, si Sister Susan Falco. At kasamahan niya po, si Sister Ini Reyes, ang kanila po nga Secretary Treasurer, si Sister G. Marintelio. Sa service naman po, ang kanyang brother husband, si Judy Rintelio. Siyempre kasama nila dyan, sina Sister Colleen Ariba, Sis Merly Kahilig, Sis Monina Pabroa, Sis Udong.
1: Sister Monina
0: Pabroa?
1: Ariba.
0: Ariba ba? I'm stand corrected. At least binabati na rin po natin si Sister Monina Pabroa. Monina Bacalso po pala. At sa si Sister Udong, si Sister at siyempre pa po, si Sister Miling Rintelio, si Nainani Andrade, at saka yung mag-asawa na si Sister Ching at saka si ang kanyang brother husband, si Brother Jeep Alibuga. At siyempre pa po, yung masugid nating attender at saka ito po ay titers natin, si Sister Maria Almalbes. Andyan din po si Sister Sabakaw po, si Sister Erlyn Cipriano. At Brother Andy, kung meron pa?
1: Siguro po ay dadako na po tayo sa ating
0: okay, at tayo po ay dadako na sa ating paunang panalangin. Brother Richard?
2: Praise the Lord, oh hallelujah. Purihin ka, Panginoon, dakilain ang iyong pangalang banal. Diyos naming amang makapangyarihan sa lahat. Talibika ng langit, ng lupa. Diyos na mabuti at walang hanggang kabutihan. Panginoon, narito muli kami sa paghihimpawid ng inyong mabuting balita. Dalangin ko pong samahan kami at bigyan ng karunungan upang aming maibahagi ng malinaw at hag Panginoon ang iyong mensahe upang ito'y mag-absorb sa bawat puso at isipan. Pagpalain din po, Panginoon, ang mga nakikinig sa dako ng lugar ng mundo sa mga sandali ito, Panginoon. Hayaan mo po, Panginoon, ang inyong mga salita sa bawat nakikinig ngayon at nakatunghay lang sa Radyo Tudo sa lugar ng Pilipinas, ay inyong pong abutin anuman ang kanilang kalagayan, sitwasyon sa buhay, lalo na po ang may mga suliranin at may mga karamdaman at may mga kaguluhan sa kanilang buhay. Hayaan mo, O Diyos, na mangusap kayo sa bawat isa sa kanila sa pamamagitan ng inyong mensahe ngayon na aming pagsalusaluhan. At inaangkin namin ang isang oras na ito ng talakayan, ng pagbabahagi ng iyong mga salita na marami kayong aabutin at maraming makakakilala kayo sa inyo upang kayo'y sambahin sa Espiritu at katotohanan. Kaya naman, Panginoon, inaangkin namin, Panginoong tagumpay, ng pagbabahagi ng inyong mga salita ngayong oras na ito. Sa pangalan ng Panginoong Hesus, ang papuri, pasasalamat, parangal, pagdakila ay aming binabalik sa inyo. Sa ngalan ng Ama, Anak, Amen. Espiritu Santo. Amen.
0: Amen. At siyempre pa po, dadako na tayo sa pagbasa ng ang Ebanghelyo sa oras na ito, Brother Randy, kasi hinahabol na tayo ng oras. Go ahead.
1: At ang mabuting balita po ngayong araw na siyang ating pagninilayan ay hango po ayon kay San Mateo, ang kabanata ay 22, talata 1 hanggang 14. Ito pa'y patungkol sa talinhaga ng kasalan. Muling nagsalita sa kanila si Jesus sa pamamagitan ng talinhaga. Sinabi niya, ang kaharian ng langit ay katulad ng isang haring nagdaos ng isang handaan para sa kasal ng kanyang anak na lalaki. Sinugo niya ang kanyang mga lingkod upang tawagin ang mga inanyayahan, ngunit ayaw nilang dumalo. Muli siyang nagsugo ng ibang mga lingkod at kanyang pinagbilinan ng ganito. Sabihin ninyo sa mga inanyayahan na nakahanda ng mga pagkain, napatay ng aking mga baka at mga pinatabang guya, at handa ng lahat, halina kayo. Ngunit hindi ito pinansin ng mga inanyayahan. Sa halip, pumunta sila sa kani-kanilang lakad. May nagpunta sa kanyang bukid at mayroon namang nag-asikaso ng kanyang negosyo. Sinungga ba naman ang iba ang mga lingkod, hinamak at pinatay? Galit na galit ang hari, kaya't pinapunta niya ang kanyang mga kawal upang puksain ang mga mamamatay taong iyon at sunugin ang kanilang lungsod. Pagkatapos, sinabi niya sa kanyang mga lingkod, nakahanda na mga pagkain, ngunit hindi karapat-dapat ang mga inanyayahan. Pumunta kayo sa mga lansangang matao at inyong anyayahan sa kasalan ng lahat na makita ninyo. Pumunta nga sa mga pangunahing lansangan ng mga lingkod at isinama nilang lahat ng kanilang natagpuan. Masasama at mabubuti at napuno ng mga panauhin ang bulwagang pangkasalan. Pumasok ang hari upang tingnan ang mga panauhin. Nakita niya isang taong hindi nakadamit pangkasalan. Tinanong niya ito, "Kaibigan, bakit ka pumasok dito nang hindi nakasuot ng damit pangkasalan?" Hindi nakasagot ang tao. Kaya't sinabi ng hari sa mga lingkod, "Talian ninyo ang kanyang kamay at paa at itapon siya sa kadiliman sa labas. Do'y mananangis siya at magangalit ang kanyang ngipin." Pagkatapos nito'y sinabi ni Jesus, "Marami ang tinatawag, ngunit kakaunti ang pinili." Ito po ang mabuting balita ng ating kaligtasan.
2: Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo.
0: Okay, ang talinhaga po ay patungkol sa kasalan ng anak ng hari na kung saan po ay sinasabing the parable of the wedding banquet. Dito po nagsasaad na tayo po ay inaanyayahan ng Panginoon sa isang pagtitipon na kung saan ang ikakasal ay ang anak, ang kanyang anak, na sinugo na para tayo po ay anyayahan na kung na para pumunta sa isa kanyang selebrasyon. Patungkol dito, Brother Randy, ano sa pananaw mo, bakit tayo inimbitahan ng Panginoon sa kanyang piging?
1: Talinghaga pong ito, Brother Gene, at Brother Richard, sa lahat ng ating mga taga-subaybay, ito po ay isang kwento ng pagkalinga at pag-iimbita ng Diyos sa lahat ng tao. Kasi pag sinabi pong parable is a story na mayroong mahalagang aral na nais pong ituro sa kanyang mga audience noong unang panahon. At ang hari po dito ay nagsisimbolo mismo sa ating Diyos, at ang mga invited guest, yung mga inanyayahan, ay nagsisimbolo po sa bayang Israel, at yung mga lingkod o servants na kanyang laging sinusugo pero nire-reject nila at pinapatay, ito yung nagsisimbolo sa mga propeta, mga alagad nung unang panahon, at yung mga pinatay na kordero at mga guya ay nagsisimbolo po ito sa mga taong nag-alay ng kanilang buhay pero nireject pa rin po ng bayang Israel. At hanggang ngayon ay ang paghahari ng Diyos, marami pa rin po sa mga Israelite ang rejected po ang ating Panginoon. Pero ang message po dito, dahil kung ating mababalikan, mayroong una na partial invitation at nung actual na naihanda na po ang lahat, the second invitation, at doon nagalit ang hari dahil hindi pumunta ang lahat ng inanyayahan bagkus sila ay nagdahilan. And then nagkaroon ng third invitation na sabi ng hari, hindi karapat-dapat ang mga inanyayahan, kaya pumunta kayo sa mga mataong lugar at kahit sinong inyong makita, anyayahan nyo sila. Kaya napuno ng ang bulwagang pangkasalan ng mga tao, mabubuti at masasama, at ito ay nagsisimbolo sa mga taong tumutugon sa panawagan po
0: at ng dito,
1: Diyos.
0: At dito, Brother Randy, nakikita ko dito sa talinhagang ito na ang Panginoon ay pinabalik muli ang kanyang mga alagad upang dumalo ang ibang hindi pumunta, kasi nga sinabi dito ng Panginoon na pinapunta niya sa mga lansangan. Ang ibig sabihin niyo, mga taong tambay, makasalanan, o kahit na sino man doon, ay pinapadala niya sa kanyang piging o sa kanyang handaan, na para sanang sa ganun ay magkaroon ng mapuno yung ang kanyang binyo. Ano ba ang ibig sabihin ng Panginoon dito na kahit na, ano ba ang tinutukoy niya rito patungkol sa talinhagang ito, Brother Randy?
1: Ang tinutukoy po dito, Brother Gene, Brother Richard, ay pinakikita dito yung grabing habag at pagmamahal ng pagmamahal Diyos ng para Diyos. Sa lahat. God is calling everyone na lumapit po sa Kanya. Ano man ang kalagayan at estado ng buhay, kahit yung mga masasama at mga mabubuti, ito ay nagsisimbolo sa ating lahat. May mga taong katulad natin, hindi naman tayo ganap na mabuti. May mga pagkukulang naman po tayo. May mga kasalanang nagagawa. Pero ang kagandahang loob ng Diyos ay para po sa lahat. Yamang ngayong araw na ito, ang ating simbahan ay nagdiriwang po ng Indigenous Sunday. Kumbaga ay concern ng ating simbahan yung mga walang pag-asa, yung mga may sakit, yung mga maliliit, mga vulnerable sector sa atin pong lipunan kung ayaw ng mga invited guests na pumunta. Yamang ang invitation ng unang panahon, to refuse an invitation ng isang hari ay isang malaking insulto.
0: Amen.
1: At kawalang respeto. At kung yun man ang ginagawa ng maraming tao, hindi tumitigil ang Diyos. Kahit tayo ay may mga kasalanan at pagkukulang, welcome tayong pumunta dahil kasama din tayo sa invitation, tayo mga hintil o dating makasalanan, mga indigenous people of God, ay welcome sa kanyang kaharian.
0: Okay. Amen. At saka nakita rin po natin dito, no? Tinutukoy din po dito ng ating Panginoon ang lalaking walang damit na nakita ng hari, ang isang panauhin na walang suot na damit pangkasalan. Hindi siya nakasagot ng tanungin kung bakit. Inuutos ng hari sa mga lingkod, nagapusin siya at itapon sa kadiliman sa labas kung saan ay may pagtangis at pangangalit ng mga ngipin. Ano ang ibig sabihin nito, Brother Richard? Anong ibig ipahiwatig ng Panginoon sa atin?
2: Yung talinghaga po ngayon ay yung, kung literal niyo po yung kasal o anumang handaan, ay una yung mga may-ari ng kasal ay nagpe-prepare yan ng invitation card.
0: Mm-hmm.
2: At yung unang inimbitahan doon ay binigyan ng invitation card. At yung inimbitahan ng mga may-ari ng kasalan, unong hari ay mga importante doon sa kasalan. May part sila doon. At nung binigyan sila ng, ginagawa pa lang ang card, invitation card, hindi kaagad sila nagsabi na hindi kami makapunta dyan. Kung kailan na araw at oras na ng kasal, nung inanyayahan na sila, tumanggi sila. At hindi pa rin nawala ng pag-asa yung may-ari ng kasalan o yung hari, pinabalikan at sinabi doon ng hari sa mga alipin pinagbilina na nakahanda na ang lahat, napatay na ang

0: sa imbitasyon ng hari o sa kalooban ng Diyos ay isang suwail, isang rebellious act sa Panginoon. Kaya nung pinatay nila, nagalit yung hari. Mm-hmm. Nagalit yung hari. Mm-hmm. Sabi niya doon ay pinapunta niya at pinapuksa ang kanilang tirahan at sinunog. Sabi doon, kung ililiteral natin, ikaw yung may-ari ng kasal tapos inimbitahan mo yung mga importante sa buhay mo na mag-act. Halimbawa, tagasindi na ang kandila. Halimbawa, o kaya abay, o kaya ninong. At tapos, kung kailan oras na ng kasalan, saka sila nagdahilan, maraming dahilan. Kung sa palagay nyo, kung ikaw halimbawa may-ari ng kasalan at tapos hindi dumating, walang tagasindi ngayon ng kandila. Kung halimbawa yun yung pagka-invite sa kanila, ang pinagpahalagay sa kanila. Siyempre, natural, ikaw na may-ari ng kasalan, magagalit ka. Ganun din ang ginawa ng hari, nagalit siya. Kaya pinapuksa niya
1: at dito,
0: ang...
1: At dito, Brother Richard, Brother Randy, no? Sinasabi dito, no? Ang damit pang kasalan ay hindi ito basta damit, kundi sumasagisag sa tunay na pagbabago ng puso, pagsisisi, pagsunod sa kalooban ng Diyos. Pagkatapos mong tumugon sa tawa, sa kanyang panawagan, hindi sapat na lumalo ka lang o mangkin lang ng reliyon o kailangan ding maranasan ang tunay na pagbabago. Hindi po kaya ito ang sinasabi na tayo ay hubad na pumunta doon, kasi nga po ang ating mga saloobin ay hindi pa tayo nabibihisan ng pagnanais ng Panginoon na tayo ay maging tuwid, maging totoo tayo sa ating sarili, ang puso natin ay bukas para sa Kanya. Dili kaya po ito ang ibig sabihin na tinutukoy ng ating Panginoon, Brother Randy, Brother Richard?
2: Actually, ang message po nitong gospel ay napakalawak. Mm-hmm. Nagsimula ito sa yung invitation, paanyaya, and then kung paano nagre-response o tumutugon ang mga taong invited. At yung patungkol naman po sa wedding garments.
1: Wedding garments.
2: Yung sabi kasi sa Isaiah chapter 61 verse 10, ang wedding garments ay nagsisimbolo po ito sa kaligtasan at katuwiran na dapat taglayin ng mga tao. At bilang mga tinawag, bilang mga iniligtas ng Panginoon, kailangan nating isuot yung wedding garments.
1: Wedding garment.
2: Hindi man literal na kasuotan, pero ito ay nagsisimbolo ng bagong buhay. Ito ay nagsisimbolo ng paghahari ni Kristo sa buhay ng bawat tumutugon sa panawagan ng Diyos. In other words, ay nasa atin yung kumbaga sa kasalan, mahalaga yung motif. Yung di kadalasan,
1: mm-hmm,
2: kung ano yung motif sa isang okasyon. Halimbawa, ngayon kasi na nauso na sa iba-ibang kulay, pero nung unang panahon kadalasan ang motif sa kasalan ay puti. At yun din sinasabi ng Revelation chapter 19 verse 7 and 8 na pagdating ng kasal o piging ng kordero, nakahanda na ang kasintahang babae at nakasuot ng puting-puting lino, na ang ibig sabihin nun ay mabubuting gawa ng mga tao.
1: Brother Randy, sa literal kasi na party or sa mga pagdaraos ng ganito, tayo po kasi na tao ay inihahanda natin ang ating mga sarili sa pamamagitan ng pagsuot ng magagarang damit, o nag-iisip tayo ng magandang regalo para sa ikatuwa, ikasiya ng ating mariregaluhan. Ganon din kaya po ang intention ng Panginoon, natin na pumarap tayo sa Kanya, maganda yung ating kasuotan. Sa tingin nyo, anong magandang regalo ang ibibigay natin sa Panginoon para siya ay matuwa o magkaroon siya ng kasiyahan sa kanya mga bisita na kung saan tayo ay inaanyayahan sa kanyang piging?
0: Praise the Lord. Ang ibig sabihin kasi doon, kung ating sisimulan doon ay, di ba sabi niya, hindi karapat-dapat ang mga unang, mm-hmm, naimbitahan. Mm-hmm. At sabi niya, nakahanda na ang lahat ng piging.
1: Ang piging.
0: Ngunit hindi karapat-dapat ang unang naimbitahan. Kaya sinugo niya ang kanyang mga alipin na pumunta doon sa mga lansangan at mataong lugar, at lahat na makita nila kanilang imbitahin, mabuti man at masama. Mm-hmm. Nakalagay doon. Mm-hmm. And then, di inimbitahan. Kung ating babalikan yung background ng pag-imbita ng kasalan doon sa Israel, ang Israel ang nagpo-provide po ng damit niyan bago ka pumasok sa binyo ng kasalan. At yung binyo ng kasalan, ibig sabihin pag sinabing kasalan, may kainan, ano pa, enjoy.
1: Nandiyan na po yung
0: nandiyan na lahat. Pag sinabing kasalan,

0: that. So, meaning, yung vinyo kasi dyan ay tinutukoy ng Panginoon dahil talinhaga, yan ay simbahan.
1: Simbahan.
0: Yan ay prayer meeting. Mm-hmm. Yan ay lugar kung saan ang Diyos ay sinasamba. Ngayon, mabuti't masama ang nakita dun sa lansangan, sa plaza, in-invite, sabi ng hari, idalhin nyo dito at napuno ang bulwagan. Balikan natin na kung saan yung damit doon ay hari o ang kinakasal ang nagpo-provide. Bago ka palang pumasa sa pintuan, tatanungin ka, anong size mo? Medium o ito suotin mo. Ikaw, anong size mo? Extra large suotin mo. Okay, mm-hmm. Welcome. Pasok ka doon. Tapos, sinuri ng hari ang bulwagan at ano nangyari? May nakita siyang hindi nakadapit pangkasalan. Sabi niya, sinita niya, sabi niya, kaibigan, bakit ka pumasok na hindi nakadamit pangkasalan? Meaning, yung taong hindi nakadamit pangkasalan, di ba, in-invite yan sila sa bulwagan, sa mga plaza, sa mataong lugar. So, meaning, nakapasok siya. Ibig sabihin, nung nakapasok sa saan kaya siya dumaan? Sa pader siguro, kasi hindi siya pumasok doon sa pintuan. O kung pumasok man siya sa pintuan, ibig sabihin, ayaw niyang magsuot ng damit, nagrason siya. Bakit ko susuot yan? Pangit yan. Mas maganda tong damit ko. Signature. Kaya sumuot, pumasok siya, suot-suot yung damit niya na talagang kanyang suot. Ano ibig sabihin sa talinghaga, sa literal at spiritual, yung taong pumasok na nakita ng hari, Suwail, si Raulo at saka yung ano na yun ay ayaw sumunod sa patakaran ng kasalan, ayaw sumunod sa simbahan, sa kalooban ng Diyos. Pumasok siya doon. Kaya ano nang ginawa ng hari? Nakita niya, gapusin yung kanyang paa, at lagay mo sila sa impyerno, sa kadiliman. Ibig sabihin, yung ibang na-invite, nakita doon sa plaza, na mabuti mat masama, may masama din doon na pumasok, pero nagbago, nagsuot siya ng damit, at nagbago ang kanyang buhay. Yung damit na tinutukoy doon, na sinusuot nila, ay damit ng kagandahang loob ng Diyos, damit ng pagsunod sa kalooban ng Diyos.
1: Amen.
0: Damit ng kabutihan, damit ng pagpapala ng Diyos, o damit ng pagbabago na kung saan yung ating puso ay magulo, marumi, ang ating isipan ay pagbihis. Yung pagbihis nila doon ay bago. Kaya yung mga masama doon na pumasok, na nagbihis, nagbago, nagsuot ng damit. At tapos yung iba din mabuti, nakapasok din, sumuot ng damit. At doon ay kumain sila. Ano ba kinakain sa handaan? Yung kinakain, di ba, kung literal na handaan, may lechon, may pagkain, masasarap. Pag sinabi sa binyo na yon, yun ay prayer meeting. Yun ay simbahan. Ano ba kinakain sa simbahan? Lawas ni Kristo. Ano pa ba kinakain sa simbahan? Yung salita ng Diyos, sabi nga doon sa pagtukso sa Panginoon, hindi lamang nabubuhay ang tao sa salita ng hindi lamang nabubuhay ang tao sa tinapay kundi sa salita man ng Diyos na mutawi sa kanilang labi. So pag sumisimba ka at ikay nakikinig, pinapakain mo ng salita ng Diyos ang inyong espiritu.
1: Mm-hmm.
0: Pag iyong pinapakain, ito ay tumatatag, lumalakas. Kung iyong katawan pinapakain ng masasarap na pagkain, lumalakas, tumatatag din. So, balance na kung saan pakainin mo rin ang iyong katawan ng masarap na pagkain para makapaglakad ka maayos, ang iyong espiritu din pakainin mo para lumakas. Pag dumating yung problema, malakas ka, nakaharap na nagtatagumpay. So, yung isang tao doon na nakapasok, ibig sabihin, suwail siya kasi ayaw niyang sumunod sa patakaran ng simbahan. Ating simbahan, may requirement kung paano ka susun, bawal na kasando, bawal na kaano. Ayaw sumunod. Kaya nakapasok siya doon, ano, nung sinita siya, ano nakalagay doon? Hindi siya umimik.
1: At dito, Brother Richard, kung titingnan natin sa talata 14, no, dito sinasabi ng talinhaga, ano po, ang nakatanggap nito ng ebanghelyong ito ay tunay na maliligtas. Subalit, sinasabi dito na marami ang tinawag, subalit kakaunti ang napili. Ano bang ibig sabihin nito, Brother Richard o Brother Andy?
2: Balikan po muna natin yung ating pinag-uusapan patungkol sa damit pangkasalan upang okay. maunawaan po natin yung kasunod na ibig sabihin ng gospel na ito, Brother Richard, Brother Jenny. Mm-hmm. Tunay nga po yun, nung unang panahon, ang hari ang nagpo-provide ng lahat ng pangailangan sa kasalan. Pati yung mga invited guests, ang hari pa rin ang
1: bali sila ng bali, provided ng lahat.
2: Ng lahat. Isusuot okay. lang yung wedding garments. Mm-hmm. Kaya yung hindi pagsuot ng damit pangkasal ay nagsisimbolo ng rebellion, paggawa ng
1: pagkasuwail sa kautusan.
2: O, paggawa ng sariling gusto at kawalan ng respeto mm-hmm. po sa hari at sa kanyang anak. So, sa buhay natin, lagi nating alalahanin na kahit si Jesus, nung siya'y nagkatawang tao, yung prayer po na hindi ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo, Ama, ang mangyari.
1: Amen.
2: Kapag ang tao isusunod sa ating own way, mapapahamak po tayo.
0: Amen.
2: At
0: Amen.
2: Pero kung God's way ang ating gagawin, yun ang pagsusuot ng wedding garments. Kaya kung God's way, ay hindi na po mahirap unawain yung last verse na yun na marami ang tinawag, ngunit kakaunti ang nahihirang. Mm-hmm. Maraming nakaranas ng kabutihan ng Diyos, pero iinlan lang ang nagkaroon ng commitment mm-hmm. na maglilingkod sa Diyos habang panahon, habang nabubuhay. Ito lang yung mga may suot na damit pangkasal.
1: Amen. Na kung saan ay ito yung pinapayagan at tinatanggap na bilang isang kautusan ng ating Panginoon, Brother Richard.
0: Amen. Ayun po yung kagaya ng sinabi ni Brother Randy, na kung saan ay marami talaga ang tinawag, ngunit kukunti lang ang nakakatupad sa kalooban ng Diyos. At yung isa doon na tinawag doon sa plaza at hindi damit pang kasalan, meaning ay marahil doon siya dumaan sa bakod kaya siya nakapasok, or either pumasok siya doon sa pintuan, binibigyan siya ng damit pero ayaw niyang isuot, meaning kalooban niya ang gusto niyang masunod. Mm-hmm. Ayaw niyang magpasakop, meaning rebellious, sabi ka ng Brother Randy, ay rebellious siya na tao. Kaya naman sa bawat buhay natin, kapag sinasalubong natin o sinasalungat natin ang kalooban ng Diyos, tayo ay nahihirapan at tayo ay napapahamak. Kagaya ng isang tao, nakita nung sinuri ng hari ang bulwagan, nakita niya hindi nakasuot ng damit pangkasalan, kaya nagalit siya. At anong sinabi niya? Gapusin ang kanyang kamay at paa. Ibig sabihin, hindi kasi siya sumunod sa patakaran na dapat sumuot siya ng damit kasalan. Ibig sabihin, ng damit ng kasalan ay pagbabagong buhay. Dahil pagpasok mo doon sa kasalan o sa binyo, kaisa mo na si Kristo, ang kinakasal ng anak ng hari na kinakasal. Pagkaisa mo na si Kristo, sabi, pakibasa nga Brother Randy sa 2 Corinthians 5 verse 17.
2: Ang sabi po doon ay, ang sino mang nakipag-isa kay Kristo, isa ng bagong nilalang, wala ng dating buhay, siya ay bago
0: yun. Na. Yun yung pumasok doon, nakipag-isa, sumuot siya ng damit ng mabuting asal at nagbago ang kanyang buhay. Ngunit yung isa doon na hindi nakasuot ng damit, ibig sabihin na hindi siya nakaisa doon sa anak ng hari na ikakasal, doon sa binyo na yon. Ibig sabihin, matigas ang kanyang ulo. Gusto niya ang kanyang masunod, yung damit niya. Siguro yung pinagmamayabang niya yung kanyang damit.
1: at dito nga, Brother Richard, Brother Randy, ano, kung babalikan natin yung nakaraan nating ebanghelyo sa Mateo verse 20 up to 16, ay nagsasabing, kaya nga ang mga huli ay mauuna at ang mga nauna ay mahuhuli. Kasi nga po sinasabi dito na ang tao ay hindi tinitingnan ang tagal ng paglilingkod sa Panginoon, kundi ang tinitingnan ng Panginoon kung ano ang kanyang nagawa at ang laman ng kanyang puso.
0: Amen.
1: Brother Randy.
2: At ang sabi pa nga po ni San Pablo, Efeso chapter 4 verse 22 up to 24, iwanan na ninyo ang dating pamumuhay. Mm-hmm. Kubarin na ninyo ang inyong dating pagkatao na napapahamak dahil sa masasamang pagnanasa. Magbago na kayo ng diwa at pag-iisip, at ang dapat ninyong isuot ay ang bagong pagkatao na nilikhang kalarawan ng Diyos at nahahayag sa matuwid at banal na pamumuhay ayon sa katotohanan. So nagkakaroon na po ng linaw yung damit pangkasalan.
1: At dito nga po no, sa ating pinagninilay ng Ebanghelyo, paano natin makakamit yung sinasabi na tayo po ay karapat dapat, anong yung mga kriteria na gawin ng isang mananampalataya para tayo ay maging karapat dapat na dumalo sa isang piging na paanyaya sa atin ng Panginoon, Brother Randy, Brother Richard?
2: Pag sinabi po kasi na piging, ay nagsisimbolo po yun sa presensya ng Diyos, Brother Jenny.
1: Or kaharian ng langit.
2: Kaharian ng Diyos. At di ba, every time na pinagdiriwang ang banal na misa, itinuturing din po yun na piging.
1: Piging.
2: So, ang bawat tao na nananalangin, sumasamba, naglilingkod sa Diyos, yun ang paraan para kung anong meron ang Diyos, ay meron din po tayo. So, ibig sabihin ay meron tayong ugnayan, relationship, at commitment sa ating Panginoon.
1: At dito po makikita sa ating mga sarili kung paano tayo magkikipag-ugnayan sa Panginoon sa pamamagitan ng pakikisalamuha natin sa kapwa natin na dumalo doon sa piging na sinasabi doon sa Talinaga. Ano po, na kung paano tayo maging kaaya-aya, maging kaayos-ayos doon sa sinasabi na ni Brother Richard na walang damit, na matigas ang ulo, na kung hindi niya alam kung saan pumasok, kung saan lumaan. Kaya nga po siguro siya ang nakita ng Panginoon, at siya po ay ang ibang mga propeta ay nautusan na kung saan ay ilabas siya at dalhin doon sa kadiliman, Brother Richard.
0: Amen. At yun po nga, kung saan ay pwede nating tanungin ang ating sarili na kung saan ay sa pagsusuri ng Diyos sa ating puso, sa ating isipan, sa ating pagkatao, o sa pagsilip ng hari doon sa bulwagan, ay makikita ba sa atin ang damit na ating sinusuot ng kabayanan?
1: Yan ang tanong sa atin, na kung tayo ba ay karapat-dapat na dumalo sa isang piging.
0: Amen.
1: Na kung titingnan natin kahit ano ang ganda ng ating kasuotan, subalit hubad naman tayo sa tingin ng Panginoon dahil nga po sa ating mga pagkakamali. Siyempre, tao tayo nagkakamali, na kung minsan hindi natin naunawaan, akala natin tama, yun pala sa tingin ng iba ay mali. Then, yun ang isang dapat nating paghandaan, pagsisihan. Kung mali, gawin natin tama. Para sa, kasi nga po, kasabihan na ang katotohanan po ay masakit talaga. Subalit kung ang katotohanan yan, ay yan ang magpapalaya sa iyo para ikaw ay maging masaya, bakit hindi natin gawin, Brother Richard? Ano po, Brother Randy?
2: Amen. At ang para maging malinaw po sa atin yung mensahe ng gospel na ito, dahil ito ay piging. O isang paanyaya ng Diyos.
1: Amen.
2: Para sa isang matuwid at iniligtas na buhay ng ating Panginoon, ang damit pangkasalan upang mapanatili ito na nakikita ng Diyos sa atin, dahil yun ang lagi niyang titingnan. Hindi ito literal na damit. Na yari sa
1: kung
2: kamay
1: anong bagay
2: ng tao o sa high technology, kundi ito po ay mismong galing sa Diyos. Diba sabi doon, provided na ng hari ang isusuot na damit pangkasal. At kung dadalhin natin sa espiritual, sabi ng Efeso chapter 4 verse 30, huwag na ninyong saktan ang kalooban ng Espiritu Santo ng Diyos, sapagkat siya ang tatak ng Diyos sa inyo. The mark of your salvation, ang katibayan, the proof na isang araw pagdating ng panahon ay tutubusin kayo niya. At aalisin na natin daw po ang lahat ng sama ng loob, puot.
1: Amen.
2: At galit, at huwag na tayong mambubulyaw, manlalait at mananakit ng damdamin.
1: Amen.
2: Ng kapwa. Sa halip, maging mabait kayo at maawain, magpatawad kayo sa isa't isa tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos dahil
1: Amen.
2: Kay Kristo.
0: Amen.
1: Alam mo po, napakasarap na pag-usapan pag nilayan yung mga salita ng Panginoon. Ano po? Kasi ito ang nagbibigay daan sa ating buhay.
2: Amen.
1: Ito ang nagbibigay ng inspirasyon, kalakasan kung bakit tayo kasi po ang mga sample ng Panginoon na tinawag sa kanyang piging. Alam niyo po ba kung bakit? Kasi pareho-pareho po tayong dumanas ng pagsubok. Ang pamamaraan kasi po ng Panginoon na pagtawag sa atin, magkaiba eh. Susubukin kanya para ikaw muling lumapit sa kanya at dumalo sa kanyang paanyaya, sa kanyang kaharian, na para ikaw ay makwalify na pumasok doon na sa inihanda ng Panginoon para sa atin. So, kumbaga po, tayo mismo sa ating mga sarili ang makapaghanda para tayo ay humarap o magiging kwalipikado po tayo sa pagpunta doon sa piging na inihanda sa atin ng ating Panginoon. Brother Richard, marami pa sana tayong dapat na pagnilayan sa Ebanghelyo ito at napakaganda po ng ating Ebanghelyo. Subalit tayo po ay kinakapos na ng oras. So kung meron tayong idadagdag pa, Brother Richard, Brother Randy?
2: To conclude sa kabuuan ng ating napag-usapan, itong piging na ating pinagnilayan ay nagre-remind sa atin, mahalaga ang pagtugon sa paanyaya ng Panginoon.
0: Amen.
2: At huwag nating kalimutang isuot ang ipinasusuot na buhay sa atin.
1: Amen.
2: Ang buhay na ginagabayan ng Espiritong Banal.
0: Yes.
2: At kapag yun ay ating gagawin, nasa atin yung commitment na anumang mangyari, patuloy tayong maglilingkod.
1: Amen. At sa karagdagan, Brother Richard?
0: Yung piging ay lagi nating
1: paghandaan.
0: Paghandaan. Kagaya ng paghahanda natin sa pagharap ng banal na ostya ng Panginoon o lawas ni Kristo, bago tayo tumanggap, kailangan natin ay magsisi. Maghingi ng kapatawaran. Ayon ang paghahanda, paglinis ng ating puso, ng ating isipan, bago natin tanggapin ang piging o ang katawan ni Kristo.
1: At sa tingin ko po sa literal na, o sa, maging sa spiritual man po, na kumbaga sa imbitasyon para makapasok tayo sa panyaya ng Panginoon, ay ang pagbabago ng ating sarili. Brother Randy, siguro panahon na para tayo ay inahabol tayo ng oras, pero kung may karagdagan ka pa, go ahead.
2: So far sa susunod naman po, we are running out of time at may kasunod pa po sa atin. Tayo po ay manalangin at sama-sama tayong dumulog sa presensya ng ating Panginoon.
1: Amen.
2: Ama naming banal, dakila at makapangyarihan sa lahat, muli po ay maraming salamat at kami tinuruan mo ng iyong salita. Muli kayong nangusap sa aming lahat. Bagamat kami ay may mga pagkukulang,
0: amen,
2: lagi kayong naghihintay sa aming pagtugon sa iyong panawagan.
0: Yes, Lord.
2: At isinusuko namin sa iyo ang lahat, Lord. Kayo na po ang magbihis sa amin ng kasuotang nais mo na aming isuot sa araw-araw na buhay.
1: Amen.
2: Through the guidance and power of the Holy Spirit. At naniniwala kami, Panginoon, na anumang aming hilingin, pagka ang aming puso at relasyon ay ayon sa iyong kalooban, iniisip pa lang namin ay ibinibigay nyo na ang aming kailangan. At sino man po ang may matinding mga pinagdadaanan ngayon sa buhay, ito man ay suliranin, problema, sakit o karamdaman, Lord, katagpuin nyo po sila at bigay ang kanilang mga hinihingi at mithiin ayon sa iyong mga pangako. And Lord, ang lahat ng may sakit, pagalingin sa ngalan ng Panginoon
0: Jesus. Amen.
2: Lahat ng may mga problema na napakabigat, bigyan niyo po ng solusyon.
1: Amen.
0: Yes.
2: Ito ay gumaan.
0: Amen, Lord.
2: At ang may mga pinagdadaan ng pagsubok sa buhay ay pagpalain niyo,
1: yes,
2: po sila.
1: Lord. Amen.
2: Lord, ang mga taong nasa likod ng programang ito ay pagpalain niyo rin po, maging ang management and staff ng Radyo Todo at ang mga taong ginagamit mong kasangkapan. Di man namin mabanggit isa-isa, kung kilala niyo po sila, Panginoon. I-bless ang kabuuan ng council sa PFCC 15 at pagpalain nyo rin po ang aming darating na disciple head ng Aklan, Brother Ruggie Saludo, at ganun din ang lahat ng mga mangangaral, mga awit, manunugtog, mga mananayaw at ang mga kabataan na gagamitin mo sa kapanahunan upang makita sa amin, Lord, ang iyong mga pangako at ang liwanag ng iyong salita. Thank you so much, Lord. I-bless ang aming simbahang laganap sa buong mundo, sa panguna ng aming Santo Papa, ng mga obispo at kaparian, ng mga laiko at mga madre, at lahat po ng bumubuo ng iyong simbahan. Mga religious organization ay pagpalain din. Kasama, Lord, ang aming bayan. Patuloy,
0: yes,
2: naming dinudulog sa inyo,
0: Lord,
2: ang bansang,
1: amen,
2: Pilipinas, Luzon, Visayas, yes, at Mindanao, ay para lamang sa iyo, O Diyos,
0: amen,
2: na makapangyarihan.
0: Thank
2: sa ngalan ng Panginoong Jesus, kaisa ng Espiritong Banal at ng panalangin ng aming Inang Berheng Maria, ito po ang aming samo at dalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo.
0: Amen.
1: Okay, at tayo magpansamantala magpapaalam na, Brother Richard, Brother Randy.
0: Ako po si Brother Richard Santillan Sabay, nakasama niyo sa loob ng isang oras na nagsasabing God bless us all.
2: Amen. Ako naman po, Brother Randy Igmasin Solano, nagsasabing patuloy tayong manatili sa presensya ng Diyos.
1: At siyempre pa po, kasama sa partner technical, ating kaibigan, Ding Ding Rubiso. Ako naman po, si Brother Ginny Falco, nag-iwan sa inyo ng isang ligtas, payapa, at masaganang hapon sa ating lahat po. God bless us all.

0: sa San Miguel Pin Products. Intra na!
1: San Miguel Pilining Promo. Magkatsasa nga magdaog sang GCash. Kung magbakal ka, sang anong kabutilya o cans, sang 320, 330, o kung 500 ml. O kung duha ka 1 liter na butilya, sang bisan ano nga nakakasakop ng mga produkto sang San Miguel Beer. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
2: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Oras na mga katodo, alas 5:14. Balbal!

0: Hoy, may hapon na yung oras sa aton ka ng mga viewers. Nagapamati sa radio, nagapamati sa Facebook, nag-monitor, no? Aga, simpre, sa aton man karang Kalibo Cable, Aklan Cable, YouTube channel, at Radio Todo. Nasa kaya po sa kinangdan, ako inyo abyan, inyo kakomposo, katodo, Lovell, itin man sa kaya po, maging partner technical, katodong dingdong, Robeso, sa kaya po nag-asawa nga magbulig katon sa aton nga pag-arat. Sada, every Sunday. Simpre na tayo matawag nga hapon atong na CEO, at Radio Todo, Aklan. Katodong idol Jonathan Cabrera. Siyempre sana nga tunay man nga pinalaga tunay ng pag-ibig kay Ma'am Lenly, siyempre kay Toto Simon. Aga siyempre sa aton magarang BM kay Ma'am Sol Cabrera, sa aton karang OM kay Ma'am Lilia de la Cruz, admin kay Ma'am Janet, no? Kay sa aton mga katodo pa, no, ng mga anchorman kag mga reporter naton na madayon nga hapon na. Siyempre, ginatamayon namin medayon nga hapon natin ka mga suki na sa may Kalibo Public Market. Sa ato magkarang nga mga driver, mga good lovers nga nagbiyahi sa Bugos nga probinsya at Aklan. At siyempre sa bilog nga kalibutan, basta may cellphone ka, sabi ni Katodong Jet, may load ka, pwede ka kapamantaw sa Radio Todo. Sa tanan nga mga public affairs program, at Radio Todo Aklan. Sige! Alright, ibuka na ang balon. Matod pabatingan si Tatay Domingo nga taga Briones. Sana kampiyon nga komposo harana para kayo tanahan nga ginatiguluhan.
1: The wonder of you.
0: Ah, yes. Sige, balbal. Hanot, hanotin mo.

0: Bro, ako ng pamilya na sa Barangay Briones. Akong mga unga, Sanday Maribel, Marilor, si Ilmar, si Pariali. Agsamon mo nun, kamara masamon ng mga umaga, Sanday Dondon, si Ryan, si Randy, ag si Gingging. Agkamara masamon mga kapwa-puhana, si Mika, si Linlin, si Buknoy, si Noemi, si Maymay, si Yanyan, si Berlimi, ag si Nitan, si Banastin, ag si Rimar. Kamara man sa ako nga asawa panay. Ray gabi ng kanyo agkabo man nga mga sa tanan nga nagkapramati sa rayang arang programa nga Todo Kumpuso sa Radyo Todo kaibigan mo.
1: Sige, okay na? Alright, thank you so much kay Tatay Doming. Sit down na Marimar. Dali, kalma. Praktisa na Ibra Noela ng ambahan noon. Ay, Honey Jane Dalida Dumalaog, Nasagri, Good PM, Idol, Sadot po. Okay, Papa Joseph Dumalaog, Uncle Winnie Belisardo, Uncle Robin De La Cruz, at kay Uncle Lito Alfaro, nga gapamantaw, gidit live hamang tagay-tagay ito ba? Iya sa Candelaria, salamat. Good afternoon sa iyong lahat dyan. Halin kay Ma'am Elisa, happy Sunday. God bless everyone. Thank you, Ma'am Elisa, ha? Banat Idol Doming. Sige, ratsada nga ba noon man, no? Ni Marimar, okay na, Pre Noel. Ratsada mo na. Sige, balbal, Marimar, notin mo na. Para maka... Sayaw-sayaw ka, bao sayaw-sayaw. Balbalawat ka na, Idol, no, ha?
2: Siya, ni Sarah, pag-apua. Inamakot ko, kayo.

0: pamaday ay nadamyo ko galira tagbayi nga to akong kasakay nga to nga sa tricycle ay nang ambunan na ay pamatay gid bang kunong kakon ay thank you lang ron. Tapos ay good evening ang nakay ano kay manang ligaya ang Bilenoy bagay LC ang kay Manong Boy ina sa talimpapa good evening na kanda ag agla akong inabilin sa mga tricycle driver galing nga na ay magdagaan sanday puro disgrasyado gali sa mga hospital do mga motor hindi sanda magsingit kung gutok ro mga sakyan ah. Ikawoit ako sanda kung mga disgrasya may kumbuhi ah. Ay patay kita dayon
1: ayaw man
0: ay thank you lang ha
1: pagpatya eh.
0: Wow, nakot na tamyaw.
1: Eh, Renovio tayo, Renovio. Hoy, lipatan mo.
0: Ay, si Tano Mangali nga, Aladay, Yaman Galiag, si Anang Sumarites nga, Anang Mangon, nga bago oh. Nga nag-abot nga rin sa abroad. Good evening lang oh, na kana. Ay, ina sa mga taga-andaga, huwag taga-talipapa. Gabi-abig yan sa amon nga radyo todo, ha? Ay, bago ba ako yan naka-intraguman kanda.
1: Thank you. Nagkagaos ka, Timo. Timo halin nga, bidyokihan. Oi, shout out mo, John Paul. Amigo ta, John Paul Andrada. Sa amigo ta nga guwapohon nga driver ni Jose Restetulen. Was out idol sa lugar ni guwapong loyal mga nga driver at series trucking. Ay kay Boss Restetulen at kay Madam Nini Retolen sa SDP Self Service Car Wash, SDP RTW ina sa May Bayan Karaita. City Mall. Amin dahil nga magpamati sa ito ng mga driver ng mga good lovers. It's Series Trucking. Tanan ng mga driver ni Boss. Amin dahil nga hapon na Boss Series. Kay Jin na Trapa. Shout out kay Baby Taga Mabilo Kalibo. Birahe Idol Marimar. Haling kay Ma'am Elisa. Inaman kay Jin Trapa. Happy birthday kay Biloy Mabilo Kalibo. Happy birthday, ha? Biloy!
2: Happy birthday!
1: Kay John Paul Andrada, Santiago Andrada. Pa-was out iya sa Morales Andrada family. Nga mga gwapong loyal at Morales. Aranda na. Mga gwapo. Basta taga Morales, mga gwapo. Diba? Amigo John Paul, sanda mo nga way, kita mga gwapo ya. Sige. Thank you anay no sa man no sa series tracking. Unan man is by Boss Series Titulin. May for hire nga 6 wheeler, 10 wheeler, ang frame over bakit anan sa may sitol bitong istansya Kalibo Aklan. Pwede ka mo ka hire no. Gusto nyo magpahakot at mga pati bagay nyo ikarga kung kailangan. 6 wheeler, 10 wheeler, ang frame over. Pwede ka mo ka text sa numero 0918-451-5869 Unlocks for Boss Series Ritolin. Ang thank you man no, sa D&G Bakery no, kay Dong Darwin at Dong Marlin Dimo inamas, inas, sa may sitio baybay ang Dagaw sa manami nga tinapay every Sunday sa mga unga na, sa mga baker na may dahil nga hapon sa tanan na sa Dagaw nga nagpamati gina. Ang thank you man no, kay Dong Dodoy Mansayon, ang Inday Mansayon ay na kay Dong Pilo Di Vicente sa itong mga grupo na sa Magtang Makato Tanky Boys. Kay Junior Dorot Custodio, kay Junior Maning Tabuena, kay Malo Guapo Guapo, kay Nung Ernie Toto Mansayon, kay Bulkit Guapo, nga nagkapamati man may dahil nga hapon. Agi naman sa Bamis Bikini, tingin sa Masgid, no? Kay Nang Lini Nung Cesar Figueroa, sa wagitsawa kapag suporta man sa Todo Composo every Sunday. Nang Lerna, na, may dahil nga pagkamati, kay Migo Onard, Piniano, kay Nang Elsa, no? Kay Nang Lina Gallego, Nang Rose, Nung Nuno Binungguhan, may dahil nga pagpamati man, ha? Agting kaman o sa Jigs Bidjoki Rintal namtang sa Kabatanga Makato. Onan man is by Engineer Jake Taladro kaya Lord Styron Taladro mag-amang guwapo. Gusto niya mag-rinta no, i-bidjoki nga pang birthday kasal o bunyag. May andaman ka rin alamin sa ubang ko nga available. Kung kuha ka mo sa gamit, pwede ka mong ka-text andangan numero 0920-89-13748. Akong gusto man magpagwapo, magpagwapa, antuan ka muna sa Katkat at Lawrence Barbershop sa Makato Public Market. At di ka man, no, kay Migo Garel Panado, atong barbiro nga gwapo sa Maytoteng Reyes Street. Kay nung utong, kay nang bayi na sa Tigayon, may dahil nga pagpamati. Sige, nasunta na ang gwapohon nga haran istata, halin pa sa malayo nga lugar. Sa Washington DC tama? Washington Aklan ano masaya. Saya may per bulang ta pare.
3: Sa LA man doon, di ba?
1: LA, oh, LA man, di ba? Oh, sige, ratsada mo, ano'y kantahon mo, pare?
3: Sa tanan mga Bisaya.
1: Bisaya di ay.
3: Ang guba.
1: Bulano, guba ang doghan mo. Ay, repira, ipawilding.
3: Snacks, di ba kalimutan?
1: Sige, hanot, pre Noel.
3: Good morning, good evening, Philippines. Good evening, bilog na palayailan sa Iloilo, Kapis, Aklan, at Antigue. Harap mo, matitakara, maratsada.

0: sa mo ka na ako ay gala ang atong alat kini nung tanan sa tibuok kalibutan mga Bisaya mga Bisdak
1: ay sa kalipat ay kugre ang akong bonghan na no ring ring ro bang kita ka
0: ay sige madayan ng gabi lang sa mga anak ko na pautaw-utaw sa baroto ay lipat ako baka doon na halipatan ko mga mga ngara mula sa mga anay si Kirk Striklek basta dyan sa Israel nak siyempre kay Alan kay Nohales kay Rit pagkay Dube at siyempre sa akong ngawangang dagal kay babae gali guwapa una sa Matulban dahil yung gabi kayo ayaw nagali siya na sa Kainit Makaron sa Kainit Makaron nagbisita man sa among bagay nga to kay John Libiga na asawa at siyempre si Joy ang akong nga at si Yumi akong panganay nga po at si Kali at siyempre si Tara ring madaling gabi iman doon sa Antipolo sa akong nga si Nobe Pinoy ang saan ang asawang guwapa man, siyempre guwapa ron, si Asil.

0: Tasyo kay paring Junior kapitan ko sa akong baruto. Agay long hair. Agay Lister. Lister no sa kawayan. Okay, indo na ganin ba pre.
1: Ah sige.
0: Magpan-os ra no. Magbigay kini tanan. Salamat gyud ito ba.
1: Ah, daghang salamat sa
0: aton. My friend, may gwapo kong amigo.
1: Daghang salamat no kay pare Carding aton nga gwapohon nga haranista. Of course no, ang aton man nga kampiyon nga vlogger no. It kuntang o tsando no. Ay tibo vlogs, good evening ha, kay Bubit. Happy Sunday. Shout out man no, happy listening ag happy watching kay Ma'am Lilia de la Cruz. Ma'am, ay dahil nga hapon ma'am. Kay Balong Gerald Arribalo, so watching man sa kay hapon. Ag siyempre ina man kay John Paul Andrada. Shout out kay Iber Ikayan Rata Gotaya. Good evening sa adot man. Do Ikayan ag inamak implika Irabon ag Rata Gotaya family. Yes, San Roque Malinaw Aklan. Halin, great halin kay Iber. Aha, San Roque Malinaw. Ang request lang idol, it kamusta ka aking mahal, ikaw ang dahilan. Request by Iber. Para Noel ha, ara na imong mga request. Ay, basi hilipat ka. Mamilisa, shout out sa man ag hanot gid kuno idol Carding. Jan Polandrada, pawas out gali. Yes, sa mga mahilig gid sa Nora Tindira it kapihan. Sanday Li Bunda Ray Iris Iris ag Ribanyo ag siyempre kay Jun Silog J Navarra sa mga loyal ko no sanda basta hindi madakpan ay ba perte gali maluya loyal ka pa dyan pula madayahin ka pati iba na. Ay, mabas gitar ako. Iya, sabagay kamugang gitara. Patamyaw si Uncle Monoy Sereso. Good evening, Uncle Monoy! Shout out na, tagay-tagay. Good evening, shout out lang ha. Sir Lobel Todo Composo. God bless. Helen kay Ma'am Rosie. Isog ang mga maisog ng mga taga Andagaw. Nang Mildred, isog! At sino pa? Sa Mr. Na, no? Inasa may ito bang issue, no? Sa isog store. Mga maisog, pero mabuot, di ba? Good evening! Kinyo na. Sige. Shout out sa tanan nga nagpamati na sa Barangay Andagaw. Sige. Okay na, Isabel. Sa imong ratsada, ano yung kantahon mo?
2: Sang nagalupad ka, Miss
1: Pilipinas. Abay, galupad eh. Basikon ba? Taga ka. Sobrang taas yung pa, nagmataga ka ba? Patamiya man kay Uncle Monoy, gapamantaw gitgin nyo ako. Sige, Uncle Monoy! Quarter, no? Tama? Ay, Monoy, madayin nga hapon. Balbala, na Isabet, hanutin mo na, abang mainit pa. Sige.
2: Ang nagalo.
1: Ara na, balbala.

0: All right.
1: Salamat gid nga po. Sige. May dahil nang galing gabi ikaton iya tanan no. Gabi gid kay Sir Jonathan Caprera. Sir, good evening gid. Sa bilog ni imong pamilya mauman kay Ma'am Lilia. Ma'am, good evening gid sa tanan-tanan nga stop it. Good radio ag iya gabi sa aton nga technician kay Dodo Dindong. Sir, good evening gid. Agiyaman sa atong mga gitarista, good evening gid. Ginatamya ko gali na si Clarita Reyes, ag si Joel, ag si Nini Balondo, good evening gid. Ag inaman gali kan day Toto Radje, ag kay Nini Lidya, ag kay Maribek, kay Mawi Palma, kay Nungdo Adolfo Bilarde, ag ina kanday kay kanday nung kanday ag ina gali kanday Nini Ima, ag kanday ano kanday Elmer Iloidan, good evening kit kinyo ni ag ina kanday Nini Maria sa Manila, kay nang imbik Cebuano, kay Nini Babit Etora Quaterno, good evening gid. Kay Ma'am Elisa Gali sa Germany, Ma'am, good evening gid. Ag ina sa Morales, kay June, kay Gilmore, ag iya sa naman siya, kay Nono Rinaldo Quarry Family, ag kay Manang Pisay Andrada, ag sa Bilong nga pamilya, ag sa Dodo Romaldo nga mga pamilya, Romaldos Junior and Family, Quarry and Family. Ag ina man sa kay nung pabling na Sarita sa may bye-bye, agay Toto Jenny, agay Ma'am Analisa Mendoza, good evening. Ag tanan-tanan nga nagapagamati. Salamat nga po.
0: Oh, madamang salamat kay Nanay Sabit sa anaman nga bis-bis nga darna nga nag-upad. Ay, DJ Jam, Santiago, shout out man, watching from Milan, Italy. Wow, thank you so much sa mga taga-Italy. Nga nagtrabaho no ato ning mga OFW o nagtrabaho na professional man or siin ka mga lugar nga nagtrabaho may din nga hapon ya kamo nambot ina kinyo kung gabi iyon aghagong kamo permi sa inyo nga trabaho. Sir Cloyd Beltran ina sa USA may din nga hapon ag sa imong asawa kay Ma'am Lily Beltran tanan yung mga taga ubray na sa USA. Diyan po Santiago Andrade, was out ko no, kanday, ano ra, kandadol, mga burwang, ano, buranggol, it agugan, Morales, anday, unsoy, si Ian, si Aldin, si Bial, mga bata-bata ni Guapong Loyal, aba, perte, pay mo, tadaling mga tawuhan, pare, mga bata-bata ka, delikado ka, may kumboy, gati sa dagan, gali ka ra. Listaran, good evening, shout out to the Composo Idol of Agsa, mga olid families, Agbalog Madalag. Greetings from Blestaran, Itli Baka Waklan. Thank you, Birahi Idol Bet. Alin kay Ma'am Betman, Ma'am Elisa. O si Kinesio Arroyo out, watching Idol, iya sa Sitio Agugan. Morales Baliti, thank you kid, sa mga balitin on. Tristan Yat. Gulay, good afternoon boys. Good afternoon man. What's up gulay, Tatay Lugoy, mga guwapuhon nga gitarista, it radio todo, walang kopas. Kagwapuhon ni Tatay Lugoy. Sigurado ka pare, bagoy mong bugo. Si naipisay nga mga namat. Waray buhok kita mo ha. Kita ni mo kat mesot gamakar mata ha. Ay naipisay nga unga. Wa ay. Mga turong ta imo. Was out kuno DJ Jam Santiago, thank you Lord. Shout out nang mga taga Malinaw, gid ako. Aga ala dosi, alas 12 gon. Alas 12 gali na. Ba. O gani alas 5:49 pang iho. Shoutout iya sa Ilaya Nara. Idol, laya, guta kami sa Makato. Iya, ay, nauta kami sa Makato, gali. sa inyo ano ra sitio Yambong Makato gabigid kay Uncle Monoy agkanday tatay agkay Losel thank you. Ah, bigot si Tay Monoy sa ano, Balete. Sige ah, balbala tay Lugoy, ano ratsada mo?
2: Ah, pangharana kita.
0: Pangharana, harana hi si Sino, si Nanay Sabet. Ah, sige, balbala harana. Sige, anot.

0: Maria uman mamatay sa kalisod sa gugma malang ron gugma gani tungaw
1: ano kay galinga pina sa bagay kay Lloyd kay Dumalen wala kay Paremilo kay Mare Giron kay Celine kay Jomar kay ibong una kay Adang kay ay Almer kay Ima kay si Jean Paul Andrada sa Morales.
0: Oo, Ron.
1: Ah, inaroon sa mga Andrada na sa kay nang pisay ng mga panina. Nunoy. Say June ina Warea. Say panina, say si Romilo, si ano? Romilo nga may lunar sa uyahan na sa kuna. Agsalay niya din kumaten nak niyo. Iya kay kon sa andagaw ha.
0: Han? Pigoy ko na rin ugo ho ay basi kon maglak-lak masilaw.
1: Red kay anali kay panahon.
0: Pigoy ani ko no binugo pay kago mo.
1: Wala na. Si
0: Tayo pa.
1: Nagsay pala.
0: Ang Marlin.
1: Ang ulat kay Marlin. Sige. Ang ining kay Ading na sa field bagay. Lennon.
0: Sige. Doon naman do iba?
1: Si nang nung Radji kali.
0: Nung Radji.
1: Ang Lidya.
0: Nanay Lidya. Nga pa ma.
1: Sa
0: Lidya.
1: Ang Dagaw. Kona. Nung Dole Bilarde na sa kona kay Tunit. Anong ka bulig ko na. Pagpamati ah.
0: Sige.
1: Sa okay mga driver na gali sa Clan Bali ay pumate. Pumate naman tao sa naroon.
0: Okay, ano nga to kay Ina?
1: Wapohon mga driver ah.
0: Patamiyaw nga ito ng mga amigo. Sige. Way ka na? Way na?
1: Ay, doon na mandi ba?
0: Sige, doon na mandi ba? O, isa to no? Kay Rupert Di Matillo, no? Ito nga amigo nga gwapo. Kay Dangdang, no? Driver mga gwapo. Kay Peter Flaviano, no? May dahil nga po lang mga amigo. Sa mga pusong diretso, ina sa Yotro, pinayad nga hapon. Siyempre naman kay DJ Jam Santiago, namin kita kumpas-kumpas mo, Lods. O gani, ginagumakara ko sa ilong ko yun. Para manami rin ang pag-KIKI. Mirahe tayo ko, yahoo! Galing kay pare Jan Paul, alias Kips. Hanot, ay dologoy, mamiles ha. Yaho ko no, lamingit kayo, tayologoy, ginatag-ihi ako. Singkanta, abawa. Gawad, Michael Birani Basalina, mawanon nga gabi, amuwan din ang gawad sa Alagimban mo West, naman siya. Good evening sa Team Todo Composo. Thank you so much ha, kagawad ha. Pwede nga po na. Ang thank you man no, sa nagpamati man kato no, sa radyo, sa TV, at sa Facebook. Again na kay Daddy Bert Tabasa sa Tigayon. May dahil nga po kay Ma'am Gina Dwa, kay Nanay Flor Delisa Sioko, kay Ma'am Michelle, at kay Tariuto Timtima no, sa Badyo. Again naman kay Paring Puto Taharan sa Kabatanga, kay Madam Madeline Taharan, kay Eugenio Malandak, kay Jewel Roselo na sa Guba, at kay Gerald Recampo sa Tigayon. Padayon nga hapon man sa ton nga mga lods nga nagapamati gid sa ton nga pagredsada sa tindi gid busy ren nila sa radio. Padayon nga hapon man sa pamilya din ato kay na dali. Nag-message sa ton mga viewers ta. Nagapamati gid kuno sanda. Kay Erlinda Taladro, igbatas ko ni Lord Siron Taladro na. Good evening na ha. Eden Lubel. Great mo kami sa San Dimas, Malinaw, Sanday, Aiding, Ebonias, Julius, Tugba, sa akong nga asawa nga si MG, nagagubog-gubog habang gapamati it radio. Thank you, Gida, sa mga listener na tanong na nga nagapamati. Pwede ka makatext sa atong numero 0970-349-5093. At sa atong karang, sa bilog pagid, 0919-4272-560. May dahil nga po may na kay ano kay nung lari na sa may Monty Gabe kay nang Ate Mel. May dahil nga po na Ate Mel bawa sa nakausot ma pauwan-uwan siguro ro timpo no or sako gina ang gina kanay nanay sa Rio na kanay U4 kay Sheila kay Clifford na kay Jackie no kay Nini no princess sa anang ay uniko iho agin na kay Ruel no ang tanan nga taga Mantigib kay Mamlin Mamlin Ibanez no police lieutenant Mamlin Ibanez ina sa may bayan kara ita Boracay ginaman kay uncle no sa Pasig yata no si uncle Dodong Gilmore Quarry si police captain Gilmore Quarry medid nga hapon na imo uncle ang hagong permisa duty ang sa ato man karang uncle ina sa may dungon kay uncle Nuno Quarry no Bill maulan iya sa tangke oho wa kami ano no wa kami big no ano big waited diyan yung dodoy nga ta. And then nga po na sa mga tanky boys nato na nga nagapamati get wa signal siguro to sa mga atong amigo nga mga tanky boys ina kay Junior Dorot Custodio kay Junior Maning Tabuena kay Malo Guapo-Guapo kay Ernie Tuto Mansayon at ginaman kay Bulkit Guapo nga nagapamati get na sa magtang makato tanky boys and then nga po na ang sa grupo ni nung Dodoy ng Inday Mansay. Daog siguro ra. Plano mo't uli. Hello po. Good evening po. Kay Mars. Ano ra? Marcy Tamayo. Timaho. Huwag galing ng mga komposo mo. Ba, tingka kita. Madami. Sadot lang. Lahat mga taga-banga. Manggan. Sige. Ronsel Mamatian. Hi. Hello. Ay doon. Mabuhay. Mabuhay, buhay gid nga uwa kapamati ag kapamantaw dahil sa atong linyada masako gid salamat gid idol nasa B-Boys Litson ina sa may Makato nakamuhapit it Litson ni Miguel Roncel sa B-Boys Litsonan karon sa may Nat Banwa yata no before magbanwa nakamuhapit mga Liempo Litson ano man klase nga anyong nilano na limpo man nga baboy ag litson manok mo noon bara lasa karo ano ironsil nga lang litson talipat na ako what's out idol sa akon nga mga boss boss series litulin kay Abner Rabanis ag kay boss Nico mga guwapohon nga mga ano ra kapi lovers sige ako lang mahapit pirmi kay nung lari. Tawa masa ya matimo ga motor-motor kon ano no ko sandi ng motor matimo. Aha. Saan nga Suzuki service. Para malang masako siguro ito mo sa ice ko. Panit kami itong bilan sige ah tirahon ta nung dodoy mga nangana. Kantanta na ira tong mga ranistang ibaw. Haray anay say Parinoel. Parinoel badat ano kantahan mo para partner? Ha? Okay, pindot ha? Ano, no?
2: Ang akon nga papel bilang ginigana.
0: Papel mo.
2: Ang aton nga papel bilang.
0: Sige, amun na. Papel na aton. Magpa-eskwela, magpa-taot bagon. Sige, hanot.

0: na sa kuwang kumplete, no? May lagmateo na kanita tayo sin ito, no? Ni Aileen, ito, no? Ni Aileen, kay Tobit, kay Ros, sa mga nga, no? Kay Roslyn, Rinilyn, Ari kami, kay Tonilo, no? Marlene, Mama Rose, nasa pala na rin pamilya, no? Kapilabdo ng Totong, kay Sirlin, Junil, Janice, Wilby, Hana, kadi Tomas Malino, kay Binapone, ni Libit, Noli, Linit, na ni Ko Justin Badok, kay Darlene, sabi ni pamilya, no? Kay Linik, Alex, sa Okindo pamilya, Marsosa, kay Paring Emilito, kay Joshua, no? Kay Kian, sa Tumbukon pamilya, kay Sumitigoy, sa sunyo pamilya, no? Kay Paring Pilmore, kay Gaga, no? At kay Nanay Mridjen, Nanay Ninya, sa Mendoza pamilya, no? Nagrulakan na sa libas, Magmatias Madalag, kay Torsing, Bongbong, Junil, at sa kay Primonoy Quaterno, at sa mga Toriano pamilya, no? Ina sa Mantigi, Prim, Larry, Milgabiag, kay Ma'am Milros, Toriano, kay Mars, Jessica, kay Pri Clifford, kay Jacob, ni Princess, kay Uto Timtiman, at kay Tibidig Salvador, Tibidig Redbar, kay Tia Di Pedro, kay Pri Ibong Gregorio, no? Pri, kay Pri Ibong Gregorio, at sa Kapiko family, no? Na kay Erol, Katerin, Ernie, Olin, Yunyun, Diamutya, kay Lija, at kay Nerbar family, no? Kay Toto Kinday, sa Francisco family, kay Pri Nenirwina, Pri Joplin, Nimira, sa Cebuano family, no? Kay Pri Romel, Ima, Cyril, kay Pri Giovanni, Ibano, Pri, Malagabi, no? Sa Bayan family, no? Sir Ed, tutot na una, no, sa manhanip, no, kay Noranis Raspi, at kay Ronel Uding, no, kay Baby Dico, nas Magwabali Bakaw, at kay Edna Busito, kay Ami Tambong, Gamlanga, at kay Jose Alfredo Gamlanga, at kay Florimi Gamlanga, at kay Rami Nalaunan, ina sa Bakanbanga, at kay Joshua Pintor, at kay Charlie Sabaliero, at kay Ma'am Elizabeth, no, ina sa Germany, at kay Budoy Uyutorong, kay Rhea Bulano, at kay Jonathan Sonyo, at sa Tinigaw, no, kay Jury Sausa, na sa Naluok, kay Giovanni Buano Magapoto. Thank you, naman, di ba?
1: Thank you so much. Okay, opera, mga mikropono. Good evening, no, sa Tatman kay Rochil Vitora Calasara. Good afternoon, Idol, watching. Pasadot lang kami ni Andoy Flores sa Nya Buswang. Good evening, Andoy, ha. Pamayad lang sa imong kamot nga na, no, napilas. Bless taran, good evening, sa Tatman. Tataran family sa Kabatanga, Makato, aga kay Iyo Zindon, it Hanlod, Libakaw, thanks. Good evening na, ha. And kay Roper, no, di Matiyos Uman, kay Dangdang, no, amigo tang guwapo, mga Patricio family, kay Naijobi na, kan declare, no, nasa Tanan sa Baryo, no, kay Peter Flaviano, no, kay G. Carl, indelibly, may tayod nga hapon man, kung mga vlogger, mga driver, mga god lover, ang ano man, no, vlog sa andang karang doadlaw nga pagbiyahe. Good evening, Balbala Idol Novel, haling kay Ma'am Elisa, ag Rodel Parahino, good evening, watching from Dumalag Kapis. Good evening sa mga taga Dumalag ta, mga taga Kapis nun, nga nagapamati man sa aton nga pagaratsada dari sa Kalibo sa Todo Komposo, Kagharana, sa Radyo Parakino. Good evening, siya doon na pasuyo po. Great lang akong nga parents, una sa Polinsio Sur. Kay Emilita Agromio Abayon, present gid permi. Kada tawag nako volume gid permi andang radio kapamati it komposo. Wow, tingga gid ha, kay doon ni Mare pangagan mo. Inin check manabi, imo nga pangagan nga ra. Good evening, ha. Lipatan ako ni Paring Noel. Itamyaw, ha. Si Bobet ko, no, Paring Noel. Lipatan mo. Si Paring mo. Okay, pindot naman, Iboboy. Tamyaw naman,
0: Kay Paring Boboy, sa Baliro. Oh,
1: sige ko na lang ang ginitara to.
0: Aba. Prem, lang gabi una kayo mo.
1: Gabi-bis ko naman to.
0: Oy, may gitara na. Sabay sa Baliro ko, pre.
1: Sabi, masako man namin permi itong Migo.
0: Ano, masako si pare sa Pamanday. At
1: sa... Namin kontak kung yay mo magbaho-baho, ay masyara mo
0: kang biri. Atong gitarista, no, nga the best, si pare Buboy sa Baliro. Sa imong pamilya, lang na, pre, malagabi.
1: Tatay mo, Nelson, ag nanay Veronica.
0: Tatay Nelson, ag nanay...
1: Sige, tabi, pinamanday na, pero Noel, at sandoko.
0: Ano, sandoko.
1: Ka-order ka talibong, ay.
0: Mga ka-order, mga sandoko, talibong, basta na ano, wasay, kung ano.
1: Grabe, all around na itong Migo.
0: All around, ima.
1: Isang tricycle, gina-repair na. Kapamanday
0: bagay, mga tricycle.
1: Oo. Kasi si Kimo, welding on ako utod. Sige. Sige, gina. Paki, ano lang. Sige, dasunta na si Babes, no? Sa naman kampiyon nga kompuso. Harana. Para kinyo tanan. Aha, shout out. Tari na ang Muse of the night, Muse of the night, Muse of Composo, si Katodong Babes, di si Otso, for short. Sige, Banat, hanotin mo, ano'y katahon mo?
2: Nga, ikaw pa.
1: Nga, ako, nga, ipangutaan na mo pa. Tanungin mo pa ba yan? Oh. Sige, Banat, ah. Hanot?

0: Salamat. Good evening sa tanan ng pagmati, no? Iya sa Radyo Todo. Ito kay ng Milros, no? Kinong Larry na sa Mantigib. Good evening. Nakinini, no? Nini Princess. Sa pagmati, una tanan sa Mantigib. Kay Nanay Saryo. Good evening, Nay. Kay nung Dudoy man sayo, no? Good evening. Sa imo na nga mga tawuhan, no? Mga taga Tanky Boys. Good evening kinyo, tanan. Kay Tatay Ambo, kay Nanay Bibi una sa Enroldan, kay Ma'am Beth sa Germany, kay Tatay, ay Daddy Bert Tabasa una sa Tigayon, good evening git. Ito galing na kay Ate Mercy sa Altabas, Bill. Ito ko na sa mga, ano una ho, sa mga gabiyahe ba't habal-habal una sa Terence Altabas.
1: Oh, good evening.
0: May mga gabiyahe ko noon na it, mga habal-habal ba. Hangawa ko no sanda it.
1: Habal-habal boys.
0: Hamanit ginatinamyaw si Ate Mercy una sa Altabas. Ano? Ay, gapatamyaw git ko no sanda ito sa tanan una ang mga habal-habal nga nagabiyahe no na sa Terence di karon sa Manop Altabas.
1: Manami ang na pagbiyahe karay, kanami ang doon ginaubra di karon.
0: Ay, oo, manami ang doon highway di karon.
1: Karate ay gina-shake-shake ako ba? Shake-shake.
0: Oo na, no. Ang nagit ko no karang leader, hindi karon ay si Larry.
1: Larry!
0: Huwa ko na pangutanaan ng
1: pangagan man yung Larry
0: galing. Apilyedo kung ano ro do ano pa. Basta si Larry nga una sa Terence nga sa habal-habal lang sa
1: mga. Habal-habal boys. Tagaltabas.
0: Good evening. Bilog ang mga Tagaltabas una. Good evening kinyo tayo. Mga Pintor family una. Sana nga po nga mati ha.
1: Naka-advice ha. Dahil nga po.
0: Kay Vice Mayor o na Jinton Flores.
1: Flores.
0: Siyempre kay Mayor. Mayor man no. Pinalangga ka Mayor o na sa Altabas.
1: Pinalangga Altabas. Repol.
0: Pinalangga
1: nga
0: Banwang Altabas. Yes, sa Banite na no, mga Eaton family, Cebuano family. Good evening kay Nung Giovanni. Good evening. Kay Clarissa, kay Juby, kay Auntie Erlyn, te. Thank you so much git no sa rambutan yakin padaga mo.
1: Auntie Erlyn, thank you ha.
0: Sa ano no sa masakit sa kwan.
1: Si may bilin pa nang. Bilin pa nang.
0: Buong no, sa ano to sa ribat. Marag sa ano na no, kay Uncle Junior, good evening. Ano sa tanaga po mati ano sa tanaga po mati ano sa Balite. Kay Uncle Jun, ano good evening. Okay, Uncle Nuno gali ano sa kwan. Sa naman siya.
1: Ano,
0: good evening, Rinaldo.
1: Santiago Quarry.
0: Santiago Quarry. Good evening, kita na kay Mokol. Always kita raga pamati si Uncle Ngara.
1: Ganyan sa aton nga barangay captain.
0: Sa Dagaw, nasa Dagaw na kay Kapitan Juliet Mel Garijo. Guwapa, mahugod.
1: May bugapit na itong pagpanindahan ka rin.
0: Dali lang open yung talamon niya. Na, talipapa o na sa malapit kita pa man sa amon.
1: At may tinda pa.
0: Oo, na amon niya the best nga
1: bugapit kapitan itong dagaw. Bugapit na itong karang mga pakwan to.
0: O na ako mamanindahan. Madayan-dayan yun ako na karan ay baktas-baktas yung
1: karan. Nakainali no kay Fred na kay pamati.
0: Pagamati ba sa tanan ng mga taga-andagaw noon na? Good evening kinyo, tanan. Mga lapit bagay namun una, di kong pagsabihag sa bilogon dahil maugan, hindi ka mukabati.
1: Sige, ako na.
0: Pagdugan.
1: Mayra pa. Si Kapitan, ano to? Kapitamyo mo na.
0: Kay Anagyon, kay Kapramil Pilayo. Good evening, Gid.
1: Nanay Saryo, ano mo na?
0: Hindi na matay ba pag may madumduman pa?
1: Sige. Thank you so much, no? Kay Babes, matsama, matangis si Idol Lubel, Quarry King Kanta Babes, Pintor, matsa, natag-ihi, imaw ho. O gani, tama, ihi-ihi ako iyo. Wonderful evening, manami kita mga kompuso bisan na gadagugdog aga pangilat. Ingat kayo mga palangga. Ay, Ma'am Jocelyna Sarabia ba? Ano gali? Kapangilat gali sa gawa? Ay, di abibation diyo. Ito kami sulit. Ano, studio. Aha, sa aton karang mga viewers, no? Thank you, Gida. Sa nagpadagat mensahe. Pakishare nyo man, mga loads. Share nyo man aton nga, no? Nga program, ha? Sa mga naila mag-share, ha? Siyempre, sa nagpamantaw sa guwa no mga FW tamin dahil nga hapon kayo tanan. Sige ah. Para sa request man, itpanit kami ito kay Nung Dudoy. Ang sa tanan nga mga maituman una ah, para kayo tanan. Ang maitom, hanotin mo na para Noel.

Idol. Shoutout sa mga taga-Morales Baliti. Alin sa aton nga vlogger na sa Boracay, kay Ampod, Toto, Julius, Kuwari. Paki-support nyo lang ang page sa mga lods. Paki-follow nyo man. Bira Higit, Idol of Bill, Mami Lisa. Thank you so much.

Panginoong Dodoy Mansayan sa mga grupo na sa Dongon, Escaguas. Aha, what's up sa akong amigong hugot nga vlogger at Boracay. Toto Quarry Mix Vlog, palike, share, follow mga idol. Halin kay John Paul Santiago Andrada, ang gwapong loyal nga vlogger man it aton karang nga Morales Balite. Palakpakan mga vlogger. Sige, nasuntan si Tatay Doming. Hi idol, paki-greet man kay Elwin Tokol sa Hatchery. Bye-bye, makato. Halin kay Ray Martilino. Ropag, panamiyaw. Sige, hanot.

Maraming yeah. Gabi, no, ako nga, kumpare na sa barangay na Look, si Pare Joseph, si Marimindang Grande, sa ganang kabilog ng mga pamilya, maraming gabi kinyo. Kamara nga na sa police, New Washington, si pamilya ni

Happy Sunday, everyone. Good evening. Myra Idorod. Kay Christine Ligaspi, hi po. Myra Idorod, shoutout lang sa mga tagay, tagay na Look. Ay Roxy Sayon, Beniba, shoutout lang sa MDR mo, Batan. Ag taga na Look. May Mirna, tagal. May Mirna. Idorod. Richard Dagutod, Richard Dagutod na taga-Rabi. Binabati ko pala. Anali Panado Narcy, good evening. Shoutout lang. Salamat sa pagkamyo. Good evening sa tanan. Muna sa todo kang puso. Una kay Nong Lugoy ng Bibi at sa Guapahon nga si Babes Pintor. Bit na bit, git na rupan ito nga may tong. Good evening man sa ito ni mga mahugod nga kapitan. Sa ito ni mahugod nga kapitana. Si Cap Juliet Onion Belgario sa barangay, ang mga barangay employees at nagaunon, God bless. Piraidol Domingo, Nando Yol Siapi Ante. Hello, good evening sa ito ng katotong guwapong kamangon, level 18. Mirna Idorot, Sadia Gamamatin sa Kamposo, nagapiay ki

0: Doña Berender, good evening, shout out lang ka to, doon lang, shout out lang sa Berender family. Sa tundok at happy birthday kay Aisha Stella Inaga, salamat git. Aha, sige, happy birthday Inaga.
1: Happy birthday!
0: Agami sa El Taiko, good evening, shout out lang una sa Taiko family. Sa mga to request lang teacher nga Matahong. Shout out lang kay sa Taiko Food family una sa Makato. Hataw ko na. Sige. Okay na, pare Kardeng.
2: Oks na, oks, pare.
0: Ano yung imong kantahon, pare?
2: Kanata natin ro, multo. Iwa ba niya si paring lare?
0: Ay, ikaw na yung makantan multo.
2: Na,
0: iba si Kunhi, huliran ka na nahin doon na.
2: Okay lang. Kakaon multo.
0: Ha?
2: Kakaon makot multo.
0: Kapin iwa ka timot. Kahulid nga rin, mabuntay.
2: Huliran ka mo. Kakaon na, iwa ta.
0: Bunlay mga daywang multo, aghi, birakan ng daywa. Unat ka baga?
2: Basta din magbuli ka tra mata, di ako mahadlok.
0: Ha?
2: Di na magbuli ka mata, di ako mahadlok multo nga rin.
0: Sige ah, hanutin mo na ang siralan okay. Na, inoales, atot na. Nagkapotaw-utaw sa sin ka man nga planeta. Nga lugar ha,
2: London, sa makano,
0: sa London. Sige, good evening na ah. Kay Kap, Chipmate, Alan Inohales. Sige, banat, tay Karding, pare Karding.
2: Banatan natin, baka banatan
0: ni pare Nobel.

tumakbo hanggang sa makarating sa sementeryo. Ingal ako pala. Ingal. Mabuti na lang hindi ko inabot. Nagkinabot. Ibinta ko na lang kaya itong bahay na ito. Punong-puno ng daming multo.

0: my God.
1: Esa ang kwarto ako natulog. Pintuan ko'y laging kinakalapot. Mga multo ay pumapasok. At sa akin ay nakapalibot. Ang ginawa ko'y tumalotok ako hanggang sa makarating sa sementeryo. Singal talaga pala, hikal talaga. Binta ko talaga itong bahay na ito.
2: Washington, sa Washington.
1: Aking ngayon, aking bungalong binita ko.
2: Aray ko, what the fuck.
1: Aha. Paring Larry, inungan po anay mo ka ng kanta, wakaman ayaga, inugan. Paring Larry
2: Toriana.

siyempre si Lester. Ang mga kapitan mula sa atin po si Junior at si Long Hair na kabayan, Jerry. Sa pati na siyempre si Sunny at si

0: Ryan yang anjing di pasio ino halen sa anak kampul ron. O siyempre, okay. Ito naman ka atin kumar, pre.
1: O, oh, thank you so much. Kay
0: ako yung kamera buhan ka rato. Wow,
1: sige, thank you so much. Kay
0: back to you, my friend.
1: Thank you so much. Pare Gardi. Jackie Marohino. Toto, good evening sa atat lang. Kami iya sa barangay Kaman, si Batan. Kaya ang kolnonoy, mangit ag... Pidjong iya sa ilaya kaman si Batan ang shoutout man halin kay Zanar.
0: Oh pre, pasingit ako pre.
1: Kamera pa.
0: Hey Rod Spams kay akong amigo Roger. Pamatian Guillermo watching now from pabahay o chando nyo wasing doon.
1: Wow.
0: Pre, maraming salamat pre.
1: Padahal nga gabi na. Kay Zanar Matguban Matguban shout out. Kay Jun Sailog Jan Paul Sanjago Andrada ka bilat ina anak ko si Nay Berting apa Berting sinong Berting Ray Iris Rebanyo abaw kaubra mo Jan Paul Sanjago Andrada Mark Magno Tibulan good evening sir idol pasador lang sa Pido Ibabaw from Rizal New Washington Poblacion Mark Renanti, request lang idol, Ethan Taloy. Sige, doon na. Ha? Noel Rebuta, request lang cards. Akon si Kumpul. Sige. Ha? Atong ratsaday noon na rin kundi kaya ni Parikarding. Lencho Santiago Danoy. Good evening, Sir Pagritman. Sa Yesel Nabuan, Sonyo Family. Kay Migo Mong Jolie. Ag sa Daiwa Kukaunga. Kay John Carlo. Ag Evie May Sonyo ag sa Morales kanday Uncle Boy Ilmo ag Auntie Anit Perez ag pwede ko no katodo Nobel pa request it, tibok ng puso thank you God bless sige dasanta na si Nana Isabel balbala na okay na aha good evening sa mga amigota no nga nagapamati man ina sa may nyo buswang no kay Tatay Carling Quintes aton karang nga mga driver ng mga good lover kay Japox no kay Mako kay Vincent Rebanyo kay kay friends Dorado sa mga Dorado family lagi naman kay Sir Jojo Tobalinal ag sa anda karang nga mga player sa basketball tanan-tanan may daid nga gabi inyo ag sa ay naman kay Bipat nga gwapo kay kay Amigong Sonyo no kay Vani Sonyo agi naman kanday Kano no alias Kano nga nang Arnelio alias Kano anang igbanghod agi naman kanday sa mga mataas no agmanaba madayad nga gabi kanyo tanan madayad nga gabi mga kato no sige ito sonta si Nana Isabel, kinong alin no? Rimaldo Ramadan nga po man. Ang gabi. Kay Eric at kay amigo tang Ramel Tolio. Happy birthday lang ha.

0: gid nga abo sa atong mga hangkilan ng mga gitarista.
1: Bangkilan? Oo, amin ko mga bangkilan.
0: Ang ginatami ako gali na si Nene at si Erwin Sousa sa Sinigaw ni Good Evening Gid, agina kay Nene Belisa, kay Mario Tan, saka ano, kay Amelia, kay Barty Navarra to sa Manila ni Good Evening Gid, belated happy birthday Gid si
1: Erwin. Oh, belated.
0: Happy birthday.
1: Belated.
2: Happy birthday!
0: Agina gali.

kay Nanay Sabit, Mark Rinanti Alonso, good evening sa dot kay Rio Berting, kapamatingin sa Igbarawan Antiki, Noel Bermijo, good evening sa dot lang sa Komposo. Kami kapinamating kita sa Bacau Norte, Berlijo aga Montano Family, thanks idol. Ilamang kay Roderick de Juan, good evening. Good evening, kantahan do. Idol, kantahan maninyo ro.

good evening sa ato ng katanol papatiman sa mga solidong family. Ina sa barangay Silakat, Nonok, Leso, Aklan. Ang pamatigid, ha? Ang sa barangay Libang, Makato, Aklan, Ipapantaw, si Don Solidong from Mindanao. Thank you, katanol papel. Eliasar Nahil, good evening sa ato ng Pamili Nahil sa Napdot, Manalag. Ang kay Griselda po.

0: siya ng request.
1: Ah, okay, parang reject. Sige.
0: Ang nagali sa andagaw kay ibong galag kay adang halipat yung tabi kinay. Sin siya lang anay ay oo.
1: Sige.
0: Utod.
1: Sige. Thank you again, Tatay Logs.
0: Una sa anday kong gali.
1: Sino pa?
0: Kung una sa andagaw ay bako mga yan yung ginaga. Wah, una akong malang tanday kanaw na yung si Gaga at si ano nga magulang si Joel at si Milot at si Joseph at una sa Manugbuo kay wana si Rix.
1: Aha, sige.
0: Manugbuo.
1: Buo, ito na ako.
0: Buo mo ito kayo nung pagling o nga sa panbaybay.
1: Sige, okay na. Okay, pagkaya ng microphone. Arimart Sonyo. Jonalyn Morales. From Jonalyn, request po nga manok na pula para iya kami gatanaw sa imong live po, sir. Sige, Mike. Mariel Ventura Rimon. Shout out sa Ventura Rimon family from Alaminos, Madalag. Happy birthday lang kay Jassy. Belated happy birthday sa unga nga si Michael. Happy birthday, belated.
2: Happy birthday!
1: Mark Linanti Alonso, request lang ako tayo na si Tio Kadong na taga Anrang. Idol, request lang ako Tio na si Tio Kadong nga taga Barawan, panit kong maitom. Katakog kayo na, late tuning ka, madam. Pare. Ari Mart Sonyo, Nirol Biol. Good evening, shout out lang watching from...
3: Ay,
1: panawagan. Ayam.
3: Oh.
1: Sige. Panawagan na nakita mo, ma'am. Kata ka, ma'am, sa mic. Ali kata ikaw, oo. May panawagan. May... Okay, apit sa mic, ma'am. Para... Rapid ay mong baba sa mic para ano mo sini mo nakita ro ay okay ano
3: ulit malangras ang asawa sa mong bagay ay nagsakay nga ni sa anang tricycle.
1: Nagsakay sa anang tricycle si naghalin ma'am do
3: sa may El Barrios ko no
1: El Barrios
3: sa abitay ang ayam ay kaguoy man
1: oy ay
3: nagsakay matadayon
1: ay oy haraw no kita na niya ro ayam nga raha sino na duga nit ayam ina sa El Barrios. Oh, siin man nga party is kalibo basi nagpilinanaw mo ra no. Ay ma'am. Ay El Barrios nga area. Oh. So ipaklaim nga gi iya ha. Dagon tani ma'am Lilia ra. Sa general una ha, na pugot dayang ayam. It driver nga asawa ni mo ma'am no. Oh, poblasyon nga driver. Hello, oh, sige, okay lang. At least ay yero ayam makaragi na kurog-kurog unda. Kulay puti nga may brown-brown do ana nga. Oh, ba kana miton nga ayam mo. Oh. Sino dugat ayam na sa General Luna, paki-claim iya sa Sitsu no, sa Radyo Todo ha. Bayi. Oh. Oh, sige, iya makaron do ayam. Ipalin dun ma'am. Ugaton mo iyaro tagi. Ugat-ugaton mo anay basi kun ma-claim. Okay, ano na, paki ano lang mga lords, ayun idol, nanduwat ayam na sa nilalaw na, bipapati una. Sa camera, iyaro ayam mo, oh, kita, iyaro, kagwapa-gwapang ayam mo, oh, gagwapa man doga buyot. Oh, so, thought kay, sino ni ma'am, yung pangan ma'am? Imo pangan? Maria Bernadette, no, thank you kid ma'am, sa imong asawa nga driver nga nag, ano man, sa pupuit tayang ayam. Paki-claim nyo lang iya sa Radyo Todo, ayan ay maugat-hugat una. Kung ano, pwede man kao kaanot number ma'am, pagkabilin lang iya, no? Awat na butang ano. Kung ano, hey. Doon yan, eh. Wat-wato na lang siguro. Kung ano, pwede man na sa andaron, ano? Kung patulungan.
3: Pwede sa sarod na
1: magbagay. Hindi pwede. O, sige. Paano ba yan? Paano ba yan, oh? Ayam nga ra. Dulong ding-dong, may kulungan ka na. So, yan ay, no? Sino na duwat ayam na? Daga... Bakit tulungan to pang sa amon? Oh, iyaro ayam anay. Pwede man ibilin kay Bibs anay una, no? Kung ano. Di, iyang anay kay mo, ay simple si ma'am basi kung may napanawan. ay daw tani sa bagay atong ani nga ano ron i pangayam tat hayo no abo tong hayo to sa baryo. Oh, ra yung ayam mo. Sa duwat ayam mas nalaw na. Oh, ayun, basa, basa. Nagamig, gutara. Pusta na yung kayo mong habo to. Oh, sige, no. Thank you, gida. Sa nagdaga iya kay mama. Sa rayang ayam, no. Pag-claim yung aking makara, iya para ayam nga ra. Dagon ko na sa bagay rakon. Hindi ka mo kara magbuya. Oh, sige, ah. Kanamiton nga ayam, no. Sa duwat ayam na, ito na yung riya. Paki ano yung mga lods ha, paki share share nyo na, paki palinton lang sa natungdan na ang sinundugat ayam mina sa may dinaluna banda, iya makaroon paki claim nyo lang. Idol request lang ati sa basa tong kina, Raymart Sonior Nerbiol, shoutout lang watching from Hagunoy, Taguig City, shoutout lang sa pamilya Sonior Nerbiol sa Baliti, thank you gid, maayong gabi ilang. Salamat gid sa pagkanta idol, thank you so much man, Bea Bubit. BJ Placido, gabinay sa dot lang. Ako una sa Galicia Family Naelga, una sa Maria Cristina Minoro, Pamilyan Minoro, Placido Islao. Ang magsipok kay Auntie Nining, always kid gapinamati sa kompuso. Thank you gina, Auntie Nining. Auntie Nining, Eden Tagli Tagalang, gabinay sa dot lang. Iya sa Bagto Liso, kanday Sammy Placido, ag kay Nong Lando Teodosio. Always gid gatagay it doay habang aga pinamati it inyong todo komposo request lang Sammy Idol it kahoy nga lawaan thank you gid. Dason tara si Sano Dason pa Noel. Ah pa Noel dai na. Gid shoutout lang sa Mantigib sa Sitio Pawa sa pamilya Tagala. Dali ang nag ihi para atong gitarista. Mabasa na gitar mensahe ho. Remart Sonyo Nervyo request lang idol pag ibig pa ba. Thank you gid ha. May day nga gabi eh. Kinyo tanan. Kay Maria Alisa Gonzalez Gregorio, shout out sa akon kay shout out ako kay Arnel Gregorio, Alex Gonzalez, aga din ato. Emily Malandian, Siandalin Malandian, Maylin Gregorio, aga kay ano babo Gregorio Brando Irader, Berhil Irader, aga din ato. Irader Irader Rinyel Launya Christopher Nelyosa Luis Tedeso Ricky Tedeso Rowena Gonzalez Remark Sarain Alexander Gonzalez kay Akol Budoy kay Henry Gregorio Warren Flores Amy Gonzalez Aluna Gonzalez Perla Irader Rina Bantigi masarot lang ako sa taga Dagamo. Oh, sige, kaya Dagamo. Tingyo. Sa datang sa family Losada po. Ali kay Trixie Losada. At kay Binti Sonyo. Good evening. Gamonitor kin ako habang gadyote. Masusuki auto. Kalibo. Good evening. Sa datang ha. Bill, manami kita music mo. Thank you kita kay Migo Binti Sonyo. Kay Bani Sonyo. Guwapohon nga mga Sonyo family. Good evening. Ito, tamiyaw lang si Uncle Reggie. Si Rizzo Idol. Kagid na nakol, Reggie. May native ka na. sa Sunday, ara na ako, idol. Ha. Naayos ko pa ako nga wireless. Aba, ayos na aron. Ha. Panami na kong yes, pari buboy nga. Iyaw, dagat talibong. Panap, Pari Noel. Ano request kayo na? May abuong request kayo mo. May manok pa gani. Awas nung lari, absin. Aha, sige. Ano iratsada mo? Ato kayo na request, ano ito? Amusta, paglaban ko, kawang dahilan, bau tatlo kita na. Irumba mong tanan. Kinutangin mo nga, ano, toki-toki. Aha, areo, pinduta na eh. Sige, ano gani?
2: Amusta lang.
1: Amusta, para kay Iber, ikaya, iratagotia. Para sa imo request, ha. Banat?

0: Thank you. Nasa family no, nasa masangya family no, nakay nung dilong ng boy, na sa giban family, kay parinanoy, Carmen, Joy, ag sa kay Mas Amalia Sintono, kay paring Nunoy, Mil Polina, ag kay Jimmy Guillermo sa Bunod ng Kapis, ag sa kay Toto Artbera, paring Harley D. Tomas, kay nang Inday no, kay paring Elena Barra, kay Nunoy Ambito, kay Ruel, kay Ellen Patron, kay paring Boboy sa Baliro, magyapon na sa pano, kay nung Romy Apolinario, kay Pericarding Inohalis, ngayon mga kanong Johnny Fernandez, na finalisto kay Ray Lucero, kay Richard Apolinario, na sa Mugubo, kay Arthur Imok Fernandez, na kay Bunis, gayon sa Johnny Bertunio, gayon kay Pre Ibong Gregorio, magyapan sa Gimuro Family, kay Joey Blinda, kay Pre Jomir Escutantino, ag kay Pre Elmar Navarra, kay Pre Giovanni Balbino, Rafi Subiaga, Pre Edwin Avillanueva, Ma'am Maria Sibano, kay Lando De Felix, kay Junalin, no, sa mga De Felix Paminon, sa Banay-Banay, kay Dajili De Felix, sa Aying Marlene, ag kay Fritoning no kino na kinong boy na sa panmanag
1: pa bunghan bunghan
0: na tong bunghan no ag kay nanay Mili Belinsa kay tatay Gonzalo de Cruz kay Pringomer Belinsa kay sa Paul Evans Stephanie kay Bibi Kali ag karuwanay mahaling kay Joan Belinsa kay paring Robin de Assis ag tanang hanggang mahang no ag kay okay, kay Lods Tyrone Teladro, no? Malimok Mateo na sa Katabanga, Makato, no? At kay Wilfredo Narcy, at kay Paring Richard Nira, no?
1: Sige.
0: Nasa Clan Bisaya naman, at kay Claisa Kulas, at sa anang sama man, kay Richard Nira po. Thank you!
1: Oh, thank you so much, kay Paring Noel.
0: Agin na lang gali, no, sa nayang madalag, bali, yeah. Nasa Lakawon.
1: Lakawon.
0: Barangay Medina or Maria Cristina. Mm-hmm. Ngayon, Mateo na una, kanya akong listor, kanya nining, at ito Bernal, ito Tersing, akanday ni Nungdani, akanday Basyono, akanday Edgar, akanday Rosa, nga ng pamilya. Sa tanan na ni Masambit, no, malang gabi una sa Lakawon, Barangay Sityo, City.
1: Okay, thank you. Pindot lang. Kay Rupert Di Matiyo, kay Dangdang Agwapo, kay Peter Flaviano, no, good evening man, nagpamatigid. Agin na sa mga taga makahilig family, no, si Pak Malinaw, di Doming, kay Joan, kay Nanay Angging, Silito, at kay Nang Nining, kapinamati kita kada Domingo. Haling kay ining rapag panamiyaw. Agin naman, no, kay sa ABSS ng mga security, no, kay Mini Medina, kay Jusuli Salazar, kay Rina Jean Octavio. Ag sa naduwa at ayam, pakiklaim nyo lang iyaro ayam ho, ginakurog-kurog, gunda. Ay, hindi inyo pagklaim mo na, daw ko sa bagay ra, eh. Paayam ko to sa mga kuring ra. Sa mga gwapo, no, nga mga loyal gid, mag-ubra at bitana kay nakanday De La Cruz family, no, kay Unel, kay Minard De La Cruz, nagpamatigid, at sa kay Nida, kay Flor, Gatagay, Gunot, Lapad, Tanduay, Lights, at sa Maabit, Natalio, Tabios family. Agi naman kay Rami Garcia, shout out, sa Terence, man of Altabas, kundi sa mga taga Terence, mga driver, mga good lover, kay Jurek Castro, shout out ka sa Paco, Manila, iya sa Barracks, gapinamatay kita, tulong ko po. Lynn Gina, idol, request lang, Iloilo ang banwa ko sa Taguig City, Manila, family Gardosi, Florencio, Florentino, Tohamindan, Shilami, Nemes, Placido, good evening, shout out lang, kay Papa Jimmy, Mama, Orna, gapinamatay kita, ag si tatay sa barangay Logohon, ag si tatay Francis, ag si nanay Dina at barangay Galicia, salamat po. Ag kay Dong Hilario, Dong Hilario, good evening sa tatay, pinamatikid kami sa kada Domingo. Idol, kay bahan si Boss Jimmy Obaldo, ag si Inok Julian, ag Tadong Di Pedro, ag kay Mino Julian, ag labinagid sa tanan sa Hilario family, salamat kid. Agi naman kay Rosita Taglay, good evening, shout out lang. Sarkanhil Baliti, Taglay, Binyanoiba family, salamat po. Jason Igat, good evening, shout out lang. Kay Maria, sa Maria Cristina, Katodo Lobel. Kay Jari, James, nga gatanaw git live ninyo. Kay Lourdes Inosanto, shout out lang kami sa Makaron, sa Andagaw. Kay Lindina, request lang, ang asawa, ang po, nga si Hagunoy, sa, ano, sa Hagunoy, Taguig, City, nga nagatagay ngayon. Karen Mayor, good evening. Shoutout lang sa inyo, Sir Lebel. Thank you man, ha. Iboy Sonyo. Kadimling shoutout lang, Patamio Camilla sa Barangay Alfonso 12. Edna Invitado, shoutout lang Idol Lovel, De La Cruz, Johnny. Shoutout lang dito sa Tondo, Manila, Gapamatic at Live. Sige, banat na, Mibs. Ubos na ang Tamyao. Kanta naman. Hanotin mo. Anong, ano?
2: It's hard to forget.
1: It's hard to forget.

0: Thank you.
1: All right, thank you so much kay Babes, no, sa anaman niya kampyon nga komposo, It's Hard to Forget. Aha, ag sa tanan, no, nga mga viewers. Nagapamati sa aton, Tori Noel. Sige. Good evening, shoutout man sa kay Enra, okay na, babo kali. De La Cruz, kay Ronic Rion, Rionic Angelica, Arlis Soko Galion, kay Nilia Di Jose, Repedro, good evening sa tanan. Salamat Idol Noel sa pagtampiyaw. Kay Lynn, sa request lang, asawa kong nagatagay si Remart Nerviol. Kay Jayski Parahino, Toto, shout out sa Kamansibatan, gatagay-tagay, Tandoy, Uncle Nunoy, Mangit. Uncle Johnny at kay Pidjong, iya sa Ilaya, Kamansibatan. Kay Louis Dalisan, good evening, shout out lang sa asawa ko, si Harkin Dalisan, at sa daywa ko nga, o nga, nakon nga ga-eskwela sa banga, si John Giel at si Loni, Lori. Jane, nga ga-eskwela sa UP, Iloilo. Salamat, gid nga abo, mga idol. At kay Marbs, ba, kaya tong, gandim nila tong. Paklaim lang do, ayam akon na lang. Huwa ko not ga-claim, ayam, ana na lang. Sunod doon, ayam na, ha. Nasa El Barrio, sa Sitsur, ay mo, paki-claim lang iya, ha, sa Radyo Todo. Good evening, pwede ka request lang dalha na si Inday sa Kamaling Gabay. Doon na, iperong bata ha. Kay Josilo Gonzalez Mendoza, shout out, no. Sige, okay na mga amigo. Dira lang, i-minor lang para naba. Manaba-naba.

Kadang kay Jolito ah. Sunod na galing mga request ah. Yawal mo dyan sa chorus ba? Hindi ko kasulod. Lenzina! Agay, dito to kay Ina. Shout out kay... kay Josilo Gonzalez Mendoza. Shout out! Akon lang boss. Ano? Jiri Dilabiga. May tag-iyaman. Mana rin. Ayam nga ra. Huwag kaya po siguro na-claim. Maka-claim nyo na iya ho. Agad-agamig. Gunda. Aircon mga daan niya ho. Sadat Ailo, ikaw lang dahilan ang tagay lang, ano, tagay kang asawa, Remart Nerviol. Sadat lang, sa... kay sadat lang sa taga-barangay Tabong-Tabong, si Dalom, ano ra, si Balom Antiki, thank you po. Hanot, Idol Lobel, Mamilisalin, Gina, request Idol, Lilong Banwako, kay Remart Nerviol, ED... Delioso, sarot lang para mantiki. The best composer ninyo. Request, Robin Shaljal. Pwede na oras mga partner. Next Sunday lang siguro. Meron pa rin, abig kami ho. Di na si Babes. Banat na ang ano. Sige, banat. Tatay Duming. Balbal na. Di na si Babes. Pare Karneng.

0: sige, may dugidog lang ito, babe, ah, para request matato ng mga ano, tanky boys. Sa tot galik kay Julius Anara, Yugo Rependor, at kay Pare Jerome, no? Alin kay Marbs Resti Bongganay, kay paring Atong na kay nung binji, no? Shout out na kay Cap Iloy, at kay ano na, kanday Berhel, no? Tanan ng mga taga Pinamukan, ha? Agi naman kay Jima Rimano, shout out lang kay Fridolin Bilinario, yes, Agbalugo, ag si Ma'am, ano ra? Mama Kana, Jima Akon, palang, ano ra? Palang idol, Permi, Gapinamati, Harana Lives, Radyo, Todo. Kay Lani Bonifacio, ba? Shout out lang, Magdulia Street, na gawin na kay Lindo, no? Kay Lani, kasa niyo yung ubra, ano ha? Ito yung manghod ni ano nga to ay ano mo sige masubo-subo pero siyempre ganyan talagang buhay ha mga idol na Lani ag Lindon sige okay na pre Garding
1: ay ox na ox pre
0: ano yung gantahon mo
1: baliling walang bayad
0: baliling pre Noel halin hanota
2: hanota man
0: sige baliling
2: sige lalit pa na ako na
1: o para sa tanang Bisaya. Mga Bisaya, mga Bisdak sa Tibo Kalibutan.

Buwin-buwin na lang kita ng nasuot ka itong rabongan ba? Ako ba dahil nasa kilang inuna? O dyan sa damagit, matahin niya gabigit kay ako nga principal E.B. Ruiz at kay Luida Delgado at siyempre kay Ma'am Merlin Ruiz Buyok at kay family at kay Rosana, Mama kay Ruth Candelario kay Paring Martin at Bernalyn Pelayo Paring Tony Dalisay at kay Neil Alvin Cola.

0: dalan ko ala ra ko bungan
1: sige sige kasay bungan ngaron
0: bungan na to na dahil gabi ko na kay paring pre-direct

0: Pagtaputaw man ra. Akong amigo, akong kampon. Agsipar, pikaw, aguha. Siyempre, roabo ka ra. Sino ka ra? Abo ko na, bukutang kiri. Okay, say, ay, sa akong nga rin gagumang kon, si Igne, si Corporal, Police Corporal Igne, Inohales Gadarido, di kan sa Tagbilaran, Bohol, Philippines. Okay.
1: Thank you so much, Perigarding.
0: Thank you, Ben. Ikaw
1: na yung nasa restracking by Boss Riz Tito Lane. Thank you, kid, sa pag-suporta every Sunday, no? May 6 million, 10 million, ang prime over, kitaan sa may sitip tong istansya. Thank you, man, no? Sa, pwede ka makatext, no? 0918-451-5869. Thank you, man, sa Dian J.B. Kiri, kanong Darwin na Marlin Dimo, sa mga sawang wasawa, agad ng pag-suporta sa Todo Composo. E naman kay nung Dodoy Mansayo, nung Inday Mansayo, nung Pilong de Vicente, sa Magtang Boys, no? Kay Junior Dorot Custodio, Junior Manning Tabuena, Malo Guapo, Guapo, Ernie Toto Mansayon, kay Bulkit Guapo. Thank you man sa Bamis Pikili ng Line ng Cesar Figueroa, nasa may Nyo Buswang, kay ng Elsa Nabor, Bilyante, ng Lerna Onard, Piniano, ng Lina Galiago, ng Rose, kay ng Nono, Bindonggo. Thank you man no, sa Jigs Bijoke Rental, kamo mag-rentay champion ng Bijoke, ato kamo sa Jigs Bijoke Rental na hamtang sa Kabatanga Makatoon, managed by Engineer Jake Taladro, kay Lodge Tyron Taladro. May labi sa Ubangko, basta na available. Pwede mong ka-text sa 0928-9-13748. Ang gusto mo ng pagwapo mo, pagwapa. Ito ka mo, Scott Kat, ag Lawrence Barbershop sa Makato Public Market. At kami ko, Garel Barado. Thank you so much. Itong amigo na ito, yung barbirong pagwapo sa may tuting Arayas Street. Sige. Hanot. Okay na. Rombahanay. Diyan na si, ano? Ha? Sige na, Taylor Goy, anotin mo. Pasok na, Bricarding. Ay, ikaw na ang madasun after ni Taylor Goy. Ang barko mo. Sige. Okay, Banat, Turatsoy, anotin mo.
2: Mako rin, pag-iukma.
1: Sige, Banat ka. Oh, anotin mo, pag-iukma.
2: Pag-iukma.
1: Ah, pag-iukma ko na, Prenuel, ah. Pagpalangga, pag-iukma kayo. Oh, anotin mo, bal-bal.
3: Ako pag-iugma
1: aray ba

0: ay perdi.
1: Nakunoy espiransa kay ang barko na buslot na. Kinahangtan na yung biyaan kong sabuti umalpin na. Alabuti maring lupin! Iyalian na kay malulun na kita. Doon tsaka bitan ang gagawin.

0: sumpit-sumpitan. Kung sa akin uman walang naatrasan. At kung siya chicks, pang tindat-tindat
1: lang. Tindat-tindat lang. Pararoon, pinakabata, pagya. Para na, last star.

64, 94, 98, tara, ayam, nagasunod.

0: Kalaban. Sa mga ano, why na? Why nakatas, maloy ka. Tataloy, loy, loy, tataloy, loy, loy, tataloy, loy, loy, tataloy. Ikaw,
1: ako. Ako naman si Bibing,
0: kataga
1: Altabas.
0: Kung tatawagin,
1: Papim's Face lang.
0: Kung sa ito man,
1: bisan na to na ka.
0: Ako ka pala kakon sa tumasang darano. Ako may nasukat na babae malaong-laong. Nagsiling pa siya, kaluya tsakon.

0: Mana mau mawar,
1: Ay, Ferdi bertahan.

0: Ay, todo con paso campal. Radiata.
1: Sonic Storm, man.
0: Go, no, no, pan.
1: Pwede may kamihan na babae.
2: Puso pa.
1: Ay, nagsama sa mga higala. Nagsama sa mga nagsiyan. Tapos na mensahe. Habol-habol pa. Masahon talang na yung arang habilin, ho. Aha, kay Dansoy Sanillo. Si Ska, shout out idol. Sa Bilaw, sa PN, Capiz. Kay Nikki Atakas, Taborda. Shout out lang, good evening. Watching from. Kabiting shout out dyan sa anak ko. Kay Sheila Velo, Taborda. Sa Libang Makato, Aklan, salamat po. At simple na kay Jima Rimano. Shout out man sa pamilya Tabinilya sa Makato. Tuwing aglalabi, agsamon nga kapitan sa Agbalogo, mayat nga gabi ikana. Andrade Nini, shout out lang sa Tabon dyan kay Toto Herman. Birthday tulid, shout out lang idol. Kay Rosalie Quadrante Sonio, shout out lang katodo, shout out lang sa Estancia. Giyapa matigil sa Kamposa Sonio family, agasapit ko family. AJ Nama Jr., Katono Lubel, sarot man kami iya sa Uyang. Lalo na kay Elvin Nama, gagaha, itbisaya nga manok, apa, sumsuman great lang sa Nama family. Agi naman kay Jennifer Bangyang Castillo, sarot lang dito sa Mumuong, lalo na sa sawa ko, no, kay Darwin Castillo. Agi naman kay Rex Kim Pilayo. Sarot lang kay Rince Gomez, kay Jubel Santiago, Katono Lubis, sarot lang, Talisay, Batangas, Tataga Ganson, Hamidan, Capiz, Analin, Iguelio. Hindi sa mga, Jennifer Bangyang, Castillo, kay Nancy, Paolo, Malakad, good evening po, sa Katiklan Public Market. Huwag natin oras sa itong pag-aratsada. Thank you again sa Stress Tracking, thank you so much kay Bingo, amigo kay Boss Series, Rito Len. Salamat man sa Dian, JB Kiri, nung darabin ng Marlin Dimo. Thank you man kay nung Dodoy Masayon, ng Inday Masayon, sa Dongon S. Sa Bamis Bikirin, thank you so much. Kanang linin ng Cesar. At thank you so much man, ina kay Engineer Jake Taladro, kay Lodge Tyron Taladro, sa Jake's Bijoker Rental. Lagi naman kay Migo Gary Alvarado, atong barbiro nga guwapo. Ina kanang linin ng Cesar Figueroa, thank you so much. Sa Bamis Bikiri, huwag datura sa itong pagratsada. Next Sunday yung magkita, magkililita. Jose Jerry Rodrigo, Hongay, watching from Parola, Tondo, Manila. Ako naman, Katunong Lobel Itin, maging partner, tingnengal, Katunong Dingdong, Robeso. Iyan mga batian ng Todo Composo every Sunday sa Radyo Todo kay Lynn Gina. Enjoy ko no talaga. Parehas nga, guwapo, mayad mag Composo. Next Sunday, gaman kita sa Todo Composo ang mga batian sa Radyo Todo, ang kaibigan mo.
3: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga panahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
4: You're listening to 88.5 Radyo Todo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo
1: ang radyo na kaibigan mo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 coffee mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Coffee, may nabatsyagan ako sa akong ngawas nga nagnami akong tuhog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Coffee. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami raw impact sa atong lawas.

0: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods. Nabas Public Market. Joy Joy Store. Pangalan Public Market. Bilyones Store. Makato Public Market. Antonino's Drugstore. Malinao Public Market. Lazo Multipurpose Cooperative. Lazo Public Market. Maipas Drugstore. Poblacion, Numancia, Aklan. Carol's Pharmacy. Barangay Bulwang, Numancia, Aklan. ANC Drugstore. Calibo Shopping Center. Carol's Pharmacy. Stall number 24, Calibo Shopping Center. Traje Pharmacy. Martelino Street, Poblacion, Calibo. St. Anne's Pharmacy. Regalado Street, Poblacion, Calibo. Mia's Drugstore. Mabini Street, Poblacion, Calibo, in front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy. Mabini Street, Poblacion, Calibo. Vitamed Pharmacy. Mabini Street, Poblacion, Calibo. Allen One Convenience Store. Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poo, Calibo. J33 Drugstore. Banga Public Market. Testa Car Store. Madalag Public Market. Nicknick Store. Libakaw Public Market. Yukid Store. Altavas Public Market. Tandaan! More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
1: Uy, Mare, kagwapa, yung luki ka makaroon na. Ikaw man, Abir, yung sikreto ka, Paul?
2: Uwa ako et sikreto? Uwa ako et sikreto, Mare. Alagang La Marquesa Facial Care and Spa, ro ako niya rang itsura. Kompleto, Abi, una, iservisyo sa pangkagwapa. May andang special treatment. Facial, peel-off and collagen mask, facial with diamond peel, warts removal, ag Irish perm. Agharap pa, may anda pa nga tattoo para sa eyebrow, upper eyelid, ag lower eyelid. Agkasayod ka, Mare, nga alagang La Marquesa man si Congressman Carlito Samson Marquez. Kita mo, huwag gigga ko basra kagukuhon. Ag, baby face, imaw gihapon.
3: Ag, harap pa, Mare. Alagang Law Marquez man, si Papa Jess Marquez. Gwapo na, maalong pa.
2: Ikaw, alagang Law Marquez ka ba?
4: Law Marquez Facial Care and Spa. Located at 2nd floor ALG Building, 19 Martyr Street, Calibo, Aklan.
5: Life Extension Vitamin D3.
6: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
7: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
6: Okay.
7: Tapos binigyan niya ako Risk Extension. Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
6: So, tinake po ninyo yan?
7: Oh, ay, tinake ko. Yung vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung, ano, yung Q10.
6: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
7: Siguro mga 1.5 months.
6: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
7: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang nag-offer sa akin, tinitake mo, gumano lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga niriseta ninyo sa akin. Sabi sa akin ni ano okay naman na, wala ka naman problema. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Mm-hmm. Kasi hindi ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako dyan, vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
6: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
7: Senator Inahe.
6: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
7: 57. Ay, sa akin, no, sasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
5: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
0: OMG! Ang daming gastusin! Problema sa pambayad sa kuryente? Pang-tuition ng anak? Pang-grocery? Pang-repair ng bahay? Sagot yan ni Pera MPC. Kung ikaw ay SSS or GSIS pensioner, bisita ka na sa Pera Multipurpose Cooperative Calibo Branch. Dito lamang yan sa Rojas Avenue beside Calibo Car Wash. Garantisado ang mababang interest rate at higit sa lahat, may insurance pa. Apply na dahil may libreng 25 kilos na bigas ka. Sa Pera MPC, sagot namin ang problema mo. For more details, contact us at our mobile numbers 0967-078-4783 at sa 0968-

0: Coffee Mix.
1: Ako si Malo.
2: Isa ka teacher.
1: Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
2: Ako po si Elviro sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol, tapos narinig ko sa programa mo ang Rice Coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako at Kuya Boy, ni October, naglaboratory ako, second laboratory, awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumihit ng prostate ko.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
4: Sa mga panahong hindi mo na kaya, may malalapitan ka. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo. Today's best music.
3: 88.5 ang radyo na kaibigan mo. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. More music, more fun. 88.5 Radyo Todo, ang radyo.

0: Super.
1: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
2: Sa mga panahong hindi mo na kaya, may mananapitan ka. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: 88.5 FM, ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi kami kailanmang titigil sa pagtitiwala sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
2: Harapan, dinadasal namin ang lahat ng aming gagawin na sunod at tapat sa mata mo at ang iyong mga kautusan habang tinutupad namin ang aming mga trabaho. Bigyan mo kami ng kalakasan ng katawan, tamang pag-iisip at mabuting puso habang kami ay nagtatrabaho. Amen.
0: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Alas 5:07 oras.
0: Todo Berada. Todong balitang ihahatid ng mga batikang Todo Reporters mula sa kani-kanilang lugar na kinasasakupan. Todo Berada. Walang pinalalampas, walang salto ang mga kaganapang gigising sa bawat umaga nyo. Todo Berada. At ngayon, live mula sa Todo Broadcast Center, narito ang inyong berador,

0: Ay, abaw! Grabit ah! Sobrang yamig! Yung mga kabayan niyan silo na bahag. Kung hindi nyo mabatyagan, ay nasa sugod kamo ita kwarto. Nagapabukot ithabol. Nagabalikotot, nagapiyong-piyong samtang bugtaw rong piniino. Iya sa guwa baga testing eh. Grabit aro kayamig yang. Halin sa aton nga hawla, Bagtoria sa broadcast center, samtang nagasikad kita ko aton nga bisiklita, sos Maria kagusip, nagapagangapos na, nagapaganutsot, rong kayamig, yapos sa panit, sa kaunod-unuran, sa kaugat-ugatan, agpatiman sa aton nga katulanan, sos Maria kagusip. Matsa ginaukay man makon ang tinaay ba? Nagakurog-kurog ro aton nga atay. Dahil nga ni sa grabe nga kayamig. Nagtoy timprano kitat os-os. Aman. Ay nagangugob gumando kalibutan. Agsayod man ninyo nga kung magngugob ay rosugod rayon itatong piniino ay basik kon kumusdak gumando kasarangan it baskog nga ugan. Tanawa kahapon. Mga alas tres pa yung nagaumpisa ko ni Mau. Tanawon mo iya sa may tugayo ag sa may habagat bat at itom yung maitom pa sa buli itakure. Pero hambay ko nagpamatakan man ni Mau ay base makon uwat ugan. Amang may imbitasyon pa man kunta kita kahapon. Dito sa teritoryo ni SB member Jojo Malunusan ag ni Kapitana Miriam ay tag nagapahaom mo na ako hay tapos nga maghahat ihapon ay timprano pa ako nag kusinar aba kusinar at sa may ginagaha man ko no may ginagaha gid man ako kahapon nagapahao muna ko, nagbuo na ko t-shirt to sa ibabaw ag yabi ko akong bisikleta. Ay, harun nyo ta imaw, pumusdak ko ta. Katga pa alas 8 gon, nag-message katon si Kapitana, hay saan na kayo? Pero akon nga sabat, hindi kami makalabas. Maulan. Ah, kasarangan itbas kugrugan. Hasta nga naabot at alas 9 ag dinuyog si Idol. Uwa ta makapanaw, uwa ta makagawa itahawla si Idol. Gani pasensya gid ha. Ay basi mahambay baga si SB Jojo. Ag si Kapitan na Miriam naging isnab na mo ni Kagawad Inday. Uwa ah. Amang nagabagrong abiro ugan nga ron. Harang bago ang kitang mayad sa linahay nga ra. Bago ang kitang mayad sa ubo ag si on. Pagbasi bagamakon kung sumugay kitag hidugangan nyo man. Ay pagkatapos ko mga mag-walking kahapon hay ang nag-uintra riya sa Sumba nga libre kita grupong HTG ay kada Domingo una sa GT Port may libreng Sumba ay kundi nag-uintra man ako nag-ikin-ikin man ako no ag pagkatapos karon umuli ag naligo sa baybay aba makon ay nagapati utang nabugong siguro makon sa linahay o kunubo aro tubig agat ayo na bawas-bawasan taro aton niya pag ubo-ubo mga katuto. Gani makon hambay ko sang sarili pag may time ay masugbugo man kita tuman. Ah, maligos kita sa tubig dagat. Siguro mga tatlong dagon ang uwat ang makapaligos. Ah, sa dagat. Kung tatuwa't paligos iya sa takas, dingdong. Siguro mga kuwang-kuwang tatlong dagon uwat ang makasugbo sa dagat. Ag kahapon niyang natabo. Nami man gali makon do dagat oy mainit-init nga magamig-amig pero wag kita nagatabang no maagat agi hapon do tubig dagat no katatlong dagon makon kitang uwa makapaligo say maagat agali gihapon makon do gawon ay rohilig abi naton nga paligsan suba suba or river sa English. Kalog ba? Kalog. Ay manami maghapa-hapa at magligid-ligid sa mga dayagko ng mga bato sa suba. Kapin kon igtot ana sa antike. O ako pa matistingi rin na sa libakaw ho Nagapaabot kita ita pagpanamyaw, pagpakamusta. Siguro man makon kuugan nga to, kaya wa kita hitawagig imbitahan ay mauyan man. Manamyaw lang kita ron ay basi kon may habilin pa ritong inasay nga plah-plag, inasay nga pantat. Belated happy birthday kay nang Nini Amalia de la Cruz Subiaga nga nagsilibra rita ng kaadlawan kahapon. Kita pamakon kami ni Madam nga ra kahapon. Ay nagpatayon kita ita gasolina una sa MGMC gas station. Ay barato ro gasolina. Tinawag panana ro malunggay pandisal. O, birthday na tagali mako, naguwa na kita makatamyaw. Ay makaron don, bisan belated. Ay sayod ko nga base may tinagdok pa rito si Nung Mole. Ana pa ritong binunit nga wa pamatangtang. So belated, happy birthday kay Nang Amalia de la Cruz Subiaga. God bless. May pa nga may habilin nga pantat. Ay kahapon abi nagtesting ako ko among plantasyon ni Dingdong. Plantasyon ana ita balinghoy ha. Tumisting ako dewang puno ay. Aba mako na isang kagaan man ha. Ugaling ayang-ayang pa bata paro anang unod. Bukon pat magabo, magagadlad, pakilaya nga bata pa. Ay makon mga Enero, Pebrero lang na akong gabuton do ibang ara. Amang tama ron may bag sa ati-atihan hindi kita pagutomon. Inaga nga balinghoy. Inistingan ko ha, ay kulay puti. Anang patdan nga to, itanom ko man to, itagdo ko man to. Tagdo ka malang. Baka man nag-aarado. May bara kayang karon at kutkutan mo ipang dasok ay. Tanawon ta kung hindi mabuhi kuugan nga ra. Tanawon ta kung hindi maumunod kung mga daywang dagon manimo gabuton. So, sige ah. Sa aton karang mga kaigmanguran, sa aton nga mga pinalangga nga mga suki nga nagakapi-kapi yon sa rayang pangurason ha. Especially sa mga nanay, sa mga tatay. Katimprano pa nagbangon ag maghikotar. Una sa anda nga mga dagapugan, sa anda kara nga mga kusina. Ay siyempre ga pahaom itabayon. Ag pamahaw ni Toto ag ni Nini ha. Ay may klase ag may opisina. Ay uwa makaroon itrigla ho ay. Oktobre 12. Ikaywang Lunes sa bugan it Oktobre. Dagong 2026. Sa mga senior citizen naton ha. Nga naga-monitor man makaroon aga naga-pamati sa aton karaga programa. Sa mga tuda ha, nga naga-amat-amat yun biyahe, agro iba ay naga-pahaom pa lang. Ay harang magamig mag-binordahe sa karsada. Naga-kurog-kurog nga ni ako basta mag-abot iya sa broadcast center. Sanda pa kaya? Sa aton niya mga tindero-tindera. Aga kama naman una sa aton nga may temporary public market ha, ginatamyaw ko gid ita maayad-ayad nga gahon. Sigurado kamong madayon kamo sa Oktubre 30. Kon sa bagay, pwede mang magamit doon sa November 1, obrahon lang natong horror house. Hindi ah, buksan yun gid man kunro bagong tindahan. Sa Oktubre 30. Pero ana karon nga blessing and opening ay igasabay sa Kalibo Day ay Nobyembre 3 dong selebrasyon itabanwang Kalibo. Congratulations ha sa mga Kalibonhon. So sa uman ha sa aton yung mga taga temporary public market ginatamyaw ko gid itamaayad-ayad gid niya agahon. Kamusta ro mga tinuganon? Kamusta ro presyot bugas? Kamusta ro presyot isda? Karne? Ah, mga panakot? Presyot itlog? Presyot mantika? Abi, tika-tikaon taron hindi na sa kabilugan itaton karaga pagpangalagan. Good morning man sa mga taga Kalibo Shopping Center. Sa mga early birds naton ha. Sa aton gali nga mga garbage collector ha, sa aton nga mga street cleaner, street sweeper ha. Ginatamyaw ko gid itamaayad-ayad gid nga agahon. Sa aton nga mga kapulisan diya sa Banwat Kalibo, good morning. Siyempre, good morning man sa mga taga-barangay Mabilo Kalibo. Ay ginapatamyaw gid permi, ginabilin gid ni Kagawad Inday nga tamyawa man aro akong pinalangga nga mga constituent. Maghalin man sa sityo, bye-bye. Ay alas 4 po yan, ah nagabiti ut aro mga barutong dimotor, ah nagapagabot. Nagalinagubot ah. So good morning ha sa aton niya mga mangingisda. Kabay pa nga may grasya at yawod ka mahindo na ngay uli. Good morning man sa mga taga Pudlon. Ina kay nung nono ag kay nang pini ha. Nga wagin nagaungkat sa pagpinamati. Bisan ano kasako. Ha, naging sunatay utaro aton niya buses. Agro iba, naging alarm clock uta mga katodo. Good morning man kay Nung Daning Sablaon. Agkama naman sa pamilya de la Cruz, pamilya Magno Andrade ni Pomosino Morado Fernandez. Ginatamyaw ko gid itamaayad-ayad gid niya agahon. Gina sa Amalia Store ha, good morning kay Nung Muli. Gina sa Rilo Store. Kay Nang Julian ag kay Nung Merlin. Kay Nung Dulpo Morado nga nagahiyom-hiyom mo. Ako kung man naruan ang isunod ka ra. Sa Pamilya Torres. Kay Ampod Glinin ag kay Nung Lini. Ag kay Mr. Hel Regalado and Company. Good morning man kay Karin Amara. Ag kay Toto Roger Losiro Nagales ha. Maayad-ayad gid niya agahon. Kay Andro Junior Swalog. Ah, maayad-ayad gid niya agahon kay Kagawad Michael Villanueva Solina, good morning. Agkama naman kay Mami Jo, kay Jo White. Kay Jo Malapad ina sa Puok. Agkama naman kay Roy Buntugon. Nga nag-monitor man makaroon sa aton karanga pagpangalagad.
1: Usapan ng bayan ay
0: kay Tita Emma Vega ha, o kon Maxima Vega nga nag-monitor man. Kay Ampod Ronald Quintana ha, sa Mabilo, New Washington.
1: Ibigay ang kanyang buong buhay kahit ang isa niya na bahay.
0: Lagi naman sa Barangay Mabilo, New Washington ha, sa Pamilya Ferrer. Kay paring Michael, ah, nga nag-monitor man makaroon sa aton karaga pagpangalagat. Kay Nanay Cap at kay Tatay Cap ha, sa Pamilya Reyes. Kay Kapitana Nini. Lourdes Reyes. Aga kama naman. Kay dating Kapitan Rolando Toto Reyes ina sa Tinigaw. Ginatamyaw ko gid itamaayad-ayad gid niya agahon. Kay Daddy Bert Tabasa ha, inasa Tigayon, ang kay Tatay Jesus. Inasa Alcobindas Heavy Equipment Part and Supply. Ang nga monitor man katon sa aton karanga pagpangalagan. Ano ro mga mainit-init ang bugubantayan nga mga balita makaroon sa aton karanga pagpangalagan? Standby ka mo ha sa report ita pag-asa sa hindi magbuhay ay i-check naton. Pinaagi sa aton nga mga weather specialist kung ano yung dudagagan ita panyempo ha ay may bagyo nga to nga naispatan pero magayo sa Pilipinas. Ag hindi yun man imaw magtama o hindi yun imaw magakang sa Pilipinas ag may posibilidad nga matunaw manyagi. May LPA, kamusta ro epekto ita intertropical converging zone? Ay rayang na i-experiensya naton nga pag-ugayom, pag-ugan-ugan banwa ay epekto ra ita ITCC. At kama naman Easterless ha, wa paro amihan. So kamusta honta ro rainfall advisory agro aton kara nga si kondisyon. Nagagilinuwa yung mga fake news nga rin, no? Fake news! EI! Pag-abot sa barangay, agsangguni ang kabataan election. Excited agihapon ka mo. Di ba nga ginahambay nga mga 2 to 3 weeks? Antes naton masayran do desisyon ita Supreme Court ay ro tagapangapin ita Office of the President, Senate, Congress, and COMELEC ay rong Office of the Solicitor General ang kama naman do Executive Secretary ha, imaura ro nagadepensa sa layi nga bag-ugid lang nga pasar ang nga nagpa-postpone ag nagtagana it panibag-o nga petsa ag term of office it mga barangay official maghalin sa SK paagto sa mga barangay official mga katodo sa 5 years ag December ag dayaron nga 2028 ang mga katuto pagahiwaton do eleksyon ha, sa makaroon ha kondulaye nga bagong aproba ag bagong permayamang ni President Ferdinand Bongbong Marcos do aton kara nga pagabasihan. Pero agaw eksena eh bukod yung excited ako sa barangay ag sangguni ang kabataan eleksyon ay ro akon ta makaroon nga ging tutukan. Grabe ta. Sikat nga sikat do Pilipinas. Amakon mo ha. Tuli-tuli na dagot ha. Bukod nyo tat kilo-kilo. Bukod nyo tat gramo nga siyabo. Kundi tuli-tuli na da mga katudo. Ro na kumpiskar nga siyabo. Ayaw galing. Igtumata na kumpiskar to sa ibang nasyon. Kayang gingkarga pilat ang kamaleta to sa sangka private jet no from Laos to Philippines kuno ro destination Metro Manila nagaabot sa 521 kilos ihamakon mo ron kuno wae mo ma-intercept it the Laos authority sa airport pa lang ay pilat aro sa Maron pag manutiapad katoro sirkulasyon ita 521 kilos nga sabo siguro abot niya ron sa Kalibo abot niya ron sa Aklan sinundan pagidrayon sa Gulf of Thailand ro 1,170 kilos grabe ha 1.1 tons ah kasi ro amakon mo ha 1,000 kilos isang tulinada amakon mo ha grabe ang siyabuyang kargara sa barko nga S Harbor 1 dumduman ko lang anay kat nagapinasipgat kita sa pelikula nga mga katodong istorya at mga drug lord. Ang sikat nga Colombian drug lord nga si Pablo Escobar. Kilala nyo si Pablo Escobar? Or dayang si Griselda Blanco, sikat nga mga drug personality, sumikat sandara sa Colombia. Grabe ta, matsaging legal taro siya bo sa Colombia na eh, dahil sa trabaho nga rani Pablo Escobar. Sikat ang touchable nga drug lord, mga katodo, drug personality. Kaya sa aton, sino ba garo utok? Sino ba garo mastermind? May Pablo Escobar man ba iya sa Pilipinas? Ag may Griselda Blanco? So kung may una, sino? Pero grabing batiko sa mga mainstream media, no? Dahil kuno nga na-news blackout. Na-news blackout. Nuraya nga nga balita, mga katodo. Wagid ita kung nanong hi-hani-ho. Mga katodo, wagid ita balita nga nabatian. Ulihigon. Ulihigon na balita. Binalita ut ABS-CBN. Binalita ut GMA, TV5, 1PH, Rappler, Philippine Star, Manila Bulletin, Inquirer ag Sunstar. Si Inman na sandara. Amat uwa tayagi man na magupok, ulihi uta. Kung uwa tanat mga general ag, uwa ta sanday Harry Roque ag iba pa nga nagbatiko say. Uwa pa ng daging pag-uwa para ma-justify. Ay, Maria Kagusip Santissima sa langit. Mga katudo. Grabe taro Pilipinas, ha? Kinaistoryahan ang makaroon do Pilipinas. Por dahil nga ni sa tulit-tulinada nga shipment, ay kung aton pag sumasumahon, nag-aabot sa 1.7 tons sang tulinada ag 700 kilos. Inaalin ba garo siya bong ato iya sa Pilipinas ay? Bisan ligiran mo to eh. Grabe dong, no? 1.7 tons. Ang asyabo. Nga konoro destinasyon iya sa Metro Manila or sa Pilipinas. Grabe ang mga katudugang. Pero Ropolis ay nagadistansya gyapon, nagadepensa, nga uwa pamana ita ebidensya nga rong ruta kurayang private plane ag kurayang nga barko nga gingkargahan itulinada nga asyabo ay paagtot Pilipinas. Ay sa nadakpan nga to nga trisi ka mga sakay it aeroplano ay sambilog ka to Pinoy. Agro iba ibang lahi uta. Hala sige ay bantayan ta ha. Ag kilagahon ta kung sino si Don Pablo Escobar. Iya sa Pilipinas. Good morning anay kay Mami Pearly Puentes de la Rosa. Rong Reyna it mga tinugan on ha, dati sa tindahan makaroon una sa Julianas Market yun. So, good morning ha kay Mami Pearly Puentes de la Rosa. Rong Reyna at mga tinuga sa tindahan. Ano ro mga mainit-init agabugubantayan nga mga balita makaroon sa aton karaga pagpakalagad. Standby ka mo sa report ni Katodong Rolly Boy Herrera, mga balitang pulis. Direkta sa may Banwat numan siya ag iba pa nga mga munisipalidad nga sakop it segundo distrito kuaton nga probinsya Taklan. Aga standby man sa dugang pagid niya mga balita nga igabasyada man ni Katodong Rinald Banjola alin iya sa may Kalibo PNP ag iba pa nga mga police station ha. Mga Katodo, so standby ka mo ha sa mga balitang pulis. At siyempre sa aton nga report direkta sa may provincial hospital, mga biktima at insidente-aksidente nga mga gingpangsaka sa aton karanga bagay pabungan sa nakataliwan nga 24 oras. At siyempre ro aton nga todo bantay presyo, todo bantay supply, igabasyada ron ni katodo nga John Cabisilla. Awang Diyos na bahan ang magbalik sa mga kabutan. apat ka mga vehicular accident nga naguntad agro mga biktima ay ging pangdaya sa Dr. Rafael Istumbukon Memorial Hospital. May detalye karon sa hindi magbuhay si Katodong John Cabecilla. Araw ro mainit-init nga balita sa Numancia ay ko Sabado ay interview gid man naton sa wakas
2: sa kanya mga balita
0: ro Numancia Public Market Administrator nga si Mr. Agustos Toste Yeban mga katudo si Mr. Tutsi Yeban ay interview gid man naton dayay may kaangtanan saging padaya katon nga reklamo about sa cleanliness it naman siya public market halin sa mga vendors ay ambang ani ni Mr. Tutsi Yeban maging assign mana ako di kara sa vegetable section sa fish section sa meat section ang iya pa sa pihak nga assign nga mga manog panilhig inano man abi mana irurayang mga may tinuga nga rahay pero anda ba yung ginakotol nga mga reject kay basi konsinya tananda ginakalhit ang durayang arang may mga thermo cheese nga nagagamit it ice ay bukod niya mang ita puro crush ice gali no kundi may una mang ice nagraya ba yung ging puto sa cellophane nga raaga pabilugon ay kung anda taman ang uyaon dun hay pati taman na ro cellophane dun nagakalhit kung amat mana nagakos pa ita pagbara sa drainage ay pati mana ro drainage nga ron uwa man at Domingo nga hindi ron malipyohan naman ni Mr. Tutsi Yeban. Regarding mana sa Casillas ay ginabantayan man ugaling hay sa nagagamit na siguro mana ron ay kung haras-haras siya agburara no burara pa sa anda intrahan pat pagkaburara dahil pag-abot niya sa Casillas City ba o nasa naman siya public market ay wa taman at mahimo ron bisan alinon taman at bantay rinaw na hindi man mana mabantayan nga naga-un-un sanda ron pagguwa mana ron doyon siguro pwede mong silipon pero sa nga ganabi nga ikaw nagagamit ay responsable ka nga buhusan limpyuhan mo agod sa paggamit itibay malipay man ron nga malimpyo tagali mana ro palikuran iya sa tindahan kung mauron nga higkuan mo ita istorya kamo to sa ibang lugar nga ro CR man at Numancia sa plaza sarado ay samad ginamalitan agro iya sa tindahan mahigko abo man ang sago o pataw paging hamba ni Mr. Yeban nga uwa anamana ako nagapabaya sa akon nga trabaho bilang market administrator ro mga tasking monitoring agro mga obligasyon ko akon man ang mga tawo ay ro ana nga tagaling tawo una sa Numancia Public Market limang bilog ka mga Gio ikumpara iya sa kalibong kabuabong Gio siguro ro aton nga kalibo public market no ay Mr. Tutsi Yeban yata lima lima gataruan ang sagaligan sumay sabat imaw ha di karon sa isyo nga ron ita tindahan sa cleanliness agka man naman sa public comfort room ita Numancia Public Market ging pangutan na panganit nato ni Mao kung kamusta ro andang collection ay okay man ugaling man naapektado kuray ang presensya at mga talipapa ay pero man ginabagay mananamon makaron nga taposon ro market code ita Numancia antes ko man ipatuman do pagbawal sa bawal sa mga talipapa within 1,000 kilometers ro distansya iya sa Numancia Public Market so kung may mga 1,000 meters kilometer abot yun ato sa may antike ron ay 1,000 meters within 1,000 meters bawal magbutang italipapa para nga magbaligya ay kung may una nga magbutang kung ipatuman yon do rayang arang provision ang maayos yon una sa market code ay ginaamendahan ginarepine ginapainchon mga katodo ginapainchon ay ipatuman dayon mananamon do pagbawal it mga talipapa magapit basta sa distansya nga 1,000 meters mga katodo ay apiktado at abimana ro amon nga koleksyon or dahil mana sa presensya at mga talipapa nga rang kabo-abo imaw man siguro iya sa aton nga banwat kalibo pero balis kadaro iya sa Andagaw, siyempre may tindahan yon. Ayro ra yung mga illegal nga mga talipapa ay ging papadimulis ron. Ay kung nagtaliwan nga Domingo, may una uman nga ging pawasak mga katudo sa nabuon natin nga information. Ay kung namat, nag-aagi-abi kita sa Andagaw, no? Ay aron malimpyo eh. Para sang kalugar yung roagtunan ha, ro market ita Andagaw do yun ta. Ay por dahil may political wealth aro kapitan, wanta na hadlok, ay bahala, tama na sana kung butuhon mananda ako hindi. Ay siguro nagsaga tasan daron ay gingbuto ninyo garunt ana kun anduro saga saga kita. Ako na anduro dapat ipatuman para sa kamagayran it kadagayan igapatuman kita ni Kapitana Juliet Melgarioron. Ah mga katodo wa ta kamot mahimo imo taro punong barangay. Ag para man dun sa tanan. Bukon man dun it sa kagainan mga katodo. Parehas ko pagpangimos ko mga illegal structure nga sa binit karsada. Ah una sa pathway nga una unging butang ko mga talipa pa. At siyempre, gaanggos pa ron kung may mga nag-aage. Ay, iging paubos kita nana. Para sang kalugar lang man, ay barato malang manuna sang kapwesto sa Andagaw Public Market. Ay, kung nagtaliwan nga to nga Domingo, may hamonitor kita nga may mga ging pang-demolis kuman nga mga talipapa. Wa paro aton nga pag-asa dong. Agot amat-amatan ta ita hawan do report it aton nga mga katodo patrol reporters. Good morning anay ha kay Edna Lucero Nagales. Edna Lucero, Edna Almadiar Pador. Ayan sumaka abis toto Roger eh. Kay Maricel Tolentino. Ag kamanaman kay Arsing Bulos. Ag kamanaman happy happy happy birthday Macaron ha kay anak Cindy May Tolentino. Ayan, so happy happy birthday kay Cindy May Tolentino. Alin kay Maricel Tolentino Ropag Panamyaw. At sa tanan niya mga naga-birthday today, hararo inyo ha. Samtang sa pihak nga bahin, madumduman pa ninyo ro nag-viral. Ging gabhan, ging paligsan, ging tamnan. Nagdaya ba yung portion section itdumga National Road? Gawa mapadayon por dahil nga ni pagupok o flood control scandal. Ako pagupok it mga diskaya. Ay di ba nga, ay diskaya ron nga project. Imaw na kabuo karon. Mga katudo. Ay di ba nga na suspend ron. Hamba ni DPWH District Engineer Randolfo Melo Santos. Basta kasi yan ang ganyang atid. Na dapat man haumpisahan nyo taron o basi man na patapos na. Ayo galing man ay uwa tamadayon. Ay doon nakabuog pagparibid karon ay rong solid. Solid construction. Inano man ay namatay taman na rutag anay. Doon yun doon. Napornada guwa taman na madayon ay iparibid lang man mana ito man. Kung may una uman nga bidder ang mga katudo ay ipatapos ko noon antes man matapos durayang dagon nga 2026 ay mayad ang balita ra ro na buo naton pagkita namo ni DPWH District Engineer Randolfo Melo Santos. Kakano pa takunta man na natapos on? Kunwa tama na na disgrasya. Tutag-ana man na ita solid construction. Ay namatay it abimana, no? Ay do yun doon. Ay paribid yung man na natutuman. At kung sino man na ro winning bidder karon or padayonon matay ita solid, ay ipatapos. Antes matapos durayang dagon nga 2026. Para uwagot problema ay ginahimo tabing bugar at pagay, bugar at lingkad, ginahimo pang parkingan inaron, adlaw agabi eh.
2: Matalimong talakayan, masarap pakinggan.
0: So manami nga balita ha, doaton nga habuol kay District Engineer Randolfo Melo Santos. Agrokotob sa tanan niya mga diskaya project, hay ipadayon ag ipatapos, ha? Iparibid aron sa ibang mga kontraktor. Kasi hindi ut aron pwede kay Diskaya, king bawi ut aron kay Diskaya, mga katutor. Para man, ha, wala nang Diskaya project nga nakatiwangwang. Asuro kay Milo Santos. Aro aton nga district engineer, mga katutor. Manami nga balita, no, para sa mga aklanon. Dali yang i-check ani naton si Katodong Alcesar de Aurelio, direkta sa Pag-asa Weather Station sa Quezon City, ha, ay naka-standby yon. Aragon do mga mainit-init nga balita halin sa dayagan ni Tapanimpo mula sa Pag-asa Weather Station sa Quezon City.
2: Rancho Todo Live Report.
0: O Katodong Alcesar, ano ang balita? Magandang

0: Visayas at Mindanao. Easterlies ay nakakapekto pa rin sa silangang bahagi ng Northern at Central Luzon. Samantalang itong northeasterly wind flow ay nakakapekto pa rin sa extreme Northern Luzon. Sa susunod na tatlong araw, itong ITZ at easterlies ay makakapekto pa rin sa malaking bahagi ng ating bansa, lalong-lalo na sa Southern Luzon, Visayas at Mindanao. Samantalang itong northeasterly wind flow ay inaasahang makapekto pa rin sa malaking bahagi ng Northern Luzon. At sa lagay na panahon ngayong araw, dito sa Luzon, makakaranas po ng maulap na kalangitan na may mga kalat-kalat ng pag-ulan at thunderstorm dito sa Metro Manila, malaking bahagi ng Central Luzon, ganoon din sa Calabar Zone, Mimaropa, Bicol Region, kasama rin ang lalawigan ng Benguet, ganoon din sa Pangasinan, Isabela at Aurora. Maulap din na kalangitan na may mga mahinang pag-ulan sa Batanes at sa Babuyan Islands. Samantala, sa lalabing bahagi ng Luzon ay makakaranas ng fair weather, bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan maliban sa mga isolated na pag-ulan dahil sa localized thunderstorm. Dako tayo sa Visayas at Mindanao. Makakaranas ng maulap na kalangitan na may mga kalat-kalat ng pag-ulan at thunderstorm sa malaking bahagi ng Visayas, ganun din sa Northern Mindanao, Sangguanga Peninsula at Caraga. Samantala, sa lalabing pong bahagi ng Mindanao at sa lalabing bahagi ng Visayas ay makaranas ng fair weather kung saan ay makaranas din ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan maliban sa mga biglaang buhos na ulan dahil sa thunderstorm. Ngayong araw, wala tayong inaasang matataas na alon. Kaya sa mga kababayan po natin na nais o nagpaplanong pumalaot ngayong araw, safe naman po sa buong kapuluan. Ang araw sisikat sa ganap na 5:47 ng umaga, sunset mamaya pong 5:39 ng hapon. Yan ang update mula sa PAGASA. Ako po si Alzar Di Aurelio.
1: Radyo Todo Live Report! Report!
2: Wagon tagbagyo nga to nga naispatan pero may una pa ha? Pero uwa pa mat direkta nga epekto agamat sa waman ita posibilidad nga magsugod sa bisinidad ita Pilipinas no ang mga katuto ag kon sa gale warning sa sea condition ay pabor sa mga maintok agdagko nga mga sakayang pangdagat no sa aton nga makigmanguran nga nagagamit ita baruto no kun ano man nga mga klase ita mga sakayang pangdagat ay uwa kamot dapat nga kahawagan ay pabor nga pabor kinyo maguwas karon wa mat may nakita nga iba nga mga weather disturbances no kaparehas ita LPA ayan ITCC Sherline no ag iba pa no uwa it may nakita no maguwas yamang sa natong bagyo nga wagon gumayas yon nagsarayang sambilog nga ra no nga wa man kunuray ina man lang mao nakita man sa guwa it bisinidad it Pilipinas
1: todo berrada berrada.
2: Good morning anay kay Idol Kapitan Vic Mandal ha it barangay Kaano nga nagamonitor man kay Toto Gerald Jordan no ag kay batchmate Jacinto Turate kay Wilmer Ruiz, no? Una sa Paranaque, pero taga-Daha, Sorbangat, Ana Imaura. So good morning, ha? Sa pamilya Ruiz.
1: Todo berrada, berrada.
2: O, hawan-hawanan tanero report, ha? Ni katodong John Cabicilla, ay harangani, ro, mga kuweba nga ra, ungib, no? Mga cave, sa Banwa ita madalag, no? Matsaan om o pito? Ro temporary anay nga ging sarado sa publiko nga hindi pwede pag-agtunan, no? Ay ginapaidagom para sa assessment ag evaluation ko opisina it DNR para kuno sa welfare ag safety ita publiko. Tama. Tanawon anay ron hadagan kati sibot-sibot sinuhot-suhot dito dong ag higugusan ka kundi linubong katbuhi. Mayan mataram kung i-examine ang taga-DNR nga white problema, eh, pwede ta kita makawarang-warang at makatukad-tukad rito, no? Makapupamasyar. Ay ginapromotar na ita madalag nga mga tourist attraction.
1: May punto

0: ang bawat so, komentaryo.
1: Mga kyanik, kung intervention ni DNR, higing pasarado anay temporaryo sa publiko nga hindi anay pwede bisitahan ang sudlan ro mga kuweba o kon mga cave ina sa may banwat madalag, no? Especially haraho, ha? Ay ato na nang basahon. Dali ang katunog yun, ha? Ako na nang basahon para sa information itatanan, no? Kung ano nga mga cave o ano nga mga kuweba, no? Ro hindi pwede anay nga mabisitahan. Ayan. Araw, ro Tagaptan Cave sa Barangay Maria Cristina, no? Tagaptan ang Hit Cave sa Barangay Maria Cristina man. Tabis-Tabis Cave sa Barangay Maria Cristina. Lingganay Cave sa Barangay Mercedes, no? Carabao Cave sa Barangay Paningayan. Ang iba pa nga mga cave within the municipality of Madalag, this is a precautionary measure to protect our natural heritage and ensure public safety while formally coordinate with the DNR to proper assessment, classification, and evaluation in accordance with the Republic Act number 9072, National Cave and Cave Resources Management and Protection Act. Ayan. Ag siyempre, tanawon man doon, rugi na tawag nga safety, welfare, it mga tao, no, nga nag-aagtuuna, no? Ay ruraya nga nga lugar, ha? Gina-explore da, gina-amat-amatan, makaroon it-explore, no? Bilang tourism, recreational activity site, no? Ina sa may banwa kara it madalag. Ay ginahambag ra, nga one of the treasure it madalag nun, natural wonders, ha? Nga klase ita treasure nga mga na-discovery, akobre, abo tagaling nga kuweba sa Madalag.
0: Matalinong talakayan, masarap pakinggan.
1: Ruaton niya ngayon, bukid tigayon.
0: Todo berrada.
1: Gumas ka rundong, uwagon, may kuweba ka pa dong, ha, Sairan? Ha? Asa cruising, iba't ang kuweba rin mo ron. Malinghot ka ron, naginahapo ka tayo mo ka ron. Ha? Tuduyon niya ron niya kuweba. Okay. I-check na natin si Katudong John Camisilla, direkta sa Ana Caraga Area of Responsibility.
0: Radyo Todo Live. Report. Report.
1: O, direkta sa may provincial hospital, up at ka mga vehicular accident sa mga detalye. Katudong John, patrol, please come in.
2: Tatlo ka mga binata, katudong John, no, na aksidente sa motorsiklo agaging pangdalaya o mga biktima sa ato nyo may provincial hospital. Nag-abot niya katulong nga dilit mga alas 8 para sa gabi eh. Mga biktima rat vehicular accident niya kanday eh, just Gispera Narciso 19 anyo sa pang-idaron kara, no? Jomari Inan 19 man do pang-idaron kara. Samuel Berdandino 20 anyo sa pang-idaron kara. Sa nang tatlo rahe taga-barangay Kabayugan sa Banwa ita Malinaw nga kunsin. Nag-abot niya sa ato provincial hospital katulong nga dilit mga biktima rat aksidente, no? Wala itong masayri ra dahil tanan niya lagbok riya sa aton nga record, itaton niya lagbok. Ay wa, tabit area kung sinsa na na-aksidente ra katabing mo dito, no? Basi ito man sa na na-aksidente ra sa andaman mismo nga lugar, ina sa may banwa, ita malinaw nga kung sin. Yung pangdala ra yung mga biktima, iya sa aton nga may provincial hospital dahil sa nang tatlo ra si Jesper, si Jumari, ang si Samuel, ay nakaagom katulong nga dito at mga nakasari-sari nga mga lastro sa nakasari-sari nga parte ka nangawas nga kung sin. Sa nang tatlo rahiya makaroon sa aton nga may Dr. Pailis Tumbukon Memorial Hospital. Alas 3:40 po sa hapon, nagabot rin sa bilog pagayad nga biktima at vehicular accident. Nga daya nga biktima nga si Limwell Malandak, 20 anyos na pang-idaron ka rin ng Imaro Tagabrangay, poblasyon sa Banwa, ita Makatunga Kunsin. Sakay mo sa anang motorsiklo, Imaro na aksidente, katulong nga dyan, ang Imaro, ging buligan niya, ging dalaya sa aton nga may provincial hospital dahil rin nga biktima nga si Limwell Malandak, ay nakaagom katulungan dyan at mga nakasari-sari man nga mga lastro sa nakasari-sari nga parte ka ng awas nga kusin. Dahil nga ang biktima haiya man makaroon sa ato nga may Dr. Pels Tumbukon Memorial Hospital. Alas 6:50 pang rason it gabi eh, nag-abot pag-idriyar tatlo karang nga mga pamilya nga na-aksidente man katulong dyan, no? Dahil nga ang biktima kanday Marisa Ortiga, 52 anyos sa pangidaron kara, no? Si Cyrus Jake Aswilo, 23 anyos sa pangidaron kara, agrosambilog kara nga tatlong tagon nga Aswilo mo na apelido kara. Na kung siya ni Masandara taga-barangay kahilo sa banwa ita makatong kunsin. Sandara katurunga jud leh na aksidente man ag sandara gin kabuligan nya gipangdaya sa aton gamay provincial hospital ro mga biktima ra ita aksidente nga kanday Marisa Cyrus ag day nga tatlong dagkon nga unga katurunga jud leh sanda tanan nga tatlo ra hay nakaago man it mga nakasari-sari nga mga lastro sa nakasari-sari nga parte kanang gawas nga kusin sangdang tatlo ra hiya man makaron sa aton gamay Dr. Pels Tumbukon Memorial Hospital. Alas 8 pang sa gabi, nag-abot man sa aros ang bilog pagid nga biktima at vehicular accident. Gaya nga nga biktima nga si John Vincent Iturralde, 26 anyos sa pangidaron ka nung imaw taga barangay sa Banwa Ita Malinaw nga kunsin. Sakay man imaw sana nga motorsiklo, ray nga biktima, imaw rahin na aksidente man. Aging kabuliganan man imaw rakatrunga judil nga gindala iya sa aton nga may provincial hospital dahil dari nga nga biktima nga si John Vincent Iturralde ay nakaagom katurunga dyan it mga nakasari-sari man nga mga lastro sa nakasari-sari nga parte ka nangawas nga kusin dahil nga nga biktima ay iya man makarong sa aton nga may Dr. Pels Tumbukon Memorial Hospital nga niya apat ka mga vehicular accident katurunga dyan nagkanabo sa nagtaliwa naton nga mga ilinuras katurunga dyan o inadlaw no ay medyo abo-abo ray nga rating tatlo-tatlo tabi lagi ro sakay nga ra gani magdandahan gid kita no ba kaman tanan gid ray nga malisog-lisog gid tatlo talagi sandarya nakatumpan sa provincial hospital day nga nga daywa ka vehicular accident nga kunsin tatlo ka mga persona gid taro mga biktima nga ni dahil sa daywa ka motor nga accident ing pangdalaya sa aton nga may provincial hospital agmadto lang kita sa mga nakakumpan makronya sa aton provincial hospital katrong adyo dildo sa aton nga surgical ward may 60 ka mga naka-confine sa aton nga PD ward 63 ka mga naka-confine sa aton nga OB ward may 124 ka nanay ag may 40 ka mga ungaro naka-confine sa aton nga female ward dito sa second floor may 56 ka nanay ag may 3 ka mga ungaro naka-confine sa aton nga medical ward siyang unsiin nakasari-sari nga mga batian ro naka-confine may 130 ka mga naka-confine. So, matutal do, sa kabilugan katulungan nyo do, kaibaan ro ICU ward, nagro isolation ward, may sa kabilugan nga 477 ka legal age ag may 483 ka maunga sa kabilugan nga naka-confine makaroon iya sa ato nga may Dr. Pels Tumbukon Memorial Hospital. Alin sa provincial hospital katulungan nyo do, no, nagdiritso kita riya sa ato nga masakusako na ito nga temporaryo na ito nga may kalibo public market. Sa makaroon nga pa lunis nga adlaw no sa naghuhotuwat yun kung ano mga isda nga nag-aabutan riya ang kumpilaro presyo it isda nga nag-aabutan riya sa sunit aton nga merkado publiko. Hararo mga isda no may bisugo riya. Chinese bisugo na katong adyo din no 160 ro kilo. May matan kita riya alin it 150 at 160 ro kilo. May sulig kita riya abo-abo riya yung sulig riya abo-abong isda ra makaroon imaro riya no abo riya nga nag-aabutan sulig nga isda no 180 at 200 ro kilo. Rubantalaan ato riya ay kay Brother Raymond 340 ya sa atong amigo 360 ro kilo depende pero unod at bantalaan ra anatang unod ra may Blue Marlin man yara atong amigo 380 ro kilo masunod gurayan abo-abo man ro gurayan aton makaron iya no rubilog nga gurayan 160 ro kilo pero tag ginakiwa ginalasa kanang dangara roan ang unod kara ay 220 ro kilo. May mamsa Maria katulong adyo no 340 ro kilo, tangigi 400 ro kilo, may tilapia kita ya 140 ro kilo, may pusitria 160 ro kilo, may tangban kita ya 800 ro kilo, maya-maya tagrang maya-maya ginahimbisan tara ginakiwa ra nang unod kara 200 ro kilo. Ag bagong abot lang katulong yun, bago gilang diskarga ro lamugan nga ra, buwag ko tang aloy ra, ay 200 ro kilo. Dahil nag-abutan ng mga isda riya sa sunit atong merkado publiko ang pag-abutan sa bangus, abunda matagyapon kita at bangus, katulong adil, no? Wata kita at problema sa bangus. Abo, tang, adikara sa atong bagsakan area, rin nagabaligyat mga isda dahil adlaw nag-abot ng isda, ay puro bangus, randa karangriya nga ginabaligya, katulong adil, no? Magaling kay Kapitan ni Rio Fernandez, Lucky Porpis Del, kay Ma'am Nining Tolentino, kay Bro Jopel, ba sana makibanro na, si Bro Jopel, nag-live ita, live ita pag bunlis it bangos no sana ang likod grad Rodilin bunlis bangos no naga live sinat bunlis no at mga first class ng mga bangos no inar makita ni mo dipindi siya agot bangos ha adayaw tanga ginakikiwa nga ra ginapakas nga ra halin ita 120 hashtag si Sintar kilo tag video tanaton sa bawan sinto cinta sinto

0: 80, 200, 220 hasta 240 kilo abo ratong bangos makaroniya. Pili at mo sizes it mga bangos, iba't ibang presyo, no? Pagabot mata sa aton nga Pasayan, abo man atong Pasayan ra yad. Rumag ko nga Pasayan 300, 350 hasta 400 kilo. Pero may mentok kang Pasayan, pwede tumpok-tumpok. Ay makabakal katimot 20 pesos ro kilo. Pero atong tahong riya, 80 sa tsangga peso kilo, aga raton riya nga mga manok ro, aton nga karne, ya sa aton nga mitsiksyon, abunda matakita pagabot ita aton nga mga karne katulong nga dilo raton nga dress chicken, agro aton nga backyard, ay 200 matagi hapon ro kilo. Aga may abot ro pa si karnit manok, mabakal nyo sa iba't ibang presyo. Ora sa akong amigo, kahit katulong Victor Demo, ita araw ni mo, karna kakuan kita tanang chicken pit, no? Manami, kaya ko rana nga chicken pit, no? Aray mo, gabaligay mo kita manok at tulong nga dyan, no? 200 mo tagi hapon kilo. Na 200 mo tagi hapon kilo. Wa, mata nagtaas.
1: Manami man doon, kuano no? Sigangon. Ag manami man doon ni mo obrahon nga Bicol Express.
0: Tama ka din katong dyan. Manila kita karang magkaon eh. Dahil makulkidol ka rin. Imo nga adubuhon.
1: Depende sa imo nga paggaha.
0: Kung ano rin mong gaha ka rin. Huwag ita problema. Oh.
1: Basta pwede rin si Gangon ag Bicol Express. Eh,
0: Victor nga di mo. Magko, rana nga chicken pit, no? Nakabakal kita tiyang kilo katulo nga dyan, no? Pag-abot sa karni natot baboy, karni natot baboy, haya rukasin, pork chop aglimpo, haya mo matagyapon 300 hasta 300 20 matagihapon ro kilo, no? Itato niya karnit baboy. Pero kababot ro pa si karnit baboy nga mabakal niyo sa iba't ibang presyo. Pili at akamo kung anong nga haon niyo. Ro ato rin yung nagkakunit mga restaurant. Kaya paring ili na baro, Presidente Datot Mit Bindon Sriya, agahon pa tagapanindahan ro, nagapili sa mga amiton nga mga klase, mga isdag, mga karni, no? Kaya dating kagawa da boy sukro, yan sana nakikita natin sa nariya, agahon pa sa nariya nagapanindahan katulungan, no? Karni nato no kasi porchat paglimpo 320 matagyapon no kilo raton nga mga pangsisig naton pang sweet tam pang dinuguan pang nilaga ina ibat ibang presyo ron kama naman do karni nato baka ang anwang ranang unod kara 420 ro kilo pero kabo tro pas karni baka ang anwang mabakal niyo sa ibat ibang presyo pili ata kamo kuno gusto nga aon pagataho nato no na gaon pang dinuguan ay ibat ibang presyo ron nga ni pili ata kamo kuno yung gusto nga aon sa part itato nga mga karneya. Sa sud itaton nga meat section iya sa aton nga may temporary nga may kalibo public market kadto nga jul pagabot itaton nga gulay what problema ratong gulay na sa bagsakan area iya di karo makita ninyo mga binugkos-bugkos nga mga nakasari-sari nga mga gulay no ag di karo sa akon nga ginapistuhan di karo sa kilid mismo itaton nga section di karo do ginatantad ag mga ginasinsin nga mga gulay ang sa kilid man itaton nga meat section magpaliko ka ina di karo do kay Sir Jopel ang kay Ma'am Bibi Magallanes sari-sari store kompleto srikados di karon doon wala ka ng tanan nga gustong panakot ginbakal mong suwa adto lang na kay Ma'am Bibi Magallanes sari-sari store kompleto ron di karon wala ka ng hanapin ina tanan ro gusto ni mo nga pagabakon agbikras katunganan kay paring mong sabaliro ng red physician ang si pinakadulo inaro ato nagakos-kos ag nagapuga ita payok katulungan yun ro mahilig maghaha ag maghahat pinayukan. Ako di ka mo magtaang, karon sa likod, itatong meat section, inasana nakahilira di karon, pero nagakuskos, ang nagapuga, itapayo katulong dilo. Ang sikara sa ato nga pinakamin building, grocery section nato nun na, inaro, nakasari-sari man doon, Swalog, sari-sari store, no? So to, Andro Swalog Jr., no? Yung Margabanich nun na. Ang sarang tabo karon, doon mga nakahilira mga restaurant, Roy Bontogon Restaurant. Pangmasa ro presyo, walang problema, kababong putahe ka mong mapilian. Kana mi tun dulasa kamo mismo magpamahaw kamo runa gud masara ninyo sa Roy Bontogon restaurant ag imo man kay Ma'am Jocelyn Adok nga bugasan katrong jidel ag kay Ma'am Ria Runa Mindo sa pang nga grocery ina ron ina sa aton nga grocery section ag
1: yon
0: kay padtot kilo tutirod
1: yon uwa it update or development sa presyo bugas
0: wa kita ka pagagi nato nabikin nato nagaumpisa pa lang sanda ita pagbukas no kanda nga do yung bugasan. Wa pa natin ma-update katong dyan kung ano pila ro presyo magbugas din. Kapag agi natin kung nagtaliwa ka rin ang adlaw, ay imaw matagyapon katong dyan, wa matakon nung nagtaas ro bugas, no? Agyan, galing natin ito man, kung pila gino presyo makarit bugas, kung nagpataas ang dandit at presyo ito bugas, katong nga din, no? Aga, pag-abot ni mo di kara sa may aton bagsakan area, ina di karo nakasari-sari ng mga kakanin ang mga frozen products, makita ni mo di karo doon. Ang pagpapos ni mo ito, tayo nga klatso kirod, ina di karon do mga naga nato no kamupi saging balingka ag mga nakasari-sari man nga mga gulay. Ag di kara sa aton nga katungkanan itataon nga San Lorenzo surod, bao kabuabor na nakahilira man nga mga dried physics yon, mga bao sa Urita dried physics yon, ako inong bani dried physics yon. Ag imamando purtasan ni Papa Dads ba nagahilira sa dadikaron, nagasigabong kita dikaron no sa grupo ita prutasan ni Papa Dads, nakasari-sari nga mga prutas ang nakasari-sari man nga mga sizes at mga itlog ruandaro na nga gina baligya nga ni mas manami magtulog timprano ka mo no agod ka mo ay makabakal ka mo ag makabakal ka mo it mga nagliabutan riya nga mga priska pang mga isda iya sa ato niya sunod itapon nga merkado publiko katurunga Julie ag bago kita mag-extro no ginagir kita happy up listening no bagi nagir kita paring Victor ang maigmaod ro na gana mga grupo no inasamay Barangay Morales sa Banwa Ita Baliti. Ang pinisingin kay Norling Dimo, no? Kay Pintot Dimo, kay Piso Tambong, kay Carabao Tambong, ba? Grabe ang pangalan na si Carabao, mabaspog tara. Kay Noy Kinong Salvador, ba? Haya ginagret ito mo. Happy, happy listening ko, no? Kinyo na tanan. Pinamati ko na sa Lara Katrong Jidil. Haling yun, no? Pag tamyaw kinyo, what iba kundi si paring Victor Dimo iya sa ato nga may public market no yan ni happy listening ginapanawagan gid nako no dai akon nga inkampo dabira first cousin na asawa ka akong first cousin no ginapanawagan gid sa mga kakilala igbata amigo amiga nga si Marlon Bulido ay nagtaliwan yon sa pihak nga kinabuhi no pero ana nga patay nga wa sa ina nahamyang sa anda nga residensya no sa may Kamansi Norte no agaranang ubong karan nakataga na sa October 17 no sa dayang nga di 17 ito Oktubre agrumisa karahay paghiwaton sa St. John the Worker Parish Church no alas 3 upong rason it hapon no gani hay sa pamilya namo no ako na first cousin ra hay siya cousin na Marlon Bulido nagtaliwan niya sa pihak nga kinabuhi gani sa 17 pero karanang lubong alas 3 upong rason it hapon rumisa sa may numan siya Paris Chart agay mo ra gatod sa anang uli nga kapuhayan sa numan siya Municipal Cemetery ag happy hanibi happy happy anniversary gid no sa rigor BSM 13 ba BSM 13 ba ka grupo nita kitot BSM 13 happy happy anniversary gid no si Toto Ryan na De La Cruz gid ro naga kung kwalit kinyo at inyong anniversary. Sa iga akong riya ro, akong mga grupo riya, sa sulit atong merkado publiko, ay puro sanda tanan membro ra, ita BCM 13, no? Sanda tanan ra, abo sanda riya ra, tanan nagaha. Dahil makaroon na kahilira nga rata yan, tanan puro grupo ra, grupo ni Toto Ryan De La Cruz ra, no? Happy, happy anniversary kinyo tanan-tanan. Aga happy listening man kay paring junior at paring rapi, Alcaraz ina sa may barangay Tigayon, ro, Colonel Jiang Siap ina sa may Diversion Road Barangay Tigayon. Kay Toto Freddy Cornel yung imorga manage kara kay Uncle Rolin Latsika nagapinamati mo makaroon na sa may barangay Tigayon. Dahil ko itong Judel, rumiato dato nga balita no, magaling niya sa itong may area of responsibility no. Maghalin ito sa may Dr. Pelis Tumbukon Memorial Hospital paadto riya sa itong nga masakusako na itong nga temporaryo na itong nga may kalibo public market. Sige po, para sa Tudo Birada, ako man si Katulungan Jun, kabisila ng Radyo Tudo, kaibigan mo.
2: Radyo Todo Live Report Report.
1: Abogid nga salamat ha kay Katodong John Cabicilia. Direkta nga naga-report halin kay ina sa may provincial hospital no paagto iya sa aton nga temporary public market ha. Sa aton nga todo bantay presyo todo bantay supply aron manami kuno maghaha ita chicken pit or sikiit manok no una sa atong amigo. Agto ninyo lang, agdo diskartihe, ay base kung makaayo-ayo ka, ag may paaman pa, no? Manami, abikor, may naghambay ka kung adobo ako, no? Magawa sa adobo, ag adobo sa tuyo, no? Ag adobo sa gata, pwede man kunong sigangon, pwede man kunong i-Bicol Express, no? Pero yun do, hambay ka ako, eh. Pag gusto mo ba yung may pahainan ka, iba-ibang putahe, no? Gaha ita sikit manok ay matsabog barato yata ro sikit manok aray.
2: Todo berada, berada.
1: So kon may inyo nga mga budget ay agtun kamo sa aton nga temporary public market. Good morning anay kay Chudura Ibadlet no nga always gid nga nagapamati ginapatamyaw naman si Dory Ibadlit ita poblasyon na Numansia, no? Pati roaton niya mga taga Numansia PNP, ginapatamyaw man ni Chudora Ibadlit it poblasyon Numansia. Kay Kim Beverly Reyes, kay Lisa Bernardo, baw, grabe ko, no? May bag-uuman nga sumigabong ito at may bag-uuman nga pinasabog binumbahan nga airport sa Daman, ah? Damam or Damam, Saudi Arabia. Baw, ah, makahagadlok ama na idol. Hay ingat yang, ha? Roaton niya mga kapwa Pinoy, mga Pilipino, aklanon, kalibunon abroad, especially sa Saudi Arabia, ay suno gani kay Lisa Bernardo, ah, kaina lang ay may ging pasabog yun man nga airport dyan sa Damam, kaya hadlok kita idol. Ingat lang roaton niya mga aklanon kalibunhon, mga Pinoy abroad. Good morning kay Jam Bonifacio, kay Kapitan Bernabe Boy Aquino, ha? Ag kay Nong Johnny Boy Saminyo, no? Ag saanang gwapa nga misis kay Lia Mangaw Saminyo, nga nagamonitor man kay Toto John Briones, nga nagagihit yon kuan ang sangdusinang kanding. Berrada. Kay RMG Girl Rods Mationg, no? Ita one ganap guardian. Ag happy happy birthday kay Lialin Mationg, no, nga naga birthday today. Radyo Todo Live. Na ano man ay birthday ta mga. Oh, aron ta. So happy happy happy birthday sa tanan niya mga naga birthday today. Aga standby kamo asa report ni Katodong Rinal Banjola ag ni Katodong Rolly Boy Herrera, pero dali yang ay may panawagan niya rang aging padayakaton si Kagawad da Junior Tori ita Barangay Mobo. Ginapanawagan sa mga igbata amigo amiga ag sa mga kakilaga kaparyentihanan nga si Antonio Puentes Regalado ay nagtaliwan yon sa pihak nga kinabuhi, ha, ko October 3 itdayang dagon. Agroan na nga patay nga gawas ay una nakaya sa Sitio Ilaya, Mobo, Kalibo, Aklan. Agroan ng gubong hayking tagana sa October 15 yun nga ra. May misa it alas 3 itapon, una sa Kalibo Katedral. Ag pagkatapos ko Santos nga misa, imaurayon dahi pagkadayon sa anang ulihi nga paghuwayan. Ro na gapanawagan ay roan ng asawa nga si Mrs. Los Miminda na Regalado, no? Aga standby, ha, sa report ni Katodong Rolly Boy Herrera ay may isang ka-fireman, retired, ha, nga fireman, retirado nga fireman, binayo, ha? Binayo, tako no mga Katodo, it hilong, wrong suspect na aristo sa may Banwat, Buruanga, Rokaso at Paganakawan, padayon pa nga gina-investigahan.
2: Komentaristang walang sinasanto.
1: Aga may pituman ka mga naaresto nga ra, ha, nga mga nagahampang itberyar sa may enroldan, ha, Poblacion Street, ha? O, i-kwantaray, manami rin nga agtunan dito buat reaksyon, no, bilyaran, kasi kwanta ko nuray, pahampang taray, no? Aging raid yata, ano, ag masyado tako nung makahuya, ro natabo nga ra mga katudo, no? May isang kasaysinte uno anyos nga gagaki, no? Ginampusan ita plywood, matapos nga anaman nga gabon rong pertahan itbagay, itsang kasaysinta idos anyos man nga tagreklamo sa Barangay Briones Kalibo. Aton da nga tawat hugada sa aton nga pagbalik, ha? Agroray nga balita ginahatod katon, pagkatapos sumabak relax Gold Eagle Beer alas 6:14 aton nga oras. Balikan ko ra pagkatapos si Jama kara.
2: Komentaristang walang sinasanto. Berrada.
3: Kapuy.
4: Relax. May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabig yan ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
5: Gold Eagle Beer. 36 pesos SRP para sa 320 ml. 105 pesos SRP para sa King. Abot kaya nga pang pa-relax. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
6: More power,

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Tomatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyagan na ako, nagugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako kabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it pilag it ang bilog ra akong gina-take nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako ng More Power Coffee, hay do yun latarakon nga ginano nga kada agahon na akong ginainom. Uwa na ako nag-ano it take it ibang vitamins, kaya More Power Coffee lang.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods, Nabas Public Market, Joy Joy Store, Pangalan Public Market, Billiones Store, Makato Public Market, Antonino's Drug Store, Malinaw Public Market, Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market, Maipas Drug Store, Poblacion, Numancia, Aklan, Carol's Pharmacy, Barangay Bulwang, Numancia, Aklan, ANC Drugstore, Kalibo Shopping Center, Carl's Pharmacy, Stall No. 24, Kalibo Shopping Center, Raje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Kalibo, St. Anne's Pharmacy, Regulado Street, Poblacion, Kalibo, Mia's Drugstore, Mabini Street, Poblacion, Kalibo, in front of Provincial Hospital, Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo, Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo, Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Po, Kalibo, J33 Drugstore, Banga Public Market, Testa Car Store, Madalag Public Market, Nicknick Store, Libakaw Public Market, Bukid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Roberto Bunhayag.
4: Pwede bang makausap si Sir Roberto Bunhayag?
5: Ah, yes po. Papa ko po.
4: Okay, so meron siyang complete na heart blockage raw?
5: Sa heart pulse rate niya po, mababa.
4: Yung pulse rate niya mababa. Nakatulong ba ang Life Extension na product sa kanya, especially yung Life Extension Vitamin D3?
5: Bali pang upat na maka pa na. 4 months ka na, nag-take ng...
4: Paano mo masasabi na nakatulong? So ano yung improvement na nakikita mo sa kanyang medical condition ngayon compared before na hindi pa siya nakagamit ng mga products ni Life Extension?
5: Cramps, good yung paa niya, sir.
4: Oo, tapos?
5: Yung pulse rate niya po, nagtaas na po siya, hindi na po mababa masyado.
4: Before po siya pumunta sa Life Extension, naka-visit ba siya sa ibang mga medical clinics?
5: Na-admit po siya. Pa, ano man po kasi daw siya na ano, Cheesemaker.
4: Pacemaker. Oh, okay, so that's why pumunta kayo sa Life Extension kasi narinig nyo sa radyo.
5: Nakikinig kasi sila sa radyo.
4: Nung pumunta kayo sa Life Extension, binigyan siya dito kasi sa record ni Sir, binigyan siya ng apat na Life Extension products at isa po dito ay yung Life Extension Vitamin D3 po natin. So,
5: opo, yan na po yung maintenance ng papa ko.
4: So ngayon, makakalakad na ba si papa mo?
5: Nag-garden na nga siya. Oh, hindi na siya hinihingal.
3: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
6: Pila-pilang

0: Magbakal sang San Miguel Beer Products. Intra na!
1: San Miguel Pilining Promo. Magkatsasa nga magdaog sang GCash. Kung magbakal ka, sang anong kabutilya o cans, sang 320, 330, o kung 500 ml. O kung 2-1 liter nga butilya, sang bisan ano nga nakakasako ng mga produkto sang San Miguel Beer. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR Permit Number 0264 Series of 2026. Drink responsibly.
2: GTX 500. Alagaan ang iyong atay sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-GTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-GTX 500. Araw-araw, bibili sa mga butika. GTX 500.
3: D3 Bio. Ako si Jomer. Tutumargit ko sa D3 Bio pag ang bilog ko nga pamilya para maligawan ng infeksyon, tuga sa mga virus at bakterya.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Kumakal sa mga butika. D3 Bio.
4: Sura Miras po, baka manalo cash. Sa Ginuma na, Hinebra na. Just Analo promo na. With 5 winners ng 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
5: Bumili ng Hinebra San Miguel and other participating products.
6: Tingnan ang ilalim ng Selyo Cup
7: para sa Senate Manalo.
5: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
4: Cash shali na!
8: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFRR Permit Number 0648 Series of 2026. Drink responsibly.
9: OMG! Ang daming gastusin! Problema sa pambayad sa kuryente? Pang-tuition ng anak? Pang-grocery? Pang-repair ng bahay? Sagot yan ni Pera MPC. Kung ikaw ay SSS or GSIS pensioner, bisita ka na sa Pera Multipurpose Cooperative Calibo Branch. Dito lamang yan sa Rojas Avenue beside Calibo Car Wash. Garantisado ang mababang interest rate at higit sa lahat, may insurance pa. Apply na dahil may libreng 25 kilos na bigas ka. Sa Pera MPC, sagot namin ang problema mo. For more details, contact us at our mobile numbers 0967-078-4783 at sa 0963-551-6394 at sa aming landline number na 0936-500-0728. Pera Multipurpose Cooperative.
10: Southron Gold Coffee Mix.
11: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kapeng may mataas nga levels ng antioxidants ang Southron Gold Coffee Mix.
10: Southron Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Southron Gold Coffee Mix.
12: Ako si Amelia. Ipaydipaygi ko sa mabatian ko nga Southron Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Antioxidant na anti-aging.
10: Southron Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
13: Pakinggan ang kwentong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato sa kanyang naging karamdaman na colon cancer.
14: Huwag po sa pagtatay ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
15: Umay na yung katawa, walang ganang kumain. Sa isang araw, siguro mga 5 kutsara na maubos ko na kanin po. At hindi po ako makatulog. Minsan, makatulog ako ng alas 2, ng madaling araw. Pero madali lang yan, bigla na lang sa sakit ng katawa. At saka yung tiyan ko. Pero sa 8 box lang po ng rest coffee po, Kuya Boy, awan ng Panginoon po. Ito, pasiglan ako. Hindi ko na ako nagtatay. Saka mabuti na rin yung kain ko at saka yung tulog ko.
14: Yung pagtatay po ninyo ng dugo, wala na?
15: Wala na po. At saka iniisip ko po mabuti, Kuya Boy, kung ano yung sininom ko naliban doon sa ano, sa maintenance ko. Yun lang yung tinry ko kasi yung rest coffee. Parang wala na akong ramdaman na ano. Kasi nung matatik up ako sa ano, doktor, ulit. Wala na daw. Sinabi ko rin sa kanila na yung maintenance, sabi ko, sa totoo lang po, hindi talaga dito. Pero bumili ako ng ano, nung tinry ko yung mga herbal ni Kuya Boto. So ngayon po, okay na po.
13: Inyo na rin patunayan. Simulan ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Available na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar.
2: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
16: Okay, balik kita banwa sa aton karang pag ililimaw. Pero happy happy birthday anay ha kay Asea Israel Sugilon Mangilaya. Nga nagasilibrar makaroon itana karang birthday. Kay Ninita Melioroso, kay Bingay Almanon, at kay Ampod Benito Rintillo sa Quezon City. No? Kamusta inapod sa Quezon City?
2: Todo
16: si katodong Rinald Bandiola, rayang ging suod nga ra nga bilyaran, i-check nato no kompleto nga detalye ano ro violation.
7: Radyo Todo live report. Report.
16: Sabagay abogin mataabing bilyaran nga ra nga bukon yet anat pang sports ay pangpustaan ta. Okay, i-check naton. Direkta sa may Kalibo PNP katodong Rinald, please go ahead.
17: Katodong Vidal, nakatagana na nga iga inquest makaragkaraga agakon sa aton na provincial prosecutor's office ruray kalaga na puho no kabaga suspect nga ginaresto no sa ginpatigayon nga anti-gambling operation kahapon ita aton nga provincial intelligence unit no ko Aklan Police Provincial Office adi kada sa may area ita enrolled street no poblasyon Kalibo katodong Vidal ruray kalaga magin pang aresto no katodong Vidal ko aton kalaga mga kapulisan sa ray kalaga ginpatigay kalaga operation no hay pito sa daraga bilog no ruray kalaga sang ka 28 anyos no nga imorat ubong Pasig City pero presente daw no? Nag-star di kada sa Uyotorong Kalibo Imora Room player kabadaman sang bilog pagi kada player nga nagapagidaro kada ita 36 anyos nga Imora taga Montfort North ta Dumangas sa Iloilo ro pangatlo gagin aresto ro like lang sang ka 40 anyos na no? Nga lalaki no aga resident kay Barangay Mubo sang kanra umpire referee ro sang bilog pagid no ro like lang referee man sa Gyapon nga taga Barangay Dabitas sa Banwa Karatanuman siya room pang lima gagin aresto hay ro like lang manugtaya no nga sang ka 52 anyos aga imamanda taga Barangay MacArthur alapas ay Iloilo katodel aga rodaya pagidya sang bilog no gabarog pusta man nga sang ka driver aga tubo magyapon no ita Iloilo City katodel agrongga katapusan rumpang pito ro ray kada gabarog taya nga taga Uyotorong man no agkatodong Dodel nga nagapagidaron kada ita 22 anyos no sandigra sa police report ita aton nga mga otoridad gin patigayon ruray kraga operation ita aton nga provincial intelligence unit no sa pagpaguna ni Police Lieutenant Colonel Dennis Lawrence no rong bag-o magkaron nga nagaakto no nga OIC ikita provincial intelligence unit katodong Jodel matapos nga ni no nga may pila kraga information no gra kaabot sa dakron nga tagatapan no katodong Jodel nga may una karon no nga ginapatigayon nga paghampang kra ita billiard nga may una kra nga pusta no nga imbolbado abi no sa rode kraga pag hampang no so after nga gin aresto roray kraga baga persona gin na recover no itatoy kraga mga otoridad roday kraga sang ka table no ita billiard no may markings
16: pati ro table ita billiaran gin kompiskar gin daga
17: ay ginakompiskar gina katodong Jodel no
16: ay kabugat gin hakwat ita at polis no
17: ay ginanurod ginapresenta na pero talang kondisyon na naging karga pero
16: yung pati dito manandaro table nga ron sa piskalya.
17: Awa man dong ginabit-bit ito pero ay siyempre kumpiskado imaw katodong Jodel no ita aton talaga baga otoridad na puho karang bilog no itry karaga billiard ball kusiin
16: may tako may tako pa
17: no? O tako tanan ubos uo katodong Jodel no
16: pilaro haresto bali
17: pito katodong Jodel
16: okay. Ano rong pangagan it bilyaran niya ron?
17: Wa kita bi naka-indicate no, sa aton nga police report no
16: katong si Riabi katodong Rinald no aga usisaon kun durayang bilyaran ay lisensyado no ag magawas nga may lisensya no ay tama ba nga rayang pag-raid it otoridad ay bangod nga ni ko grabing pustaan ko no.
17: Oh, ini ko na may na-recover nga mic money katodong Jodel no sa Rekraga.
16: Agmat sa mga puro pangayaw rugaban nga nadakop no may tagiluilo.
17: May oh, iya nakabuta mata who wear coat in the act without the requisite license or permit from the concerned government agency.
16: So, wala siyang permit, wala siyang business permit.
17: Wagi tayo nakakaigo, no?
16: Eh, maton, tugupura lang, libutan nyo tanan niya mga bilyaran iya sa Kalibo.
17: Ay, doon yung gidramatabo, katodong Jodel, no?
16: Tanan-tanan, ha? Huwag lang isingle out ito. Kung magmaura gali, daya na pound out, nga huwag pahit permitra, ag bangod nagapinahampang, ag nagapustaan pa, no? May nagkakatabo pa una nga illegal, libuton lang rutanan niya mga bilyaran.
17: May iya pa nga bilyaran sa Kalibo, ha?
16: Ay, libuton lang da. Basta kutob sa may bilyaran, libuton lang da para patas.
17: Ang iya nagigado, yung masasirado na, eh. Sa biyak. sa naligad ko na may ilinaway pa ni naligad ko kay naagahan na tampang kay una na sa impobensya man ko nga pakahililong ka nga ilim nun, no?
16: Kaya ilinaway, kita ron ko, may pusta.
17: May pusta, abi, no?
16: Ay, pero kung mga uwan pusta, ay wa, taron.
17: Oro, ay, sino man, abi, maghampay bilyar nyo, pusta.
16: Ay, hindi. Bangodro, bilyar nga ra, ay matsa kina-include nga ni sa sports ra, di ba?
17: Oo nga ni, pero makaroon, abi, wala ka gampay bilyar nga mat pusta.
16: May una, mataking pangpalipas oras.
17: Ay, siguro, tagapangwapat mga player nga mga pangayaw, ay, din doon, pangpanganay. Pero kabuuan kita may magkaroon na may pusta katotohanan sudal no kaibahan no sa na-recover do day kra nga nagin patagayon no nga Mark Money nga dayon bilog kra nga 100 peso bill no katotohanan sudal ag na-recover karon do kabilugan nga kwarta nga nagabot-abot no sa 3,800 pesos no katotohanan sudal dayon na-recover itaton kra nga magkapulisan sa kra nga gin patagayon kra nga operation no katotohanan sudal no sa area kara ita enrolledan iya karon sa banwa kara ita kalibo katodog sa dahil gagi patigayon no ita aton nga provincial intelligence unit no kama naman join kara no raton kara nga kalibo PNP raton kara nga taga mobile force company no kaga himo ita rin kara nga operation so based sa confirmation aton iya kay iginapahaom no rupila kara nga dokumento para nga inquest
16: ina makaroon yung mga naresto sa kalibo PNP.
17: Iya ka kulong no galing naka-double lock abiraton niya kwan.
16: Hindi na pwede naton maka-istorya no.
17: Ay naka-double lock hindi ka pwede makakwan unlike da dati abi nga may mag-run ng karasel nga servile ta karaga nga karasel ay rupi nakapertahan ita transfer so makaron abi magwas karon may ina kataga mayor karaga lang or katodog ka dahil aga simple kun wat jailer aga hindi man basta-basta gagi no nga maka suod no sa lockup cell pato karaga kalibo municipal police station no so yes na magkaron da temporaryo na kahunong daw sa lakap siya ita kalibo PNP aga makaroon ng karang agahon iga inquest no sa atong provincial prosecutor's office daw sa hindi karan no sa atong information nga nabuo no iya sa atong karaga kalibo municipal police station katodong Jadel samtang sa piyak kabahin may komisyon man no nga nagguntad ni respondihan no ita atong karan niya kalibo PNP no di karan sa may area ita pabahay no sa barangay Briones sa banwa karan ita kalibo katodong Jadel gin report ta mga takna alas 7:45 no ita agahon katodong Jadel no dito sa may area ita pabahay sa barangay Briones no sa banwa kara ita kalibo pagrespondi abi no itaton kra niya kalibo PNP aga nagapangusisa kung sin Rodrigo Dayua no kabaga senior citizen sa bilog kra sa 61 anyos nga presidente ta barangay Bacau Sur no sa kalibo nga base sa pagpangusisa itaton kan nga mga kapulisan na obserbaran nga una kara sa impawensya kung makahililo kara nga ilim noon imora nag-adto sa bagay no itray kara nga sang kasay sa 62 anyos man nga persona di karon sa may area no ita pabahay sa barangay Briones no sa banwa kara ita kalibo katodong Jodel no kung sa sin pag-adto na di karon sa area nga ita bagay ginaaligar no nga anak kara nga binunag o binabo no ita makatong beses lore kara nga pinakapertahan no di karon sa may terrace no itray kara nga bagay rason nga angkon kara ita damage katodong gatodel gadi ka to no may tagtuhaw no or nagpatunga nga pinitan kara nga diskusyon between sa kara nga daywa kabaga involbado ang ginaligar nga siyempre parang depensa no itray kara nga tagbagay katodel anak kara nga binunagan man no itray kara nga firewood no nasambit kara nga persona no so para sa dano nga may nakangkon itare kara nga kasikitan daw sa dakro nga party kawas nga pares mas naging daga sa bayan kara kong Dr. Paris Tumbuco Memorial Hospital for Medical pero kolihi no rin kara nga problema katodong siya dahil hay gin refer no sa barangay justice system ita barangay Briones no sa nasambit kara nga area para daw ga ito senda maga istorya ka todong nga Jodel. So far no matutaway ro aton nya banwa ka kalibo wagi magat pa reported no nga mga madrugoon nga insidente nga naguntad no sa kabilugan traga banwa kara ita kalibo imoman no sa ato gapagsikyar sa pinadaton ka baga municipal police station sa first district no itato traga probinsya katakan wagat reported nga mga untoward incident. Mga inisyal ka balita direkta sa kalibo PNP sa Gapon para sa todo Birada. Ako man si Katodo Reynald Banchola ng Radyo Todo Kaibigan.
18: Radyo Todo Live. Report.
16: Report. abogid nga salamat ha kay katodong Rinald Banjola. Direkta nga nag-report ha, sa anakarang area of responsibility alin sa may Kalibo PNP ag sa iba pa nga mga PNP station, no? So kung magmauron ay dapat libuton itaton nga otoridad or even barangay rotanan niya mga bilyaran ag i-check kung may mga permit, no? Ag i-check kung do operation ay para sa pasugalan ay mawagon or dakon. Pero kung para lamang sa ginatawag nga sports ag entertainment, no? Kalingaw-lingawan ay huwa matait problema kung nag-operate matait mo nga may mga permit, no? Kasi may na-intercept ako nga post, no, kabi, ay passing malataman yanik ka ako, ay ginaduyugon man ako, eh, no? Mga past 9 yun siguro man, eh, no? Ay wawon yan ako mag-desisyon man nga magpanyuwasin to na maulan ang mga katudo, no? Nga, pagarihason lang man, ah, no? Bukon yang it kami, ay abo man nga mga bilyaran, kuno pa, ha? Iya sa Kalibo, ha? Nga nag-operate, ay taokon si Indon. Ay bahala, roaton nga barangay ron, mag-check, roaton nga one-stop shop, no? Ag roaton nga PNP, roaton nga otoridad, no? Nga mag-check, ag mag-monitor, no? Kung mga mauron, tagaliro nagkakinatabo, ay masadya, tagaliro pustaan ko, no, ha? So pagarihasan nyo lang para white may hambagon.
18: Ang bawat balita, hindi ang pasin ng Radyo Todo. Radyo Todo.
16: Bisan may permit ka pa kung do imong estilo it operation hay gambling hay bawal taro, no? Aron nga ni mga naga bahig-bahig ang arato sa andang bagay hay ginadakop at polis. Mat sa enroll dan man yate yata ro saklaan niya to sa namat yan, ha? Kung di ako magsaga, tao kung enroll dan to, no? Matsay naman to sa ubos, eh. Naging strikean man it intelligence unit, no? Matsay di ka to yata na-relieve si Major Prince Andrade. Pagto to sa Antique, no? Ag sa makaroon, ay iya mo sa may ibahay, ha? Ag saan nga statement nga ni, nga sa milogro ibahay, saan nga ginamonitor? Ay ibahay ay naging source man ag bagsakan kun itdroga ba napakaseryoso ta, no? Ibahay ay sambilog sa mga ginahalinan ag ginabagsakan itdroga.
18: Komentaristang walang sinasato.
16: Kamiyahan nga ra droga ra rayang Pilipinas ta, eh, no? Bidang bidat na makaroon sa bilog nga kalibutan.
18: May punto ang bawat komentaryo. Ano
16: tuli-tuli nadat at syabo, ha? Mapa-aeroplano, mapa-barko. Rona Dakpan, kung imong itotal, nag-abot pa't sobrang 1.7 tons sang tulinada ag 700 kilos plus.
18: Matalinong talakayan. Masarap pakinggan.
16: So, panawagan, ha? It grupo't mga manugbilyar, ha? Tuwupura kunutanan. Sugiran man ninyo sa ato niyo otoridad para patas.
18: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo.
16: Happy, happy ano? Birthday kay Rapi Takod, ha? Nga nag-birthday today. Long life ko, no? Ambal ko imong ampon nga si Nipres Tambong.
18: Todo berada. Berada.
16: O, i-check na nato si Katodong Rolly Boy Herrera.
18: Radyo Todo live. Report, report.
16: O, direkta sa may banwat naman siya, si Ororayang Retirado nga fireman Binayot Hilong. Rohilong Nakulong, Katodong Rolly Boy sa mga detalye. Please go ahead.
19: Yes, Katodong Gidel, sa ato niya police report, sa ato niya banwa it naman siya, no? Saan ka retired fireman, no? Ngirong nag-reklamo, sa ato niya naman siya police, no? Nagpa-record alas 11:24 kung nagkataliwan niya law, natuhoy sa natabukan na naging bayo kung imaw isang kahilong. Base sa report ng isang bitang fireman, nagkapag-idarod 56 anyos, ag sagka-retired fireman, residente, barangay Dongon West, na banwat naman siya. Nga kusin sa anakarang report, ay mauhay, alin sa bahin at New Washington, at pag-utakuliya sa nagpanimagay sa bahin at Dongon West, pag-abot na, nasabutan na na rin isang bitang suspect, ngayon na sila at impluensya at makayilong ilim noon, aga wa man kunot mga provokasyon, no? samtang imaw kapasood sa napanimangay, dilayo kuno imaw itasambit nga suspect. Aga patapos ka bumayo o matras, mag-atras, diretso iya sa ato nga naman siya pulis, agin reklamo. Sa report, kaya nga sabi niya, retired fireman, ang sige naman, nga gin-respondihan na kung ato nga naman siya pulis, ag di ka to na-aresto rin na sambit nga suspect, nga konsen, ay gin-kila kay a certain Ninyo Tolentino or alias Janjan, 44 anyos yung panigon, ang Tagandongon West Bank. Ah, naman ganin nga kagapit at bagay katotong Judel nga konsen ay ginlokot anay sa aton nga lakap siya kung aton nga naman siya pulis. No? At pagkahapon o pagkadomingo, kahapon nga daw ay igaplastar yung kuntarong kaso. Nga kaso nga slight physical injuries kunta sa nasabit na suspect at Diyos ay pag-abot ina sa piskalya, nag-take out na. Pagkatapos nga matikot, parang nga formal nga iga-file kung nasambit nga kaso nga slight physical injuries, adios rong komplainant. Ay, wat a mag-proceeding nga mag-firma sa nasambit nga kaso, dahilan nga wat a mag-proceeding kung nasambit nga pag-file kaso nga slight physical injury, dahilan nga gin-release kung nasambit man nga suspitsado kung aton nga mga kapulisan por dahil nawa mapursige rong pag-file it kaso o umatras o nag-withdraw rong complainant nga sang ka-retired fireman katodong Judel. Sa pihak na bahin sa Banua at Boruanga, no, natabo riyang nasambit man nga insidente, riyang natabo it sa Bado it gabi, gin report yung kagaaga it alas 9 media o alas 9 rong oras it agahon, Domingo, na gusin sunod sa pahayag ni Staff Sergeant sa ngalan, na gin isang kabaraka rung gin sugod isang kawa makilaya ng mga suspek o konsusitsado sa bahin El Progreso sa Banua at Boruanga. Sa makaroon, ina-establish pananda rong mga nagkagadwa sa nasambit ng kabaraka katodong Judel at the same time rong pagkakilanhan itasambit ng suspek na responsable nagsugod sa nasambit ng baraka, no, isang kataga reklamo inasabahin El Progreso sa Banua at Boruanga ginasugid abiria katon at ginahinyo hindi anato pag-missionar while ongoing rong anda kara nga ginapatigayon nga investigation sa identity at nasambit nga suspect katodong Judel. So doon lang anay siguro ato mahatod ng mga information ag report based on police files and inside story nga nakarecord official sa Blatter NT itaywa ka mga municipal police station iya sa segundo distrito sa pila ka mga police station wamat mga reported untoward incident na girespondihan rong aton nga mga kapulisan matawhay as far as peaceful restitution is concerned sa aton karang nga segundo distrito. Rong aton nga mga police report ay kinatod ka ton it more power flow by you take it in one Coffee Mix Live na nag-report is naman naman naman siya para sa Tudo Berrada. Ako naman si Katudong Rolly Boy Herrera Radio Tudo kaibigan mo
20: Radio Tudo Live Report.
16: Abugid nga salamat ha kay katodong Rolly Boy Herrera. Direkta nga nag-report no sa anakara nga area of responsibility alin sa naman sa PNP ag sa iba pa nga mga PNP station nga sakop it segundo distrito.
20: Todo Berrada. Berrada.
16: Good morning anay kay Ampod Mila Taiko ina sa New Buswang kay brother Jaymar Carpi Julian no ita Plaque of the Divine Mercy no. Ina sa New Washington kay Ampod Nonoy Rosilo Relator Ambrosio no it Ambrosio Lapidamaker and Tricycle Sticker sa Puok no along National Highway it

0: ging check koro mga nag-attend, no? Sarayang grand opening. It Caban Hotel and Casino sa Isla Ita, Boracay. Ha? Ruanda nga schedule, October 11 kahapon, nadayon gid. Despite nga may una yun nga pending nga petisyon sa sangguniang bayan, ha? Ag kama naman, i-check na kung daya ay may resolution of endorsement. Kasi igtugin si Mayor Prome, no? Ha? Nag-atinder. Duwa na akong mapanuhi kung sino ro representante ita provincial government, no? I think wala na haman. For delicadeza, di ba, ampod the board member Apple Cuyope nga may inyong pending resolution nga nag-oppose sa kung anuman nga mga casino operation sa Islat Boracay. Oh. Tapos mapasaga-saga parito ro aton nga representante ita provincial government or si Governor Joanne Miraflores, matsinampay ka moron nga may inyong pending resolusyon, tapos igto pa gabida-bida ro probinsya nga naga-endorsar, eh, nagbukas yung casino, ay kagawa ay taron.
1: May punto ang bawat
0: di bali taro malay ay andat anging withdraw eh. Ah, binawi utat banuang malay ro andang moratorium nga to nga 15 years. Ah, mga katudo nga uwagin it may makasugod. Nga kung ano pa nga mga klase it gambling or casino operation sa Islat Boracay. Oh. Anda tanga ging bawi 2017 no. Oh. Uya puya pa baga? 2017 ag 2026 makaron may 15 years wala.
1: Matalinong talakayan. Masarap
0: parang binandik, parang ging dali-dali. Ah, mga katudo ay por dahil nga ni nga kabuhay utay. Mga 3 years ago pa ay sobra no nga ginaistoryahan. Pero pagsugod ang pag-operate, ha? Ay kuraya pa nga ginatapan nga ni ro mga forest land, mga protected area, wala na eh. Wao ta ginarespetuha iturulay. Kung mga kwartahan do nagasugod sa Islat Boracay. Kaparehas kara ho ay si Mr. Wu. Aro President CEO, no? Itarayang Caban Hotel and Casino sa Islat Boracay. Anaray, ay mauro President CEO eh. Ag igtoy mao no, sa presente. Kung nasambit kara nga opening. Oh. Ayro simbahan nato na nindugan. Pero tao, ay mahambay-hambay itiba, huli na ang lahat. Aanhin pa ang damo kung patay na ang kabayo. Ha? Ang hindi marunong magmahal ng sariling wika, ayan, provincial government, agrosimbahan. Ha? Ang hindi marunong magmahal ng sariling wika ay patay na ang kabayo.
1: Matalinong talakayan. Masarap pakinggan.
0: Ay alinon pa, ay harun nyo, naka-operate yun. Gingtawan nyo siguro permit that LGO. Oh. May endorsement para sangguni ang bayan posible kara. Although given nga may permit na sandara sa pagkor ay matsaro general manager no operations manager ita pagkor igtuman kahapon nagatinder ay si Miss Sanchez igturukuan eh bumida hasta kabiye no. May parapol pa sanda tong sports car eh.
1: Matalinong talakayan. Masarap pakinggan.
0: May ipanao pang sports car do Caban. Ah, kasino tao ko sino mapagad nga nagdaog ag nakabuo ko na tong sports car nga to nga ging parapol pa-premyo ko no. Ah, it Caban ay una unsa na sa isla karat Boracay.
1: Todo derrada. Derrada.
0: Although problema nga ra sa kasino kabuhay ko ta. May una nga wagang kamo kasayod. Wa kita kasay pero naga-operate. Madumduman yung tag may nakuryente nga to. Ha? Nga electrician. Ay di ka to nasairan yung may una galing kasino. Asa sang ka hotel kung sin na kuryente ro rayang electrician.
1: Todo derrada. Derrada.
0: Lately, lumpok hindi ako magpati nga ruaton nga provincial government. Uwa makasayon. Ruatong provincial governor uwa makasayon. Ha?

0: atong congressman uwa makasayod, especially sa second district. Ako rayang construction pa yang it hotel casino. Oh, pag-operate nga rin casino mga katuto. Ha? Ay kuunang atong shop opening, igtoro aton nga provincial administrator si Attorney Selwyn Ibarreta nag-attender. Ang awa akot daya matsawaot at nagpahagilaw kasi magaway nga ni haman. Ay insulto sa sanggunian palalawigan. Nga ro atong sanggunian palalawigan may pending resolution nga nagakontra sa casino. Tapos do aton nga provincial government. Oh, halimbawa ro atong gobernador kung sino rito ipadayan na mag-attender pa kaya. Todo berrada. So ay nga hindi tamakon makasayod. Ayun na si board member Jupiter Galinero, taga Boracay, Imaw, nga may ga-operate nga casino, isugid na kunta sa anang mga kaibahan. O, oh, ayaman, nag-ipos especially. Runa sa committee at game and amusement, mga katudo. Itaw kung may mahimo, pasanda ka rin. So, aton nga sangguniang palalawigan, may mahimo, paro aton karang simbahan, may mahimo, paro aton karang petitioner, may mahimo pa kamo. Nga haro nag-operate yun si casino.
1: May punto ang bawat komentaryo.
0: Mabilib tangkin nyo kara kung mapapundo nyo ra.
1: Matalinong talakayan. Masarap pakinggan.
0: Ha? Mabilib ko kinyo kung mapapundo nyo ra. Mabilib ako kinyo kara kung halimbawa ruwato niya sangguniang palalawigan ay mag-crear it inquiry or legislative investigation kung paano nga nagtuhaw ruraya kara nga kasino sa Boracay. Ha? Ipokrito ta siguro mga klanon kung hindi magpiniino at hindi magduda sa aton niya mga public official.
1: Berrada.
0: Anong mahimot simbahan? Oh. Anong mahimot provincial government? Mga petitioner ka na. Ano paro inyong mahimot harun yun? Establisado yun. Ang nag-operate yun. Naka-soft opening, naka-grand opening yun. Katugagi nga gina. Bati-bati pa yung wagagi ninyo ane pagsita harun.
1: Komentaristang walang sinasanto.
0: Alas 6.53 aton karaga oras at sa aton karaga pagbalik mga katodo, ipabati ko kinyo haro aton niya mapigod niya nga pakikipag-angot kay Mr. Agustos Totse Yeban, wrong market administrator, no? It naman siya public market. According ka na, uwa na ginapabay ag uwa mo nagapabaya sa anang trabaho. Balikan tara ha, ay roray ka oras at roray nga balita. Pagkatapos sumabak, relax, Gold Eagle Beer. Balikan ta, pagkatapos gijama ka na.
1: Del Rentillo, komentaristang walang sinasanto. Todo berrada.
2: Kapoy.
3: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabig yan ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
4: Gold Eagle Beer. 36 pesos SRP para sa 320 ml. 105 pesos SRP para sa King. Abot kaya nga pang pa-relax. Gold Eagle Beer. Drink responsibly. For power!

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Eden Sagibo, taga Tinigaw, Kalibo, Aklan. Ako nagagamit it More Power. Daywang Domingo, ay wagong kabak sa akong habakal. Dayang More Power, mapagsik ako mag-umbra sa idagong. Dati, huwag ako ka-umbra dahil maguya ang gawas. Makaroon, ay tungutang sa idagong ga-inumbra. Aga ako ko nga, di pagamit ko man, ay pag-inong nanay, dayang More Power, ay nagmayad, ay imaw. Wow. Ngani, ay nagambag imaw nga, manami, mananay, ngani, kamo man, ay magbakagon kamo. The best,
1: try
2: More Power.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods. Nabas Public Market. Joy Joy Store. Pangalan Public Market. Bilyones Store. Makato Public Market. Antonino's Drug Store. Malinaw Public Market. Lazo Multipurpose Cooperative. Lazo Public Market. Maipas Drugstore, Poblacion, Numancia, Aklan. Carol's Pharmacy, Barangay Bulwang, Numancia, Aklan. ANC Drugstore, Kalibo Shopping Center. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Kalibo Shopping Center. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Kalibo. St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Kalibo. Mia's Drugstore, Mabini Street, Poblacion, Kalibo, in front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo. Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo. Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poo, Kalibo. J33 Drugstore, Banga Public Market. Testa Car Store, Madalag Public Market. Niknik Store, Libacaw Public Market. Yukid Store, Altavas Public Market. Tandaan! More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Life Extension Vitamin D3.
4: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
5: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
4: Okay.
5: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
4: So, tinake ko
5: yun na yan? Ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung, ano, yung Q10.
4: Okay. Tapos, sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
5: Siguro mga 1.5 months.
4: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
5: Sabi nila sa akin, cancer free na raw ako. Sabi ko ganyan, Dok, okay naman ako, ganun ko. Yung doktor nang nag-okay ka sa akin, tinitake mo, gumano lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin.
4: Uh-huh.
5: Sabi sa akin ni, ano, nanonodok, okay naman na, wala ka naman problem. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko, magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Mm-hmm. Kasi hindi, ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako, vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
4: And tika, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
6: Senator Inahe.
4: Ilang taon na po tayo, sir, ngayon?
6: 57. Ay, sa akin, nasasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
3: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Longer life.
7: OMG! Ang daming gastusin! Problema sa pambayad sa kuryente? Pang tuition ng anak? Pang grocery? Pang repair ng bahay? Sagot yan ni Pera MPC. Kung ikaw ay SSS or GSIS pensioner, bisita ka na sa Pera Multipurpose Cooperative Calibo Branch. Dito lamang yan sa Rojas Avenue beside Calibo Car Wash. Garantisado ang mababang interest rate at higit sa lahat, may insurance pa. Apply na dahil may libreng 25 kilos na bigas ka. Sa Pera MPC, sagot namin ang problema mo. For more details, contact us at our mobile numbers 0967-078-4783 at sa 0963-551-6394 at sa aming landline number na 0936-500-0728. Pera Multipurpose Cooperative.
8: Suramires po, baka manalo ka. Sa Ginuma na, Ginebra na. Gins Tanalo promo na. With 5 winners ng 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
9: Bumili ng Ginebra San Miguel and other participating products.
10: Tingnan ang ilalim ng Selyo Cup.
11: Para sa Senate Manalo.
12: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
8: Cash shali na!
13: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
3: Santon Gold Coffee Mix.
14: Ako si Amelia. Ipaidipagig ko sa mabatian kong Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas, at gaganda ka pa. DTX 500. Alagaan ang iyong atay. Sa pagganito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan. Mag-DTX 500. Upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-DTX 500. Araw-araw. Bibili sa mga butika. DTX 500.
15: Uy, Mare, kagwapa, gilupi ka makaroon na. Ikotin mo man abir yung sikreto ka, Paul.
16: Uwa ako yung sikreto, Mare. Alagang La Marquesa Facial Care and Spa ro ako niya ng itsura. Kompleto abi una ay servisyo sa pangkagwapa. May andang special treatment. Facial, peel-off and collagen mask, facial with diamond peel, warts removal, ag Irish perm. Agharap pa, may anda pa nga tattoo para sa eyebrow, upper eyelid, ag lower eyelid. Agkasayod ka, Mare, nga alagang La Marquesa man si Congressman Carlito Samson Marquez. Kita mo, huwag giga ko pa sira kagupuhon ag baby face imaw gihapon.
17: Agharap pa, Mare, alagang La Marquesa man si Papa Jess Marquez. Gwapo na, maalong pa.
16: Ikaw, alagang La Marquesa ka ba?
18: La Marquesa Facial Care and Spa, located at 2nd floor ALG Building, 19 Martyr Street, Calibo, Aklan.
3: D3 Bio.
19: Ako si Jomer. Tumarget ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Pamakal sa mga butika. D3 Bio.
20: Si Ma'am Annabelle, nag-drive ay siya.
21: Try ko po itong rice ko kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin. Tapos nung nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso ko. Yung hindi ako nagpapalipit eh. Sa puso ko pa nung nag-coffee ng rice coffee.
20: Thank you very
21: every
20: much.
21: Every morning. At saka minsan pong gabi, habang nanonood kami ng TV.
20: Tama, so, tama.
21: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
20: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
3: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 Plus. Todo Berrada. Berrada. Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
22: Okay, balik kita banwa sa aton karang pag ililimaw. Ag sa gihapon padayon kamo nga nagapamati ha sa programang Todo Berrada. Hambangan ni Ani Yero Villanueva, ang hindi marunong magmahal sa sariling bansa ay higit pa ang amoy sa mabahong isda. Pero ako niyan, ginabaliskad ko eh. Ha? aanhin pa ang damo kon malansang isda. Ang hindi marunong magmahal ng sariling wika ay patay na ang kabayo. Doon tadong ro ako na eh. Pero iba matakay Aniero Villanueva nga ra eh. Mahigit pa ang amoy sa mabahong isda. Kaya humgan nga ni Ero, tuli-tuli na dang siyabong ito. Doon magaroon do sikat. Sikat do Pilipinas sa bilog ng kalibutan. Pero dali yan, ay balikan taan na Ero. Banwa itanuman siya ro ato niya pakikipag-angot. No? Para matawaan yun baga nato conclusion ng tuldo. Ro isyo una sa Numancia public market mga katodo. Although, ro Numancia public market ay bukon pagidmandot masyadong tapos. No? May mga part pa nga dapat tapuson, obrahon, ag dapat nga punduhan. Ay ugaling, ay. Sa yun man ninyo ro nagkakinatabo sa Banwa itanumansya, ay. Doon lang gandaanay ron. Doon lang. Tanawon ta lang sa 2028 nga to, kung ano guman. Kung madayon, ay ro aton nga postponement queen ay nagahambay guman, nga noel guman sa 2028 ko, no? Ha, kung magmauro na ta, ay so, dali ta magmarsyalo ro Pilipinas. Bagabagan ag kitiran. Ro obligasyon itawo ang kinamatarong itawo no nga makapartisipar sa ginatawag nga pagbag-o ayan no nga ma-exercise na daro ang kinamatarong nga magpili ag magbuto
3: may punto ang bawat komentaryo.
22: Okay, hambay ni Mr. Tutsiyeban wa temo nagapabaya asaan ang trabaho no ro numan sa public market sa kabahoy man hay lima ka taruan ang ginamintin nga GO ang mga katudo, no? Ang may mga assignment doon adlaw-adlaw sa pagpanglimpyo, no? Ang pati ro paglimpyo it mga drainage canal una sa sugod itatindahan ay alinon matood doon kung limpyuhan mo ag pagtalikod mo hikuan man dayon ay ang pagsilinon doon mo tayo matsagin ang insulto kag ina-intrimis ka ko mga haras-haras ro na ron bukong matanan, no? Ang mga vendors na to. Berrada. Ato na pakikipag-angot sa issue it kalimpyo agro issue sa comfort room it Numancia public market. Ato niya pakikipag-angot no? Eksklusibo.
3: Radyo todo. Radyo todo.
22: Kay Mr. Agustos Tutsiyeban. Ipabati ko kinyo ang mga kasimanwa. Dong ruaton dong
0: nga okay. Makaroon no si Mr. Agustos Tutsiyeban rong market supervisor no or administrator kita naman siya public market no nagapasalamat kita una bes ay ging akomodar na na ruaton niya nga concern ging paabot man itno man siya hano no Sir Yeban no imo anay nga pagtamyaw sa aton yung mga kaigmang huran especially sa mga naman siya hanon
2: mayong agahan ng tanan no, sa atong gabingit sa naman siya market vendors ag sa mga naman siya na nagapamati.
0: Okay. Maging paabot abi kamon nga concern about sa cleanliness it naman siya public market, no? Kung amat man abi ko no, hay, miserable man do ibang vendors nagkakilinalhit malang ag ginabasog dayon do aton yung mga sweeper nga amat uwa ko no nagapanglimpyo it mayad. Pati man do cleanliness it aton nga market comfort room, no? Nga ro ibang nagagamit wa man nabuhos it mayad. Ano ro imong reaction kara?
2: Katodong jadi lang doon na na sa comfort room ay permi lahat ang nandang gina permi nga may concern ka na may ko ano may unang away ay simpre na public market doon so sanda mismo ka ng mga gagamit ay kung naman ito manandang baga na buo siga gina kung ano igamit na daro CR kung naman ito napasandaga kat mo et hugas pinggan ng babo agwa mananda na wa mananda na panang hindi magbara ito napabayan ba nanda nani ro yung mga concerner na sambilog man karon na dahilan ay sandaman kumparte sa GO namon na kan apat bilog ang GO na nga naka-assign una bali lima gid lang gali
0: ando ang mga trabaho sir
2: may una karon sa market sa meat vendors sa meat section at sa re-section daywa karon sa libot daywa sa bilog akot sa basura ay sa printe, tindahan or sa perimeter ron doon nagasilig.
1: Mm.
2: El Permiro yan. Galing Macaron doon ay may anang day off. Dati yun ay okay tawa sa nat day off doon.
1: Straight.
2: Straight sanda. Macaron ay may day off sanda. Ay, pero kung amat doon ginapasood ko sanda sa day off nanda, i-opsit lang sa time nga andang 8 hours ba sa adlaw. Napa-opsit ko. Ginagat ko man bawas-bawasan. Pwede 6 hours ulit yung kabot last stress. Tampuwa niya sa inyong day off.
1: Mm-hmm.
2: Para hindi baga mapakantiro pag limpyo. Rasambilo nga, kung ano na gusto abit, kung ano agaho na masood ng G.O. na, hindi ko gin mapilit yung mag-G.O. magsood man na ito.
0: Dapat abit ko no, aga-agang mayan, pagbugtaw at kalibutan ko no, limpyo.
2: May una matakaroon na available na magkuhan. May G.O. abit ko na magayo, what service, may G.O. nga may estudyante nga ni Nugat Pala City nga makasodi mo iyatod na estudyante. So in priority ko ro daywa nga pwede kasugod ito naging butang sa meat section ag sa vegetable section.
0: Ano ang naging naobra ko nito sir?
2: Panilig lang
0: ga, ginalipyuhan under meat ag fish ag vegetable section
2: ag pro drainage mataon na schedule sandar mga sa hapon, webes.
0: Pinalong na drainage, ginalimpyuhan.
2: Limpyuhan.
0: Okay.
2: Dahil...
0: So nga, sa'yo dito tagali kung mga G.O. nga randang routine?
2: May assignment sa doon.
1: Uh-huh.
2: May ito sa likod. May gahakot it. Basura. Magmamang basura. Binakaroon.
0: Nga ni, sa'yo mo tagagi, halimbawa, mag-report ka kada agahon kung sino ruwa nagtrabaho. Pag-unar o basura, problema ko ratong insert sa manukakot. Kuwa malimpyo sa meat or piece of vegetable side mo kung sino ruwa nag-umbra.
2: Sa'yo na, ag, nai-consenter plus abi kan hindi ka may iwasan na what absent ay sa daywasan daw sa meat at sa fish section ay ginatampuwaan na daw ginakwanana na kwanro obligasyon na maobra kung absent sa bilog.
0: Hindi malikawan kung amat masakit nga rin no?
2: Kung
0: mga kinanganon gid.
2: Kung amat ay may problema mga personal man daw.
0: Pero amat nagatuhaw gihapon no problema nga rin may nabibilin pat ako no?
2: Ayroon ay di na basi kung
0: halin sa vendors man
2: sa vendors pag may vendors man abing ipabaya man may vendors man
0: mahugot
2: na panilog na panilig matang sa siligan na da kapit sa istan sa na mismo ka siligan it mga imbis pero hindi kita malikawan do rin na may abibilin tag rin na sa iladahan na da it mga isda ag sa ilada at baboy karnihan ay mag ilada sanda may mga ice nga nga, plastic rice.
0: Rapper.
2: O, gina-eat siya nga na, pabana na nimo sa, do yun do.
0: May pagkaburara man galiro iba.
2: Do yun do, bibilin. Pabana na na, ligpita lang na nga, binuan it, ice nga, plastic. Plastic, ice nga na, doon.
0: Nga ni, matsa nagagawang iginasalig lahat ang gitnang datanan, eh, porke abe may manog panilihig kita, may manog limpyo.
2: Do yun na sa bilog nga, babatean ko, na, gabayad man man na kami, garbage fee, ay, ani man ay may janitor man kita isang daman maglimpyo.
0: Ay masasalikwa out man nga roi mong kalhit, kalhiton mo lang ay may tugmanog panilig.
2: Do yun, may nagahamba, bukong matanan bindo sa kamba, may bindo siyang nagahamba nga. Do yun, ay ano man po sa among pagbayad at garbage fee kung hindi man maglimpyo itong mga janitor at CEO. Do yun doon.
0: Okay. Pero wakamatik nakikita nga may gapabaya no, sa mga CEO nga ra.
2: Na kung may una nga gabot ka mo kuan ay gina patawag
0: mo
2: meeting may in charge ako sa GO nga GO man mo imo in charge sa monitoring it di mga bagong GO na
0: okay unahon naton sir sa mga vendors no may imong apelasyon sa mga vendors nga kung pwede andang tipunon malanda gud pagabot it manog limpyo nato na isang himusan lang hindi nga pagtapos pagtalikod ay kalitan yung malanda
2: o pwede sa mga atong mga vendors no? Rayang problema ay atong buliganda bukod na hindi natin i-exalig sa GO ay no, GO ra na paglimpyo agahon tradlaw ay sa rin naman kapag sa operation nun ay inyong manghiko ay inyo lang man nga tumpo ko na good sa pag kolekta rin ni mga
0: GO magbulig man ba yung arat panglimpyo ay di karoon yun matsada nagkakabuhi
2: doon.
0: Okay. Sa atong comfort room nga no, base makapaimposar ka karat striktong palisiya kung magmauron malang ginapabayaan ang dako nagagamit?
2: ay
0: pasipasara mo lang raw para wat sangagan. Yes,
2: ang bilog karon na tagsa CRT kay ginsarat na naman ito doon, ginsarat na naman. Dahil kay kuya, kung hindi mo ito makuha, may permit na may go.
0: Pinahikuan gila ta?
2: Ama ni permit may go. Dahil doon, yung meat vendors ay una sa nagalimpit ang nga kasudlan.
0: Sa CR?
2: Sa CR.
0: Sus Maria.
2: Ay may una bing lababo.
0: Ah, may lababo gin mata.
2: Oo, may lababo. May kuha na yung may dyan yung roon sa nagbutang yun, sa balding na ginag sa usuan ang nga mga kasudlan nag-iwanan na dayon nga ni rumuh mo ngayon rin o gabara
0: na, so hindi natin pwede rang bawagon do paghugas sa CR agro paghugas manit mga mo nga ron mga kinanaan pagpilak ko andang mga bako ganun na
2: pero may manaman na remind siya doon may posting pa kami karon ay
0: siguro pagtalikod
2: hindi kita hindi kita makuan nga tanan ng oras ay bantayan sanda ikikita mo doon kung una barado pilang two times sa siyon ako na pa ano na pa suyupan pa
0: saipuning
2: saipuning oh do tangke on it si art bayag si art yaki
0: so imo gilang man gali pabalik-balik do problema nga ra
2: oh ay pag saipuning namon kita si art bayag puro niyo na nga panty liner
0: napkin
2: o na buo kita tanan doon ay silangan malabit do bagay na namon kar mag permila pa saipuning gabi so doon sa bilog kong disiplina lang.
0: So manawagan lang ikaw sir disiplina sa mga numan si Anon o umuwagi man nga nagagamit it atong tindahan ang nagagamit kong portroom nga ron.
2: Sa mga vendors natin no, ay sa man-uman ginapabot kinyo nga magbuligan kita para maglimpyo man atong tindahan. Ay, kung aton man nga pabayan doon ay kita man doon ma-perwisyo. Kita man do mabalikan it baso nga amat kay kuin ko ato nga ato nga mga CR o una sa libot itindahan.
0: Agro ato manugbantay sa imong monitoring wa tagapabaya?
2: May una man ko na matmanay ginambangan man sanda.
0: Okay. Ikaw mismo wa kating kapabaya sa imong trabaho?
2: O wa taran.
0: Okay. So kamusta makaroon sir? Estado itindahan naton? Sa kuyang pang development. At siyempre sa collection man doon sa bilog na sa mga bread and butter at LGU in terms of collection, revenues.
2: Aray nga niya ay sa collection naman ay medyo naghihina at kankirete dahil ro, sa bilog rason ka rin ro, mga talipapa. Kaya intaka to nga tagdating at tindahan nga pag mga market hour na mga last December punuan taon makaroon ay security ay ribaw na biwan ka pa na iyan sa libot it may yun na sa National Highway iyan sa Bulwang may yaman sa Oblasyon na Talipapa dahil doon na ro concern it mga vendor sa sigod itindahan.
0: Abi ko kato i-address mo raw with the help itatong sangguni ang bayan no sa ordinansa nga within 1 kilometer bawagong do Talipapa no sa bisinidad itindahan.
2: Makaroon ay ginakuan naman it among treasurera gina kuan gito drafting ito market code basic by next week ma-finalize naman. Dahil dati abi ito may mga correction kami. May ginkwan.
0: Maabot gidi karon.
2: Maabot gidi ro.
0: Mga Talipapa nga sir, ginasukot man da?
2: Ro, ticket yung mo nasukot. Pero wasa na business permit.
0: Mapat business permit. Eh, kasi di man sana matawaan.
2: Hindi, napaisyan sana.
0: Ay, wasa tamang lugar. Wama sa suning, no? So, sa collection lang ka mo sa ticket.
2: Ticket lang.
0: Okay. Sige sir, lastly lang, no? Ay, total klaro kung gid man. Imo lang pinaka-final nga mensahe sa ato niya mga naman dyan.
2: Sa ato mga market vendors, no? Ay iya man nga ni ako ga matcha ano itawag ra nga nabat-bat tiyagan ko man nga makaroon ay kainaon gitin yung pamaligya ano na ay nakakuan-kuan lang basi media na itong mabalik o narutawa sa tindahan agad rin namin itong koleksyon so hindi ka mo magambang kapabaya ako nga pabaya ng mga Talipapa aron sa ato na may ngabot ka na iro kung ma-approve na ito nga 1 kilometer round ay kabuhay ko doon gina porsige ko ta nga mapatupad doon yun agudro mga pamakagay ay makabalik ko na sa sugod.
0: Okay, salamat yeah. Gid sir.
1: walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo. Matalinong talakayan, masarap pakinggan.
22: Okay, ato haro aton niya pakikipag-angot no sa market administrator or market supervisor, no? Itanuman siya public market. Roan ang mga tao ay hindi man matuod perfecto pero nagatrabaho man. Do problema abi ko namat sa pila ka mga vendors, mga katuto. So dapat man abi sa aton yung mga vendors nga ra, nga ro inyong tungod sakop limpyuhan nyo. Mag-maintain kamot basurahan or plastic. Ro inyo nga mga linimpyo una, rokotob sa mahambay ninyo nga basura, tipunon, hindi nga iwaslik. Waslik ito, waslik iya, no? Ay, alinon itsunodron ko, inyo runang tagalimpyo. O, alinon itsunodron ko mga G.O. Ay, paghinambay nga pag-abot alas 5, abimana, manglimpyo yun sanda, wala size, tapos yun. Eh. Doon yun tarun. Dapat obligasyon yun, taninyo, mahuya man kamo, no? Nga limpyuhan, ay king limpyuhan yun, it mga G.O. Oo, matuod, nagabayad ka mo it garbage pay, pero hindi botilingon. Nga ruin nyo nga ron niya mga upak it ice nga mga cellophane, mga lunot nga mga dahon, mga patay nga mga dahon, himbis, no? O kung ano pa una, ay inyo man nga panghimuson. Ha? Pero mayad-ayad yun man yan eh. Dayang mga nagtaliwan niya mga inadlaw, no? Agmakaroon, no? Nami-nami yun. Ay siguro nahuya man do ibang mga vendors. Ay haradyo yun man nakita ho. Ag una yun karun dumatakin yun ni Mr. Yeban. Monitorun yun kamo karun. Ha? At ako kung ro nagapilak ang nagakalhit it basura nga raina sa tindahan, no? Kung may ordinansa man doon naman. Sawa ko hipangutana eh. Nga pwede sa nang tikitan. Ah? Kadali gilang, no? Mano gilak bahuro inyo nga rong pwesto una. Halimbawa, abimana sa gulayan. May mga gulay kamuuna nga mga naga-brown yun nga, gagunot yung daon, pang buon mata ninyo, nagipabilin do bukon, no? Ibaligya, pwede pa sa nga mabakay. Tipunon, hindi nga ipilak, nga iwaslik, tipunon nyo sa silupin, or may balde kamuuna, o may laton kamuuna nga obrahon yung basurahan, no? Agod kung umagiro na romanog limpyo, nga mga G.O. ay arato ay uayho na lang abirang ibutang ina sa imong plastiko. Di ba ayos? Nga tapat mo, linis mo, no? Kung may ginahimbisan man doon na rung mga nasa isdaan naton, doon ang himbis, himoson, hindi pag iwaslik bang hugugon niya nga, halimpyuhan yun. O, oh. Buot nyo hambagon, bantayan lang gid ka muuna it mga manog panilhig nga ra. Inalaturan ng oras, magbili nantay kinyo. Oo, matoon, nagabayad ka mo it garbage, pero puro bukod it mauron. Nga sige lang waslik nyo, no? Maging responsable man ka mo, ay para man kinyo ron eh. Ro kalinisan, nagkaayosan itindahan, sumasalamin sa mga nagapanindahan, nga mayad ro aton iya nga pamalakad, mayad ro aton niya pagsinagayo. Ay sa cleanliness mismo, ganahan. Ro mga nagapamakal, no? Nga maglibot-libot, magtiyog. Ay siyempre malimpyo eh. Wakat magapakang himbis, wakat mahugom nga mabaho, wakat mahugom nga magangsa. Ha? Imaw man sa karnihan, raya mga hindi yun mabaligya nga rano, inyo mang panghimuson, no? Itaon nyo runa sa kwan, halimbawa, ginagaha na, ginataon na sa anang mga alaga nga mga ayam, o, kwan nyo, ang bagun nyo, no? Itaon nyo, no? Raya mga hindi yun magamit, ha? So, kwan na, buuligan. Hugugan it abaga nga ginatawag.
1: Todo berrata, berrata.
22: Nga hindi kamo magsalig at hindi ninyo pag-isalig sa raya nga lima. Hamako mo sa kagapad nga ron ha. Limagang. Oh. Limagang ka mga Dios doon nag-maintain. Kabaho man ko inyong tindahan nga ron eh. No? Kung maayos yun man doon, manami man. Di ba? So kabay pa ha, nga pinagi ka rin, saraduhan tayong duisyo nga ra, mga katudo, agod ma-realize ninyo nga ro inyong obligasyon sa pihak nga nagabayad kamo ita garbage fee ay buot bukon it buot hambagon nga magkilinalhit kamo agpabayan ninyo sa mga manog silhig, ha? saya nga mentalidad ro.
4: Matalinong talakayan.
22: Masarap pakinggan. Ani patuman nyo, tapat nyo, linis nyo. Manami matanga kung doon mong tungod malimpyo. Ha? Mga katodo, no? Ay, inyong higkoro, eh. Inyong tipunon, ibutang nyo sa plastic or sa trash can, no? Kung may yun yung inyong ginamintin yung mga balde nga ron, no? Mga planggana nga ron. Pag-agi nga ni Makon, itaray manog kolekta, manog basura, ay, anda lang nga hapiton puh-puhon. Imaw-imaw tipunan nyo, no? Ay backup lang man doon mga nagapaniling nga mga nagapanglimpyo. Dagnasan nyo man doon yung mga hinimbisan yun. Dagnasan nyo man doon yung mga dugo nga nagabaho ron.
4: Matalinong talakayan. Masarap pakinggan.
22: Okay. Sige. Ha? Good morning, Anay, ha? Kay Nang Hilda de Leon Igos at kay Nung Buying, nga nagapamati man katon sa Tigayon. Si Ampod Anili Makabante, nagapamati at si Tatay Andos, no? Nagatabungaw kita kuno sa anaking radyo at nakatutok kita, seryoso kita nagapinamati sa aton karaga programa. So, good morning, ha? Ina sa istansya, ag ina sa Barangay Mobo.
4: Todo Berrada. Berrada.
22: Kinyo malang man dun, eh, no? Raya pang ginamonitor nga ni naton nga issue sa New Washington kung ano yun. Do recommendation ita committee. Ha? Naka-public hearing yun, eh. Wa magkasugot, eh. Aging kasugtan ito man, no? Nga i-refer ito man sa committee ag ayuson. Do rayang Lagatik River Conservation. Ha, mga katudo, no? So, ginamonitor tara, ha? Agroraya nga rang ariba naman siya. Ha, ginamonitor man naton kung ano yung do disposition ita committee matapos nga magpatawag ita public hearing. Ay harong may pending complaint pa si Mrs. Bautista. May mga kapitanis pa nga rang uwa naga pabor, no? Ag may mga youth sector pagid. Ah, gusto man yan maghambag riyas ang programa pero hambag ko hindi yung tama yun, no? Ay total habatian yung tanan man ro mga saluubin, ha? Pwede nga magpaguwa lang kamot manifestation nyo, manifesto, no? Ag ipaabot sa sangguniang bayan, no? Kung ano rin yung pwede nga mai-contribute, no? Di karon sa isyo nga ron it ariba naman siya.
4: Komentaristang walang sinasanto.
22: Ay ginamonitor natin da kon alibawa, obrahan yun Abimanat Report. Tapos yun, eh. Nag-agi yun, eh. Kung tao ko mapapublic hearing pa sandara. Ha? Kasi, I think, mabay ko, mga isang beses ma lang, eh. Nasa committee, public hearing. Obrahan yun that committee it committee report. Findings and recommendation. I-submitter yun doon sa plenary for agenda, for adoption, no? Kung may kinahangan pang debatihan, no? Maagtoy mo sa second to third and final reading ang mga katudo, no? Duraya nga ng resolusyon para nga ni nga obrahon nga official slogan aro pag aro singgit nga ariba numan siya or do tawag nga ariba numan siya.
4: Todo Berrada. Berrada.
22: Ang ginabubantayan ko, eh, ha? Ang mga katudo kung mai-submit yon sa plenaryo kasi makaroon, no, may sisyon, no? Mangutana abi kita to sa aton nga kwan, sa aton nga tagabong kasi may akong tong tagabong, eh. Mabaskog man duan ang radar, eh. Mangutana ako kon naano ro mga naka-agenda. Kung naka-agenda baga, duraya nga rang ariba naman siya, no? Para sa adoption for the second, third. At third yun na siguro, eh. Third and final reading ang mga katudo, no? Para sa pag-aproba. Itaya nga rang slogan nga ariba numan siya.
4: May punto ang bawat komentaryo.
22: May session makaroon, ha? Numan siya, pero amay ko nga ni, ako niya ni nga linglingon sa sangguniang bayan kung naka agenda raya nga isyong ginamonitor na to.

soul na problema. Good morning, Anay, ha? Kay Ampo Jinjin Mary Cipriano. Ina sa istansya nga nagapamatigid sa aton karang programa. Nobilyaran niya to, pamasyaran tatuhin doon na. Aga mangusis.

Aga sa aton galing aging lunsar nga to nga uplan buguligan uplan tabang ha sa patay. Ay manawag ituman do stop ni Congressman Joang no. Ay harilisan yo tagali ra ko una. O September pa. Pero ginaidiyahan gihapon through sa negotiation itopisina ni Congressman Ang.

0: ngadto sa DSWD kon pwede pa nga marilisan ito mandura tong gingubong atong patay. Agdura tong nag-aabot pa it mga 600,000 doon na nga bill sa St. Gabriel Hospital. Salamat gid sa mga nagbuulig ha. Ay, wa pa sana makabalik iya. Wa pa natong haboro listahan kung sino kung doon nagagagto ito sa hospital. Basta tiya may naghatod ko nga daywa o tatlo nga ging buong manyagi ko pamilya no. Itrayang na hospital. Iya sa may St. Gabriel Hospital tagrayang nanawagan ko adlaw karaga Sabado. Salamat gid ha sa inyong kumpiyansang pagsalig at sa pagbulig sa aton yung mga pinalangga ng mga kalibunon at klanon nga nagkakinahanggan. Tanbay sa masunod nga programa, susunod na todo komentaryo with Katunog Jujet at Jet Reyes, naging katuwang kapartner technical, ang local version ni Ding Dong Dante siya sa Radyo Todo. Raya manu inyong anchorman, ang alarm clock ng bayan, ang vitamins ng bayan, ang energizer ng bayan, tagagising ng sambayanan. Idol Judel Rintillo po lamang. Habogin niya. Salamat at magandang umaga, bayan!
1: At inyong napakinggan ang Todo Berada. Todo Berada. Todo sa balita. Todo sa isyu. Todo sa entertainment. Todo sa serbisyo publiko. Sa nangungunang radyo sa aklan. Radyo Todo. Radyo Todo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Tandaan mo ito. Magiging mahirap ang mga huling araw. Dahil magiging makasarili ang mga tao. Sakim sa salapi. Mayabang. Mapagmataas. Mapanginsulto. Masawayin sa magulang. Walang utang na loob at hindi makadiyos. Nagkakatabo nga ni Ra. Ayaw nilang makipagkasundo sa kaaway nila. Malupit, walang awa. Mapanira sa kapwa. Walang pagpipigil sa sarili. At galit sa lumang mabuti. Hindi lang yan. Mga taksil sila. Bahay nagkakatabo unda. Mapusok, mapagmataas. Mahilig sa kalayawan sa halip na maibigin sa Diyos. Ipinapakita nilang makadiyos sila pero hindi naman nakikita ang kapangyarihan nito, sa buhay nila. Eksakto-eksakto gid, iba. Hani sa simbahan, pagwat simbahan, namuyayaw na. Iwasan mo ang mga taong ganito. Ruatong pagkaunit kagag, makarong adlaw na naman it lunes.
0: Todo komentaryo. Todo komentaryo. Walang kinikilingan ang opinyon. Malaliman ang investigasyon. Ang investigasyon. Ang bawat bitaw ng komentaryo may punto. May punto. Todo komentaryo. Todo komentaryo. At ngayon, live mula sa Todo Broadcast Center, narito ang inyong komentaristang walang kinakampihan. Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, Radyo Todo. Masaway sa lipunan. May rest ba? Maris, Jeff the Jet Reyes.

0: Pagkatapos itbabas ko nga buboy tuwan kabi eh. Rason nga mga sa, ruwaton nga mga karsalahon. Nagaganap-ganap ruwaton nga suba. Timprano pa nagbutlak si Aring Adlaw. Mainit mahida ito nagmahilwayon nga gahon bilog nga aklan. Sa 327 barangay nga nagabilog sa Bugos nga probinsya. Yapak Balabag Manok-Manok tatlong barangay sa may kasinong Boracay. Siyempre 16 nga barangay itkabisirang Banwat Kalibo. Maayong aga panay bilog nga Western Visayas. Ag sa mga nakabugtaw guman nagnatawat pribilehiyo nga makita rong karamit kalibutan. Dapat yang nga magpasagamat kita sa Dios nga mga nakabugtaw pa ay ruiba waon kabugtaw. Magandang gising Pilipinas. Nagapangalagad na programang adlaw na naman kitang Lunes, pizza 12 na kita sa buwanit Oktobre. Hagos ka katunga na kita banwa sa buwat Oktobre. Pilang adlaw na lang ang Pasko na, 74 días. Pasko na. Mangin ka partner sa technical side, Engineer Dingdong Rubiso. Inyong kamanumano katuwang sa pagkatunit mainit na gabaga. Nag-aasupang ang mga balita sa Guwag, Sugunit, Probinsya. Hasta kita alas 9:30.
1: Mabilis sa himpapawid to Jeff the Jeff Reyes.
0: Jeff Reyes po lamang. Bukas na mo niya rin niya 268-4456. Nagabaton kung may suwestiyon kamo, komentaryo, pananawan, opinyon. As usual, kung wakamot landline, wakamot pantel ko. Wakamot pang patakulit pantel ko. Or una ka mo sa mga punta't bukid, di babotit pantel ko. Basta importante, Engineer Bernard Moises, may cellphone signal, load ka. Ang side ko, permi kagid niya may load. Kung may data, may internet connection ka, mas okay pagid. Reklamo sa mga uyaya, irresponsableng empleyado, pwesa ng gobyerno, mangin sa privado, concern sa inyong barangay. Importanteng panawagan, ipadagagang inyong mga minsay sa numero 09500-88-6660 ang numero ng bayan.
1: Todo komentaryo.
0: Siyempre sa amon yung official Facebook page, Radyo Todo 88.5 FM. Agson din nyo kami sa mga bisal website sa www.radiotodo.ph.
1: Mga pasaway sa lipunan, may rest ba na? Radyo Todo!
0: Punong-puno kita makarong adlaw nga Lunes. Pero unahon tani panyimpo, ay na sige rong bubuit uwan. Update tani sa pag-asa, asoba 4 a.m. kaina. Magkasubgang nga magamig ang mainit nga hangin ora intertropical convergence zone nagapekto sa southern part it Luzon, Visayas, Mindanao. Samtang mainit nga hangin nagapekto sa eastern part it northern ag central Luzon. Magamig nga hangin nagapekto mata sa extreme northern Luzon. Samtang update sa bagyo sa Guwa it Pilipinas as of 4 a.m. man kaina. Rayang mahinang bagyo, tropical depression, taga mabasog a bagyo, wala na. Pero may mahinang bagyo sa distansyang 3,030 kilometros este at central Luzon. Ag dahil nga magayo pa, nagatipon at patpuwersa ra. Bit-bit ko rayang tropical depression ng hangin na 55 kilometros kada oras. Magapit sa sentro ag bugso nga nagabot 70 kilometros kada oras. Nga nagahugag north-northwestward, mahinay, almost stationary. Rong panyimpo sa Bilog Bicol Region, Mimaropa Region, Western Visayas. O, kaibahan kita kara. Negros Island Region, Central Visayas, Caraga, Northern Mindanao, Zamboanga Peninsula, kay Bahandong Provincia at Leyte, at Southern Leyte, mauganon pa niyem po, epekto intertropical convergence zone. Sa Batanes, Matag, Baboyan, Group of Islands, doon nag-apekto North Easterly Wind Flow. May mga pag-ugan-ugan man. Sa Metro Manila, Calabar Zone, Central Luzon, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Benguet, at Pangasinan, doon nag-apekto Easterlies. Mainit ka hangin, halin sa Dagat Pasipiko, may kukalit-kalit ka ugan man, may pagdugdugugdug. Sa Nabilin nga Bisaya sa Mindanao, doon nag-apekto man Intertropical Convergence Zone. O, may mga kagaka nga ugan, ag sa Nabilin nga Luzon, may mga kagaka man nga ugan, epekto man at localized thunderstorm. So, nag-apekto ka to niya, apat ka mga weather system, ITCC, North Easterly Wind Flow, Easterlies, ag localized thunderstorm. Rohangin nagbaybayon mata sa Northern Luzon, Central Luzon, Western part at Southern Luzon, Kasarangan. Sa labiling nga part at pungsod, mahina sa Kasarangan, temperatura, Kasarangan init. Sa Metro Manila, gaabot sa 29.1 degree Celsius. Samtang yakaton sa Aklan, sa Kabisirang Banwa at Kalibo, mas mainit. Ay arwaton nga maximum nga temperatura, gaabot sa 31 degree Celsius. Rong pinakamanaba ang temperatura, hindi na gabi, 24 degrees Celsius. Makaroon nga na 7.45 at ang temperatura, 26 degrees Celsius. Masilak. Ruhagi na gayop, south-southwest,

0: Ngani kung kapakalibok ka mo, magpahaong magpayong agkapote. Ay anytime, basi kung magtugparungan, bisan man nami paro tiyempo makaroon nga mga pang-urason. Now, panaog kita banwa sa nagapangunang balita lokal. Ay hopefully mabot na ito ninya ni Engineer Valentin Balchudosio. Ita EMB Aklan ay matsa imauro nga natugyanan. Kwaton nga Akenro, Aklan Environment and Natural Resources Officer, Engineer John Kenneth Almalbes, nga magtambong sa ginpadigay nga public hearing kung nagtaliwan banuang Biyernes sa Barangay Mubo. Daya, bangod ko na yung application for renewal at quarry permit ni Pilante. Agin istorya kon kinyo, kung ano nung istorya ni Onamor, kung na yung quarry operation una sa Mubo. Ngaro aton nga Kenro, according kay Mr. E.B. Yap, may verbal order na kay kapitan ko nung Pundo Anay, dong quarry operation ay may problema pa. Ang pangutana, ano doon at tabo sa public hearing?
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM, Radyo, Radyo Todo.
0: Alaw bagarong sharing system. Sang ka-permit, daywa nagagamit, pwede ba? Engineer John Kenneth Almalbes ag Engineer Balchudosio.
1: May punto ang bawat komentaryo. Jujeth Reyes.
0: Ginaalaw bara Governor Choen Mera Flores.
1: Mga pasaway sa lipunan. Sa lipunan. May rest ba na? Radyo, Radyo Todo.
0: Galing Lunes makaron. Indo na pababot atong gobernador. Sa ibang kita. Ito taro pamilya kara sa Pasig. Kinangan umuli rat Webes pagang pa Pasig. Ag bumalik mat Lunes at hapon.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM, Radyo, Radyo Todo.
0: Balikan taron mga kasimanwa sa pihak nga parte. Hopefully matawan kita ita chance kwaton nga OIC Municipal Engineer Engineer Dave Ignacio. Atawaan gin man kita na na-chansa ay pwede ko no? Ha? Pwede. Raton nga topic, estado itareng 11 or almost 11 million nga Kalibo Pastrada Park Development Project. Kona hinono matapos, kung kayang tapuson it November. Ay sa akong nakita, abi, una sa nga billboard, hayrong date of completion is January 30, 2027 pata. O piling salbo November 2, matsamalabo nga matapos. Ay dong date of completion, hay January 30, 2027. Sigon sa akong nga nakita sa nga billboard, nga ginbutang una sa Kalibo Pastrana Park.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM, Radyo, Radyo Todo.
0: Okay, sige. Ay, hindi ko no kasabat si OIC Municipal Engineer Dave Ignacio pag-abot sa tindahan. Raton nga balikan mga nangan pag-abot sa tindahan si Attorney Aaron Molina. Ay, imo ko norong spokesman. Imo rong assign nga spokesman ni Mayor Joris pag-abot sa isyo it Kalibo Public Market. Dayang meeting nga natabo ko nagtaliwan nga adlaw. Nga kuno ay may matabo nga partial turnover. Partial turnover ha? Alaw bagarong partial turnover or partial occupancy sa sangka proyekto nga ginpunduhan it local government unit kapin inutang banwa dong pundo.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM, Radyo, Radyo Todo.
0: Ay, suno sa

0: Republic Act 9184. Tag sa ito niya pagpangusi sabi, dong partial turnover or partial acceptance. It is it's an infrastructure project. We get a turnover it contractor partially sa local government unit is generally not allowed. Hindi pwede. Generally, ha? Not allowed. Under standard government procurement rules. Unless nga may laye, ha? Nga nag-exempt banwa sa partial turnover or partial acceptance.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Agpakikorek ako, Congressman Jess Marquez. Nagpamati, siguro makarunda eh. Konsaga ako ha. Sa general legal principle, ha? Sa single and indivisible contract, sa Endowment Republic Act 9184, dong Government Procurement Reform Act, agroan ng revised implementing rules and regulation, IRR. Rung infrastructure project contracts typically awarded as whole for a specific nga gindefined nga scope itrabaho. Standard government construction contracts contemplate project completion followed by defects liability period. May defects liability period. Eksakto ako, Engineer Titoy, Captain Joine, 1 year. One year doon. Bago wrong final acceptance. 1 year, ha? Before yung final acceptance. Take note, ha? 1 year before yung final acceptance. Ay, base may depekto, eh. So, may 1 year warranty.
1: May punto ang bawat komentaryo. Jujeth Reyes.
0: Hambag ita Republic Act 9184. Taking over a portion of an unfinished or ongoing contract can complicate liability, warranty, securities, and commission on audit, auditing rules. So may violation. Artificially dividing a project or its deliverables into partial turns or segment to circumvent proper completion, delivery schedule, or competitive bidding can be viewed as an irregular transaction. Irregular transaction. Hindi irregular eh. Irregular transaction or improper contract modification. I am right. Engineer is member Emerson La Chica, Rex Bautista, sir, presidente at hard to get group.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Pero may ginatawag kitang exception. Siyempre, in every rule ko, there is always an exception. So may unang ginatawag nga exception. Unless allowed by law, ha? Ginambay nga, unless allowed by law. So, ano dong exception? Hambay sa laye, partial turnover or acceptance of completed segment is only allowed under specific agency regulated operational framework. Ag ano ron sanda? Halimbawa, farm to market road. Long term farm to market road. Tindahan na itong naobrang ra. Bukon dat farm to market road.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: May number ba tigatan ni Atty. Molina, no? Ay, abogado yung maw, eh. Agod niya, paintindi na nakaton. Maidukar kita ni Atty. Molina. Kung saga, roto niya pag-intindi. Ay, dong exception malang. Hey, halimbawa, long-term farm to market road or multi-segmented infrastructure project under specialized foreign-assisted or national local programs provided that the contract documents, bidding terms, or formal supplemental agreement explicitly authorize segment or phase completion. Ikaw wa nakabutang di karusin yung kontrata, hindi man pwede.
1: Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Ay, base kung maangawa ka mo, wow man kami sa radyo, ha? Ay, gulpi ko man na misok dong sumayat kuryente. Namuslok ko man amon niya transmitter. Ay, namuslok it gulpi kuryente. Nag-fluctuate na naman.
1: Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Pero nakabalik ba taro power ya gidong? Or blackout gid? Blackout gid ito. Wagin it power. Or base kung transmitter na tondo nga nag-fluctuate yang. Namisok ba lang eh? Ha? Namisok ba lang yung mawe? Huwag may ganit. Wagin isang segundo.
1: Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo.
0: Siyempre, basta mga digital, abi, mga digital, ang mga transmitter, pag nag-fluctuate kuryente, automatic shutdown do transmitter. So, gahugat ka uman, ang mag-automatic on, mag-automatic on, abi, imaw eh. Siyempre, moderno eh. Modernong teknolohiya, pag nag-fluctuate, automatic shutdown. Pero, nagabalik mataimaw. Ngayon, yung kinangan mong i-on pa. Nag-automatic on mataimaw. Pero, gahugat ka pat pilang minutos.
1: Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo.
0: Sa ano hambag, ha? Sa kontrata, dapat, ha? Nakasaad una. Kada segment ko, no? Klaro, ha? Nga naka-define. Independent entry, ang exit point. Separate item quantities ang individual monitoring capability. So, klaro ha? O, karon ipa mas pagida naton maintindihan da kung makamanumano ta si Attorney Aaron Molina, imo spokesman, abogado imaw eh.
1: Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Pero what about violation it approved program of works, contract the duration limit, or retention money, or warranty provision under Republic Act 9184? So, dolay, nagahambal, it is generally not allowed the partial turnover or partial acceptance it infrastructure project by a contractor to a local government unit. Is generally not allowed under Republic Act 9184.
1: Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Balikantaron banwa, samtang balikantarong missing nga nga mga gindibulis nga materials, ang gina-dispose sa kunot contractor, nga wat at inalong-ong raton nga local government unit, wat ka muna ka monitor.
1: Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Tawagin ni si Engineer, unahan nga na siguro si Engineer Dave Ignacio. May number matagita ni Engineer Dave Ignacio, di ba? Kading dong, pakikontakt lang si Engineer Dave Ignacio.
1: Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Pati kung ang audio sa TV naglabo ay pasinjagin ma'am, maramong audio abin naka-atat sa kwan sa radyo. So dahil nga naputol doon nga amon nga signal sa radyo, pati among signal sa cable, naduga man.
1: Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Yan eh, mag-ibbe ka na. May gani, may ibbe pa kita nga ra. Ay, paano kung wati kita't ibbe? Ay, di, pahuway man kita.
1: Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Kapin kong aklan cable ka, be. Wa mag kita't video, di ba? Audio man lang kita? Sa aklang keyboard, may video ba kita? Sa aman sa amundong wata dong, audio ka ta? to, dasamon audio at awat at video.